0: anak ko. Asa mo ta makakita ana?
1: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, baning, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
0: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
1: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
2: Ang Cesar Uno Store, kompleto o solid distributor sa security guard para paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster o guban pa. Busa, giawhag ang tanan ng mga security guard at tuan ninyo o palit na sa Cesar Uno Store.
3: Alang sa financial nga panginahanglanon, duula na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
4: Uman kay migamit sa tong produkto nga Vigimax Plus ang pitagpaalang kapsula mga kaibigan. Tumi na kini mao nga testimony.
5: Vigimax wala nang sakit yan dugahan. Gipainom na ko siya Vigimax Plus sir, nawala ang sakit siyang dugahan. Ginapainom na ako siya kada buntag, nawala ang sakit siyang dugahan.
4: Okay.
5: Kanya pag yan pastor kana akong papasauna nagsakit. Di siya kaginhawa. Napalit ko ila nang liti nga salo o kaming Vigimax lima ka buok. Akong gipainom isa ka semana, naulian jud ako papapasok ko. Namahay jud ko pasok kay lima ra ko na painom niya. Kay wala man gyud i-stock apil ni nang liti. Oh. Wala i-stock ba niya kanang pero karon pastor na maligya na gyud ko pastor kay nga akong papato na pug gyud ako nga naulian siya pero wala gyud nako na padayon og painom
4: kay. Okay. Ah sige iga na. Salamat kay igan og salamat kay gaya.
5: Tabang gyud ang Vigimax pastor.
4: Okay.
6: Tara na. Handa ka na ba? Handa ka na bang makipagsabayan sa kulitan? Lampingan! At Tugstuga! Kasama ang nag-iisang papa ng Live FM! DJ Papa Kebs! Papa Kebs! Simpatikong romantiko! Hindi kagwapuan, hindi rin kagalingan.
7: Oh, no!
6: Pero pagdating sa kulitan, yeah! Lalo na sa lampingan, si Papa Kebs ang number one, number one sa kaharutan. Papa Kebs.

0: Your info music station 96.1 Infinite Radio Panabu City. Ayan, so ito ang mga tigpaminaw na that song entitled Wag Na Lang Kaya by True Fate. Mga ka-Infinite, murag sakit-sakit gamay ang kanta, di ba? Kay usahay, kapoy na kayo ang situation. Maabot ta sa point na makingon ka lang taog, wag na lang kaya. Yes, good morning sa itong mga tigpaminaw karon sa 96.1 Infinite Radio. Huwag madunggan sa ta sa 90.9 na Light FM. Ayan, welcome sa itong programang Top Radio Hit sa Morning Edition. Kaba ninyo DJ, si DJ Papa Kebs, ang nagsasabing bahalag walay kugma, basta na ay kwarta. Ayan, so ato ang good morning sa itong mga tigpaminaw karon sa itong mga kabalayan. Ayan, so good morning kayo tanan. It's October na di ay. And it's October 1, 2026. Ayan, so adlaw nga Webes mga higala. So sugatan na tato ang bulang October with a smile. Ayan, so itong mga tigpaminaw karon na nagmugot-mungot. Ayan, so pag-smile po diha. Paragwapo ato ang sugat sa October. Ayan sa itong mga tigpaminaw karon. So good morning sa itong mga tigpaminaw diha sa itong transmitter side. Diha sa itong Mawab, Davao de Oro. Ayan, so good morning kanito na. Kanigiya po ninyo ang DJ Matagbuntag, si DJ Papa Kebs, ang nagsasabing bahala gulay kugma, basta na ay kwarta. Ayan, so good morning. Ayan, so unya itong iskuta na ito ang topic for today. But before that, good morning sa itong mga tigpaminaw karon. Ayan, karon na October mga higala. So unsay ganap sa inyo ang bulang October, na abay nag birthday karon, na abay mga fiesta. Ayan, so invite po ninyo si Papa Kebs kay muad to si Papa Kels. Ayan, so good morning sa itong mga tigpaminaw diya sa itong mga kapalingkihan. Ayan, so good morning kayo tinan. Ayan, so maraga wala ta ka-connect sa Akibawi Bukidnon, so drill lang sa ta sa Davao region. Ayan, so mga gusto mo text, ayan, so text lang mo sa itong hotline number sa 09-12175-1291. Ayan, so 09-12175-1291. And good morning sa itong mga tigpaminaw diya sa itong mga kabalayan mga higala. So napatay classic kay Webes pa. Manang skwila-skwila ito ang mga estudyante mga higala. O kaya katong mga dugay ni Bangon. Ayan, so bangon-bangon na. O kaya good morning sa itong mga tigpaminaw, sa itong mga men and uniform and sa ito ang mga teachers karon. Ayan, so good morning kaninyong tanan. And sa ito ang mga tigpaminaw dira sa ito ang mga establishment. Ayan, diya sa karenderya. Ayan, so good morning kaninyong tanan. Ayan, nasa muna ko sa gusto mo text. Ayan, so text lang mo sa itong hotline number sa 09-12175-1291. At ang oras mag-igala, alas 8:10 na. O kaninyong oras, hatod kaninyo sa Vital C.
1: Nagsigi ka bobo? Dalira kasi po nun. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero, base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una, ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsog na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
0: Ayan, so ito ang Vital C, available sa mga paboritong butika o available sa dere sa itong station. At ang Vital C, mga igala, natay stock dere sa itong station, mga igala, dere sa Bongkabul Street, Barangay Santo Niño, dere sa itong Infinite Radio. So ato lang mo dere, mga igala. So narami sa A-Square Building, pawala. Ayan, so na ito ang radio station diha. Kaya kanya ito ang Vital C, mga igala, kay gentle kini sa itong tiyan. Made from veggie capsule, unang supporta sa inyo ang daily wellness. Labi nagkaroon na kusog ang init, niya makulit rag ulan. So manay trangkaso, ubo, sipon, niya magkahinay inyo ang immune system. Unang magamit yun mo ga Vital C, mga higala. So tayo nangunta na sa kuha kung nabay available diha sa Tagum area. Ayan, so available ito ang Vital C diha sa mga pharmacy sa Tagum area. And diha po sa Davao de Oro. Ayan, so available ito ang Vital C. And diha sa Davao City, ito ang Vital C. O sa ito ang sabon mga higala na Kutis Mistisa. Ayan, so available siya sa mga butika and available dere sa itong istasyon. Ito ang Kutis Mistisa nataya carrot papaya soap and glutathione. Ayan, so sa mga na ay acne diha, mga whitehead, blackhead and even skin, mga gala parihan ni Papa Kids. Ayan, so gamit mo ga Kutis Mistisa. Og sa tuwang pahumot na case fragrances sa mga gustong humot, stay humot. Ayan, so gamit mo ga case fragrances kay nataya pambabae and panlalaki. Ayan, so pwede pa rin sa tuwang mga nanay tatay ha, sa tuwang mga senior. Ayan, so dili siya sa pang bagets lang. Manang tuwang mga tig paminaw karon na mingon na ay pang kwan raman na pang Gen Z lang man na ay, so pwede ni sa to ang mga kuna sa mga senior, mga nanay, tatay, lolo, lola, kung gusto sila magpahumot. Ayan, so na to ang case fragrances. Ayan, so sa to ang mga tig paminaw na ngita o Hagunoy Element Oil ay is available dress tong station. Again, good morning sa to ang mga tig paminaw labi na diha sa karwasya ni si Kuy diha sa DU Subdivision. Ayan, so good morning kaninyong tanan o si Baste Tawon. Among iring dito sa karwasyan kay nilaag na sad. Imagine siguro nang magpalit na siguro taga pinakadakong kulungan. Or GPS. Ayan, so sa inindo ta GPS para sa mga iring kay kuso kay mulaag. Oy. And good morning sa itong mga tigpaminaw karon diha sa barbershop and diha sa Ebony Street. Ayan, so good morning kayo tanan. And sa itong mga tigpaminaw diha sa Carmen Davao del Norte. Ayan, so good morning kayo tanan. And diha sa Santo Tomas. Ayan, so good morning kayo diha. Ayan, sa lagikan kang 6140. Ayan, DJ, single ka ba? Ayan, so automatic single ko. Ayan, so single si Papa Kebs. Ayan, so ikaw texter, single ba ka? Ayan, so ready to mingle si Papa Kebs. Ayan, so muna ka sa gustong mo text. Ayan, so text lang mo sa itong hotline number sa 0912-175-1291. And good morning sa itong mga tig paminaw diya sa Dance Cafe. Ayan, so diya sa kitchen department. Ayan, so good morning kanito na. And diya sa terminal. Ayan, sa itong mga driver. Ayan, so good morning kanito na. So, mora giha po ng presyo sa gasolina. Ayan, so mora giha po ng 84, 83 diha nagdagan ang presyo sa gasolina. Ayan, so manang katong mga motorista na walay mga lakaw, dili importante. Ayan, so manang pundo na lang yung balay. Ayan, sa punay na ilaag, nag-date. Ayan, so mag-ipon yung kaog pang full tank. Mura, almost mga 500 siguro. Ayan, so guwapo manggod Papa Kebs ka ng mag-joyride-joyride. Of course, guwapo dyan mga higala basta daghan mo. And lingaw siya mag-joyride-joyride. Basig soon siguro maka-joyride na po magbalik, ani? Ayan, so ngita sa mag-destination. So, unsay, guwapo. Ayan, so DJ, sagot ka ikaw ako a DJ. Ayan, so paila-ila sa. Ayan, so 6140. Ayan, so good morning si mo, 6140. Good morning! Ayan, so kinsa man si 6140. Ayan, so sa to mga nag-birthday karon, ayan, so happy birthday. And more birthdays and sa to mga tiga paminaw karon na nag-birthday diya. So bakante si Papa Kes after my program. Ayan, so willing kay kumuad to. Mag-ignaw si Papa Kes ba? Ayan, so okay ra, di lagi kumusharon lagi. And good morning sa to mga tiga paminaw diha sa okay, okay yan. Ayun, diha sa Ulingan, dere sa Market sa Panabo City and dere sa PLDT. Ayan, so good morning kaninyong tanan. Ayan, so dere sa tuwang topic for today sa adlong Webes. Ayan, so excited King Uban kay Bernes na ugma. So mapansin ninyo mga higala na October 1 naman jud karon. So pila na lang ka kwan, di ba? Dali ra kang adlaw mo. Tingala na pugka na, uy, kwan na day ni second week na day sa October. Diba? So, mo nang papalapit na jud. So, November, December, so 2027 na. So, lipa yung uban kay wa ni postpone ang kwan election sa kanang local na election. Ayan, so paldo. Kaya ko social media to nagligid-ligid ang kapitan ato. I don't know, so wala ko ka kwan, wala ko ka kwan sa full context ato, pero nakita niyo ko sa social media na ambot kapitan ba to na nagligid-ligid sa salog kay na extend ang kwan ang ilang term. Ayan, so mo nang wala nga ang uban. So, happy ang uban, dili po. So, ingol po dila po, iga-iga pong uban na ay, maka-extend daw sila loan. Ayan na, good morning kay Cristela Arzaga. Ayan, so, Cristela Arzaga. Ayan, so, taga-asa man yung taga-panabor siguro ni. Ayan, so dito sa tuwang topic for today sa adlaw nga Webes. Ayan, so ito nga topic for today. So unsay dili nimo ganahan nga pangutan-on ka sa ubang tao. Ayan, so ito ang mga ating paminaw sa 96.1 Infinite Radio and 90.9 Light FM. Ayan, so unsay dili nimo ganahan nga pangutan-on ka sa ubang tao. Okay, na may uban dyan na papagi ka pangutanan, nairita na ka. Pero na po yung uban po na pangutanon ka, mairita po kasi yung pangutanan. Ayan, so unsay dili ni mo ganahan nga pangutanon sa ubang tao. Ayan, so unsay dili ni mo ganahan nga pangutanon ka sa ubang tao. Ayan, so pwede mo mag-text sa tong hotline number sa 09-12-175-1291. Ayan, taga Porok 1A Santo Niño, Carmen. So asa man lapitan ng Porok 1A? Ay? Ayan, sa mo sorry, gross papakibs diya. Ayan! Mga motor-motor. Ayan! And good morning sa tong mga tigpaminaw diya sa mga Lukagbo family diya sa Matina Pangi. Ayan, sa mga Lukagbo family. And so good morning kita. And kang Ati Kring Kring and kang Kuya Jim diya sa Matina Playa Norton. Ayan, sa Davao City, mga Igala o kang LM. Ayan, so good morning kita. And sa tong mga tigpaminaw diya sa Carmen sa Balutan. Ayan, so lamiking balut siguro diha ba. Ayan, so good morning kita nan. And sa tong mga tigpaminaw diha sa Santo Tomas. Ayan, so good morning kaninyong tanan. Good morning! At ang oras mga igala, alas 8:19 na sa pagbalik na to, ito ang hisgutan, ito ang topic for today na unsay dili nimo ganahan nga pangutanon ka ayan sa ubang tao. Ayan, sa siya, DJ Song nako kay Yungka. Ayaw siya nakanta ng Yungka. Yungka ba ni? O sabi na, Yangkay? Ayaw! Ayan, kasi nakanta ni, kay play na to na later on. Ayan, so makatag sa kog unang awit, gikan kang kang sugar free. Ayan, so batang bata ka pa. Ayan, so muna nga itong mga music sa una mga 90s mga 2000. Ayan, so muna nga pinakapaborito kay namo sa una. Ayan, so unang awit gikan kang sugar free entitled Batang Bata Ka Ba, Drill Star Radio Hits Morning Edition. Kaba niyan DJ Papa Cubs. I'll be right back.

0: gani ko ana, na ako'y bakingon ana. So, pag-inom na ko, isarag yun pag-inom na ko, nga nilanay ang iyang uwil diri sa akong kuan, lagos, so nihupa gayud siya nga hantod karon wala ni bali. So, dako ko pasalamat sa Ginoo nga kinahanglan yun nga mupalit yun tagbidji makuun sa akong bakingon.
1: Introducing Kay's Fragrances, para niya sa mga babae o lalaki nga gusto magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Everspray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
2: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
3: Indang de Pedro, nagaloy sulitan diri sa Naga. Ang nagamit aning product ninyo, ako ang Paris. Na siya ay bukol sa iyahang tutunlan. Siyang gipamintin na mga upat na kabaks ang amo ang nagamit. Nawala ang katong iyahang bukol sa tutunlan. Kaya akong mangutan ako sa iya. Kung sukad siya nagamit sa Power 10 Robayo, okay na siya. Dili na katong mag-istorya siya nga madugay niya istorya, mapagaw siya.
4: Pinaka-epektibo, pinakasigurado, Power 10 Robayo Capsule. Power 10 Robayo Capsule. Paglawas mo nga sigurado.
5: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
6: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kayo hirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
7: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Tara na! Handa ka na ba? Handa ka na bang makipagsabayan sa kulitan? Lampingan! Tugs, Tugas. Kasama ang nag-iisang papa ng Live FM. DJ Papa Kebs. Papa Kebs. Simpatikong romantiko. Hindi kagwapuhan. Hindi rin kagalingan.
9: Oh no!
8: Pero pagdating sa kulitan, lalo na sa lambingan, si Papa Kebs ang number one, number one sa kaharutan. Papa Kebs. Papa Kebs.
10: Your info music station 96.1 Infinita Radio Panabo City. At ang oras may gala alas 8:41 na. Huwag kaning oras hatod kaninyo sa Vital C. At ang Vital C may gala ka gentle kini sa tuntiyan. Made from veggie capsule o nagasuporta sa inyohang daily wellness. Busa gamit na mo o Vital C na available sa tanang mga butika o available sa dere sa atong istasyon. Huwag kaning oras hatod kaninyo sa Vegemax capsule. Ayan, so

0: mga nangita o Vegemax capsule mga igala ha. So diretso mo dire sa istasyon. Ayan, aga. Thank you kang Pastor Dan kaniya to siya gahapon dire sa ato ang station mga igala o sa mga namalit og Vegemax capsule and aroma oil. Ayan sa so, mga tigpaminaw karon. Ayan, so usmuna ko sa mga nangita o Vegemax Capsule. Ayan, so available siya dere sa atong istasyon. And paminawan ninyo sa Pastor Dan matag alas 4 sa buntag, hantod alas 6 sa buntag. Ayan. O sa itong mga tigpaminaw na nangita o mga produkto ni Nong Lading. Ayan, so available ito ang mga produkto ni Nong Lading dere sa atong istasyon. Ayan, so available ito ang Power 10 Pro Bio Capsule. Ato ang Jassy Coffee Mix. Ato ang Gromit para sa tuwang kabataan mahigala. Ato ang Viscomac Eye Drop. Ayan, sa Abigail sa Bongkawal Street, Barangay Santo Niño. Kilid sa PC Inn, dere sa A Square Building, sa second floor pa wala mahigala. So, nadere sa tuwang mga tuwang station dere lang. Ayan, so, pwede mo magkondiha na sulod lang mo dito. So, my doorbell. Pwede mo sulod mo dito mga higala. So, sa tuwang mga tigpaminaw sa mga lagyong dapit. Ayan, so, i-check nyo dito sa inyo ha, mga paboritong mga butika ato ang produkto sa Nong Lading. Mga digi-rigi apon mga paminaw sa Top Radio Hits sa Morning Edition Company DJ, si DJ Papa Kevs. Ayan, ang nagsasabing bahala gulay gugma, basta na ay kwarta. Ayan, so natin yung nakita rin sa social media may gala. So, muna yung mga, I don't know ha, kung tinuod mo rin na price adjustment. So, nagataas na dyan ato ang presyo sa kuan sa kanang bus fare. Ayan, so nang expected na may gala sa kamahal sa gasolina. Ayan, so nang if ever na walay laag, ayan, so sa balay lang sa, ayan, so pagulay-gulay. Ayan, direkta sa tuwang topic for today. Ayan, so unsay dili ni mo ganahan nga pangutanon ka sa ubang tao. Ayan, sa gusto mo habol. Ayan, so habol mo sa atong hotline number sa 0912-175-1291. Ayan, so gigan kan texter 1443. Ang dili na mo ganahan, DJ, na pangutanon ka ng ingnon ko pila na di ang imong edad. Ayan! Mo lagi na nang makakuan mo na nang makakuan baka nang makatasog kilay ba. Ayaw! Ina na ida dadi mo di ay tiguwang lagi ka tan-awon. Ayan sa so, nang depende siguro na no. Unsa nila pag deliver sa question kung lodo unsa ni pila na edad nimo. Or may ngon siya play edad nimo tiguwang lagi ka tan-awon. Ayan sa dritto sa uban na one more text. Ayan, sa good morning sa mga DJ. Ang dili nyo ganahan ka na pangutanon ka kaning mga martes na tao. Kay klaro kay mo martes ra pod na iyang kauban pod na otro pod ng dako na martes. Ayan, so mo na. Kana ganing mangutan na sa imuha niya. Ang imuhang tubag, mo po yung martes sa uban. Ayan, so, delikado ng mga martes. Ayan. Ayan, so dirita kang texter 8583. Good morning sa mga DJ. Ang dili na ganahan ka ng mga tana kung asa na di ang imong bana. Maglagot yud ko, ana. Ayaw! Kasi siguro, kuhan siguro, kanang nangita yun siguro si imong bana. Ayaw! Kaya pa yung ban siguro na nangita ang bana para mingon siya, ay wala naman, kuhan naman ko, single. Ayaw! Dito na mo diskarte. Ayaw! Ayan, so direct pa sa uban ng nag-text. Ayan, sa gikan kang texter 0948. Good morning si mo DJ. Ang pinakadili na ko ganahan pangutanon sa laing tao ang kanang makaingon sila og dato na day mo kay nagsigi man o grocery. Makaingon kong dili pwede ginagmay rapod akong ipalit pang konsumo lang intawon sa panimalay adlaw-adlaw. Ayan, so mo nakiyawa na, no? Ayan! Bisag grabe, bisag grocery lahang tanawon. Ayaw! Wala na silingan ninyo, texter. Lisod na dyan ka ayaw na isilingan. Ayaw! Kaya makita sila bagong kuha ni mo. Bagong palit ni mo na inutang. Or, sige, ano lang, inutang. Ayaw! Inutang na ref, inunay ni mo dato na. Ayaw! Uban kay grabe dyan kayong mga mata. Ayaw! Kay basta siguro kuana kay mga gamit na siguro gipamalit pakit anila basi asa ay daganing kwarta pwede magpautang siguro ni si. Ayun, so dito sa to ang uban pa nag-text. Good morning, Papa Kev. Sigrit lang na ako si Auntie Emily o si Ryan Agustin na naminaw karon sa imuha. Naigo mi atong mag-grocery niya. Ingno nilag dato umi. Ayan, so good morning sa imuha, Mama Emily and Ryan Agustin. Ayan, so. Daga na yung makarelate na ayun. Daga na yung musilingan sa... Dito sa Muang Bukid, kidiliin na na. Pag nami grocery, di mo na dato. Ayan, sa direkta sa banang text. Ayan, good morning sa mga DJ. Dili na ako pangutanon ko sa ubang tao. Dili na ako ganahan pangutanon ko sa ubang tao. Gikan ka na malingki ka balo dalata o bayong mangutana pa jud sila. Ayan! Ayan, na. Te, na malingki ka, te. Na ikaw nagdadala kag bayong, dadala kag ano na yan si Lupin kay nanay mga lamas, mga usapadiha. Ayan, so dritta sa uban pa nag-text. Ayun, good morning DJ. Ang dilinaw ganahan pangutanan ko sa ubang tao. Sa ubang tao kay pangutanon ko nila kung unsa na daw kong kinabuhi, kung ni dato na ba daw ko or naa na ba ko'y asawa. Siguro na lang, gawin mo. Basta siguro gawin mo pangutana lagi. Pagtarong po, kwan po, pangutana po. Ayaw! Ang construct ba kay ang uban manggod kay ang pagkwan sa guru nila, ang approach nila, murag dili maayo. So, makatubag po dili maayo. Ayaw! At ang oras mga higala, alas 8.48 na o kaning oras ato at kaninyo sa EXL mga higala. Ayon sa mga tigpaminaw na nagagamit og EXL, available siya doon sa station and available dira sa inyuhang mga butika. Ayon nga nataya papremyo sa EXL at huwag i-play ang mga mechanics sa papremyo sa EXL.
1: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog ka og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL.
0: Ayon, og available to ang Dropbox diretsong station mangigala so sa Infinite Radio sa mga wala katuod. Darami sa Bongka Wall Street Barangay Santo Niño diri sa kilid sa PCN mangigala. So saka lang mo diri sa Esquire Building nga pawala ayon. So nadiri amo ang station sa Infinite Radio ayon. So ato ani nga pambasahon na ning mga remaining na nagtext sa tuang topic for today. Ayan, ito nga topic for today. Kay unsay dili mo ganahan nga pangutan-on ka sa ubang tao. Ayan. Ayan, so dito sa last na nag-text. Ayan. Good morning sa mga DJ. Ako ka nang ningon kag namayat lagi ka. Kabalo ang sakit ko mangut... Kabalong nagsakit ko mangutana pag yun. Ayan. So imagine na mga gala na. Dito dito malikayan dyan. Ayan. Ano nga kasagaran pangutana siguro murag listen ka ayo kung nag-approach ka nang approach na agresibo na ay pangutana na malumanay so tubag po kag malumanay ayon Papa Kebs unsa man ang mga pangutana na dili ka unsa may dili mo ganahan Papa Kebs sa pangutana ka sa ubang tao ayon so sa ko may gala nang mingon ni slag kuan siguro ay pila nakabook imong anak ayo ba Diba sa mga tingala lang, ha?
2: Ay!
0: O, pagitay anak mo. Pila nakabuk ang anak.
2: Ay!
0: Ay, so ina na siguro may gala. O, kanang kwan siguro, kanang... Ala, wala palagi ka nag... Wala palagi ka nag-abroad.
2: Ay!
0: Sabi tubagon niya, compulsory di ma-abroad.
2: Ay!
0: Ayan, sa itong mga igala. Mao nang sa kuha siguro katugurong kwan. Palagi ka, wala palagi ka nag-minyo and wala pa dahi kay anak. Ayan, so, hindi man siya offend sa kuha. Hindi lang ganahan, pangutanon ko na tungod kay balik-balik. So, kailan ako, pangutanon ko. But the next day, lahi na sad, di ba?
2: Ay!
0: So, paano lang ka ba, no? Marami po na ilaing pangutana. Eh.
2: Ay!
0: Maraming ko na, mayroon ka na, papakibs, gwapon lagi kay kagsamot.
2: Ay!
0: Kana siguro.
2: Ay!
0: Ayan, sa so itong mga tigpaminaw, ayan, sa so, warto, kanang, wala pa ka nagminyo, pila na kabuk anak ni mo, ayan, di ba? So, manang, sige lang, kay, basi siguro, curious na sila sa inyo ang kinabuhi. Namang inanagod na mga tao niya, na curious sila sa mohang life kay, siyempre, tanang tao siguro ron, sige update sa social media, niya ikaw mismo, wala lang kay update sa mong self, sige ra kag send niya ako ka ng mga memes, mga balita, di ba? So, sa inyo mohang real life, wala ka nag-post, manang, usay, ubang tao, ma-curious sila kung unsay mo ginabuhat sa mohang life, ayan. So, dili siya, as in, siya pina-offense na approach pero magkadugay maka-offense po kay balik-balik raman po. Ayan, so salamat isa nan sa to ang mga tigpaminaw sa 96.1 Infinite Radio and 90.9 Light FM. Ayan, ato pasalamatan ng mga kubanan na kudulis sa radio, mga igala. So pasensyaan niyo yung mga igala kaya na early out si Sir Ray ganiya. So, mayro na doon ganiyo sa'yo. Si Sir Ray, ayan, sa Light FM mga igala. So, doon ganiyo siya matag alas 7 na hangtod alas 8 sa buntag. Weekdays, ayan, muraga MWF ata or weekdays. Ayan, so, mag-ask pa ko ka nga, Ma'am Rose. And pasalamatan po na ako kung mga kaubanan ako diha sa Mother Network, Surigao. Ayan, dala sa SJTIT. Ayan, kang Attorney Ulysses Salaba. O yan, dali sa itong station kang Ma'am Rose and kang Engineer Wolfie. Ayan, good morning sa inyo diha. And diha sa ito ang mga tigpaminaw. Diha sa Kibawi Bukidnon, ayan, sa 94.3 Light FM, Kibawi Bukidnon. And so, salamat kisanan ugma na po itong mag-uban-uban, same time, same station. Kinigyan po niyo yung DJ Matagbuntag. Ayan, sa mga nga sa tumatig paminaw, so ay mo kalimut og pamahaw mga igala para kusgan adlaw-adlaw. Ayan, so maghatag ko ga last na awit kikan kang Imago. Ayan, ittitle Tara Let's. Ayan, Real Stop Radio Hits sa Morning Edition. Kawal yung DJ Papa Kebs. Bye-bye, God bless, and happy Thursday to everyone. Mwah!

0: You are tuned in to Light FM. We are DXPC FM. Here in Panabo City, we are Light FM, where good music and entertainment, plus public affairs and information come together. Ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Op, sigala. Atua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126053904 o sa atong Globe number 09551019993. Octaviano Tailoring.
2: Maayong balita, mga mommies, mga daddies. Aniya na karoon ang kumpletong vitamins and minerals nga angayan para sa atong mga chikiting. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Kompleto sa mga ikinahanglang bitamina sa bata. Sama sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, D3, and E. Folic acid o zinc sulfate. Aduna pa kanilay Lysine nga makapakusog sa bukog ug muscles, taurine nga makasuporta sa metabolismo sa bata, ug ang Corella nga adunay growth factor nga makatabang sa pagdali sa pagtaas sa bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids, makapagana, makapahait sa memorya ug makapataas pa. GrowMate Multivitamin Syrup, the complete multivitamins for kids.
3: Oy Mare, asa man ka paingon?
4: Nita lagi ko uniform para sa akong anak. Asa mo ta makakita ana?
3: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Banay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
4: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
5: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Starts working like Miley.
6: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard adto aninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We were high, we were so
7: alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So, unsa pa inyong gyulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
2: Ania na ang labing gipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Alang sa financial nga panginahanglanon, duol na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
1: At agalanta, yes, ika na Roselena.
2: Sir, kanang, sinidyo ko pa minan, pinagpalang mo si Ka, kadaladlaw niya. Kanang, ako yung na-prove, Pastor, nga maayod yun ang G-Max, Pastor. O, gainom ko ni Pastor, kaya akong mata magod, hanap-hanap ba? Nga, akong nabantayan, Pastor, nga. Nindot niya siya, Pastor, kaya nga akong mata, lahi lagi sa una nga, sige kong inom o G-Max.
1: Giim na ni mo o gipatulungan ni mong mata?
2: Pastor, ang kita, Pastor, kaya na-prove na ako nga maayod yun ang G-Max. Namaligya ako, Pastor, din sa lantay, Pastor.
1: Ay, may.
2: Kaya kada buntag.
1: Ah, sige, Iga na. Salamat kay Iga na. Salamat,
2: Pastor,
1: Iga.
2: Makatabang din ang BGMAC, Pastor.
1: Okay.
3: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punon. Usahay mo yung unta, tungod rani sa panahon. Pero, base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una, ang imong adlaw-adlaw nga resistensya, uban sa Vital C. Kiniadunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C, makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness, inubanan sa himsog na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
4: Yes, kinsa ni andin taga-asa.
5: Natik sa imo kanina, Pastor, nga dili member pero permit ko nagwan. Ako sa una, di ba, nag-testimony ko, Pastor, nga nagpalit ko sa imong G-Max kay namukol akong ibabaw bitaw sa palan, Pastor.
4: Oo.
5: Oo niya. Tapos, Pastor, karon nintindi ko ang G-Max kay ako bitaw ang dalunggan, Pastor, basta manghingatuli ko, Pastor, na may muragahi, Pastor.
4: Okay.
5: Basta patuluan ako, Pastor, salanayan ako sa G-Max, Pastor. Na, mugawas lagi ang kanang murag nahilis bitaw ng mga mugaw.
4: Oo, mugawas na sa iya.
5: Mugawas na, Pastor. Okay. Malipay yung kapatsun niya. Ako dahil kung ano niluan sa putong ban, Pastor. Pastor. Oo, na, mingin di ko, Pastor, ano yung bilimak, Pastor. Salamat yung, Pastor, kada alas.
6: You're tuned in to the best, The Frequency, 90.9, the station, Radyo Kalusugan, your best music station in creation, 90.9, Radyo Kalusugan.

0: Ang Jess C Vitamins adunay sodium ascorbate, vitamina C kini nga labing ikinahanglan nato aron kining atong lawas adunay insaktong proteksyon batok sa mga balatian. Ug aduna pa kini zinc nga makatabang sa mga age-related diseases, mga hubag-hubag ug inflammation. Makatabang usab kini sa pagpakusog sa immune system. Ang Jess C sodium ascorbate with zinc vitamins dili makapaaslom sa imong tiyan. Busa kung gusto nimo himsog nga panglawas ug luwas nga lawas sa balatian, pagtubar na kada adlaw sa vitamina C ug zinc nga naa karon sa Jess C sodium ascorbate with zinc vitamins. Jess C sodium ascorbate with zinc vitamins. Makapaligon sa kalawasan, makatabang pa batok sa balatian. Jess C sodium ascorbate with zinc vitamins.
1: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado.
0: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds.
2: Jess C sodium ascorbate with zinc vitamins.
3: Nung lading essential oil.
4: Leonora Dinzing, taga Dongguan, Kapatagan, Lanao.
5: Unsa may nakaagni sa imo ma'am nganong bigamit ka sa produkto sa Clay's Angel nung lading nga products?
4: Nakagamit ko ani sa una ning ayon man ko. Ning angay ko kay ang akong lawas dili ba magluya. Nya makatulog po ko nganing gamit ko og Jessie. Nya kanang haplas niya nindot po kaayo. Akong lawas manakit akong mga unod, bukog. Makapang haplas ko mawala jud pagkaugma manang ning ayon ko. Power 10 Probio Capsule og kanang Jessie capsule o kanang coffee mix.
5: Dugay na ka nag-maintain eh.
4: Dugay na. Manang ning kupos ning akong bukol.
1: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado.
0: Basta panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa panabo. Light FM.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Op, sigala. At tuwa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
2: Oy Mare, asa man ka paingon?
3: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta magkita ana?
2: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
3: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
4: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Bali.
5: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster o uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. Yeah, yeah. We were high, we were
6: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng kutis mistisa. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of kutis mistisa for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis mistisa, gandang pantay, mula ulo hanggang paa.
7: Day, ano yung gagod ni mo, day?
8: Pagpuyo na, gudong. Ikapoy, bayak ko.
7: Naunsa naman ka, day? Iritabli naman ka karun. Naay Theramax capsule, oh. Tisting eh.
8: Theramax? Di ba sex enhancer man ha? Daw bi atong tistingan?
7: Dili lang siya, sex enhancer, day. Mutabang sab siya sa mga kababainhan. Sama ni mo nga nakasinati o post-menopausal syndrome o ginapakalma niya ang lawas o ang utok nga iritabli o skin dryness.
8: Usaka kapsula, 30 minutes hangtod sa usaka oras bago maglabing-labing kay misis.
7: Aladay, ni ano yung magkagsamot, day?
8: Tungod ni sa Theramax capsule dong. Unsa man, sugda na?
7: Ali na!
9: You're tuned in to the best, the frequency.
10: 90.9.
9: The station, Radyo Kalusugan. Your best music station in creation. 90.9, Radyo Kalusugan.

0: Alang sa financial nga panginahanglanon, duula na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
1: Ikalit man yung sakit ang atong kutu-kutu. Lapos di likod na ako nga. O ingon siya dugan. Sakit kiwi. Nangurog na ako dahil sakit kayo.
2: Oo.
1: Nga, dali ko sulod di sa balay. Yes, kwarto niya. Nga nila lumapod itong akong apo kayo. Mag-inis. Ay na, o dali ang nag-abri kay sakit di. Kaya di na ako makaagin mo. Kaya lahat na ako pato ba. Nangurog na ako sa kasakit. Nga, na-abri na kasulod ko. Ako gini-drisi. Gunita ng kuan ka ng aroma gani.
2: Oo.
1: Ngayon, isa, ikaw na lang bahala. Ano, ako ka nang dughan na kong likod. Taod-taod lang nawagi itong sakit. O yan, naningot na kong nagkakain, singot na kong naggawas. May na kong salamat, Ginoo. Kaya panalangin nang yun mo ang aroma. Nga kinalang yung palita sa aroma. Nga atras, pinagpalan. Atras yan, ikaw adunag yung panalangin. Ano, ikan ka, Ginoo.
2: So, aroma ang imong gihaplas. Aroma herbal oil.
1: Aroma yun akong gihaplas sa akong.
2: Salamat na, salamat kayo na yan. Salamat kayo.
3: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punon. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa the lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
2: Paliog, Pailaila, din taga-asa.
4: Morning po, Pastor Dan. Ako po si Alex po, taga-Tagum. Taga-Tagum po.
2: Ay, Tagum. So,
4: Tagum po.
2: Ah, sige, Alex.
4: Tagum sa La Pilipina po, sa La Pilipina.
2: Ah, yes, Alex, ano yung testimony mo?
4: Yung apo ng kapatid ko, yung kanyang apo, nadinggi po. Tapos po, ano, yung BG Max, sinalo ko sa gatas. Tapos, nagtaas ang treatment niya pagka-umpa, nakagawas din sa hospital.
2: Ay, praise God. So, ang iyang gigamit, BG Max Plus?
4: Opo, BG Max po, inalo sa gatas.
2: Okay, pinaka-kapsula ang gihalo?
4: Murag, duha ka buhok po. Tapos, nagubag po akong kill itong 2021, kasa ng BG Max. Nabuto ang one.
2: Nagubag?
4: Oo. Oh. Salamat sa
2: Ginoo ko. Yes, salamat kayo. Salamat kay Igan sa pagtawag. Salamat,
5: Igan. You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.
1: Make up your herbal capsule, the 9-in-1 capsule.
2: Si Nanay Teresita, 73 anyos, pabalik-balik ang ubo, kanunay ang pagpanakit sa lawas ug nag-antos usab siya sa putol-putol nga pagkatulog. Apan karon, dako ang iyang pagpasalamat kay nawagtang na ang tanan sa tabang sa Mega Pure Herbal Capsule ug Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
3: Teresita, okay, 73 anyos ug nagpuyo sa pungulbasag pag-asa level sa Rangani Province. Daghan ang akong mga gibating sakit sama sa ubo, sakit ang likod ug dili usab makatulog sa gabi. Tulog manok ang akong nabatyagan, pero sukat lang ako sa Migasin o ginukunan usab sa Megapure Capsule na wagtang ang tanan kung gibatin.
2: Ang Megapure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
4: Di na paila-ila ang pinakabagong kape.

0: Pinakabagong kape. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Ang kape nga superfood og antioxidant. Gigama sa 12 ka mga piniling sangkap nga purong herbal o purong natural. Puno sa vitamina og minerals nga siguradong protektado ka sa bisan unsang klaseng mga sakit. Kape Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Pa kape-kape ka lang pero naging healthy ka pa. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa inyong mga suking tindahan o butika duol sa inyong lugar.
1: Love, diri na ko.
2: Sige love, maligo sa ako ha. Ay, gitulugan na sad ko.
3: Wala na'y time? Pimenti ka po'y sa trabaho? Unsaon na lang si Mrs. With proper diet o exercise, sulayi ang TerraMax Adult Supplement Capsule with macroot, saw palmetto, horigot weed, tongkat ali, ginseng, ginkgo biloba, ginger, cinnamon, o guyabano extract. Ang TerraMax Capsule, muhatag kanimog talag sa ong kabaskog, diin makalahutay ka sa inyong bulawhanong galipay kauban si Mrs. O sigurado ang satisfaction o maximum performance panahon sa labing-labing.
1: Love, sabay tagligo, ha?
2: Sige, love. Oh,
3: yeah. Diri na ta sa TerraMax Capsule. Aron sigurado. Terra. TerraMax. Mapalit sa mga butika.
4: Basta panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa panabo. Light FM.

0: Ay, hisgot na ito mga pinangga, kato mga gipanghubagan, bitaw, nangapaso. So, kanin paso pinangga, doon ay first degree, second degree, o niya doon ay third degree mga pinangga, ha? Kanin first degree mga pinangga, igo lang man ni siya magkuan. Igo lang ni siya pinangga, magpuwa, o niya maghubag mga pinangga. Ha? Doon ay blister. O niya, ang kita, kuan pinangga, mo to first degree, o niya, ang gitawag, ano, ang first degree, igo lang magpula. Pero ang second degree pinangga, doon na naging blister, murag burot na siya. Maklaro na ni mong panit-panit pinangga. Then ang third degree, mga paksit na giyod ang panit. Sa agad ni pinangga, kanagyong makras motor, mapaso ka sa tambutso, perti ka pahak. Nalabi nagwi kag sinsuri, waka kabalong na paso, didi ni mo malasa. O niya mga pinangga, na po di gitawag na to fourth degree. Makita na yun ni mo abot ito sa bukog. So, simple pinangga ang inyong himuon kung pananlitag paso-paso lang. Kung napaso kas mantika, doon natay tsorya nga likes your likes. On sa ibot pasabot pinangga, o napaso ka sa gitawag natog mantika, hala, mantika gihapon pinangga ang itambal. Manghubag mong gina. Ang paagi mga pinangga, ihumol po ni mo sa mantika. Dili ditos nagbukal, katong wa pag-iinit ng mantika. So mo ni buhato ni mo pangga, ha? Simple lang, ihumol sa mantika, mga 10 minutes, mawaray ang kapaso. O niya, kondo na mo dito yung mga herbal nga toothpaste, labi na tong toothpaste nga gikan sa clinic ni Doc Lagit, pwede to pinanggang ipahid dito sa imuhang paso. Konya mga pinangga, pwede po kang mangitag sweeties, kanabang murag rambutan o dagway. Ang sweeties mga pinangga, ang imong himuon simple, katong iyang puwa-puwas ibabaw, mauto siya pinanggay ipamahid ni mo dito sa paso, karon di siya kabuto. Anya karon pinangga, kung medyo nagsikan degree na kananay blister, ala magsugba na lang ka dinap, maghalob na lang ka pinanggag dahon sa talong. Eh, hampol! Pwede po pinangga ang gitawag na tog kamatis. Katundugas kamatis, 10 minutes, isigig nos-nos. Or kung dili, ibasa ni mo tanan o gapas, ipatong sa napaso. Anya, pwede po kang mapalit pinanggas butika o gingalan na tog petroleum jelly. Okay? So, pwede yung petroleum jelly mga pinangga. Gamit kay na nimo mga pangga. Okay, sige mga pinangga. Motos mga paso-paso. Then, ang dugang inyong himuon mga pinangga sa dunay mga paso. Hala, ang imong himuon mga pinangga. Mangita na yung kalabi nag third degree, fourth degree. Nga nangalangkat na yun ang mga panit na nakita na nagbukog. Nga luod tanawon ng unon. Hala, magbanggod na ka dito o balanghoy. O, kundili mga pinangga, pwede patatas. Ang himuon ni mo mga pinangga, mauto'y banggurun, ihampol dito na nga paso, nga nangalangkat. O niya, ang imong pang-dressing ni ini, mangita ka pinangga o apple cider vinegar. O, wala man kay apple cider, pangitan na lang suka sa tuba nga puti. Onya mga pinangga ang buhato nimo kung equal sa pinanggas tubig. Kung gamay kag paso, napulo ka kutsara nga kagingan lang na to pinanggang sukas tuba nga puti, napulo po ka kutsara ang tubig, ihalo to nimo. Moy pang wash dito mga pinangga, pang dressing sa nga paso. Onya dayon pinangga, pwede na po dayon mo hinahinayag pahid o dugos. Pwede po pinangga aloe vera. Yan dito sa clinic, nata dito itit, kanang colloidal oil. Pwede pinangga, kung kaya ni mong kahapdos gamay sa aloe vera, pinangga ang liquid, pwede po ni mong ispray. Onya ini ka, o dito po pinangga, doon na po tayo mga tagas o vitamin E. Pwede na mo dito evening primrose. Naka-evening primrose, ala, mauto mga pinangga ang imong kuanon. Mauto dito'y ibubo ni mo si mong mga samad o sa mga paso. Oh, naa kay soya lecithin sa clinic, naa kay garlic oil. No, naa ba ka dito igatong pangkolesterol mga pinangga or flaxseed. Ah, pang uto pinangga imo tong pangbusdikan, panghiwaan, ipangbubo dito si mong nangasamad. Oh, kana pinangga ha mo unay kuan. Mo nay dako keng ikatabang para kaninyo. Okay, so hala, ayaw kalimte, mga pinangga, sige pugtik og tasog vitamin C, sige pugtik pinangga og taasog vitamin E.
1: Alang sa inyong pagsalmot og mga pangutana sa Doc Lagit Serbisyo Publiko, text lang
2: sa 0595-07920. Alang sa mga talk and text og smart subscribers.
1: Unsa pa imong gihuwa, text na!
3: Ay, skabudlay ning kinabuhian eh.
4: Daon sa kamare, kalawang pagod sa imong gininhawaan.
3: Nawad-an naman ko kong pag-asa pre. Kaning mga upang bati-bati na ko ang sakit sa akong lawas ba? Okay naman eh good. Kabalik-balik na ko pa-check up o klase-klaseng tambal na ang akong ipang-inom. Wala pang kihapon kong mauli eh.
4: Alangan mare, sa imo man ang lifestyle good, kinahanglan mag-cleansing usa ka aron manggawas tanan hugaw sa imong lawas o diha na ka magsugod pag-ayo sa imong mga sakit.
3: Mauba pre, asa man ka nakabaloan na pre?
4: Paminawa ang programang serbisyo publiko ni Doc Lagit Marie. Aniya o?
3: Aduna ka ba'y gidala-dala nga balatian na imo nang gipatambalan apan wa gihapoy kaayuhan? Aniya na ang programang serbisyo publiko.
5: Serbisyo publiko.
3: Alang sa tanang tao, hatod kaninyo ni Dr. Geoffrey Lagit, usa ka humanitarian doctor sa nag-unang alternatibo sa syudad sa Davao. Ang kaalam sa alternatibong medisina ug tamang disiplina aron mahilayo sa nagkalain-laing sakit iyang itudlo. Dunay free consultations on air ug dugang kahibalo alang sa ikaayo sa panglawas. Inyong madunggan ni ining istasyon.
6: Nasubukan niyo na ba ang pinakabagong teknolohiya na tumututok sa lahat ng problema sa ating pangangatawan sa loob lamang ng isang minutong general check-up? Gamit ang state-of-the-art analyzer machine, walang hula-hula, ikaw mismo ang makakakita sa kung anong dahilan at ugat ng iyong karamdaman. Tinutumbok nito ang pinakamahinang parte ng buong katawan para mapayuhan ka ng ating magagaling na doktor. At para sa gamot, meron din tayo epektibo at natural na mga gamot. Punta na sa pinakamalapit na Doc Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar.
7: Inumanan sa atong mga resident doctors ang Doc Lagit Clinic abli adlaw Domingo hangtod Biyernes.
8: Ania ang tanang Doc Lagit Clinic nga abli kada adlaw with our health consultant sa kada clinic ug atangi ang special visitation ni Dr. Lagit.
9: Ania ang mga clinic ni Dr. Lagit sa matag lugar ug atangi usab ang matag special visitation ni Dr. Geoffrey Lagit sa matag clinic sa Davao City kada Lunes ug Biyernes sa ground floor Travelers Inn crossing Matina Pangi. Sa Tagum City, kada Domingo, Martes, na amay mutang sa Conferential Road, Canto La Pilipina, PDO Bank at Banglang sa Eco Oil Gasoline Station, tapad sa Honda Motors. Sa Panabo City, kada Miyerkules, diha mismo sa Dalan sa Pantalan, Galagala at Banglang ug Caltex Gasoline Station, tapad sa Panabo City Inn, second floor sa Manager's Building. Sa Mati City, matag first and third Thursday of the month, fronting McDo and City Hall, duol sa Pailon. Sa Digo City, patag second and fourth Thursday of the month at bang sa Polytechnic College. Usa mga higala, ayaw na paglangan, adtuan na!
10: Isang magandang balita para sa lahat ng may sakit at gustong magpa-general check-up. Alam nyo ba na mayroong isang high-tech na gadget ngayon na kayang suriin ang kalagayan ng iyong kalusugan mula ulo hanggang paa? May kakayahan itong magsabi kung alin at saang parte ng katawan ang nangangailangan ng atensyong medikal. Ang high-tech computerized gadget na ito ay kayang magsabi kung anong vitamins at minerals ang kulang sa iyong katawan. Kayang-kaya rin itong magsabi ng totoong health condition ng bawat organ sa loob ng iyong katawan. Binibigay rin ito ang tamang impormasyon tungkol sa iyong sugar level, uric acid, fatty liver, gallbladder, cholesterol, at marami pang iba. Ito ang natatanging machine na kayang magpalabas ng general body checkup sa loob lamang ng isang minuto. At ang maganda pa rito, libre lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo. Libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at maging healthy ang katawan. Pumunta lamang sa lahat
5: lahat ng Doc Lagit Medisina and Wellness Center na matatagpuan sa inyong mga lugar. O, ano pang hinihintay mo? Punta na!
11: Atong paminaw ng testimonya sa nakasulay sa Doc Lagit Alternativo Medisina and Wellness Center.
12: Okay, so mga pinangga na itong mga televiewers, tigsubay sa itong radio program. No, ano yan itong aniyag nga pasyente. No, gikan ni o, unsa asa timong address, ma'am?
13: Santa Cruz
12: Darong. Kuan siya, unsa to imong hanggi? Ay kano sa kanian ni?
13: Tong niaging
12: Alunes kaya po to?
13: April
12: 7, 2025. Pero sa una pag yun, unsa to igibati sa una pag yun?
13: Galston
12: ka to, o katong fatty liver. Ah, nag ka sa una, o na kay fatty liver. Itong pag-galston ni mo, nanggawas da yun?
13: Nanggawas da yun.
12: Niya, daghan ang nanggawas sa ito sa imo, ha?
13: Wala na ito kay... Dati mong go, ginasapnay na ako kung piyan pag mapandol ko, sakit siya.
12: Ah, mao.
13: Niya, pag katong kay makuha na...
12: Kung managcleansing?
13: Cleansing, wala na siya. Na.
12: Kung saan mo itong tuwiga to, itong nag-galston ka? 2024. So,
13: yeah, pagka man ato, pero ako ang kilo ato, kuan ako ato, 53 na ko ato.
12: Ah, 53.
13: Dati man good, sa 1 kilos ko ato.
12: Oh, humag-cleansing, nag-53 ka?
13: Oo, niya, tingin mo nang pagdiri nga.
12: Kamakaibog, bago ng
13: timbang nga. Tingin mo nang ato nga. Sa may gusto dahil niyo, niya anak ko nga, gusto kong matambok, kumbalik eh.
12: Ah.
13: Namang silingan ng good kay, lain lang mga tarpananaon sa kuha kay niwang
12: na ah, basta kay magsakit ka, muhugo ka. Oh. Mausap bilang pananaw.
13: Daong na daw ta mamatay, anak. Ay, ina, kuha na dito, Dok. Bipo ko niari sa imo diri, Dok. Lusgahan na dito sa mga silingan na matay na dito, Dok.
12: Uy.
13: Kailangan na daw.
12: Itaningan ka nila.
13: Ibili na daw ang akong anak.
12: Nag-uul na hinuan ka.
13: Moto, niari ko diri, sa imo ha, tulo sa ako ang silingan niya. Sa imo ako paan niya, kay iwang na daw ka ito, na ba niya. Patlayan na daw ka kung pananaw nila sa kuha. Matay na dutulok niya. Moto, niari ko sa imo ha, pagtimbang na ko, 53 kilos. Niya, imong gusto ko nga. Kasi may imong gusto di ay niya, anak. Kung gusto ko manambok, may imong kabot nga. Ay, ay, hindi patambok ko, hindi mo to. Hindi ko, anak ko ni mong kagbitas. Katulungan tayo mo daw, hindi ko patulog intro gabi eh.
12: Ah, mao
13: ko. Patulog gablaw. Niya mo to pa.
12: Niya, pag inong sa tablitas.
13: Sa tablitas, ito na, nag-ipik na tanan.
12: Katulog na.
13: Katulog na, niya. Makatarong kong taon. Yan ang, niba. Ningon na alin ako nawas doon, ni tambok-tambok.
12: Oh, pila na magkakakilo ron, no? Dako-dako na ganyan siya ron.
13: Ningon ako ng 68.
12: Ah, ni 68 na ka?
13: Oo.
12: Oh, ah, ganahan na kayo mo patong bana, ano eh? Kay...
13: Wala mo bana doon.
12: Ayaw po kay bana.
13: Sa imo hangi.
12: Ah, for hire ni?
13: Dili ko, pang ginoon na ng bigok
12: ko. Pag tagaan ko din, ginoon ko pikas.
13: Ginoon ko ng bigok kay. Ano man, kadang lusod man ko kung magpa-atiman ng bana, na kay bana din mo atiman.
12: Oo, oh, mangita-gita ka ng atiman.
13: Kay sa kuha mong gusto, patunari sa inyo ha, kay nila mong gusto sa mga silingan dito ha, hospital dito, hospital.
12: Oh.
13: Niya ako ang magbibili, mong gusto, kay basan mong gusto na matay, minsan sa parang ilang kidney dito, kung nga daot.
12: Ah, sa siging inom sa tambal.
13: Tambal.
12: Oo, oh. Mauti mong itanaw.
13: Oo, oh, sige na ko pa niya. Herbal mo na kung gusto mo niya. Gusto ng pagka ng ganig ka ng kuhan. Hindi ko kaari. Kanang lulaw, kanang mga...
12: Ah, katong gitudlo na dili paliton.
13: Oo, oh, kanang katong tudlo na mas tuwa nga. Dili na kumapalit dito ah. But, nung kras dito makapalit, dili ah. Kato sa akong ginainom.
12: Tama, kaya mo na itong ginatudlo. Oo,
13: oh, kanya kanang ginahulog ng tiil. Kaya inong sila, ganida akong tiil daw, cancer na inong sa buko.
12: Ah, so katong miyagi na, ayaw naman ka noon. Katong pagbalik ni mo itong April, April 7, unsa ganito yung gibati ni mo?
13: Itong osteoporosis na ako nga.
12: Osteoporosis niya ang tiil. Naun sa timong tiil? Ang sa timong bati, hindi mo luya ka itong lang niya si mana? Ah, wala ka. Nibaba mo ito yung potasyon po di ay.
13: Ang ako ang pag-aari na ko dito sa imo, kay wala na ko baba na protein, potasyon, iron. So wala na ko kusog do. Ang nakabalik sa ko ang kusog do kay kinido ko.
12: Ah, kana 16 in 1.
13: Kinisya mo.
12: Ay, ito bang. 16 in 1 of 7-7 herbal tea.
13: Pasensya sa mga kapoy. Nagkaon ha. Kay, ito mo ba po mag-CR doc na dili na ko kaiso sa kanang ako ang magbuhaog ka ng kabo.
12: Kabo, di na kakailo.
13: Dili na po.
12: Mm.
13: Kay, ano man, wala na kong susog. Pag painanin mo sa kuwa ng anidok mo, ano yung nagpapalit?
12: Nilaski ka.
13: Ibalik akong susog doon.
12: Ay.
13: Hindi mo magkala magsuot ng panty doon. Hindi na ako maisa.
12: Hindi na. Ay, pwede na magkato. Hindi na magpanty.
13: Hindi na. Hindi na ako.
12: Oh, napanuhutan lang noon.
13: Mo nang diretso ko parin kay anidok kay naman kanang
12: okay, miaging si man na gapahatod kag ambulance dire. Imo pong mga silingan pag-uli.
13: Dito jud do pan kini na nila do na. Ana ang ambulance na
12: ana. Tingog ng ambulance.
13: Tingog ng ambulance ay lang ko sa STL kay sa STL ko tabo. Ya naman wag mo ng ambulance. Luyod ayo lang ta ko ang buwang kay silingan mo gawa sa buwan.
12: Okay, maulaw ka mahibawan nga nagluya.
13: Oh, kay ilang day mo susan.
12: Ah, mo. Mga marites pa ning silingan nimo.
13: Wang-wang mo nagka-isa. Bakit na? Asa mo nagpasyente? Doon, ang gawas ng mga silingan. Inutip akong anak. Wala man, ang gawas ng ilan. Magkabala sila. Di nagkawak. Mag-anak at akong anak. Ana man ng kuan. Patong ambulansya nga tagas ng patro sa tungkol asis. Maghigda ka din sa bed. Kaya kuha nila ng isa. Kaya nila, di ko balasaw doon. Yung kumain, sir, sir, ayaw naman, sir. Bili siya kong higdaan na.
12: Kaya maulaw ko gamakita sa silingan nga.
13: Ang gawas na nila. Ang dami na lagi ko kayo. Ilan naman ito kasi man na akong gagbantan. Di ko balasaw doon.
12: Ah, nilubog.
13: Nilubog
12: ay pagkagan. Nilubog ay pagkagan.
13: Kaya siguro naman po ang bayro noon sa kung anak ang
12: graduating. Ah, maulagi po kay graduating. Lagi po.
13: Brooklyn-shire.
12: Oh.
13: Siguro sa nakusiasis ka ron. Ano na, noon sa day, mama, ay, anang, yes, na nung wala Diyos, gawal kay Diyos naman. Please, daw si mama niya, nag-vlog-vlog man kuno niya, ginamaritis sila kung vlog. Alam ko pa, content ato. Ano sila niya? Mauna ko, pag-abot sa ambulansya, niwang mo na.
12: Ah, namingaw yung vlog.
13: Oh, namingaw akong vlog.
12: Karon vlog na gyud taron.
13: Sus taron. Arawa sila. Higa diri ma'am. Sir, dili ko migda ana sir, dili ko migda. Ito ni anak. Ang bala ko sa akong anak. Sakay ko niya. Ay daw ni ko nila dito. Ko dili ko migda diay sa. So, sir, ayo jud panguwang-uwang dira sir ha kay. Kana manggawas jud na ron mga tanang tanang mga tawo sa kasada sir. Mo to wala sila buwang-uwang. Ya, pero nag-ibli jud ko nila do. Gili-ibli jud nila ang ambulansya niya. Kita mo ko nila itong tuhan, gamay.
12: Pero di lang ito maritis, concern lang yun to sila.
13: Oo, kaya dili yun doon, kanang buwan doon sila, muna-muna sila, nga no, nawa na ko dos dawas, nga no, nawa na ko nag-vlog, ama ko, buwan doon sila, muna-muna sila,
12: baka. Mabala ka sila.
13: Pati na, unsan ako.
12: Ang among vlogger, nawa man.
13: Oo, niya. Moto doon,
12: pati. Ay, pangayo dito si Lupin.
13: Pag uli na ko doon, natingala sila, nga nung nagsakay na lang ang paisikan.
12: Oh, nakabaktas na ka.
13: Oh, nakalakaw na ko, nanaog ko. Matayon sila, ah, ay, kariad doon na ako dito. Dito lagi ko, ilan eh, Dr. Labit, lagi ko dito.
12: Wawa na ka mo, maulaw mo, atubang nila.
13: Wala na, kay,
12: hindi baskog na.
13: Nalaya naman sila, po, ano, nag-inipod sa mga ko.
12: Oh.
13: Kaya dati, ako ang anak, ang palinturon, kaya kung panonood sa number doon ko ba, nag-type na ko, magana-ano.
12: Oh, sa cellphone.
13: Oh.
12: Sa... Kampat na, makampat.
13: Oh. Niya, mo tong... Akong anak ang palimpuron. Itong pag-uli na ako, kita inang itong mga tutambal mo ko. Wala na, okay na. Hindi siya, pagkaroon. Nyari lang ko karoon. Kaya mamang ka nga, pwede lang manugo ko. Nyari lang ko karoon. Kaya ang pagkaon, just bang palpon
12: na. Nidirilahos na lang ka.
13: Gawas na lang pagkaroon.
12: Tuta, nakitaan mo po nimo nga ni Baskog na bambog ka.
13: At pag-uli na ako, wala na, Baskog na po.
12: Oo. Ang sa ganito'y pangalan ni mo?
13: Analista marabi pero sa ilado ko siya sa muang landing karong Lisa nga STL.
12: Ah, Analisa STL. Ang imuhang vlog?
13: Lisa Marabi.
12: Ah, Lisa Marabi.
13: Oh.
12: No, so pasalamat nga gitabangan in taon sa kay Tasan si Ma'am Analisa no kay inatay na 40 taon day ni.
13: Oh.
12: Siyang ina, siyang tatay nga yanto siyang balatian nga nagluya siyang 3 weeks para lang in taon makabayad siyang anak sa Brookinshire para mo graduate in taon no. So ani gid ta ning mga naning kamot, naning TL. Oh, pero pasalamat kayo Himaya samahan nga nakabalik sa Drake Clinic. Pwede na mo ta ka mo ni Drake Clinic nga may kwarta god. No, kailan naman mo ni Doc Lagit katulabi na to mga daang mga pasyente. No, nga wa mo'y kwarta. Tabangan mo mo pa utangon mo mong Doc Lagit para intan nga mo baskog lang. No, so asa ganito yung mong lugar, Santa Cruz?
13: Sa Darong, Dok.
12: Oh, sa darong mga pinangga.
13: Daghan kay na nagkuan sa imo dadu kay daghan kay na ayo ko diha tapos sa katong mga ako gyud na ano siya ginaagda na ko tong mga high blood na nga nag-ana lang kamo.
12: Ah, na stroke yun.
13: Okay, katong ko si Arna is apelido.
12: Oh.
13: Yang ba na anak na tapos dinakalakaw nagpulo ng laway di dala diri kay di kay nag-admit nang tumila di atake. Tapos gidala nila diri ang high number nako gitawagan ka. Pag human nag-ari diri ando kay ku ano man sila dok na uli ano man si
12: Arnaiz.
13: Oh, bisan na nina matan-aw na sila o kaluhog na sila ron tinod mi din akong iman. Manang ang uban akong kanang nga high blood dito kay kanang pugod no. Kanang dapat diri ano lang sila mo ani ba kay ang ilang tamot kun minsa lang nag-ana sa doktor tapos dap sinuro di wala na.
12: Kuana, lihok na.
13: Oh, wala na. Yang motor nak dulu yang anak ni, yang motor cerang. Tuh nak yang aman dari aku. Senang Rodi kerum, okay nak ayo.
12: Hi, praise the Lord. Kena uli anak. Anu satu yang pilih dok?
13: Arnaiz.
12: Rodi Arnaiz.
13: Oh, tada karp nak siya.
12: Oh. Ay, unsay panawagan ni mo sa ubang mga pasyente nga na?
13: Kanang mga na-atake o high blood ra ka ng mga nagpuko na ang mga kamot, mga hiwi na, mga stroke gani, o may stroke pa. Uy, dari mo anhi kay, dari anjun, dari din po maka-istory, sa testimony din po nga, dari anjun. Ano ba nang pag-ampo, yun ba? Dari yun. Uy, anjun lang yung mga hiwi na mga kamot, yung mga naong rin yung hiwi na.
12: So, daghan na kagkuhan ka ng na-tested and proven na?
13: Kay, dari
12: mo, mga silingan.
13: Ado kay dadhana nang dili din sa pagtuman ako sa kinuod daw lugay na ko sakit 2021 doktor nya kining nag-albularyo nag-ana pero ang bando kay nangamatay na ang ano daw ako daw wa daw ko
12: nganong wa pa kakuha
13: anapay
12: misyon na ipuyo ang Ginoo
13: survive daw ko do nya na ko nga ako nanak ko anjo ko nang ako anjo bisun dia tanan si Ginoo og yo bag sini di di na pori ko ano surrender na ko sa Ginoo namuhat ko sa Ginoo sa simbahan na mo og dili ako ni ari kay nganu man kay kung nag antibiotic pa ko makimpat unsao na ko kuan kanang inom ang kambal niya meron na tayo sa kwarta no kay kailangan dito
12: oh, mao na siya
13: okay. Mo din akong angalan, ayaw lang ako i-admit kaya nga naman kung hindi rin magpudok, makatrabaho pa ko kaya ang STN, maglingkod rin na.
12: Oo.
13: Dahil, kanya kung dito ko sa hospital, i-admit lang ko.
12: Di ka katrabaho?
13: Oo, di ko katrabaho.
12: Makagasto ka, wakay income.
13: Oo, kaya gusto ko kung kalakaw, kaya muko mo niya akong marugat.
12: Oo, mauna.
13: Kaya hindi lang ko makatrabaho, kaya sige lang magigigat dito ah.
12: Ah, gigihan, tugas Ginoo.
13: Oo,
12: so, mo to imong misyon nga magmaritis ka sa uban para itudlo dire.
13: Oh. Alangan, sige sila, ako ngayon, sige mag-inom, inom, antibiotic. Madaon man din yung kukunin.
12: Oh, marag, nakabot mong tatay atong miyaging kwan, Lunes, kaya nagliso naman ni Ginawa. Bangko mapon min ni Human o Galston.
13: Hapo na mi.
12: Oh. Nya, kanipod sila nga kaliwat, gikan kay Kapitan, daghan na ni silang mga parinti po dire, mga labador sa samal.
13: Daghan na ni Gipangina nito, parang daghan na traumatic eh. Wala kang survival mo, kay ka-upload lang mo. Maoganin niya, kung ina na, mapautang mong gusino. Mapautang mong ganin niya, pila ka, pila ang kabayda. Matintan, gano'n sila man ni Drea, matungga kung sila ang hospital. Ang laboratory lang daan, kung ato gani ako ha, gila robot laboratory na ko diyan, dito na nakuha na doon ako tanan. Ako nabayaran, 2,000 kapil, laboratory pa to. Ako atuhan pa mong kukuha o dugo. Naapa daw
12: mo. Uy, Jadri, libre raman din eh.
13: Ya, kila tong dubo. Gikuha sa kuha. 25.
12: Oh, napag-ipaniyod to.
13: Libre. Kasi lang mo nga. Mulit na lang. Nawa, busog. Muna, mayroon ko nga. Bahala na mo. Hindi mo mo to. Basta kung istorya lang. Good po kay. Dipita sa inyo. At least, nishero sa inyo. Ba kay. Noy buka ayon. Noy buka no kanang stroke na niya. Ang problema na.
12: Labi na kulag budget.
13: Ang problema mo sa tao kay kasi na ni sakit. Kailan na gani? Tao na dika ako kung sa ino tambal. Salit sila kay ayo sila tambal.
12: Di mo biyak bawal.
13: Di mo biyak og bawal. O mo lang dili sila ganahan dili ah kay naman. Daghan na bidili sa ako. Diri ako sa daghan bidili sa kuha. Diri man pud kunaan yo. Kay naon-naon. Kini daw, kustin mo na dyan na ako, baka halap malugay ko.
12: Oo.
13: 2021, nagsakit na ko. Ito kalakaw. Muna ka kung limon, din ako ka suot ganit pantin. Ngayon, kaya hindi na makupo. Pero, pagka 2023, sinimba na ko, like, sinimba dok. Pero, dok, kay kuan na na, thanksgiving man na. So, kailangan, hindi ko,
12: hello.
13: Hindi ko, mga suoton.
12: Ah.
13: Pero, kay, di ba ko pa suot ko sinin sandal?
12: So, ah, sige na lang.
13: Nalago man niya.
12: Kanang islang ordinary.
13: Karon.
12: Isda gihapon.
13: Pag ano na ko kando, cleansing ko niya, gising sa mana. O ako niya gitakaog kanon. Di, sumbay na ko ako ng papel.
12: Lima na lang kanagit.
13: Karon. Sumunak na. Pag niinom ko, Lunes, Martes, pagkawidis, kalakaw naman ko.
2: Ug inyong napaminawan ang testimonya sa nakasulay sa Doc Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center. Basin ka muna lang, wala pa kasulay. Bisitahin na dayon ang Doc Lagit Clinic dool sa inyong lugar.
14: Doc Lagit, servisyo publiko, servisyo publiko, servisyo publiko. When health is lost, everything is lost.
0: Okay, Gingondre. Asa lang ko unsa di tambal sa mata nga igo sa kahoy. Oh, pagbugha, hampuli pinangga, bibinanggod nga carrots. Pwede po mo pinangga, basi niya nagmabutli. Mangita mo dito ka na, bitawang, sitawang ni bugang bitaw? Bugang ba? Nampoy bugang tapol. Katong-atong karaang bugang nga puti, pangga. Ang buhato ni mo ato mga pinangga, imuhato siyang kuanon, kana bitawang pugon, ang iyahang ubod. Oh, panitan to, katong ubod yun. Pugon, sa laon ni mo panyo, niya isulod o kanang draper. Maoto pinanggay imuhang ipatulos mata. Okay. Ah, gingondre dok, ask lang ko, naglibog na ko kay kining akong sigig pangatsi ug sipon, no, wa jud ni mawala dugay na ni. Oh, labi na kada mata nako sa kanang maabugan pugo, pinangga suksuki gyud gapas ni imong ilong ha. Oh, para di gyud nakasimhot og abog ha. Kundi magmaska pangga. Ang himuon ni mo simple, karon be, pagkuhag limonsito, pugaa, isulod og medicine dropper, nya balik og higda, hayang, o nya ibitay mong ulo pinangga pinhangad, ipatulo ang limonsito, 3 drops. Ah, basta pinangga, kaingon lagi kaglami ay tikangkang dahil matuloan og limonsito atong ilong sa. Ah, o na pangga, pagka og po na ladi, imo na po siya pinanggang otrohan. Doktor, unsa man ang tambal sa baho og ilok? Man na pinangga kanira ba baho og ilok? Maimyo na pugad, ikakabanting na ni maho na po, da? Simple pinangga, tawas na lang, oy. Tawas na lang mga pinangga. Kailang kamo pong mga kuanin ha, mga guwapa nga mamutag tawas, ayaw pong apila ng inyong mga tutoy. Kay, pwede lang na imo tutoy pinangga pag tila, oy. Upload naman ang imuhang kuan, tutoy. Ah, dito Ramos Iloco. Okay, so niara mga pinangga pa dayon ta sunahan, gingon ni doktor unsa man ang tambal sa baho ang ilok. Ah, may pala mag yung isiguro og senda sa smart og sa kuan pinangga. Smart og sa to ang TM. No, okay, gingon dire unsa ang inosno sa bun-e? Og pugis nga panit, ah, pinangga. Kapayas, kundili virgin coconut oil. Ah, kanang atong virgin coconut oil. Moni pinangga ang kwanday kapayas nindupot sa gibugas di ay. Oh, gahapon pinangga, nagidala dito. Pertig yung grabihag kuan. Bugas lang ha. Pino pinangga, unya sa kinalot, nga paslot ng taon yung dagway. Pero katupangga paningkamot ha, gitudlo ni Doc Lagit katong bugason, pwede magbanggor mo dito pinangga o kanang kapayas. Ay, kapayas. Kaning kamatis, oh, pipino, na pwede ihalo, pati radis. Oh, pwede nyo ihalo-halo mga pinangga kay kana, dako kay katabang.
14: Doc Lagi, servisyo publiko.
12: Okay, so mga pinangga, arin na po ta sisigutan na itong bitter gourd. Kabalo mo kung saan yung bitter gourd mga pinanggas, Bisaya, gitawag ni Kalia. Sa Tagalog, Paampalaya. Naunin siya mga pinangga. Sa ato mga Bisaya, natin gitawag kanang native nga palya or kanang wild nga palya. Itong gagmay dahon ba? Ako ganahan pa ito ba? Kaya pait kay ito. No? Pero mga pinangga, bisag dili udlot ha, basta dahon sa palya. Sabi ninyo mga pinangga, the best day na siya nga kanang pugun bitaw nimo yang duga. Pulugkon daw niya pugun ng duga or pwede niyo i-blender. Naghana man tang yaman daw niya mga high-tech bisag kubre na may blender. Ay blender ron pinangga ha. Ang isa ka baso nga duga sa dahon sa palya pinangga musulbad sa gitawag natong constipation. Nindot nga pang detox na binagdiabetison ka o niya napagyong ka skin diseases na kay tumor o cancer. Isa ka baso nga duga sa palya buntag mga pinangga inumon. Kay few minutes makalibang ka. Pagkahapon na po, inom na po ka. Mga pinangga, ha? O katabang yung kaayon, no? O niya, katong mga infant, pure dugas palya, dukdu ka lang, kay dropper lang muna sila, na binagbagko ka na, newborn baby ba? Bagong di anak. Pinangga, usa ka dropper sa palya, imo siyang i-drop. Ay mo kagool ng bata, di man na mo pilig lami. Wala, wala pa na sila identity mga pinanggang lasa. Pure duga pinanga resulta na kalibang mga labi na itong mga nakainom og tubig dito siyan o sayang nainom dito mga pinanga ay mo na inindot kay libang nas bata mga ubuhon hubakon o nga mga bata ipainom na ipanglibang ra ng mga plema mga pangga. Okay, so mo na good news sa gitaw na itong duga at dahon sa palya
15: kay Dok Langit kasangga mo ang langit.
12: Ang aloe vera ay katulo na itong episode mga pinangga. Kani ding aloe vera, imong ikuskuson, imong eblan niya, imong inumon mga pinangga. 1 cup nga inom sa buntag, 1 cup sa gabi eh. Best nga detoxifier. Makapalibang mga pinangga o niya anti-cancer siya. Anti-tumor o anti-inflammatory. Labi na kung naa ka itong gitawag itong imported nga aloe vera. Dagko kay balagpad ah. Nag-ingon lagi. Upat katudlo mga pinangga kalapat. Oh, niya humot siya. Kanindot na ito kay humot mga pinangga. Ganaan doon ka nga magkaon mga pinangga mag-inom sa juice niya. Na, mura na mag-igyok. Uy, oh, anak pinangga, doon lang utulon. Pero pag matulon, mawa naman. Oh, basta importante, maayo imong sakit, ugwa na kay balatian.
11: Atong paminaon ang testimonya sa nakasulay sa Dok Langit Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: Okay, sa tanan mo mga pinangga ng mga televiewers niyang usa ka batan-on nga nagmalampuson sa iyang gallbladder stone cleansing. Sir, ano sa ito yung pangalan mo?
16: Rapi Giraniel.
0: Rapi?
16: Rapi Giraniel.
0: Giraniel. Okay. Ilay edad mo, sir?
16: 6 years old.
0: Taga-asa man?
16: Sa Mungkayo.
0: Mungkayo, no? Laylayo. Kaning sa maulitaw pa, uminyo na. Pila po'y bata. Upat. May ganyan, basta guwapang asawa. Lira. So, kaning, anong nakaibalo maka sa klinik ni Dok Langit?
16: Kauban sa akong asawa.
0: Kauban sa imong asawa. No? So, kuwan ni siya kaning, gi-refer lang ni siya sa kauban siyang asawa. Imong asawa, wapakan hidre.
16: Kanhina.
0: At atumiyagi.

0: Agregional. Oo. Kapuyo ka regional, wala pa.
1: Ano? Wala ka? Tulo?
0: Ah, tulo ka adlaw, no? Nya, kumusta? Nawa ang punga dito?
1: Nawa man ang punga, pero abitan na mga 2 weeks, balik na po.
0: Balik na po, okay. So, sir, pag anim mo no, rin, na gallbladder stone man ka, kung sa man to, pila ka oras nga nigawas ang bato?
1: One. First day.
0: Tama to nga 24 hours?
1: Pagkaugma gito.
0: Pagkaugma, may epekto rin. Nakita na yung nanggawas.
1: Alas 9. So,
0: niya, dagandaghan gito ng iyahang bato. Narating mong cellphone gaya kung i-appeal sa video. Ilibang niya. So, maon niya ang iyahang nakatong first day. So, maon niya ang iyahang first day mga pangga. Then, sunod, ikaduhang adlaw. Okay, mauna po ni ikadawang adlaw, hapit pareha sa first day. Ikatulong adlaw. So, ikatulong adlaw niya, mauna siya mga pangga. Ikaupat ka adlaw? Okay, mauna niya ang ikaupat niya ka adlaw, no? So, mo to mga pangga, nga daghan yun ang nanggawas kang sir. So, hinaot sir nga, padayon ka nga mag-amping, no? Nga, nakaya ra, nawa mo to ikaw kaon ba?
1: Kaya raman to. Nakaya na ko kaysa sa hospital. Lodi ko, di mo yung kapakanon.
0: Oh.
1: Lodi ka on. Sorry. Ano yun, juice. Okay na lang.
0: Oh, okay, naman kay juice kada 30 minutes. Di pagkagutumon, inom na po.
1: 7-7.
0: Oo. So, kada 30 minutes yung inom mga pinanggal niya. 24 hours mo to, nang gawas na yung nangyahang gallbladder stone. Upat kadlaw na hurot. Wala ka maluya.
1: Ay, actually, kung kang kuhan, gutom, pero...
0: Reaction na gutom.
1: Sa 4 days na kakaon naman.
0: Okay. Sir, unsay mo ikaingon, ikapanawagan sa ubang pong mga tao nga naisakit nga heart failure, high blood, labi nag may gallstone.
1: Ako lang ikaingon sa inyo, ano? Active yun ang buwan ni Jok lagi. May radyo siya ka ng buwan. O mismo, inoodod ako yun ang buwan.
0: Nakapamatood.
1: Pamatood nga. Kuha yun ang gallstone without operation.
0: Nagkaroon, niloag na yung ginawa.
1: Salamat kayo. Oh,
0: sige ha. Okay. Kay Kuandro ba ka nang pag makabalik ka next week, i-check na ko siya gutro kay kung na'y mabilin, kinareviewhan mo. So, mo itong mga pinangga. Sir Sublion, ano sa ito yung pangalan, sir?
1: Happy Jiranier.
0: Okay, taga-asa?
1: Mungkayo Dabao de Oro.
0: Mungkayo Dabao de Oro. Okay, so mo itong mga pinangga ang nagmalampuson sa iyang medication. Glory to God.
2: Ug inyong napaminawan ang testimonya sa nakasulay sa Doc Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center. Basin ka muna lang, wala pa kasulay. Bisitahin na dayon ang Doc Lagit Clinic dool sa inyong lugar.
3: Doc Lagit, servisyo po.
4: Health is loss, everything is loss.
5: Okay, sige, padayon pailuna mga pinangga. Naging ondre doc, unsa pud na nga kapayas hilaw, pwede dili i-withdraw. Okay, hinog nga kapayas pangga. Siyempre, yung nag-inuman na, di na-withdraw, permintin na yung deposit mga pinangga, ha? Okay, doc, unsa man ang tambal sa hinay. Hinay ang pagrigla, lasaw po doc. 41 ang akong edad. Ang imo na lang himuon pangga, simple kayo. Simple kayo pinangga, anindo tunta magkulong cleansing ka. Nya, mintin na nakada pinanggag. Aloy adulaw ka ng gabon before menstruation, sige na kagino makato ka clinic, hala mahilot ka mga pinangga, no? Okay, makatabang kay na sa imuha. Okay, doc, lingkod ka planggan ng init before ang imo menstruation. Okay, doc, ask lang ko unsay tambal sa goiter. Sige ka o gusto lato pinangga, dahon sa gabi katabang kay na intawon sa imong goiter, ha? O niya, ang imong himuon pangga, kuan ni siya ka ng kanang tawagan ni pinanggang kwan mato ka clinic na daghan kelplicity na isikel pero magsige kag mintin pinanggag Diyos sa karots kamatis o gatsal o niya kinche pinangga mo tunaw ginagoy ta kung sa'y tambal sa bugha dok permi magudlabad akong ulo tuubon yung kapangga o oh, luy agabon asin ako dito ubni mo niya maglaga ka dito kinumon ni mo huwag dool mo clinic huwag mga outlet mga pinangga pagpalit mo dito 77 herbal tea. O nya na punta mga pinanggay kuan. Tawag

0: nato nining diha mangita kag trumpa sili panting puti mga pinangga putik bulak onya dayon ngita ka ditog na kay kaningag sibuka duguan albutra mga pinangga la pwede na no nay ugat sa tuway tuway moy lagaon siging painom.
1: Okay, atong paminaw ng testimonya sa nakasulay sa Doklagit Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Doon na kita hinabiyon karon nga usa na to ka pasyente diri sa Trinto Agusan. Si unsa imong pangalan nimo te?
3: Elena Espartero.
2: Elena Espartero, kaganiha pag-abot niya nagsige sa lingilingi kay bura dili niya maklaro hanap-hanap ang pananaw niya. Kadiyang atong gitestingan og patulo ang iyang mata gamit ang atong gitawag og triple action vasculograph karon iyang natinati ang kahayag. Te, unsa man imong gibati karon te kalahian kaganiha karon te?
3: Di ko kakita nakutuban ang lugi karon hayag na ang pananaw.
2: Pila yung pangidaran te?
3: 56.
1: Ug inyong napaminawan ang testimonya sa nakasulay sa Doklagit Alternativo Medicina and Wellness Center. Basin ka muna lang, wala pa kasulay. Bisitahin na dayon ang Doklagit Clinic dool sa inyong lugar.
4: Kung haplas nga makapahuyo sa mga bukol-bukol, hubag-hubag, pimples, acne vulgaris, matagdiki, matagtuko, apoy-apoy o hubag-hubag nga walay butuhanan, bayuok, cyst, goiter, lymphoma, trauma, arthritis, gout, skin allergies, sakit sa ngipon o uban pa, usa lang ang tambal niini. Gamhanang haplas! Gamhanang haplas! Gamhanang haplas! Ang gamhanang haplas mapalit na sa tanang Doklagit Medicina and Wellness Center.
0: Sa gitawag na to pinangga kanang kuan. Tawag na to aning tatanang hubakon pinangga hot compress gyud ang ba ang imong dughan og likod ko mahimo 3 times a day ka pinangga mag hot compress ha kay kana dako gikatabang kanimo. Tanggal si mong panuhot unya mohumog imong plema unya katong gitudlo na to gahapon nga ang dugos pwede nimong ihalo pinangga ang radis, ahos, bumbay, kamatis, no? Ogway kamatis pinangga limon sito man pwede mong ihalo mga pinangga maoy ipainom sa gitawag na tugihubak. Pero mudagan ka klinik na ilaming ilim nun pinangga katong gitawag na tug tunega serap. Okay,
5: ay skabudlay ning kinabuhian eh.
6: Daun sa kamari kalawang pagod sa imong gininhawaan.
5: Nawad anuman kong pag-asa pa rin. Kaning mga ipang bati-bati na ko ang sakit sa akong lawas ba? Okay naman yung good. Kabalik-balik na ko pa-check up. O klase-klaseng tambal na ang akong ipang inom. Wala pang gihapon kong mauli eh.
6: Alangan mare, sa imo man ang lifestyle good, kinahanglan mag-cleansing usa ka aron manggawas tanan hugaw sa imong lawas o diha na ka magsugod pag-ayo sa imong mga sakit.
5: Mauba pre? Asa man ka nakabalo anak pre?
6: Paminawa ang programang serbisyo publiko ni Doc Lagit Mare. Aniya o?
5: Kabay gidala-dala nga balatian na imo nang gipatambalan apan wa gihapoy kaayuhan. Aniya na ang programang Serbisyo Publiko.
7: Serbisyo Publiko.
5: Alang sa tanang tao, hatod kaninyo ni Dr. Geoffrey Lagit, usa ka humanitarian doctor sa nag-unang alternatibo sa syudad sa Davao. Ang kaalam sa alternatibong medisina ug tamang disiplina aron mahilayo sa nagkalain-laing sakit iyang itudlo. Dunay free consultations on air ug dugang kahibalo alang sa ikaayo sa panglawas. Inyong madunggan ni ining istasyon.
0: Unsay tambal dok sa katarata? Okay, tambal sa katarata mga pinangga, simple. Patuloan ni mog dugas karots mato ka clinic do na matay eye drop dito. Okay, dok. Mangutan na unta ako, unsa di ay tambal sa maghuot ang dughan si Hilda ni Cardenas. Pinangga ang kuan, kanang maghuot ang dughan ko lang managlibang, oy. Palibangon ka, inom dagis katasang gata pinangga, ha? Or dugas palya. Kada alasay sa hapon niya, 3 times a day, pag maghuot, alasahan lang imong kamot pinangga, butang aginit dughan o likod, kundi mga plus kaghang. Onda mga pinangga, mag-inom dyan ang sili. Pag mo-atake ang sili, ipusagin sa tubig inuma. Pero di mo-atake, regular nga pag-inom mga pinangga, ala. Regular nga pag-inom mga pinangga, imura na siyang onsaon. Imura na pinanggang inumon nga tibuok ang sili. Okay, dog. Ang akong mama ba, nahanap man ang iyang mat... Nahanap na, 2 years na. High blood po siya, maulian pa ka ni dog. Lisod po na ito, maingnog maulian nga di ka mo try. Ha? Daladri clinic, ay, padiatak yung nag-high blood. Sige, nagpainom magsayote. Isag buntag hapon lang pinangga. Buntag skabaso, pagkagabi skabaso. Dok, kung sa may tambal sa purea. Ah, sakit sa ngipon, dok. Buhato ni mo pangga. Imuhang ko ano nang imuhang purea. Kanabitang. Sige, hagin na maglimonsito. Sige, pagkagin na mag mga pinya juice, ha? Or any citrus juice pinangga or kamatis juice. Unsa man ang dapat na kong buhaton para magbalik o gana ang akong kaon. Buhaton ni mo pinangga. Kuan ka, kanang magtuob ka. Oh, magtuob mga pinangga og sige kag inom og unsa man mais nga kape. Okay, kay dig yon mawa nang kalabat sa ulog di ka mapasimasmuhan. Dok, gingon diri sige lang man gud og kog kanang kabutdan sa kung atian ang akong anak nga 7 months ay nasipay no magatas pinangga, no? Kay lagmit na impatso na po ning imong imong bata mga pinangga mo nang sige lang taw ni siya kabutdan og tiyan. So buhaton niyo, pwede mo magkuhag iniloga, magluga mo, katag stila. Tatarag Bombay duha, or kundili, namoy bagong nilong agkan on din hakaroon, hala. Ikatag dito stila mga pinangga, unya, butang ha, Bombay, baluto ni Momo, o ihampul, kanang mabalot yun ang lukob siyang tiyan. O anak, kasimple yun, so, pero doon na kay, kitawag na to din ng pinalitas clinic, nga mais nga coffee, yung charcoal, ma, o dajoy, inuma. Pinangga ha. Anya gingon dere, dok ask lang ko, unsa may tambal sa kagid-kagid, 7 years na ang akong anak, di mo malangan pinagag, matumo clinic, palit mo dito white soap, na skin ointment, na apoy aloe vera spray. Pero di na, ala, dok rakag dahon sa nimtre, dahon sa madrikakao, dahon sa asunting, muna sige ni mo gampol, pwede po nanduga pinagag, basas gapas, mo ipatong dito sa kagid, ha? Dok, kung sa may mayon tambalas bayook, no, ang edad 34, nagkalintura manggod. Ang bayook mga pinangga, sige ginumog lemon, kamatis juice, then hampulan nyog dahon sa iba. Iba, kamya, sala. Kana mga pinangga, muna'y paspas daw. Pero guay lain, di pwede naman tong mga alog bate. Okay. So, mga pinangga, gingondre, ask lang unta ako, dok. So, kad paggamit, gamit sa akong bana at tong Pizza City, tingala ko dok nga gilok o katol ang akong vagina. Magini ka imong giningles. Oo, gingon dere o niya ispat till basig may diabetes daw ko. 39 akong edad. O, baka magkiat po ni mong bana. Ha? Kay basig, kiat po ni mong bana. Inunin lang ka, diabetes ka. Pinangga kuan lang gid pod kanang i-try lang nimo nga lapuhan na nimo pinangga kanang pinabukal nga tubig butang nagdahos bayabas nya haluan nimo pinangga bugnaw ini gumagbukal nya butang ag usa ka tasa nga suka nga puti bitaw sa tuba ala hugasin ng imo katulo sa iskadlaw, no? Hugasan nimo pinangga di ba malilian ka simbana ilang gid pahibalo sa simbana. Ngayong giobserbahan kay makakita siyang gihugasan ni mog suka. Makahunahon ning wow, kinilaw na pod. Unsa may tambal sa sore eyes? Okay, and sore eyes pinangga ko ni. Kanang magtadtad lang kag Bombay. Ipahilak-hilak ra na imong matas Bombay. Pero namoy carrots pwede patuloan, gatas inahan, pwede og di kay grabe. Pero magkagrabe pinangga gwapo gyud dugas kamong gay. Dugas panyawan pwede po, no? Pero matiisin nyo lang ang sarap. Okay, hello doc, gusto ko sana nga magpa-advise sa'yo if okay lang. Ay, kasi naman, perminti man okay, doc, lagit. Nagoy nakabutang free daily, free check-up, free consultation, and free counseling. Diba? Okay, giingon din mga pinangga kasi doc naman kami parihas ng husband ko. Bakit hindi kami nagka-baby? So, pagka-baby, wag pagkain mo mabuntis. So, pinangga, inyong buhaton, muna yung soban nga, basig di katigwan, tigpatong si mong asawa. Yung po asawa, ay, kitang manulunda, oy, nga sige nagpatong. Bitaw mga pinangga, ang problema, daga na alay mga problema. Buhaton ninyo, mukuan siguro mo pinangga, kanang, muadto siguro mo klinik, kamog yung duha kung mahimo, o busy mong ba na, pwede ikaw ra. Kay simple raman, pero yung buhaton, no, sa mong muatong klinik, tuwara imong bana, kay basig dako, kay nagbariko sa itlog. O, nasa bariko silba. Diba? O, muna mga pinangga, o niya, mga babae po, usong matres, Mo nagingon pinangga mo tiabaw basta ganig madutan ay mga pinangga kana siya lison mabuntes. Labin nag ipangluwa ang similya. O murag gibidli ba? To ah, mga pinangga tinga kaun sa man nga imo isnaban man imo ni akong similya. Lison mabuntes nya. Basin pud ang imong bana. Mo nagingon pinangga nga mura na lang pug luha smata kadaghan ang iyang similya. Adi gyud po na mabuntes. Okay, hello doc. Ang akong mama bana ay bukol sa yambugan sa wala. Okay, so na double send. Okay, hello doc. Unsa di ay ang content sa brewers og lisitin nga makapadali man og siya og kanang panganak di ba ni siya makadaot sa pregnant dili oi. No? Unya butangi ganyog licorice mga pinangga. Oh, unsa pay maayo nga vitamin sa pregnant basta tanang prutas tanang gulay. Labi na gyud sa taas og vitamin C. Okay? So pinangga ang lisitin, gikan man na sa soya, almost complete nutrients gihapon. Unya ang brewers yeast grabig minerals ba? No, pinangga, digin mo magmahay anak, perte yun ang nindota, ha? So, munay buhaton kay gawas ng imong anak, imong asawa, mga anak, ligon kay siya resistensya. Bisan pag imo nang kuan, imo nang hagitog iskabulan, musukol na na.
7: So, wala man tayong oras. Kini si Dr. Lagit mag-ingon, mayong pagpaminaw.
8: Dok, kaysa dok. Ay, kalagot. Lamipod na kay maminaw da.
4: Para sa inyong satisfaction, bisitahin na lang ninyo ang Tanang Clinic ni Dr. Lagit dool sa inyong lugar para sa free general check-up and consultation and counseling gikan bata hangtod senior citizen. Pagdala lang kamo og inyong budget nga inyong makaya kay pasaktuhan ni Dr. Lagit. Dalahan na usab ang inyong mga kaila. Ania ang mga clinic ni Dr. Lagit sa matag lugar ug atangi usab ang matag special visitation ni Dr. Geoffrey Lagit sa matag clinic sa Davao City kada Lunes ug Biyernes sa ground floor Travelers Inn crossing Matinak Pangi. Sa Tagum City, kada Martes na amay mutang sa Conferential Road, Canto La Pilipina BDO Bank at Banglang sa Eco Oil Gasoline Station, tapad sa Honda Motors. Sa Panabo City, kada Miyerkules, diha mismo sa Dalan sa Pantalan, Galagala at Banglang ug Caltex Gasoline Station, tapad sa Panabo City Inn, second floor sa Manager's Building. Sa Mati City, matag first and third Thursday of the month, fronting McDo and City Hall, duol sa Pailon. Usa mga higala, ayaw na paglangan, adtuan na!

0: happy sa inyo ng Doc Lagit Clinic.
1: Better than cure.
2: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Opsigala at tua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa atong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
4: May buntag ni mo diya, kaibigan.
5: Good morning, Pastor Dan.
4: Ah, yes.
5: Ako si Angeline, taga Malaybalay, Matignon.
4: Ah, yes. Kaibigan Angeline, may buntag ka ni mo.
5: Pastor, akong Asia ko, itisumunin ko about sa BGMAX.
4: Yes,
5: ako may sis ako. Tulog ka. Kapsul na akong nainom na itaga itabangan di ko galit sa ano sa Gymac na ulian. Diyod na ako. Sis.
4: Okay.
5: 17 years na ko inindala. Pero
4: 10 years?
5: Wala ko ilain. Oh, 17 years. Wala na ko ako ilain na ginainom pero ang Gymac lang. Tungod kay na dugay naman ako ni siya gina kuan sa dugay na ako gina ako gina na ko ba na nga mo tanang kay kuan ba si Pastor Dan na wiki mat ako ta na i-try kay gusto lagi dagan nga nag-ingon na ipapirahan hadlok ko guopirahan kasi sa una mang god na upirahan na sad ni di man mo tanaw mo
4: okay. Kanang kuan igan asa dapit siya ni turok nga hubaga
5: dire sa kuan Pastor sa dol sa kong dughan.
4: Okay, tapos na igagawas o unsa man magbasa o
5: igagawas siya nagnana siya.
4: Okay, so imong gi imnan og Vegemax.
5: Oo, Pastor.
4: Pila ka kapsula imong nainom unya ni unsa di buto siya o unsa
5: tolo siya ka kapsul na kong ginat tumar tapos muto nang gawas tanan ang mga nana sabi to ni mo Pastor baho jud ang nana Pastor.
4: So after 70 years ni mo siya nga gidala-dala, after 17 years nibuto siya human kaminom sa Vegemax.
5: Oo, nibuto dayon nang gawas ang mga itong kuan sa itong bugol-bugol. Oh, nigawas na then hantod nga ni kuan na siya karon ni alim na siya nga ning gamay nang mukol niya ni kuan na hantod karon gipadayon diya ko na ko.
4: Okay, salamat kay kaibigan na, salamat is pagtawag.
5: Okay, Pastor Dan.
4: Okay, salamat kayo.
5: Salamat.
4: Dalay ko ng Diyos.
6: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
7: Uy, Mare, asa mang kapaingon?
8: Nita lagi ko uniform para sa kong anak.
7: Asa mo ta makakita, ana?
8: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar, ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa? Naa po si Cesar, ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa, guban pa? Naa po si Cesar, ana.
7: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
8: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City.
9: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuanin niyo og palit na sa Cesar Uno Store.

0: Introducing K's Fragrances, para niyo sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
1: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
2: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
3: Ako ngalan si Marianita Santiago. Edad na ko, 72. Ang akong gibati sa una, arthritis, labad sa ulo, kabuhi, sakit sa likod. Sukad nga nakainom ko aning Mega Herbal Coffee. Naarang-arang gid ang ako ang gibati kay motong naamay among silingan nga nakadala og kape. Akong gipangutan ang unsa nang kape imong giinom nga naamay nanlutaw. Isa, lami ning kape ha, daghang dala ani. Oh, diretso na akong tulog. Then wa na pud ang akong kabuhi, then di na masakit akong likod.
1: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
4: Alang sa financial nga panginahanglanon, duol na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong giulat, adtoa na ang Managers Lending Corporation.
5: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
6: Tuloy-tuloy ang walang sawang musika, impormasyon at mga kaalaman. Dito lamang yan sa pinagkakatiwalaang radio station 90.9 Radyo Kalusugan.

0: You're tuned in to the best, the frequency
1: 90.9,
0: the station
2: Radyo Kalusugan,
0: your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.
3: Power 10 Pro Bio Capsule.
4: Just C, vitamin C plus zinc.
5: Just C,
6: just C.
7: Ah, good evening, nung lading ni.
8: Yes, sir, nung lading. Kisingalan na to, sir.
7: At si Kuanin, sir, si Diyos Kuro de Hilo, taga-diplahan, sir.
8: At taga-diplahan. Unsa itong testimonies product, sir?
7: So, pasalamat ko sa inyong product sa Jassy o Power 10, sir. Okay na kaya akong lawas.
8: Katong wala pa ka nagamit sa Power 10 o Jassy, unsa ito yung gibati, sona?
7: Ang gibati na po, sona, sir, kanang mo sutungas ko, ang akong kong, dahil pagka ako ilig man yung kumaminaw sa inyong programa sa nung labing magabi eh. Awo ni Sulayan. Ni Sulayan na kong pamirte ng Ganyasi. Alam ni Lindot kaya akong pamate karon muna nga akong karon nga testimony sinuwa nga pagkanduta dyan sa pamirte ng Ganyasi. Wala nila yung pangtambal akong ayan. Okay na kaya akong lawas. Yus kuro ni Hilo. Tagabitlaan
3: sir. Power 10 Probio Capsule.
4: Just C. Vitamin C plus
9: usas mga nagamit sa Power 10 Capsule, Clay Gel Coffee Mix ug Jassy alang sa iyang bana nga dunay bato sa apdo. Human sa usa ka bulan nga pag-maintain sa ato mga produkto, hingpit nang nahilis ang bato sa iyang apdo atong paminaw.
10: Ako si Irene Minyo Savilian. Unang-una kong kasalamatan Ginoo din og ni nung lading. Unang-una na problema ko sa kumbana kay hindi na ay bato sa apdo. Nabalaka ko ba kay suunan mo po rin. Akong gigamit ang product ni Nung Lading, Power 10, itong kape o itong vitamin. Mga one month ito yung mga products yung gigamit. Na-utasong siya utro. Salamat kasi Ginoo nga. Ang iyang nabili na lang siya ang apdo na ay cholesterol. Salamat kasi Ginoo. Usab ni Nung Lading sa iyang mga products na mo'y tulay nga. Akong ginahimo. Una-una sa ang paglaom na ko, pangit sa Ginoo nga, adunay ka, alibyuhan yung mga balatian. Salamat isa tanan.
3: Power 10. Power 10. Pro Bio Capsule.
0: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds.
4: Just C. Vitamin C plus zinc.
5: Just C.
6: Just C.
3: Power 10. Pro Bio Capsule.
10: Sinet niya, odas ko nede sa tudela.
8: Ah, unsa yung imong gigamit nga products na to, ma'am?
10: Power 10 o coffee, clay gel.
8: Okay, unsa may mong testimony, ma'am?
10: Testimony ko kay high blood mangug ko nung lading. Tapos, naanak ko yung maintenance. Testing gid ko og mga tulo ka semana, nagpa-BP ko, normal na akong BP. Munang gamitin gid ko karon. Wala na ko nagkanang maintenance. Kanina lang gid ang akong gimintin. Oh, normal na gyud. As in normal na kay og magpabiti ko sa una taas si kay kog BP. Nakadungog man gyud ko kay sige man ko pamati sa imong drama. Munang ni-testing gyud ko ni palit gyud ko. Tulo ka semana. Ako ginang gimintin. Buntag o gabi, buntag o to o hapon. Three times a day ko mag-inom sa Power 10. Tapos sa kape, 2 times a day. Buntag o hapon. Munang pabipin ako na normal din siya. Munang mong ginaya ako at testimony pa. Salamat kay ko sa iyong produkto.
3: Power 10 Pro Bio Capsule.
0: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kaping makatagbaw na, makatabang pa. Ani ana ang labing gipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Talagang technotype ko siya. Binibirocha, binibirocha. You know what? In love ako sa beauty niya. Break it down.
1: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Indang de Pedro, Agaloy Sulitan, diri sa Naga. Ang nagamit aning product ninyo, ako ang Paris. Na siya ay bukol sa iyahang tutunlan. Siyang gipamintin na mga upat na kabaks ang amo ang nagamit. Nawala ang katong iyahang bukol sa tutunlan. Kaya akong mangutan ako sa iya. Kung sukad siya nagamit sa Power 10, Robayo. Okay na siya. Dili na katong mag-istorya siya nga madugay niya istorya. Mapagaw siya.
3: Pinaka-epektibo, pinakasigurado. Power 10, Robayo Capsule. Power 10, Probayo Capsule. Panglawas mo nga sigurado.
4: Ako si Herilyn Cabadlab, taga Upper Sumilong Payaw. Salamat ko sa Power 10 nga mo ay nakahatag o kaayuhan sa kuwa. Kay, sa tinod lang, bag-orig ko naka-recover ng lading, di ka nabughat, na ka nang mangihi ko maggawas ang mga apul-apul nga dugo. Nga hug na yun, nga muragula, nagdalag na akong panit ba. Kanarang Power 10 may gisigihan akong inom.
5: Karon okay na yung paminaw ma.
4: Oo, unang lading. Dili lang po kay ako lang nagamit na akong bana, pati akong inahan kay na siya'y goiter. Mawal po na yan.

0: ARM Productions presents
1: Handumanan sa akong kagahapon. Mga nagkalainlaing sugilanon sa kinabuhi sa tao nga inyong mabati din hilamang niining atong istasyon. Tulumanong hatod karato sa JRM Productions. Handumanan sa akong kagahapon.
2: Pakusgan ang atong immune system aron luwas kita sa mga sakit labi na karong panahuna. Mag Power 10 Probio Capsule. Power 10 Probio Capsule. Ang Power 10 Probio Capsule adunay napulo ka mga piniling sangkap nga makapakusog sa atong immune system. Duna kini probiotics, mangosteen, green barley, turmeric, vitamin C, spirulina, guayabano, gotocola, cranberry ug moringa. Power 10 Probio Capsule para sa luwas na panglawas. Hinimo sa Place Angel Herbal Food Supplement Retailing. Mapalit sa mga butika duol sa inyong lugar. Power 10 Probio

0: Clay Gel Coffee. At lauman o gabi, permi ka healthy. Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds.
1: Clay Gel Coffee, stevia nagpatamis nini. Malunggay o chia.
0: Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, mapalit sa mga butika, nung leading radio station, ug sa tanang mga Clay Gel store.
1: So,

0: Sa pag-usab ay yung adlaw kanatong tanan, Luzon, Visayas, Mindanao, kutob sa abuton sa Tonsibya. Welcome sa handumanan sa kagahapon, kauban ng inyong higalan nung lading. Sa kababayan itong sender karon, napansadili pa ay galimot ha, mag-Power 10 Pro Bicapsule. Lawas nga piskay basta naka-Power 10 Pro Bicapsule kanunay. Man ang atong pinakalaming kape kung mga pika lang ayaw kalimot. Diretso ka na sa Clay Gel Coffee Mix. Nakapangapi ka na. Nakapanambal pagyan ka. Kauban ang atong Jazzy Vitamin C plus Zinc. Hindi ka makatulog pa sa kagabion. Maintain si Jazzy Capsule. Nindot nga tulog. Lawas nga basko. Basta maka Jazzy Vitamin C plus Zinc kanunay. Atong nung lading essential oil humot nga haplas, gidig haplas nimo manhutsot sa imong koron nga kaugatan nga ma-feel nimo ang kanindot. Nung lading essential oil abaga sa mag, pamaol, pamuy po islawas, ban pagawas nga epektibo humot sab kayo ang nung lading essential oil. Walang sulay din niyo, gamitan niyo alang sa kaayuhan nga ma-relax ang ato paminaw. Nung lading essential oil, gamit na sab nimo ninyo ang magkauban sa maong haplas, mga partner niya. Nung lading turmeric balm, nung lading relaxing oil, ma-relax sa imong paminaw, muna imong gamiton mga igala, kuha kalagamay, butang sa imong tampihak, mong usim, huto nimo, walang kabuhi, walang kalipong, mamaayo ang imong pamati. Nung lading turmeric balm, nung lading relaxing oil, partner na sa atong nung lading essential oil. Kauban ang atong pinaka tibong sabon, clay gel, papaya, wealth, collagen, and milk, 10 times power whitening. Ang sabon nga magkapagwapo, magkapagwapa, magkapahamis, magkapakinis. Kutis artista, kutis porcelana. Pagkanindot, good kaayo ng sabon nga clay gel, papaya, kaputi nga mubagay ni mo niya, blooming kakanunila taon. Bisag buntay ka pang manabon, bisag hangtod hapon, fresh ka lang gihapon. Maintain ka lang sa clay gel, papaya, wealth, collagen, and milk, 10 times power whitening. So, manabon mo na ganunay. Pimples, whiteheads, blackheads, dark spot, dry skin. Huwag tang nandanan. Clay gel, papaya, wealth, collagen, and milk, 10 times power whitening. Ingon man ang partner niya. Pinakahumot ka ang lotion, may gala. Clay gel, breathing lotion. Kung gusto mong nindot ang inyong panit, puti ang inyong kutis, clay gel breathing lotion. Humanbitaw ninyong kaligo, pwede mong mang-lotion gamit ng clay gel breathing lotion. Humot kaayo yun na kayo. Kainig perfume ni, ay imog butang sa imong skin, ipang-lotion ni mo, murag mo nindot kay imong skin, hikapo ni mo, o niya, makapaputi mangguna siya, o niya, mo-proteksyon sabda sa atong panit, batok sa adlaw, mga pinalanggang tigpaminaw. Kauban ang Viscobac eye drops alang sa tin o klarong padanaw. Atong proteksyon na itong matay, labi na ni Antong niya si Tutok si Gadget. May ilang trabaho kanunay, tibok adlaw. O niya katong field, nasa field nga ni Maliken, sobrang init, abog. O niya, pollution pag yun. Ayaw mo pagpawala sa Viscobac eye drops alang sa tin o klarong padanaw. Ato na hatagan ug pagtagan ayaw kalimti ang Gromate Multivitamin Serum for Kids, the best multivitamins in the market today. Para sa makabataan, batang bibo, batang ganado, batang utukan. Basta bata magka Gromate may gala pagkadali ra kay pasabton sa klase, unya gala ang kaon sayo na matulog panahon sa kagabihon. Ato hatagan ug pagtagan.
1: Handumanan.

Nolading. Mayong adlaw kini mo, idol, sa mga tigpaminaw, nining programa handumanan sa kagapon. Nolading, natakdan ko sa among silingan. Pakusgan magud kaayo niya yung radio. Oras na ganit sa imong program. Nolading, usa ka sugilanon nga nakatatak sa akong kasing-kasing nga nakahilakid ko, nakarelate ko ng lading. Kay bao na ta, kita mga Pinoy, Pinay. Grabe kita mo. Grabe kita ang atong emosyon, ang atong pagbati, kung pamilya na ang isgutan. Nung lading araw ng inyong isabtan, akong isa-isay kikan sa sinugdanan.

0: Dinhi lang na. Ako na lang bahala na nga mupasod.
1: Ako na lang, ante. Kay Bugatro ba ni? Sumayo nga. Igo na lang mong mukuha ang tubig kung ninyong gamiton.
0: Ay. Ah, sige, sige. Dinhi na lang, oh.
1: Ah, ups.
0: Dong jepre, abi mo. Maikog na yun ka, Amy. Bisag kinsa lang. Si Uncle Nemo, kung doon ay trabaho, di sa yun ka maglantaw lang. Mutabang yun ka. Maunang swilduan ka nalang dagway na mo, oy.
1: Ay, nagpagunaw nagswilduan, te. Talagsa naman, sab. Kay Monday to Friday, namo ko sa mong eskulahan.
0: Maugani, basig mga bubuho niya na imong kinikanan, ha? Naakalang kanunay tinis amo, ah.
1: Wala lagi problema, ante.
0: Oh, sige. Balik na dito kay basig na abot na sa daisina.

0: Pagkaw na. Naluto ng sudan. Sumandal, auntie ka din eh.
1: Jeffrey, pwede bang undangon ni Muning? Imong gipakita ang ingon ani?
0: Undangon? Nga naman sab. Sina, kabuton ako ni nga muservisyo din sa inyo.
1: Pero sa unsa man, di ba nagsabot na tandaan?
0: Yes. Ginabalik-balik na nimo.
1: Naaramanday na. Dinantod ka ron? Dili kagyapon mo undang? Hangti ba kanus ah?
0: Dili ko makaingon. Siguro, mintras nga kaya pa. Dili ko mo undang nini. Palaging nun ko nimo nga pagkagnaong sa ba. Basta gihimo na ko ning tanan. Tingon kay seryoso ko nimo.
1: Saturday and Sunday na akan lang din sa mo ah. Si mama o si papa gina kulit ko nila. Kanan sa itong status do ha?
0: Alam mo magpabot. Oh, karanti ka din eh.
1: Ako na lang. Excuse me.
0: Hangit ka ron. Wala pagi ko'y nakita nga. Positive. Ni Sheena. Pero dili ko mundang. Dili ko i-withdraw dili dali. Kung gugma nga ito niya.
2: Dali ko una din eh.
1: Mamo, ato na kong eskwelahan.
2: Kajot lang. Oy. Di ka maluoy ni Anang Jeffrey?
1: Ma, nagsulti na mi.
2: Lagi naghilak maguna sa akong atubangan.
1: Buutan man ang bataa.
2: Doon ay pangandoy sabs kinabuhi. Kugihan, dili mo lang taw lagtrabaho.
1: Ma,
2: maluoy ba putaana? Sugta na lang dagway na, oy.
1: Ma,
2: si papa ni mo, mo sa gisulti niya. Maikog ba na? Ikog ba tanang? Ato lang nang itingkyo lang na kanunay iyang kahago dinis ato ah.
1: Ma,
2: basta, maunay gusto na mong mahitabo. Sukli ipo ng iyang kaayo dinis ato ah, oy.
3: Mo ba? Dayon. Imoha, ikaw may makadesisyon, ana. Luya po dayon, no?
2: Saturday and Sunday, naaditos inyo nagserbisyo? Lapaw pa na sa politiko, di ay?
3: Sugta na lang na, uy.
2: Abi mo, nindot man sab ko na maka-experience taging un, ana.
3: Ar mahibaw ka?
2: Parehagod na mga atlet? Dede ka mo mag-training daan? Alisar ka mo sampa dito sa final round? Dapat nga, imong bansayan sabi mong kaugalingon.
1: So, appeal sab ka? Mo, ingon nga, sugto na ko si Jeffrey?
2: Luoy sab ka ayun na uy. Abi mo, makatabang sab na.
3: Kung doon na tayong mga kinangulan,
2: pwedeng mamalihog ka niya. Maservisyo ganun sa inyong wala niyong masugua. Unsa pa kag ikaw may manginahanglan?
1: Ikaw, advance kay ka magunahon na.
2: Alang-alang.
1: Sige-sige na, sige na. Mag-decision ako.
2: Good luck daan, ha?

0: Oh, Sheena. Buat pada Camilla kau.
1: Di Pak Abot Tika.
0: Tinood?
1: Nga naman. Dili ka mo to, oh.
0: Salamat kun mo na. Buti pa sabot nga. Di ka na maulong magkikuyog na ko karon.
1: Di tagad ganit, Tika, no? Let's go.
0: Ako yung mudas yung mga gamit di.
1: Okay.
0: Salamat kayo, Sheena. Nga, yung muna kong gipaabot. Salamat nga nakikisabay ka karon. Suman, makuyog pa ko sa inyo. Pasigdo na kayo mga labunon nga to. Ako rin mula ba?
1: Ayaw na. Mas pwede na kunin mo, Ana.
0: Okay lang. Walang problema. Oh, suman. Manda. Sa kadlaw, akong ipaabot nga matuma na.
1: Ang unsa?
0: Kanang muingon ka na. Yes.
1: Kanaara?
0: Yes, kanaara.
1: Sige. Yes.
0: Oh. Usi, ba't pasabot na yun eh?
1: Mauna na. Imang ipaabot, di ba?
0: Gisugot na kunin mo? Sheena?
1: Oo, Jeffrey. Kita na.

Nung lading, o nang nalipay silang mama, kaya lagi ko gihan kaayo, buutan si Jeffrey. Pero dili na ko feel ang among pag-uyaw. Matawag niya na pugos lang ko sa pagsugot niya. Pero siya nung lading grabe na katinuod, ang iyong ipakita na ako. As in, tibok pa ni Malay ang giselebisyoan

0: Pag ako eh.
1: Sheena!
0: May balik ka mangkod?
1: Nagpalit ko regalo para sa iyong birthday pon.
0: Mga regalo?
1: Oh. Dota.
0: Oon sa ni?
1: Avli lang. Aron nga makita ni mo.
0: Okay. Maayo pa ka. Nagunahuna ni Ana. Ako wala pag ikumag hunahuna sa kong birthday.
1: Gusto lang ko nga tanang mga special yung mga adlaw sa yung kinabuhi. Ako ay namduman tanan nguna na kaka-importante sa kong kinabuhi, Sheena.
0: Cellphone? Diyos ako mag-kwarta, Jeffrey.
1: Sige na, muna na. Gipalit na ko na para si mo, ha? Di trabaho ko, Sidline. Pagkatigom ko na ng katidara.
0: Jeffrey!

0: Sina, mo adto na ta.
1: Magkuyog pa mi sa among mga barkada.
0: Dili pa ka mo pauli.
1: Kon imo ko apasin inya, pwede ra sab.
0: Sige. Mabuto lang di ka.
1: Sige. Ya ka na.
0: Pag-amping ganun na ya.
1: Ikaw, sab. Karon ka lang. Bag-upagit. Imong boyfriend.
2: Dili. Ni mo kuyugon?
1: Magpaabot na daw siya. Kung kadisita mo kong man.
2: Spoiled.
1: Ikaw nag-ingon, di ba? Pero, sure ka?
2: Magpaabot siya taman niya?
1: Giingnan man ako siya kung mapauli siya, okay lang. Pero magpaabot man kitaw. Ako na lang sa mga pasagdan.
2: Sortihan mo ano eh. O okay lang niya nga. Magtakitagit ta.
1: Okay rin lang. Wala yung problema. Siya na eh. Madesisyon. Anong giuyab ko niya?
2: Grabe ka no.
1: Sige na. Kinaanas lang Lawrence.
2: O onyan taod-taod. Maabot ni sab. Ang itong barkada nga bago lang na uligikan sa Manila.

0: walay lakwan na, ug dili na to ni mahurot.
1: Okay, deal ko ay na.
2: Lipong na ba ko din ni?
0: Eh. Hoy, Lawrence!
2: Sik, panawag din na o, napagani katawag din na.
1: Maakit. Hapit naman din ni mahurot o.
0: Oh. Napa dito. Daghan ka gipalit si Lawrence.
2: Ito di ay. Kumusta man mong
0: pagbakasyons Manila? May kinakahuna-huna kapag balik din sa amo. Huwag yun minimo kalimpi.
1: Nga na katong kalimpan. Hoy, for your information, naa din niya akong kalipay. Di ko malipay dito. Mga Tagalog. Di ko kasabay nila.
2: Dayon, imang love life kumusta?
1: Wala pa ko ni Ana. Wala pa sa point na magseryoso ko.
0: Chika ka di ha. May pa seryoso-seryoso pa kang nahibaw ano?
1: Alam-alam.
2: Muunan lang siguro ko ninyo ha. Hubog na git ko.
1: Magkuhig na lang ta. Okay. Ikaw na lang eh. Ayun ni Lawrence ha. May una na mi.
0: Hoy, magkuhig ta oy.

0: Ops, ops.
1: Buhayin na lang ko, sige na. Kaya rin ako.
0: Tiligin mo kaya. Hubog ka na kayo. Pwede ba sa sunod? Tiligin mo sabayan yung mga barkada.
1: Nga naman ang magbuot ka. Paminaw. Jeffrey, sa una pa lang, elementary pa lang, me. Friend na may anak nila mo nang pwede bang tiligin mo butan?
0: Ngako lang nga. Tili ko gusto nga. Patakdan ka nila. Sukat-sukat. Karo pa ko kita nga. Kainom ka.
1: Nga naman di ayan sa may naan na.
0: Nainay lang, oh. Sige na. Ah.
1: Layo pa ba ta?
0: Nanay niyong bahay din, ha? Pagpukawan ako si mama ni mo, ha?
1: Ayaw na. Para sa onsa pa? Ano makasaktan ko? Ikaw, imogi kong... Himagi kong itugyan sa kalautan ba? Na ano man ka to rin eh. Sige na. Thank you ha.
0: Pagkambing ka kanunay. Oh. Hangi ulan ako ni mo. Tili makayo ngayong unani ka kanunay. Papinawas ako.
1: Sige, sige na. Bye-bye. Kita arata ugma ha.
0: Tawa na siya. Hubog kayo. Kilaay ko paabot nila da. Mo, balik na ko. Ngiso naman sa sila ha.

0: Oy, oy. Naunsang naghilak man gusto si Gawas? Nag-away ba mo?
1: Wala ma, oy. Gitripan lang ko na ako. Giaway na ako, anak ko pasudla.
0: Ay, imura mang giduwa-duwaan in tao na, oy. Mo na itong nagpatabang na sabi naghilak.
1: Makapungot yung tawhan na. Kung mag-away mi, daghan kang mahibaw.
0: Ay, nabinuangin ang imong uyab, oy. Gusto ka magdili seryoso? Ato, Ana. Imura man ang binuangan in taon. Mo na yung naghilak na to.
2: Sige, ma. Kunin bahala din eh.
0: Naunsa. Luuya sab kaayo. Ay, lain kailan taon in taoning. Dako nang maghilak. Magtiabaw-tiabaw. Gwapa mo sabing akong anak. Mo nang hilakan, yun. Luoy sab gitpong laki, oy.

nung lading, lungod lagi kay pinangga kayo kun niya. Matawag nga, kanang naspoiled ko. Usa lang nako ka text niya. Umuadto siya sa bay, magdala siya ng pagkauna o dili siya maka. Adto dayon, hinungdan sa mong away. Di din ako siya pansin noon, maghilak na yun siya. Nung lading, kung magkuyog mi sa akong mga barkada, magpaabot siya sa gawas. Kung kanus ami mahuman, kung makatagay ko, di pa ko magdigwa siyang atubangan. Siya rasap ang muhipos. Nung lading girespeto kaniya. Sigun siya ang gisaad sa akong mga ginikanan. Nga dadun ko niya pauli nga safe. Ulay, bisan unsay nahitabo. Iyang kimo. Nung lading, kung kanang sobra sa ang pagmahal, sobra ang pagpangga, kanang makafeel taog, kanang murag, wa na hinuntay paki niya. Mauto nga.

0: karon kay apike naman ta sayang sa mundang ka. Sayang kaayo mga tuig. Mihangyo na lang yung ko, nagpakaulaw ko sa kong igagaw. Akon mahimo, basig makagasto siya.
1: Dayon ma.
0: Mitando siya, pero lagi ang gusto niya. Dito kas Iligan magstay.
1: Sa Iligan? Dinilang unta sa ato, ama.
0: Bauaw sa pang mag-request, oy. Naamagod siya yung mga property nga dito. Basig mo na gusto niya na ay makalantaw-lantaw.
1: Iligan, dito ko mo padayon ng eskwela. Sige na, ang importante nga makagasto siya nimo o dili ka makaundang.

0: Final ba gina nga? Dito ka sa Iligan magstay? Dito ka mo skwela?
1: Wala ko'y mahimo niya, na. Ang akong iyaan mo eh. Nag-request, igo mi naghangyo niya. Lain sab kayo kami pa'y magbuod.
0: Magkalagyo, data. Kaingon ko man, og... Dinhi ka lang subayugan kanunay. Mag-usa ta. Kadadlo magkita. Kando na lang ko'y kwarta. Ako na'y mo... Gasto ni mo.
1: Sige na. Dili na lang ko ta mag-drama pa. Jeffrey, gusto kong mahuman ng eskwela. Gusto ko nga. Doon ay mapamatulan sa akong kagalingon. O ka na. Dili mahitabo kon dili ko mang langyaw.
0: Karon pa lang. Ngunahanin akong nabati. Kabala ka. Kamingaw.
1: Gigakos magkukunin mo.
0: Pag-amping ka kanunay. Mingawon ko ni mo. Di ko basta-basta makatog Iligan. Amping ka kanunay. Huwag ka to akong gingaw ni mo. Hindi ka magpalabis mo mabarkada.

dugay pagi ko maka-uli dito sa mga sabayugan. Nalamasib ko yung mga kaila din ni. Ay. Diligid basta da din nga eskalahan. Diligid pwede wala kay tuon. Dapat nga nagigay time nga mag-study. Standard mangod ang mga tulungaan din ni. Naprobrete kisugo si auntie nako. Maatis ako silang tindahan. Dayan hong man, mudritso dayan ko dito sa akong iskulahan. Basig malay po niya ako. Magdali ko.

0: absent man karong tindira, ikaw na kuno, mentos madam. Ikaw na kuno ay manindaw na din eh. Og, naipangalan ako kunang tagipambili na na kuhaon ronaw niya.
1: Sige-sige kuya, ako na bahala din eh. Maura mag ato mga presyo lay nausab.
0: Wala na. Kunagay pa ko tayo na, tawagay lang ko. Kay, tawagasap na ako tindira. Sige kay, napo kuya pason.
1: Sige kuya. Dini lang una ako. Sunday. Naunta ko ito on para sige lang. Sige maayong lingaw. Unya ako man. Kaon kas gawas. Kasi may sigsir batas gawas. Akong kausan. Masig dun ay importante or... Sir?
2: Pwede mo tana. Adaw, gibilin din eh. Tayo pangalan, Josephine.
1: Wait. Akin eh?
2: Yes. Ikaw ang bagong tindera?
1: Puli lang. Mali, wala ang tindera.
2: Okay. Imunang usa.
1: Unsa ni?
2: Bagong nauli gikan sa gawas akong mama. Muna yung gipabilin din eh. Duha mo guni akong gida. Ako man itong ihatag itong tindera din eh. Kay mamay binlanan ko na mo. Ikaw may na ah. Mohon lang na.
1: Thank you, chocolate. Salamat ka ayo, sir ha.
2: Ayaw na pag-sero eh. Clark. Clark, kung paan?
1: Sheena.
2: Miga na ta. Pasiga, ikaw makapuli sa iba. Naibilin. Para sa mo, ha? Araw nga, makaila ka na.
1: Sige.
2: Og, model ka bantay ko mo? Familiar di ka ba? Asa ka na eskwela?

Minha oi. Quem sa'yo nag-load? Makatawag di ko sa amuan eh. Si auntie siguro. Katong lalaki nga. Netos tindahan si Clark. Thank you. Na ako na siya ihapit. Asa dito ilang bay? Ingnan na ako ngayon na oy. Asa mo dito ilaha? Duol na siguro din sa balay nilang auntie.

0: face.
1: Para imo uha dun idai?
2: Maem pakaputus ay?
3: Salamat auntie ha. Ah, sige sige. Oh,
1: naabila instructions si madam? Kay naam gutu sig sugo na ko?
3: Wala pa man auntie. Basing matawag doon niya. Ignan lang niya tika.
1: Ah, sige sige dai.
3: Saan po nang hihapit din ni? Mm. Mga prutas mo na ini. Katawam sa puntawahan na. Particular ka ay siyag mga gasa-gasa. Na Disley Farm di ay. Mag-andam na ko kay arundili ko malate. Basta, balik na ko sa sod. Ako lang ibilin ng antining prutas nga gihatag ato ni Clark.

0: Hej Gina.
1: Clark.
0: Oh, nalawat ni mo tong kunggi hato dito sa inyo, ha?
1: Oh. Salamat ato, ha?
0: Huwag siya pa yan. Nag-harvest naman good sila sa mong gamayng farm. Kung nang gilay nandi ka. Napainag ka nga to kung gusto ka pa.
1: Okay, Roy. Sakto na to.
0: Oh, mo pauli ka na?
1: Pauli na. Mangitap ko. Mangatamp ko jeep.
0: Sumay pa siguro. Iagingin nilang tika. Total, magian manginiwa. Pwede yung sa mo.
1: Ha?
0: Nay, sakinan.
1: Sakinan? Imuha na?
0: Yes. Oh. Dali. Ako ablihan. Oh. Dali.
1: Ayaw na lang siguro.
0: Sige na. Dali na.
1: Masakay na lang ko. Kay... Layo para ba tong... Amo sa mga akong ipuyan? Mga tangpa kong jeep pasig madugay na.
0: Dali na. Nag-abli na sa kinan. Ay, naka-wow. Total. Kailan ang suko ni auntie ni mo. Oh.
1: Sige.
0: Ah, hindi ha. Okay na din ha. Akong siradaan. Oh. Okay ka na?
1: Sige.
0: Ako na pa naroon ha. Abi mo, sold kami ni auntie ni mo. Kay... Barkada kayo sila ni mama.
1: Okay.
0: Oh, kung dili ka busy, hingnala ko. Pwede nga kayugan di ka. Makalaagad din sa mga laganan sa Iligan.

0: Uncle, ba yung hapon?
1: Oh, dong, siyempre. Ba kinikab? Anhi ka, huwag mo klase?
0: Naman, Uncle. Musig na mo ipada. Nakahangi umang kuko. Katong na ay mga dekong sakilan din sa to, ah. Mubiahe mag-good pagkagayan. Mo hits ko. Aron nga makalaag ko sa Iligan.
1: Boba.
0: Pasig na mo ipadala.
1: Maikay na ka, hits ka. Dayon, ay mong plite pa doon sa Iligan.
0: Ako lang bahala. Uncle, daw naman sa importante nga makahits ko gikan din sa Bayugan. Pagkagayan.
1: Layo-layo pa gito, pero sige-sige. Inol sa lakos sa antini mo kung usay pa na.
0: Sige, Uncle. Salamat kayo.
1: Sige.
0: Mayo kay nakakita ko ga amigo nga driver. Pero gabi ilang magigan. Bahalag magkabilar-bilar. Importante nga magkalago siligan.

sie gemuckt, sag's eh. Hang tut ka mga oras, ha? Mapalit pa ko na siya, iyak kong palitan. Ayaw na, oy. Muy at tugit, ay. Tuhan na. May pagwala lang ko ni reply niya, da. Ni palit, good. Ako na lang gawasan ko ng taod-taod. Ar nga, makuha sab na ako. Sugat-sugat. Karon pagid ko nga, maka sulay og laag nga, kanang bongga-bongga sab, sakay pagid og car. Dugay ding abroad ing mama. Siyan siguro na dali araw eh. Magawas ko?

Nabot na ko kiligan. Huwag ikitulog. Pero okay lang. Importante nga. Magkita na mi. Ni Sheena. Dugay na sa mga sa magkauli sa among lugar. Mangutahan na ako kung asa repitay na yung eskulahan. Dito lang ko magdiretso. Magpangutan na sa pos mga estudyante. Pasignay na kailan niya. Tabo ko. Bibugid din yung lugar ha. Sukat-sukat. Karong pagi kumakaan eh. Mangutahan ako sa kala estudyante nagpadoong din eh.

0: to find. Sheena! Sheena! Sheena!
1: Ah, pwede ba?
0: Sheena.
1: Nay mga tao ng tanoo. Mugakos ka dayon.
0: Sorry. Na galitan lang ko sa kong emosyon nga nakita ka. Naabot ko din ni Siligan. Imagine. Sa kalayo sa itong lugar.
1: Kinsa imong gisakyan?
0: Nang hits ko. Namagoy na deliver of plakata sa ilig, sa Cagayan. Sakayin lang kong bus pa doon din eh.
1: Mao ba?
0: Naigipala silang mama ni mo. Og. Wala ka na ba plano nga paulit? Upat ka buwan na.
1: Layo. Pliti pa. Ingnan lang silang mama nga. Binhilang una ko. Og dilis lang ay mabalaka. Wala ko'y problema din eh. Safe na safe.
0: May gwapa ka siya, Mot. May puti.
1: Salamat. O, naparap ako'y lakon ka ron.
0: Di ba pwede nga ma-postpone lang na ni mo? Cancel lang na. Una na. Talagsar ko nga makanya din eh.
1: Jeffrey, importante ni akong pag-eskwela din eh. Huwag dili nilaag-laag ning ako ah. Huwag di ba mo, balik din ang mag-deliver o plakata. Basig mabilin pa niya ka. Dako ba ang pliti pa? Gikan din ni padong pauli sa to ah.
0: Okay rad. Amigo msab na kong driver.
1: Sige na, pero busy pa. Og-oy, pwede bang mapaabot na lang ka dito mo pauli ko? Pwede bang muhangyunin mo?
0: Sheena. Wala ka malipay nga. Mianhi ko din eh. Nangita ko paagi. Nang hits. Utin wheelers truck. Araw makaabot din eh. Dili ka ba malipay yan ha?
1: Okay lang. Wala pa masay tuig. Grabe sab ka oy. Mingaw agad.
0: Siguro dili ka makafila ni.
1: Sige na. Okay lang ko din eh. Napukid ako ng himoon. Ignala silang mamang okay ko. O pagdali ba sigma, malate ka o niya. Mabiyaan ka. Diya ka na.
0: Sheena! Kibiyaan mo lang ko niya. Siya mo tayo kong tuyo din eh. Wala pa ko'y tub. Wala ko makatog, biyahe. Pero busy, good score siya. Class mo sab kayo na yung lagsikulahan ko din eh. Balik lang ko sa terminal. Pusakay kong bus pa uli, Cagayan. Nalimot na kong bilin na itong ipadala lang mama niya. Ako na itong ibilin sa garden.

0: Sådan nem go no no i. Ah, to dei. Nei package ngomong butai. Kaya na ko si mama nga pangasukod para nimo.
1: Mauwaw masab ko ano oy. Sige na, Clark, napakoy adoon.
0: Hoy do na.
1: Oh, Clark.
0: Sa kadugay, nato na kaila. Wala ba kayo na feel?
1: Oh, sa ibot pa sabot ni mo.
0: Type di ka.
1: Clark.
0: Pero, kung may bawa kun, type sa puni mo. Pero, pwede mo siguro, mag-court ka nimo. I love you. Sheena.
1: Clark.
0: Sige. Ay, nag-nag-nag-nag na. Karon. Kay... Mag-snacks ta. Ay, bagong coffee shop din nga gi-open sa Iligan. Super kay yummy. Siguro magustuhan gini mo ilang timplada. O niyan, tono na. Let's go. Dali na. Sige na.

0: Na, nimm einen Kaffee, oh. Babug na, na. Mungi, na, na, tong sulti na mo ganiya. Type tika. Gusto tika. Tila pa ba igo to, ha?
1: Okay ka kung sugto na ko siya, tatal. Dili masab ko seryoso ni Jeffrey.
0: Huy, nahilom ka man din na. Kaya ko na una. I love you. Ako ba'y boyfriend sa inyo? Di ba wa? So, sabay do kaya na to. I love you. O promise, tili ka magmahay. Kung ako ay mong mahimong inigog ma.
1: Clark.
0: Imna na na. O, ako yung regalo ni mo.
1: Unsa ka na?
0: Surprise. Blindfold na tika ha. Wait.
2: Di mo siguro nalalaman na ikaw ang aking mahal.
1: Nung lading, medyo nanibago ko. Sa dinadaan ni Clark na ako. Nung lading matawag nga, na-develop ko na dugay ang kuyog na mo. Kanang mga buta nga, wala mahatag ni Jeffrey. Nabaguhan sab ko sa akong pagstay dito sa Iligan. Lagi, bukid ko din among ipuyan dito sa bayugan sa una. Nung lating, na-inlove ko niya. O kanya...

0: Sulod din eh. Kay maro man kapahuway ka.
1: Di nilas gawas uy.
0: Sunod lang una. Kadyot lang gud. Ah.
1: Oh.
0: Sina. Kay ako ila.
1: Oh.
0: Oh. Liraw ka man. Muna si mama oh.
1: Okay.
0: Pohon, happy na magkita na. Ah.
1: Clark? Clark, po pwede pa?
0: Gitaran doon din eh. Oh, wala di time nga na ba? Wala pa kita eh, kasuway nga ni...
1: Clark, pwede pa? Clark, natas in you.
0: Wait lang yung tao din eh. Wala si kuya. Kita lang.

0: Salamat ya, Uncle. Dilantan ni ako ulatan, pero... Ibu maging kipugos.
1: Eh, mo ato, baka giligan. Pero saan ka mo gikan?
0: Yung gabi, Uncle, naano po'y biyahe sila. O, ako na lang ni ipalit para sa birthday ni Sheena.
1: Sige. Salamat kasi pagmahal sa kuna ka. Punta, matugbangan ka na ni Desina.
0: Sige, Uncle, mo ato na ko.
1: O, pag-amping ha. Grabe, kar-kar ba ng ibong sakyan?
0: Huwag problema, Uncle. Kaya na kong kukulingon. Sige, diyan ka na.

0: biljar na sab. Pero mawala rin yung biljar. Nalayan niya siguro to siya pasigisapot ng tatumiyagi pag duaw na ko niya. Ah, sushi.
1: Karong panahon na delikado ang magkumpiyansa. Posible kang matakbuyan o mga sakit-sakit o mga balatian. Busa atong pakusga ng atong depensa sa kalawasan. Mag Power 10 Pro Bio Capsule na. Power 10 Pro Bio Capsule. Ang Power 10 Pro Bio Capsule nagaangkon sa napulo ka mga piniling sangkap na makatabang sa atong immune system. Aduna kini probiotics, mangosteen, green barley, turmeric, vitamin C, spirulina, guyabano, gotukola, cranberry o moringa. Power 10. Power 10 Pro Bio Capsule. Immune system booster na makatabang sa maayong panglawas pa. Power 10. Power 10 Pro Bio Capsule. Hinimo sa Clay's Angel Herbal Foods Supplement Retailing.
2: Healthy matagadlaw. Kauban ang clay gel coffee mix with malunggay o chia seeds. Stevia ang nagpatamis niini. Buntag

0: Clay Gel Coffee. Adlaw man o gabi, permi ka healthy. Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds.
1: Clay Gel Coffee, stevia nagpalamis nini. Malunggay o chia.
0: Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, mapalit sa mga butika ng Leading Radio Station o sa tanang mga Clay Gel Store.
1: So,

0: adlaw man o gabii, permi ka healthy. Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds.
1: Sa karong panahon na, importante nga andam ta perme. Stress sa trabaho, pulosyon sa palibot, sakit nga na perme, kinahanglan og proteksyon ang imong lawas.
2: Ani ana ang Jassy Vitamin C plus Zinc Capsule. Adunay Vitamin C para ligon imong immune system ug Zinc nga motabang batok sa stress ug sakit. Kini ang kombinasyon nga makatabang sa paglikay sa ubo ug sipon, pagpugong sa kakapoy, mas paspas ang recovery kung magsakit.
3: Sa una, dali ra ko kapuyon. Karon, mas kusgan ako. Salamat sa Jassy.
1: Protektahe ang imong kaugalingon ug pamilya karon. Maggamit na sa Jassy Vitamin C Ascorbate plus Zinc Capsule. Imong kauban sa adlaw-adlaw nga proteksyon.
2: Mapalit sa tanang Nong Lading Radio, Playgel Store ug sa tanang mga butika sa inyong lugar.
4: Alisa sa Hulga, sir. Nagpasalamat ba ako nung lading kay kining akong mga anak bitaw diha sa younger years ba nila. Gagmay kayo na sila niya. Karon, wa ko magdahom. Nanambok na sila, o niya, nitaas. Kana na, mga ito lagi kong eskwilahan ang mga maestra, ang mga kapwa, inahan ba? Natingala kay, nga nung kunong, ni kalitra kunong sutoy nga, samantala kunong sa una, murala sila mga tukog. Nga mo itong mga utana sila, unsay vitamins nga akong gihatag sila ha, sa moto nga. Kananingon ko nga, nindot yun ang growmate. Nalisay ko ng lading ba kay, sa una mong gusagag may pa sila, naguul ko ba kay lisod pa kanon. Di gud ko maka dumog nila nga mga ayaw kaon. Pero karon nung nading tuluritugan, bisan pagwa may sudan, bisan og bahaw nala akong kumuon, may ikpakaon kay gutom lagi ko kayo. Siko, please again, salamat sa grooming. Salamat kayo sir sa imong product nga maugyoy dihimong tulay ba nga makahibalo ko anang mga produkta. Salamat kayo.
5: Grooming multivitamin syrup had 15 essential vitamins. Ang bitamina ito ay pampatagad, pampagana, pampatalino at hindi sa lahat good in maintaining strong immune system. Kaya para sa mga mami na wise to the go, grooming na.
6: Pre, karabi na gyud ka uga akong panit. Uy, murag maglagot, nagyud ko permian. Napay akong lawas, nga perming nagpanakit. Dala na siguro niya sa akong pagkaidara, no?
7: Ayaw ka bala ka, Mari. Nakasulay na ba ka sa espesyal nga Haplas? Na ay mineral oil, lagundi o peppermint extract?
6: Haplas? Pero base normal ra na ang oil, uy? Di ko gusto nga magdanlog akong panit. O di po ko gusto nga manimaho kog Haplas.
7: Dili ni siya basta-basta ng Haplas. Kay natural o herbal ni siya. Makatabang nga ma-moisturize ang imong panit. Ang peppermint o lagundi. Makahatag o refreshing feelings. O labaw sa tanan. Humot nga makapanutsot sa imong kaunuran ug makahupay sa imong sakit sa lutahan, pamaol ug uban pa. Kini ang Nong Lading Essential Oil.
6: Murag nindot ni paminawon pare. Safe ba siya gamiton? Wala ba ni side effects?
7: Oo, walay side effects. Safe kayo ni siya. Natural ug maayo para sa panit ug panakit sa kalawasan ang Nong Lading Essential Oil.
6: Sige, sawayan ako pre. Unya asa man ato ni mapalit?
7: Mapalit ni siya sa tanang Clayjell Store, Nong Lading Radio ug sa tanang mga butika sa inyong lugar.
8: Sulay ang natural nga Nong Lading Essential Oil.
9: Sa di pa natin ipadayon ang part 2 sa maong sugilanon. Ayaw kalimtiha ang Power 10 Probiotic Capsule. Epektibo, garantisado, daghan, nag-ayo ang mga nakatestimonya nila. Katuwa pa makasulay sa Power 10 Probio Capsule, maayong i-maintain kini especially ni adtong tasog sugar, diabetic, high blood, yun ay arthritis, rheuma, mga tumorsis, bukol-bukol sa lawas. Ang pag-maintain sa Power 10 Probio Capsule, makahatag o dakuntapang. Normal ang imong sugar level, imong BP, mag-normal. Mag-anam o kahilis hangtod maalim ang mga tumorsis bukol-bukol sa imong lawas. Maunang nindot ang Power 10, doon naman gunin siya 10 powerful ingredients. Hinungdan, daghan kaayo mga testimonya, mga pasalamat, unsa ka-powerful, ka-epektibo ang Power 10 Probio Capsule. Nindot sa i-maintain tungod kay usas mga kapsula nga muhinlo mo pa-kondisyon sa tanang organ sa itong lawas, hinloan ang itong kolon. Katong constipated bitaw, ginagmay ang bawas, ang uban, tagtulog kaadlaw, dili magkapagawas lang hugaw. Mas maayo, maintain mo sa Power 10, makatabang niya na. Unya, inom daghan tubig, arong ipagawas na ang mga naka-stack o dugay na diha sa imong colon. Ang Power 10 Probiotic Capsule mo, hinlo sab sa itong kidney, pakondisyonan ng atong atay, kuhaon ang mga barabaras ng kaugatan, aron maayo ang pagdaloy sa itong dugo. Power 10 Probi Capsule gi-maintain sa kadaghanan daghan na mga testimonya nini. Ingon man ang atong gibansagang pinakalaming kape kon mga pika lang diretso na sa clay gel coffee mix. Lami nga magkatagbaw sustansyang bitamina ang mupatigbabaw. Kalami nga siguradong imong magustuhan lami kay siya. Nga inig-inom ni mo may gala, pagkaugba mangita ka na sab. O niya nakanindot nga healthy coffee mangud siya. Lami magkatagbaw o siyempre makahatag kaayuhan ni mo. Malunggay chia seeds, daghan pa mga sangkap. Disinuibig ko niyo ka mga sangkap may gala. Ngunang nindot ang coffee nga clay gel, nagkapi ka na, nanambal pag ka, natagbaw ka na, naayo ka pa. Inom sa clay gel coffee mix na agihapon sa mga butika, parmasa sa inyong mga lugar, available sa Shopee, sa TikTok. Mapalit sa mga clay gel store. Pwede sa mong mag-PM sa itong official Facebook page. Kauban ang Jassy Vitamin C plus Zinc. Di makatulog pa na sa kagabihon. Inom sa Jassy, di ba? Nindot nga tulog pa na sa kagabihon. Kondisyon yung paminsan. Kaya dili kadali mo surrender sa trabaho. Dili kadali takbuyag balatian. Mas makalahutay ka. Kung nang maintain sa Jassy Vitamin C plus Zinc, nindot na nga kapsula, magkapakondisyon, magkapanindot, panghuna-huna. Kauban ang groomate para sa mga kabataan, batang bibo, batang ganado, batang utukan. Basta magka-groomate multivitamins na mga bata nga pugsunon kay kaon, dugay kasabot sa klase, nagdugay matulog, i-groomate na ninyo, 1 to 12 years old. Ato na ipaday ng parts sa mga sugilanon.

Sushina ka nang... Doon ikaw bang lalaki? Kalain Sogi Mati. Doon na siya ikaw ba nang... Nagunita na sila kama. Kasi kits kong paminaw. Muda hinungdan nga. Wala siya pakialam na ako. Siguro kwartahan sa putohan. Tingon kay mailara sa iyong panamit. Layo ra kay kuniya. Pero ako ang nakauna ni Sheena. Kami ang una niya. Basta

0: Sige, pwede naman, Sab. Ikaw ang mag-igo.
1: Sige. Kay Kuya Ugon lang sa tika. Wapos ako ilag ka o karun. Sina? Sina? Unsa kini? Kinsa ka? Ikaw may kinsa?
0: Sige na. Clark, magsulti una mi.
1: Gano man. Pwede man din ka makapilapil? Tulutulugay. Gano man. Sige, saligan mo ha.
0: Sige na. Sige na, Clark. Kadyot lang ko't una.
1: Salamat ka ba? Balik lang ko niya.
0: Pwede bang dili ka mag-itag sa amok?
1: Huwag ko mag-itag sa amok. Kinsa to?
0: Kung ansa imo nakita mo na to? Oh, please, ay nakog... Ay nakog... Sa muka pa. Ay napag-asa na ako.
1: Sina. Ayaw paging ko nani, please.
0: Nakadesisyon ako. Huwag napogos lang ko nimo. Napugos lang ko nimo.
1: Sina.
0: Break na ta, sorry.
1: Sina. Sina, please maluwi ka. Sina. Tiningkamot ko para sa to. Tiningkamot ko. Naroon po hon. Pwede na. Magpakasal tindo ha.
0: Huwag ko'y gusto nimo.
1: Tungod ba kayong nanay ko? Sina, Sina, please.
0: Pwede ba? Dili ko nung pugson? Wala ko'y gusto nimo?
1: Sina,
2: pwede ba kayo pugson, Brad? Ikaw ba? Taas kayo hangin ba? Tatawa sa mga kaugalingo nimo. Sa kamugos. Ano man? Kasa ka ba na?
1: Sina, dili na ko malimtanin. Dadlawa. Hindi ko kalimutan ng sakit na ako.
2: Takaw na! Kaibawa mo ko ba? Napugos na Sina ni mo. Ikaw ang magustuhan? Parawaw ng purma ni mo.
0: Pasensya ka na, Jeffrey. Sige na, Clark. Wala lang tani mo istoryahe pa.
2: Anong di na magsamok ni mo? Oh, let's go. Itong nauna pa. Taga-inyo today. Tala na.

Nung lading ng mabris ko, lagi uwan na ko damato nga buabot sa ingon at to. Nung lading na uwok ay ko sa akong ian, graduating nun ta ko. Pero manigingon, liligid siguro ko. Kanang liligid siguro ko makauman dito sa ila. Nung lading gipahibaw ko dayon si Clark, o kanya,

Nagmahala. Ula man mi anig iskalahan si Clark. Basin kon naras ila. Ako atuon. Total, kadumdum naman ko nga to. Mas maayong makaibaw siya sa kong sitwasyon karon.

0: Nein, ako din. Oh.
1: Tay, naam ka talaga din eh. Si Tuyo ni mo, ha?
0: Ikaw, kuya?
1: Ay, putante kayo. Si ma'am, itawag din mo. Suko kayo. Unsa mo itong driver sa iyang barkada. Giska man siya.
0: Driver? Kinsa?
1: Katuskark ba? Katusugusugoon ba? Pakuha o na ibilin dito.
0: Driver?
1: Bogay manhi ko. Kay, gitawagan ko ni Madam Antini mo na milayas ko no si Clark. Kinaghan ko no kitog. Daghan ako itong atraso din, hey?
0: Si Clark.
1: Ikaw, sabi tuyoan mo din eh. Mas mayo nga, masulbat na lang. O, reklamo siguro me. Sa ikag, nadali pa ako maumaong kwarta 1-5. Kaya kung gihaylo-haylo itong negosyo-negosyo, invest-invest. Grabe, tawada. Gisuha pag sakinan, kay gisaligan. Nagpatuto pag buitang isakinan.
0: Nahilat ko niya. Driver lang siya.
1: Oh, huwag mo kayo sa istorya ko niya. Busod ako din, ha? Diha ka.
0: Gailat ko niya. Gailat ko ni Clark. Gailat ko niya. Nung lading, nailad ko, nakarma ko, nagabaan ko. Nung lading, grabe na ito si Clark. Og dito na ko na siren nga, naghanda yung pabuntisan nito sa ilikan. Nung lading, milarga ko pa uli tungkol kay nila ko gustong mahibaw ang akong iyan. Maguli na ko sabay. Parti na kong hilak, kisaysay na ko ni Mama. Naglaki gusto kong mga ipasaylo sa napasakitan ako. Pero wala na. Wala na may makita pa ni Jeffrey. Nang lading sa mga desisyon, nga grabe na kong pagmahay. Wala ko makamon yung eskwela. Ipakataon ako kong anak. Nakaingon ko nga. Grabe ang ako nga. Kanang nakaingon ko nga, Lord, kung karma magaling ni, or pagsuway, ang tatagaan ako ni Moksalusyon ni

nga nitag amahan. Baby. Mahal ti ka, anak. Maningkamot og maayos si mama, ha? Mutrapaho. Dili ko gustong basulon pa ko nilang mama. Pag dili ko gusto nga, magkita pa misa kong iyaan puhon, basulon pa ni ako niya. Gihimo na nila tanan ang tabang, pero ako mismo. Ako mismo. Ang hinungdan.

nung lading, niabot sa point nga, kanang gilaay na ko sa amua. Nanghid ko nilang mamang mo trabaho, niya tong ora, 7 years old nang akong anak. May hangyo ko mo trabaho, misugot man sab sila, mo itong milarga dahin kong butuan, dito ko nakatrabaho. Sa mga hotel sa butuan, o kunya?

0: May ganit kinakatrabaho ko din sa hotel sa Butuan. Na yung mga guest nga na...
1: Sige lang. Importante nga, kibaho na sila nga ang binio din eh.
2: Ikaw pa, Iko. Salamat ha.
1: Problema ka na. Invite tayo mga friends and family.
2: Ako naman gusto din, no invitation.

0: upang embarkada. Pawan sa sila na kaila. Dapat dili ko makita nila. Kung mahimo mag-absent ko.
1: Excuse me, ma'am. Pwede mga tana? Ma'am? Pwede mga tana? Sheena?
0: Yes.
1: Sheena! Hoy! Kumusta ka na? Nakadating na trabaho?
0: Bago lang.
1: Ako, bago lang naalis Manila. Nakahibaw ka na?
0: Nakita na muna ako.
1: Thank you, ha? O, api mo? Naglipo ko. Ngunang imang kipawakan. Si Jeffrey, super kakukihan. Okay, bawa ka na niya? Dakilan siya mga sakinan ng nagbiyahi. Na naman siya tracking services karon.
0: Wala ko'y kasayuran.
1: Hoy, invited ka ha? Naalaman sa pwede ni? Sige na, ay, asa dapit ang convention hall din ni?
0: Diara, kanang nasgawas.
1: Okay, thank you, magkita niya. Mag-chika at nagbalik. Uwa pa mo magkita ni Jeffrey?
0: Uwa pa.
1: Sige na, mabalik ko na yun.
0: Basta mo gawas ko. Mag-absent ko karon. Mag-absent ko.
2: Matatapuhan ang nararamdaman.
0: Nung lading, dilig ko mauwas pagpadani ini. Tungod, kay gusto kong makuha ang pagtulunan. Nung lading dili ka din maayo, kanang mapugos ka lang og sugot dahil mapasakitan ni mong usa ka tawo. Nung lading ang tinuod kay mahayan ko maayo. Sa pagkawala ni Jeffrey, atong time na pasakitan ako dahil namduman ako iyang pagkamaayo. Nung lading maayo siya, nabuotan. Pero kay baho ko, sala na ako ni. Ay nalang kong basula nung lading sa mga tigpaminaw. Sa mga naminaw ay magpapasakit. Sa pagkakaroon, dako na akong anak. Wala na kumisulot. O relasyon pa. Nung lading si Jeffrey, successful na. Happy ko pa rin niya. Sa mga naminaw, usahay din ay mga kapakyasan, mga sayo pang adisyon. Ang importante lang mapadayon ta. Dili mawalas paglaom. Nung lading din lang kukot.

0: Magandang sugilanon, live nga itong kita, ganong pagtagad. Ako ang pagtulunan may gala, lagi mo papasakit niya. Ay, huwag binuang, kay grabing karma may gala. Tinuod yung karma, oy. Legit na legit, mga pinalaga. Ay, magkalimod ha, Power 10 Provide Capsule, kanon nagpaluyo nini. Kapsula, may tubag sa mga balatian. Basta nagka-Power 10 Provide Capsule, piskay, kanunay. Siyempre, ang clay gel coffee mix, lami nga magatagbaw sa stansyang vitamina ang mupatigbabaw niya. Ingon man ang gel si vitamin C, di ka magkatulog para sa kagabi on luya ang ibang lawas. Stress kanunay, maintain si gel si capsule. Kapla sa mong nulading essential oil, mga partner niya magkatabang git kung magbiyahe mo. Nulading turmeric balm, nulading relaxing oil. Huwag nga itong clay gel soap, clay gel papaya, wealth, collagen, and milk 10 times power whitening. Clay gel brightening lotion, at syempre, gromade multivitamins. Para sa iyong magkabataan, viscomac eye drops lang sa tinaw klarong pananaw. Carry perfume, humot nga perfume. Papalit sa mabutika, parmasa sa inyong mga lugar. Wate kong oras sa pagpadayin katusunahan. Salamat sa inyong pagpaminaw!
1: Mga kapower 10, kumusta? O gamay ka pagpabinaw na usap ka na itong tanan. Welcome, nini nga to ang katulubano. Nagiyan sa pagugman sa maayong kapaglawas. Siyempre, kauman kanunay kaninyo sa kahanginan. Dr. Al Palmao, si kanonjotopathic practitioner. Makikauman na usap kaninyo. At sariya na mga hatang sa mga pipila ka mga kahibalong katinawan sa kaayuhan nga makuha sa atuang na Power 10 Provide Capsule. Ilabinal kun atuang sabayan sa pag-amping itong lawas. Ayaw kalimot sa paggamit kanunay every morning. Maayong gamito ng Power 10 Provide Capsule. Ikaw na usap, maayong polisyang gamiton sa panahon sa kagawibion. Especially kung doon na tayo gitawag mga Power 10 nga gipambati 2 times a day, mas maayo kung mag-Power 10 Provide Capsule ka. Alam sa liyada, doon na kay repair matag gabi sa imong katulugon. O niya, sa buntag po, lahutay po ang imuha kapagtrabaho. Enough nga energy o niya, matabangan mag-Power 10 nga ma-release ang mga impurities sa ato ang dugo. Balikaya na to ang pag-atake kung doon na tayo Power 10 Provide Capsule. Ang ato ang dugo mga Power 10, importante kaayon na nga mahinluan. Muna yung nagdala sa kinabuhi sa tao, ang Power 10 Provide Capsule Food Supplement, mo hinungdan nga diin, tabangan ni anang kapsulaha, ang ato ang dugo ga makuha ang mga gitawag ga impurities. Nga naman mga Power 10, tungkol kay kundili makuha, mulapot na ato ang dugo. Atong hinubluman mga Power 10, kung mulapot gani atong dugo, dautan kay na siya og resulta. Ngano man stroke or even bakaha, kanang gitawag nato nga cardiac arrest. Mao nay sagad ga resulta sa gitawag nga lapot kay nga dugo, hugaw nga dugo. Nganong mahugaw man ang dugo mga Power 10? Nganong mulapot man ang dugo? Well, dunay daghan nga mga factors ani ana. Pero usas baga atong i-discuss ikining sobrang nga sugar level mga Power 10. Kaning sobrang nga sugar level nga excess mga Power 10 nga dili madawat sa tuang liver o niya excess na po nga dili na po madawat sa tuang cellula kay kanang glucose mga Power 10 or kanang gitawag nga sugar molecule nga musulod diha sa tuang cellula mao na ang gitawag nga gamiton as energy. Pero mga Power 10 kung overeating po ta, sobra ta sa gitawag nga carb, sobra ta sa mga tamis nga mga pagkaon, refined sugar, mga harina nga mga pagkaon nga hinimo, mao ni hinungdan mga Power 10 nga musaka ang atuang sugar level. Unya kana mga Power 10 mahimo man siyang glucose after sa pagprocess sulod sa tuang digestive system. Unya mga Power 10 mo adto na sa liver apan kun sobra na pud sa tung atay, mao na nga dunay gitawag nga fatty liver or uban pa nga mga balatian. Dagan hinungdan mga Power 10 na mahimo siyang fats, magtapok niya sa tuang atian. O niya, sagad po mga Power 10,

0: padulog ba ka power 10 sa gitawag pagkaguba sa ato ang kidney. Nasayod ba ta mga power 10? Nga ang number 1 nga gitawag nga cause o hinungdan mga power 10 sa gitawag nga chronic kidney disease or pagkaguba sa ato ang kidney, nagsugod na sa taas nga sugar. Especially mga power 10, once nga diabetic na ka, magsunod-sunod na, mutaas imong pressure, o niya high blood ka mga power 10, o niya mupadulong ka sa chronic kidney disease. Munang atuag yung likayan na mga butanga makadaot sa tuang kidney, makadaot mga power 10 sa itong utok, ma-stroke ta, dili na matagaan og enough nga oxygen ang atuang utok, mamatay ang atuang mga nerve cells sa tuang utok, pwede ka delikado na lang siya mga power 10. Munang hinungdan nga dunag yun tay, usa ka power 10 probiotic capsule nga kaya nga muhinlo sa tuang nga dugo. Ang Power 10 probiotic capsule makatabang na siya nga mo-regulate sa tuang nga sugar level, mubaba ang tuang nga sugar. Unya dili madaot ato ang kidney, dili madaot ang tuang mga ugat nga mubaga ang cholesterol tungod sa inflammation. Unya dili madaot ang tuang utok kay sobra nga sugar mga Power 10 makadaot na sa utok. Gamit niya na mga Power 10 tinuod nga kasaligan daghan ng natabangan. Power 10 probiotic capsule. Wala na kita igong otas pa lang sa pagpadayon sa unahan. Dr. L. Palma magingon ka ninyo, lawas mo na bang bahandi sa tanada? At ang abigan pinaagi sa paggamit sa Power 10 probiotic capsule food supplement.
1: Ang Clay Gel Coffee Mix, karon magadalit ka ninyo sa atong health and wellness.
2: Health and wellness.
1: Gikan sa kaping makatabang sa maayong panglawas.
2: Health and wellness.
1: Gikan sa Clay Gel Coffee Mix. Ginama sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ug karon aniana ang atong tulumanon.
3: Mga kakape o sa kamayong adlaw, welcome na usab sa atong 5-minute nga programa. Hatod kini kanato sa maayong kabubuton sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang tighimo sa ato ang kape, ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Sa mga kakape nato diha nga mahiligon kay sa kape apan adunay crave sa lamian kay nga insaktong katamis ug mga benepisyo nga gikan sa kape. Ako pa nimo dinhi nakita nga mag-inom sa ato ang kape nga lamian na tinuod pagayon nga adunay mga pagtabang sa atong kalawasan. Ang atong Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds na puno sa mga sustansya ug mga bitamina and of course makatabang pagayod sa pag-alim sa mga klase-klaseng balatian. Ha, kapi-kapi lamang apan adunay mga benepisyo. Gumikan kay kinisiya, aduna kini siya mga gikatanyag nga mga kaayuhan sa lawas. Ilabi na gayud ang paghatag og immune system or pagpakusog sa atong immune system, no? Sa mga kaigsunan nato diha karon nga adunay mga ginapanghambin nga mga problema sa lawas, adunay problema sa pagtaas sa ilahang alta presyon or kaning ilang presyon sa dugo, no, kaning mga high blood. Kabalo ba ka nga kaning atong kape? Maantigo usab kini nga makatabang kanimo gumikan kay aduna kini gahom sa kamunggay. Ang kamunggay usa kini siya kamaayo kayang klase nga dahon nga di na puno kini siya sa mga bitamina ug minerales nga makatabang gayud. Ilabi na sa pagpahimsog sa atong lawas ug usab makatabang kini sa paglimpyo sa atong mga dugo. And of course makatabang pud kini siya sa ato ang heart health, no, kaning kahimsog sa atong kasing-kasing. Mo nang kung ikaw high blood pressure, na duna kay high blood, pag-inom ka nunay sa atong kape, aron matabangan ka nga maalibyuhan o matabangan nga manormal ang imuhang problema sa lawas. Na doon narabanay ka ng daghang mga problema, no? Nga ikatanya kung sa ka-high blood nga tao, posible nga ma-stroke, posible nga ma-heart attack o gubahan pang mga problema. Munang likayan na to ang high blood pressure, may pang magkape kita sa ato ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Nga di na pamatudaan nga daghag benepisyo sa atong lawas. Timan ikan nunay mga igsuon nga kining atong Clay Gel Coffee Mix, ha, na pamatudaan kini siya nga doon naging mga benepisyo sa atong kalawasan. Basta kaping makatabang Clay Gel Coffee Mix.
1: Kaping lamian, makatabang pa sa kalawasan. Mao kana ang Clay Gel Coffee.
2: Clay Gel Coffee Mix.
1: Ang kaping natural, puro o herbal, na puno sa sustansya o mga makatabang mga ingredients na naghatod sa tinuod nga kalami o pagtabang sa mas maayong kalawasan. Clay Gel Coffee Mix. Lamian na, tambal pa. Hinimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Mapalit na karon sa mga butika.
2: Clay Gel Coffee Mix.
3: Kung kape ang atong pag-aisgutan, igsuon, dinhi kita sa kaping tinuod gayon nga dunay mga pagtabang, ilabi na gayon ang pagpahimsog sa atong kalawasan, ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kabalo ba ka igsuon nga kining atong Clay Gel Coffee Mix maantigo, maayo usab?

0: Nung Latin Radio. Una sa drama, musika, balita, impormasyon o serbisyo publiko. Nung Latin Radio. Sa kanunay, muserbisyo kaninyo. Nung Latin Radio.
1: Gusto mo bang mas alagaan ang iyong kalusugan naturally?
2: Introducing Clydel Mixed Herbs Food Supplement.
3: Clydel Mixed Herbs Food Supplement.
2: A powerful blend of 5 herbal extracts na pinagsama-sama para maging partner mo sa everyday wellness.
4: May aligatong extract
2: para makatulong sa kidney health at makatulong sa pag-maintain ng normal uric acid levels.
4: May serpentina extract
2: known for its antioxidant and anti-inflammatory properties na sumusuporta sa healthy blood circulation.
4: May chanka pedra extract
2: na traditionally ginagamit para suportahan ang liver function, healthy digestion, at urinary tract health.
4: Plus black garlic extract,
2: rich in antioxidants that help boost immunity, support heart health, and promote overall vitality.
4: At sambag-sambag extract,
2: traditionally used to support respiratory health
4: at makatulong sa pagpapalakas ng immune system.
2: 1 capsule a day
4: para sa healthier you.
2: Supports kidney and liver health.
4: Promotes healthy digestion.
2: Supports heart health and circulation.
4: Help boost immunity and overall wellness.
2: Helps maintain normal uric acid levels.
4: Antioxidant and anti-inflammatory support.
2: Natural ingredients.
4: No artificial colorants.
2: And no preservatives.
4: Clay Gel Mixed Herbs. Nature's power.
2: Your daily wellness partner.
4: Clay Gel Mixed Herbs.
2: Ang dambanan sa mga nagbalatian.
4: Clay Gel Mixed Herbs.
5: To achieve healthy lifestyle, mo ka ng atong first line of defense batok sa daghang balatian. Likay sa bawal, pakusga ang imong immune system. Pilia ang Power 10 Pro Bio Capsule. Tumar sa Power 10 Pro Bio Capsule 2 to 3 times a day. Aron malikaya ng mga sakit nga resulta sa daot ng immune system. Sama sa pagbalik-balik sa ubo ug sipon, pneumonia, bronchitis, meningitis, paghubog sa internal organs, pag-ubos sa platelet count, pagkawala sa balanse ug uban pa. Gibugna sa napulo ka sangkap nga nagikan sa natural nga mga tanom nga nagtubo sa kinaiyahan. Power 10 Pro Bio Capsule lets you live longer. Ang Power 10 Pro Bio Capsule mapalit sa tanang Clay Gel Store, nung lading radio station, ug sa tanang mga butik.

0: Kapisa buntag, kapisa uto, o kapisa gabi, pagdalaming mga pi, apan usahay.
1: Aray, kahapdo sa akong kuto-kuto.
0: Kalabad sa akong ulo.
1: Agoy, murag ni kurog man ko, nga naman eh.
2: Ayaw ko piyan sa higala, kung mga pi ka, kini ang timplaha.
1: Ligil ko pimex.
2: Ang kapi na makatagbaw ang kalami. Taas ang fiber, calcium, vitamin C, iron o magnesium. Tungod sa malunggay o chia seeds nga naa niini. Puno sa omega-3 fatty acids, protina o mineralis na asab sa Clegel Coffee Mix.
3: De, basta-basta!
2: Antioxidant sa kinihigala. Mupaubos sa blood pressure level. Mupakunod sa blood sugar level. Wow! Busa, kung kaping-kaping ka na higala, pagtimpla sa Clegel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Mmm, kalami sa kape.
0: Clegel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Mapalit na sa tanang butika ng lading product authorized dealers, tanang Clegel Store o niining istasyon.
4: Aniya na ang programang buhatag og daghang papremyo ug makabait sa inyong tagsa-tagsa ka mga panghunahuna. Makaligaw, lingaw-lingaw sa kahapuno.
5: Nasakitan pero di nimo kayang talikdan. Ni dagan pero gusto nimong maapsan. Hangtod ganos animo siyang ipaglaban. Onsa man?
4: Kauban ang nag-inusara og higalas kahanginan. Ang inyong tito nga medyo maldito, apan seryoso, ang inyong Tito Val.
5: Inyong tito nga medyo maldito, apan seryoso, ang inyong Tito Van.
4: Lingaw-lingaw sa kapunod.
5: Hello, maayong hapon!
6: Mutubag ko sa ako inyong pangutana nga tigmo.
7: Mutubag, mic o microphone.
6: Mutubag sa tigmo.
7: Ito, kay Manny King.
6: Mutubag sa imuhang tigmo. Masko.
4: Alas 3 hangtod alas 4 sa hapon, lingaw-lingaw sa kahaponon.
5: Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag?
4: Lingaw-lingaw sa kahaponon.
8: Tito Val, pwede mo tubag sa imong tigmo?
9: Tito Val, pasiriti ko, Bi.
10: Alano.

0: 5 na gyud sa taygda sa hapon na mga palanggag, kumustag maayong bagbaminaw na usab kaninyong tanan. Mga pinalangga na kung suking tigbaminaw. Usag ka mabugnaw nga hapon mga palangga, ilabi na diri sa kong nahimutangan. Bisan pa man nga wala pa ning tulo ang ulan pero ang palibot perte ng ngitngita. Stress pa sa hapon. Pero ngit-ngit na kaayong palibot mga palangga, kay lagi ang kawanangan nagbahipi na gyud ang baga nga dagom. Diha sa inyong tagsa-tagsa ka mga nahimutangan, sige daw liilia daw. Hangara daw ang inyong kawanangan og kumusta ba? Basig doon ay pipila na sab ka mga dagom karon nga nagpahipi diha. Basig doon na mo'y mga nilabhan. Doon na mo'y mga kahoy nga gipang bulad, hala hipusa. Inyong asawa, hipusa po. Basig gasuroy-suroy pa. Amping lang tag kanunay mga palangga ha. Kay murag kanunay nagyutaw ni magulan-ulan. Nila pa, lipay yung mga minyo. Aning, ano lipay man toon pag minyo, pag magulan? Kung ano de, kato na yung dilik de minyo de, di mo malipay magulan? Lipay gani ko. Bitaw ha. Amping lang kita kanunay, labi na sa mga nagpuyo, daplig sapa, daplig suba, dilik yung kumpiyansa. Kaya posible gyud nga budako ang tubig ilabi na kung dunay mahitabo nga ulan-ulan. Kutob na lang sa maabot sa atong Sibya karong orasa. Kaninyong tanan, maayong pagpaminaw o welcome na usab sa atong tulumanon, inyong tulumanon. Ang lingaw-lingaw sa kahaponon, siyempre kauban gihapon ang inyong higala sa kahanginan. Ang inyong tito nga medyo maldito apan seryoso. Ang inyong Tito Val. Maguban-uban kita mga palangga, hangtod kita sa alas 4 sa tagda sa hapon. Adlaw di ay karon nga Huwebes. It's sa uno ning bulan sa Oktubre, tuig 2026. Unang adlaw mga palangga sa bulan sa Oktubre. Nga kumusta man ang bulan sa Oktubre ninyo? Unang adlaw sa bulan sa Oktubre. Gipangga na ba mo o hangtod karon kamo ra gihapon ang gapangga pero wa mo gipangga? Uya po doy. Ayaw po tao paninood dito. Bitaw, dali ra kaayong panahon mga palangga. Bitaw ni nga ako gikaingon ninyo nga kinibitaw ang ato lang yung malingaw atong kaugalingon. Ilabi na kay bisita sa atong tagsa-tagsa ka mga trabaho. Dili na lang yun nato mabantayan mga palangga ang adlaw, ang pizza, bulan, dali ra kayo. Muralag bag-o lang nga New Year mga palangga, murag ni adto pang ni aging semana. Pero karon wala lang damha, Oktubre na. Ingon ana kapaspas ang panahon. Unta dili ingon ana sab kapaspas no ang iyang pagbati kay usahay. Ang pagbati ni ining uban mga palangga murag panahon. Paspas ra sab kaayo. Mukalit og abot, nya mukalit ra sab nagkawala. Anad-ana na gid mo ana ha. Di na mo kinahanglan nga magyaw-yaw. Mingon nga nganong nawala man to sa kwa kaanad na mo. Okay na nagiyoy ingon ana nga tao mga palangga nga mukalit og abot niya mawala ra pod. Pero kining atong tigmo mga palangga mintras di ni matubag di gyud ni mawala. Magpadayon gyud da ani. Sa pag maabtan tag pagka senior citizen ako pila na lang katuig mas senior ra man gyud ko. Pero padayon gyud ni mga palangga ning atong tigmo. Mintras nga dili matubag. Daghanang nangutana, maingon nga tito, basig, pwede ta maka, makakuhit-kuhit, deha o klo, si kuhit-kuhit ba? O, kung hibalo lang gid mo. Nga, taga-adlaw yun ko, naghatag o klo, biya, pero dili lang kaayo halata, pero klaro na yun kaayo unta. Pero sige lang, kay bisan ako, mga palangga, kung sa inyong kaugalingon, wala na mo ning tuo nga makatubag ako, dako ang akong pagtuo. Kamuabot yun ang higayon mga palangga nga matubag yun ng tigmua. Perterang sayo na ang tubag ani. Promise pa mga palangga, kung makahibalo bitaw mo nga mauna ang insakto nga tubag, maingon yun mo nga, hala no? Pagkasayo na raman di ay. Ang atong tigmo, maurang ihapon ha? Nasakitan pero di ni mo kayang talikdan. Nidagan pero gusto ni mong maabsan. Hangtod ganos ani mo siyang ipaglaban unsa man. Unya kun ikaw ang swerte nga makatubag sumaong tigmo karong hapuna. Imong badawat kun imong maangkon ang 71,000 pesos. 71,000 pesos. mauna ang imong badawat kung ikaw ang swerte nga makatubag sa mauntig mo. Ang kinahanglan gyud nga inihon aning paningkamutan kay dili na ni basta-basta ning papremyoha mga palangga. Hinoon, kung inihuang nahinumduman katong atong last nga tigmo mga palangga ning abot tuog 96,800 pesos. Ayha natubag. Pero ayaw na ninyo paabtag yung nato kadakoy. Mintras karon mga palangga, kung kaya pa ninyo nga tubagon, hala, tubagan na ninyo ha. Alang sa gusto mo tubag, pwede mo mutay sumutawag mga palangga sa akong cellphone number ha. Tubag rani pwede, direha ayaw po kunin yung text me ta, oy. Maingon manon, hi. Reply po tag hello. Ang akong cellphone number 0938-1627-189. Onya, kinahanglan yung taon nga kompleto, doon ay kompleto nga pangalan, edad ni mo address, unya ang imong tubag. Bisa pag insakto ng imong tubag, diha unya doon ay kulang, anak, kulang edad, kulang apelyedo, kulang address. Pasensya na yun kaayo kay mahimong invalid ang imong tubag, ha? On your live, usap na kita nga makita ang madungog mga palangga sa Facebook. Pinaagi na sa atong Facebook page. Ang Nong Lading Broadcasting Corporation, maayong hapon sa tanang gabiyo. Salamat kaayo, ha? Sa inihang pagbiyo mga palangga sa atong Facebook live, maayong hapon diha ni Brick Sinayan. Diha sa may Linabo, Malaybalay City, Bukidnon. Nga manosa, bahay ni Ma'am Plexi. Plexi ba ito? Kanilagin limdanon da. Alias may Tandag City. Nga manusab, maayong hapon diha ni Ma'am Manilin Manato Pandak. Alias may Datagan, Suminod, Zamboanga del Sur. Nga manusab, maayong hapon diha ni Albert Kin Lozada. Diha kikan may Esperanza Agusan del Sur, maayong hapon. Ito, ilahan na ng tigmo. Ang ako lang, hanap ko ng single dad nga kanang walay anak dito. Walay anak, pero na asawa, okay ra? Ito, maayong hapon. Ako di ay si Vicente Iguugan. Nagtanaw ko karon gikan dari sa may S&D, Lanao del Norte. Oy, maayong hapon. Sa tanang taga S&D, ingon manusab, hi ni Jackie Matog diha sa may Zamboanga, Sibugay. Og ingon manusab ni Ma'am Lia Flor Bagbag. Dihakikan sa may Buena Vista, Agusan del Norte. Salamat kaayo ninyo mga palangga sa inyong pagbiyo mga palangga sa atong Facebook Live ha. Apan sa dili panako o klabon ang akong librong bunguton para basahon ako ang inyong mga tubag. Sa dili pa ko maminaw mga palangga, ilabinas mga mutawag sa inyong mga tubag. Ayaw ninyo kalimti ang atong mga epektibo garantisadong mga produkto nga kanunay gyud nagpaluyo sa atong tulumanon. Ang mga produkto sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing Konong Lading Products. Kining atong epektibo kaayo nga kapsula mga palangga, kining atong Power 10 Probiotic Capsule. Gani mauni pinakakusog nga kapsula karon sa market. Gani hurot-hurot na ni sa mga butikag parmasya, tungod sa kadaghan na sa gamintain, daghan na kaayo ang natabangan, nagpasalamat, naghatag sa ilang mga testimonya na kung diin human sila gamintain sa pag-inom sa Power 10 Probiotic Capsule, okay na ang ilang paglihok-lihok, matag-adlaw sa ilang tagsa-tagsa ka mga trabaho, gaan na ang ilang pamati sa ilang lawas, sa dili pares kaniadto nga kanunay kapoy ilang pamati sa ilang lawas, bugat ang pamati sa ilang lawas, human sila nag-maintain sa Power 10 Probiotic Capsule mga balangga, matod pa nila lahi ragyot dito, basta naka-Power 10 Probiotic Capsule ta. Yes mga palangga, tinuod na. Kadtong mga wala pagkasulay, sulayin ninyo. Walay mawala nato kung atong sulayan. Mohinlo sab kini sa atong kolon o sistema sa atong lawas aron mapagawas ang mga toxins. Manormal sa atong bowel movement, mupugong sa dali nga pagkatigulang, musukol sa cancer cells, tumor, sama sa mga cyst, mupaligon sa atong atay, sa atong kidney, mukondisyon sa atong utok, mupugong sa heart attack, stroke, pagsaka sa blood pressure. Ingon man usab mo alkaline sa atong siliula aron malikayan ang acidity nga moresulta sa mga balatian. 30 minutos mga palangga sa dili patambukaon pag-aimnon ang Power 10. Unya walay angay kabalak ang tungod kay dili kinisiya maka-overdose, walay side effects. Power 10 Probiotic Capsule. Alang sa lawas mo nga sa balatian gihasol. Ingon man usab nga palangka, ayaw ninyo kalimte ang atong clay gel mix herbs food supplement. Nindot ni nga atong i-partner itugbang mga palangka sa Power 10. Labi na sa mga aduna na gyud gibang hambin nga balatian. Usa kini ka kapsula nga mohatag og tibuok puwersa nga depensa sa atong lawas. Inagis baghiusa sa kusog sa alingatong, serpentina, chanka piedra, black garlic o sambag-sambag. Makatabang usab kini sa pagtunaw sa mga ginagmay nga bato sa atong kidney og makuha ang sobra nga uric acid og nagpalig-on sa natural nga agianan sa pagdetox sa atong atay. Epektibong kapsula nga makapaubos sa atong kolesterol. Ngayon man usab makatabang kini para mawala ang kangulngol sa atong lutahan. Sa mga daghang kay trabaho tibuok adlaw pag-abot sa kagabihon dugay makatulog kay lagi. Kadahuna pa mga palangga sa gitrabaho kaganiha. Ang uban kay hawi ang lawas, ang uban kapoy ang lawas, binhod ang lawas. Makatabang kini para mo balik ang atong kanhing mga kusog. Ilabi na sa mga dunay bukol-bukol sa lawas, pagmintain mo ani tungod kay mutabang ni para matunaw, ha? Mutabang sab kini sa pagbalansi sa blood sugar, ingon man usab pagsuporta sa kahimsog sa prostate. Komplikadong balatian mawagdang. Clay gel mix herbs food supplement. Dangpanan sa mga balatian. Alas 3:16 na gyud sa dagta sa hapon. Ornya dili na ta maglangay mga palangga. Ato naning tagaag pagtagad kining inyo mga tubag. Dali ta maguna sa mga tawag. Human sa mga pipila ka mga tawag kun dili gihapon nila matubag sa insakto ang maong atigmo. Siyempre ato tagaag pagtagad kining mga nagdegs, ha? Unang tawag ato tagapagtagad. Hello, maayong hapon.
1: Hello. Hello.
0: Yes, hello. Malayon.
1: Kapan mo ni ka bago? Nagkaya sa buhay. Bagay ba yung sabon?
0: Pasensya na kaayong mga palangga, ha? Sa ako naging kaingon, mangayo naging kugbasaylo ninyo daan. Kumutawa gani mo nga walay klaro inyong signal, pasensya na gyud mo, ha. Gusto na ko mga palangga nga kanang klaro og tin-aw gyud ang inyong mga tingog. Kay base bag sudyaan unya ko ninyo sa umaabot nga panahon, sa ako nagikaingon basig insakto ng inyong tubag unya dili maklaro ni Mr. Computer, basig mapikatan na noon mo, ha. Hello, maayong hapon.
1: Hello, ako si Isa na nagpunyaw sa homeland rock po pala ako si Tita Martin Yonke. Ako ang ilan si Tinta. Ang akong tumagsipin mo, doktor na nagasunan sa kita sa kulang ng panisit.
0: Salamat kaayo sa mong tubag. Ingon ato nga tingog mga balangga. Ingon ato nga bagtawag nga klaro gyud. Kaayo ang iyan tingog. Gikan to niya sa may panabo site, Mr. Computer! Dili regihapon! Insakto ang maong tubag. Ito maayong hapon, pwede ba nga mutubag ko din akong asawa, mutubag po, pwede yung kayo. Mutubag ka, unya imo asawa, mutubag po, pwede kayo. Ang dili pwede nga ikaw mismo mutubag ka duhag katulo sa isa kaadlaw. Inhanglan isa-isa ragyod ta mga palangga, ha. Hello, maayong hapon.
2: Ngayong hapon, Tito Mahal King Avenido, 51 years old, Southern Davao, Panabo City. Tubag, kusinero sa Panimalay.
0: Kusinero sa Panimalay. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili gihapon. Insakto ang maong tubag, mga palangga. Ito, maayong hapon, tubag na ikaw si Montigmo. Ako ni IC Espiliaga Makabinlar. 23 anyos, puro 4 Lumbia, Dakutan. Esperanza Agosa del Sur, ang akong tubag kay Gugma. Naghan na taon kaayo ang nintubag aning Gugma nga tubag. Pero dili ragi hapon ni siya mao. Hello, maayong hapon!
3: Hello, maayong hapon! Ako di ay si Jael Rakamol. Kasi ba ibang midahan nagpuyo sa puro nato Esperanza Agosa del Sur. Akong tubag sa tigmo kay puso o pangarap na ito.
0: Ang tubag nga pangarap dagahan na kaayo ang ning tubag ani. Dili ragihapon ni siya mao mga palangga, ha? Hello, maayong hapon!
3: Hello, may hapon. Ako si Rodilia Ninyo, Tagidadong 63, Tagadap ko, Panabo City. Ang anong sa Tigmok ay bagong na tao nga bata nga gipahilak sa doktor.
0: Bagong na tao nga bata! O niya, gipahila pagyod sa doktor. Mabitaw no? Tingala bitaw ta na, natingala mo, nakapangutana mo, anak ako, nakapangutana ko. O, kana bitaw doon ay mataw nga mga bata, mga palangga, kundili mo hilak, pahilakon. O, ingon na no? Pero kita mga dagko na mga palangga, bisag di ta gusto mo hilak, makahilak ta. O, kaya doon naging mga tao, mga palangga, nga pahilakon ta. O, nga naman na, makapangutana, gihapon ta. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili gihapon. Insakto ang maong nga tubag. Hello, maayong hapon.
3: Hello, maayong hapon. Ako si Betty Adrian sa Tugunay ng Idad sa Davao City. Ang first love never die.
0: First love never die. Ang iyan tubag mga balangga. Aksyon putol-putol pero sige lang kinapas magin ang tubag. Ito yung paningkamutan mga palangga nga kumutawag mo rin agad mo sa lugar po nga kusog ang signal. O kung doon ay kapatungan, hala patong pero dili magpatagag patong. Ibasig ka ng imong gipatungan, dili imo na. Patong kag kamunggay, yun yan bali, silingan din ang kamunggay, masuko biya po na. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili gihapon! Mao ang mao nga tubag! Hello, maayo na hapon! Naghinguto o kuto sa ulo. Kumanan nga tubag mga palangga ha. Kining kuan bitaw katubitaw mga baguhay pa lamang yun nga naminaw nagsunod sa itong programa mga palangga. Ako ikahatag nga tips ninyo. Ayaw sa mugtubag paminaw sa mugbalik isa kasimana nga naman. Kay kini bitong bag-utan na kapamina og tigmo mga palangga, doon na dahil musulod nga tubag sa atong hunahuna. O niya, huwag matang kahibalo nga kinidain nga tubag, daghan na kinidain tubag ani, dilidain ni mao. So ang inyong buhaton, minaw sumog balik isa kasimana lang para makahibalogid mo kung unsa tong mga tubag ang kabalik-balik lang para sa ingon ana inyo tong malikayan. Hello, maayo nga hapon!
4: May hapon po dito. Ako po si Melchor Sayon. 44 ang aking edad. Nagtuyo sa Purong 3, Poblasyon Mahayag, Tambuanga del Sur. Ang akong tubag dito ay Taong Katulgon.
0: Taong Katulgon. Pinagkukusay ang isumpay mga balangga kulbaan. Masabda ninyo taon ay. Taong Lugay Mangod na sumpayan. Taong Katulgon mga balangga ang iyan tubag. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili gihapon! Insakto ang maong tubag. Hello, maayong hapon!
5: May nga po, Jitnil Kasilit. Tagatagob City, 38 of age. Kung tubag, akong kaugalingon or akong lawas.
0: Akong kaugalingon or akong lawas ang iyan tubag. Naghanag kaayo ang ning tubag ani mga palangga pero dili gihapon ni siya mao. Hello, maayong hapon!
6: Hello kuya, ako rin si James kuya, taga Don Carlos, Bukit Nong, kakasibin na mong idana akong agkanang kana kuya kay tao nga gisagit ang ngipon.
0: Tao nga gisagitan og ngipon. Manani nga tubag, tao nga gisakitag ulo, tao nga gisakitag tiyan, tao nga gisakitan og ngipon, tao nga gisakitan og diil. Daghan na kaayo ni nga tubag mga palangga pero dili gihapon ni siya mao. Hello, maayo nga hapon.
7: Ah, may hapon kuya. Ako si Visitacion Pastor. Taga Nursery Juan Kidapawan City. 80 ang akong edad. Ang akong tubag kay kuan buta.
0: Buta. Gikan to diha mga palangga sa Kidapawan City maayong hapon sa tanang Kidapawan, sa tanang taga Kidapawan ha. Galanog-lanog diha mga palangga ang 107.9 nong lading radio Kidapawan City. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? dele ra gihapon mao mga palangga. Standby sa mo sa mga mutawag ha, kay diri na sabtas mga mensahe. Ako sa ning uklabon mga palangga ning akong librong bunguton diri para po taon di ta makutokuto ani. Mapaporma ta sa makutokuto ani kay nganon diri ra ta kadunay sa tawag. Siyempre ato tagaan usab og pagdagad kining mga nag-text mga palangga ha. Alas 3:25. Bayo pagpaminaw di ay sa tanang nagkape-kape karo mga orasa ay labi na dari sa kunay mutangan perti bugnawa ay. Okay, kaulan nun, perteng, nindota, ihigop og init og kape. Ganto mga wala pagkatilaw mga palangga sa ato pinakalami nga kape, tilawin ninyo ang Clagel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Dili gid mo magmahay mga palangga. Kaysa iyang kalami palangdaan, matagbaw na ta. Lami nga makatagbaw, sustansyag vitamina ang mupatigbabaw. Utob sa nakatilaw sa Clay Gel Coffee Mix, mga palangga, nagbalik-balik, nagyod og sigig pangapi. Ano man, gawas nga lami mga palangga, uman atong pangapi, kondisyon ang atong lawas, o niya dili hawang sa tiyan, o niya safe, o sab kini imnon sa tanan mga palangga, tungod kay ang gigamit kaya pagpatamis ani kining istibya. Mo cleansing usab kini sa atong lawas ha. Dili lang tabasta ng api mga palangga kun dili nangapi ka na nakapanambal ka pa. Glacial Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ito maayong hapon ako ni ay si Joel Monias Porcaray. Kurinta ko edad nagpuyo sa may purog jazz Manuto Quezon Bukidnon. Ang akong tubag anat ito kay tao nga na irespeto og paghigugma. Manani nga tubag. Ito maayong hapon ako ni ay si Elizabeth Kauyupan. 25 ako edad, nagpuyo sa may purok 5 pilais. Gitagom Misamis Oriental. Ang akong tubag kay tao nga nagkaon og init nga kanon tito. Mr. Computer. Tito si Erwilin Salvador de ini. Taga Darumawang Bukana. Lalalaraw del Norte. Ang akong tubag anak tito kay Magparaya. Magparaya mga balangga ang iyan tubag. Mr. Computer. Tito tubag ko sa imong tigmo. Ako ni ay si Michelle Oliverio. 18 ako edad, taga Mahayag, Zamboanga del Sur ang akong tubag anak tito. Kay Coco ang akong tubag anak. Ang tubag nga koko, kamot, daghan na kayo ning tubag ani mga palangga pero dili gihapon ni mao. Ito ako ni IC Joanna Belia Maro. 64 ako edad, Purokotso, Camp Muan, Maramag, Bukidnon. Ang akong tubag anak tito kay tao na siya tito nga naanod sa suba. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Good PM tito, tubag ko si Montigmo. Ako ni IC Flora May Amado. Taga Talakugon, Agusan del Sur, 37 ako edad, ang ako tubag anak tito kay Pagpanguma. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, tubag ko sa imong tigmo. Ako di ay si John Earl Perez, taga Purok 9, Bonifacio, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. 35 ang ako edad, ang ako tubag anak tito kay tao na siya tito nga imong gihigugma. Manani nga tubag, daghan na kayo ng tubag, ani? Tito ako ni ay si Shaina Mi Hoizan, taga Lantungan, Aurora, Zamboanga del Sur. 21 ako edad, ang akong tubag, anak tito, kay bata na siya tito, nga ning didi sa iyong mama. Manani nga tubag, mga palangga, ha? Tito ako ni ay si Endalin. O sa may apelyedo ni mo, Endalin, ma, ikaw, gano'n, Endalin, ma, kose, gano'n ang imong koto-koto. Ano, o sa may... sa may kining apelyedo, dapat kumpleto ha. O, ganito mga mutubag, dapat kumpleto yun. Tito, maayong hapon. Akong tubag, anak, tito, kay Pangandoy. Kining tubag nga Pangandoy, daghana, kining tubag, ani. Pero dili, regihapon ni siya, mao mga palangga ha. Tito, ako ni ay si Abilina Salagoste. O, chitay, ono, akong edad, taga-tagiti, Kapatagan, Lanao del Norte. Ang akong tubag sa imong tigmo tito kay kunot na siya tito sa nawong. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Mario Tabaranza de ini. Taga Mulabi, Zamboanga del Sur, 59 ako edad. akong tubag kay Tunob. Umanan nga tubag mga palangga ha, Tunob, Tiil, Lapalapang. At ito, maayong hapon, si Nicanor Corrales ni Oy Nicanor! Kumusta man ka dudong Nicanor? Ah, taga-Tangkob City. Sa isintay uno akong edad, ang akong tubag na tito kay tao na siya tito o kapikas sa kinabuhi. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Josephine Canoy Bulahan de Aide. 59 akong edad, nagpuyo sa may... sa may address ni mo dahil Josephine. Ang ginibitong mga walay address, ako mag-inibutang ang address. Ayaw, yung taon ninyo nagkalimti, sayang kaayo. Kumbi sa pag-insakto ng inyong tubag, diha niya doon ay kulang. Oh, invalid, ragi hapon na ha. Dito, maayong hapon, ako di ay si Rizaline Lobitania. Edad na ko, by the odds, nagpuyo sa may Dakutan. Esperanza Agosan del Sur, ang akong tubag kay Relihiyon. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, maayong hapon. Pinangga gyud ko sa akong asawa tito. Kay inatiman man ko, gikan ko sa akong trabaho. Naanay nakaandam nga pagkaon unya kung mabasa ko tito, ilisan pud ko. Pinangga gyud ko. Oh, labo pa sa pinangga ni. Oh, gato mga bana nga naminaw ron, maingon na po to sa mga asawa, di gyud ko pinangga ni ako asawa, kaya unyag uli na ko, masuko pa man noon, ganong basa kay kuning uli pa gani. Masuko pa gyud kay ganong ning uli. Nasuko pa gyud kay ganong nabasa, siyempre ulan gyud. Ito, maayo pagpaminaw sa atong mga pinalanggang mga trabahante ha. Kung ulan sab kayo mga palangga, ayo taon mo pagpasingulan sab diha. Pasilong mo, balik mo sa inyo ang trabaho, unya na lang, okay ning, mawala ang ulan. Ilabi na, kung diha sa inyo ang gitrabahoan, maulanan mo, ha? Inhanglan yun nga, ato ampingan, taon ni atong lawas, ha? Gato mga wala pa'y vitamins, diha mga palangga, kini mo i-maintain ninyo, kining atong Jassy Vitamin C plus Zinc. Kining atong Jassy Capsule, makatabang kini kanato para kondisyon kanunay ang atong lawas.

0: ang edad idara na mga insumyahon, kini maoy i-maintain ninyo 13 anyos pataas ang edad ang pwede makatumar sa atong Jazzy Capsule. Alas 3:33! Maminaw sa tag mga pipila ka mga pahinomdom o niyagbalik na ko mga palangga, ako tiwason sa pagbasa kining inyong mga tubag sa atong tigmo. Nasakitan pero di ni mo kayang talikdan. Nidagan pero gusto nimong maabsan. Hangtod kanos animo siyang ipaglaban. Unsa man?
1: Alisa sa hulga, sir. Nagpasalamat ba ako nung lading kay kining akong mga anak bitaw diha sa younger years ba nila. Gagmay kayo na sila niya. Karon, wa akong magdahom. Nanambok na sila, unya. Nitaas. Kana na, wa to lagi kong eskwilahan ang mga maestra, ang mga kapwa. Inahan ba? Ako nung sutoy nga, samantala ko nung sa una, murala sila mga tukog. Yung matong mga tana sila, unsay vitamins nga akong gihatag sila ha, sa moto nga, kananingon ko nga, nindot yun ang growmate. Nalisay ko ng lading ba kay, sa una mong gusagag may pa sila, naguul ko ba kay, lisod pa kanon, di yun ko maka, dumog nila nga mga ayaw kaon. Pero karon nung lading, glory to God. Bisan pagwa may sudan. Bisan og bahaw, nala akong kumuon. May ikpakaon kay gutom lagi ako kayo. Siko, please again, salamat. Salamat sa grooming. Salamat kayo, sir, sa imong product nga. Maugyoy, dihimong tulay ba nga makahibalo ko ang mga product ka. Salamat kayo.
2: Growmate Multivitamin Syrup had 15 essential vitamins. Ang vitamina ito ay pampatagad, pampagana, pampatalino, at hindi sa lahat good in maintaining strong immune system. Kaya para sa mga mami na wise to the go, Growmate na!
3: Dili lang basta-basta ang haplas ganong lading essential oil. Kini ang herbal natural nga haplas nga gikasaligan sa katawhan. Kung nagantos ka sa gaw, kasakit sa mga lutahan, mga pamaol o sakit sa kalawasan, makatabang kini nga produkto aron matagan kag dali nga kahupayan. Ang non-lading essential oil natural gikan sa herbal ingredients, walay side effects, safe gamiton bisan kanusa. Busa ayo paglangan para sa sakit sa lutahan. Umot nga haplas o natural ang gamita non-lading essential oil.
4: Mapalit sa tanang Clay Gel Store, Nongleding Radio, ug sa tanang mga botika sa inyong lugar.
5: Sulayi ang natural nga Nongleding Essential Oil.
6: Nakapalit ko po sabon nga Clay Gel. Nindot yung kayo kay isang buntag pa kami lamos. Pagkahantog pagkahapon, price pa kayo ang unang ba?
7: Oo ba? Kinsa mo ni ma'am? Si?
6: Diri sa SMB po, sir.
7: Ang singalan na to, ma'am?
6: Terry po, Terry.
7: Terry.
6: Ubuga po.
7: Sige, salamat um ha.
8: Clay Gel Papaya with Collagen and Mel 10 times Power Whitening Soap. Mupahamis, mupakinis sa atong mga kutis, pimples, whiteheads, blackheads, dark spots, dry skin, ug uban pang problema sa inyong panagway. Huwag tangon, pinaagi sa Clay Gel Papaya with Collagen and Mel 10 times Power Whitening Soap. Clay Gel Papaya with Collagen and Mel 10 times Power Whitening Soap.
9: Ampingi ang imong mga mata kauban ang Viscomac eye drops.

0: alang sa tinaw o klarong pananaw, Viscomac Eye Drops. Viscomac Eye Drops. Ampingan ka sama sa imong pag-amping sa iya.
1: Para sa imong mata, klaro yung tanaw.
0: Mapalit sa tanan ng mga Clydesdale stores, nongleding radio stations o sa pinakadool mga butika sa inyong mga lugar.
2: Tito Val, pwede mo tubag sa imong tigmo?
3: Tito Val, pag-iloki ko ba eh.
4: Alas 3:37 na giyot sa tagda sa hapon. Hadirirag hapon sa ato pagpanaguban lingaw-lingaw sa kahaponon. Siyempre, kauban gihapon ang inyong higala sa kahanginan, ang inyong Tito Val. Ato tiwason mga palangka sa pagbasa, paghatag o pagtagad kining inyong mga tubag sa atong tigmo. Dunay mga tubag, mga palangga nga matawag nato nga kining duol na. Apan dunay uban sa mga tubag nga mas nakalayo na noon. So, sige lang, managiingon mga palangga, basta dihandapita, gatuyok-tuyok na mo. Sige lang, layo, rabayte, gatuig. Matubag na gid ni mga palangga. Ito, maayong hapon, ako ni ay si Lord Dennis Aswe. 44, akong edad, taga-purok 3, Louis.

mahayag Zamboanga del Sur. Nga kung tubag anak tito kay sastre na siya. Kumanan nga tubag, dili gihapon ni insakto ha. Ito mayong hapon, ako ni ay si John Ray. John Ray Beray, 38 akong edad, taga Zelobia, Talakugon, Agusan del Sur. Ang akong tubag anak tito kay Athletic. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Good PM tito, ako ni ay si Rolando Acosta, 43 akong edad, taga Upper Layason, Tambulig, Zamboanga del Sur. Ang akong tubag anak tito kay Baka na siya tito nga nanganak. Noon, dunay nin tubag diri mga palangga tao nga nanganak. Pero kiniya ha kay Baka nga nanganak. Mr. Computer! Tito, maayong hapon ni Modiha. Ako ni ay si Darlene Ibonia. 32 ako edad. Koroksay, magsaysay, malaybalay, City Bukidnon. Ang akong tubag anang imong tigmo tito kay pulso na siya tito sa tawo. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Gina Suwande ini. 38 ang ako edad, taga Purugdos, Pigkarangan, Tubod, Lanao del Norte. Ang ako tubag anang imong tigmo tito kay tao na siya tito nga nagkaon og ice drop. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Lenet Isaac Dayne. Nagpuyo sa may Purukono, Bagor, Kadingilan, Bukidnon. 58 ang akong edad, ang akong tubag anak tito kay gigokod na siya. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Santa Tapaw Dayne. Nagpuyo sa may Pidulunan, Pagadian City. Oy! Mayo pagpaminaw sa tanang taga Pidulunan. Lanog-lanog diha mga balangga ang 90.3 Noong Lading Radio, Pagadian City. Basig ni kaila mo ni Uncle Elvis Diana diha. Ina nga, nangumusta ha. Nangumusta si Tito Bal diha sa may Pidulunan, Pagadian City. Sa 62 akong edad, ang akong tubag anak tito kay TL na siya tito sa tao nga nagdagan. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si... Linlin na po do. Ito mga walay apelyido oi. Sayang kain ni mga palangga, imurban tubag unta Lin o. Nila pa dul-dul unta Lin. O sa may good Lin. Laruhan ni imuhang kuan Lin. O sa may apelyido ni Lin. Ito ako dai si Renante Agad, 45 akong edad. Taga Cogon, Digo City ang akong tubag ana tito kay Kahigayunan. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Rick Dibdib Dayne. 33 akong edad, taga Bayugan City ang akong tubag anang imong tigmo tito kay dili na siya tito makahulat. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Robert.

0: Aw niya pangalan mga palangga. Awagi pangalan yun. Ako sira. Unsa man taon ni sila? Ay mayroon mag ako si unya diretso naman sa iyang tubag. Iyan tubag raba dere kay dako og si dakog dugan. Bantog raw abutang pangalan. Kadugay na ni makoto-koto gid mo na ako ba? Oh, pangalan taon kini bitaw excited bitaw tanga mo tubag ba man eh. Mao ni hinungdan nga malimtan. Ito maayong hapon. Ako ni Ice Olympio Espinosa. 65 ako edad, taga Barangay 3, San Francisco, Agusan del Sur. Ang akong tubag, anak tito, kay manok na siya tito, nga pangtari, nga gipot lang tito, og tahod. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Roy Orkay de Ainay. 52 ako edad, Porok Size, Freedom, Kamanglasan, Bukidnon. Ang akong tubag, anang imong tigmo tito, kay banig na siya. Dulong na gini matulog mga palangga kay duna na ining tubag og banig. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Genevieve Empases na ini. 45 ako edad, nagpuyo sa may Purok Santan, Bulawan, Pagarian City. Ang akong tubag anak tito kay kalendaryo. Kumana ni nga tubag mga palangga, dili gihapon ni mao ha. Tito ako ni ay si Jenny Abulok. 40 ako edad, pero 4, Poblasyon, San Luis, Agusan del Sur. Ang akong tubag, anak tito, kay Musket. Ganiha, doon ay minto tubag o banig. Karon mga palangga, Musket na po. Onsa na po kahit sunod, ane? Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, maayong hapon. Pasalamat, yad ko anang Power 10 Probio Capsule ninyo tito, kay 1 month palanggani ko nag-maintain. Nindot na gyud ang pamati sa akong lawas kani adto tito kanunay luwa luya ang akong lawas. Di gyud ko ganahan tito magsuroy-suroy kay lagi kapoy ang lawas. Nindot kaayo siya i-partner tito sa Clay Gel Coffee Mix. Yes. O katong mga kining gamintay na bitaw sa Power 10 ang ilang gihimo ang ilang kape mga palangga Clay Gel Coffee Mix sab. Nindot ni i-partner mga palangga ha. Sa mga wala pa bitaw kasulay sa atong mga epektibo garantisadong mga produkto, ilabi na sa mga aduna na gigipang hambin nga balatian, ayaw na mo paglangay mga palangga, pagdugay sulayin ninyo. Walay mawala nato kung atong sulayan. Ilabi na kining atong Power 10 Probio Capsule, ingon man usab kining atong Clay Gel Mix Herbs Food Supplement. Hindot ni nga atong i-partner mga palangga sa atong tagsa-tagsa ka mga trabaho matag-adlaw. Lahi ragyod mga palangga. Atong paminaon si Doc L. Para sa inyon ana, mas madungagan pausab ang atong kining kaalam o kahibalo. Uon sa diay ang atong makuha nga maayong binipisyo kung magmintayin kita sa pag-inom sa Power 10 Probio Capsule. Ingon man usab ang Clay Gel Mix Herbs Food Supplement.
1: Mga ka-Power 10 o mga ka-Clay Gel, maayong kapagpabinaw ka natong tanan. Welcome sa tuag at tulumanon. Kumusta ka mong tanan? Hinaot nga naag ka mo sa maayong kahimtang. Apan kung dili man magka-Power 10, doon na mo'y mga gihambin nga mga balatian. Mo kini ang katuyuan nga doon na kita'y tulumanon alang sa paghiya sa maayong nga panglawas. Alang sa niya na doon na tayo mga impormasyon alang sa tuang lawas. And of course, gamit yun sa mga butang nga binuhat sa tuang labaw nga makagahom na maunay pinaka-align o pinaka-home sa imuhang nga lawas. Ang atuang nga Power 10 Probio Capsule nga grabe ang natural nga mga sangkap niini nga nagtubo sa yuta. Ug labaw na ang atuang nga Clay Gel Mix Herbs Food Supplement. Grabe kaayo nga makahatag ug kaayuhan kini nga atuang duha nga kapsula ug super kaayo ka food supplement. Ang Power 10 Probio Capsule ug grabe usab ang gitawag nga herbal properties nga naa sa atuang Clay Gel Mix Herbs Food Supplement. Kanang nga kombinasyon baga Power 10 sa tuang kapsula. Grabe na kayo na nga makatabang sa tuang lawas nga gusto tag pagpalig-on kanunay ug ma-repair samtang gisuplayan ta sa mga bitamina ug mga minerales nga gikan sa Power 10 Probio Capsule. Makuha usab nato ang benepisyo sa Clay Gel Mix Herbs pinaagi sa pag-repair magka Power 10 sa mga na-damage nato nga mga tissue, mga organs magka Power 10 o mga bahin sa tung lawas nga wala nato babantay nga posible nga mopaingon ngadto sa gitawag nga chronic diseases o mga balatian nga dili basta-basta nga ma-reverse magka Power 10. Ang ato ang isgutan karon magka Power 10 kini nga gitawag usab nga problema kaayo sa mga tao karon especially kung musaka na ang ilahang edad. Kining gitawag nga Alzheimer's disease magka Power 10. Unsa man ang Alzheimer's disease? Ang Alzheimer's disease magapawarten usa kini kay gitawag nga progresibo nga neuro

0: degenerative disorder. Meaning ani usa ka sakit kini sa utok nga anam-anam na mo grabe sa paglabay sa mga panahon. Mao kini ang nag-unang hinungdan sa gitawag nga demensya or pagkabuang o pagkawala sa panumduman sa mga katigulangan. Unsa man ang mahitabo sa utok magkapawartan kung doon natin gitawag nga Alzheimer's nga sakit. Ano na duha ka abnormal nga protina magkapawartan nga natigom sa tuang nga utok. Kanang gitawag nila magkapawartan og amyloid beta plaque. Mga pundok na sa protina nga napul mga plaque magkapawartan o minggahi diha sa gawa sa mga nerve cells magkapawartan. Kini nga plaque, mauni siya ang mubabag or makabalda sa komunikasyon tali sa tuang nga selula diha sa utok. Doon na po gitawag magkapawartan nga abnormal nga protina sa tuang utok. Kanang gitawag niya magkapawartan og neurofibrillary tangles nga gubot nga fibers magkapawartan sa tuang nga protina nga natigom sulod sa nerve cells nga makadaot sa istruktura sa function magkapawartan sa tuang nga utok. Kini nga mga pagbag-o musangpot ni magkapawartan sa kamatayon sa selula sa tuang nga utok kung gitawag og neurons. Ilabi na nga ang bahin sa tuang utok magkapawartan gitawag og hippocampus o cortex, mga lugar nga responsable sa tuang memorya, sa tuang hunahuna o sa tuang pamatasan. O na nga kung ang tao magkapawartan musaka ang iyang edad, ang usas mga problema is kung doon na ni Alzheimer's magkapawartan daw mula na si bata og buot o niya dili na maayo ang iyang paminsan, mag-usab-usab ang iyang kinaiya tungod na magkapawartan kay doon ay problema sa utok. Mao na ang gitawag na pagkalimot sa mga impormasyon, mga sintomas magkapawartan na mupaingon na sa grabe nga pagkawala sa memorya, kalisod sa pagpangita o pulong sa pagsulti. Maglisod ka magkapawartan o sa imong isulti na unta kay isulti pero malimot ka. Kalisod sa pag-ila sa panahon o lugar, hindi na ka magkadumdum sa panahon sa lugar magkapawartan. Dali lang ma-misplace nimo ang mga butang magkapawartan. Ang cellphone baka asa nimo gibutang, dali na ka malimot ni ana. Mao ni mga sign magkapawartan nga dunay problema sa imuhang panghunahuna unya kinahanglan gyud nga dili naton na siya baliwalaon mintras nakita nato ang mga ginagmay nga mga sintomas. Nagkinahanglan gyud ta nga atong bag-uhon ang atoang pagkaon ug ang bisyo nato magkapawartan. Especially kung dunay tay mga maintenance nga anti-cholesterol magkapawartan. Mao nay usa sa mga hinungdan nga atoang gitawag nga utong is medyo muhinay gyud siya. Mao na nga importante nga dili na nato siya hulaton nga dunay tay maintenance magkapawartan nga mga tambal nga makadaot or dunay side effects sa atoang utok o dili baka mga pagkaon nga makaguba sa atoang utok magkapawartan. Mao nay hinungdan magkapawartan nga atuag gyud nga kapsula mao'y kanunay nimo nga gamiton. Kay doon na siya'y sustansya magkapawartan nga para gyud sa utok. Kanang gitawag nga gotokola. Ang gotokola magkapawartan doon na siya'y properties nga mutabang sa atuang utok aron nindot ang flow sa atuang dugo. Unya katong mga plaque or mga makabalda sa pag-agi magkapawartan sa atuang dugo padulong sa atuang utok is malikayan siya magkapawartan kay nindot ang circulation kung doon na tayo gotokola. Kana makaplagan nato ng gotokola sa atuang Power 10 Probio Capsule. Unya dungagan pa sa atuang gitawag nga kapsulang clay gel mix herbs food supplement. Doon ay alingatong sambag-sambag, black garlic o serpentina nga makatabang kaayo batok sa Alzheimer's disease. Sama magkapawartan sa alingatong. Usa ni sa mga makatabang kaayo kay doon siya saponin, flavonoids, doon ay alkaloids o steroids. Kini mga compound magkapawartan na ilhan ni sa dugay ng kusgan kaayo nga mga properties nga makatabang kaayo magkapawartan nga dili maguba ang atuang neurons or cellulas sa atuang utok. Unya ang sambag-sambag magkapawartan, doon na siya gitawag nga anti-Alzheimer's properties nga matabangan magkapawartan ng atuang utok nga malikayan ang gitawag nga Alzheimer nga sakit. Dungagan pa sa garlic magkapawartan nga black nga garlic kanang fermented nga garlic nga naa sa tuang nga clay gel mix herbs. Doon na siya gitawag nga neuroprotective properties ang black garlic. Anong sa niya na malikayan ang gitawag nga sakit nga Alzheimer's disease. Muna'y mga pipila ka mga hinungdan nga nung kinahanglan dyug ka mo gamit sa tuang duha ka kasaligan nga kapsula. Kanang atuang clay gel food supplement o nga atuang Power 10 Probio Capsule kay dako kay nagkatabang sa imong lawas matag adlaw. Wala na kita igong oras pa lang sa pagpadayon sa unahana. Dr. Al Palma, mag-iingon kaninyo lawas malabong bahandi sa tanan atong ampingan. Pinaagi sa paggamit sa kasaligan nga Power 10 Probio Capsule food supplement.
1: Lingaw-lingaw sa kapunon. Kauban si Tito Val.
2: Tito Val, lingaw ako, B.
3: Alas 3.52, nagyod sa tagda sa hapon, ayaw ninyo kalimti Power 10 Probio Capsule. Ngayon manusab ang atong clay gel mix herbs food supplement, mga palangga, dako kaayo kinig katabang sa atong lawas. Ito maayong hapon, tubag ko si Muntik mo. Ako di ay si Menda Mercado. 58 ako edad, taga Porok 7, Consorcia Las Nieves, Agusan del Norte. Ang ako tubag sa imong tigmo tito kay mga sakit sa lawas nga gipasagdan hangtod nga nagcomplicated dito. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, ako ni ay si Dario Sumadero. Nagpuyo sa may San Martin, Malaybalay City, Bukidnon. 58 ang ako edad, ang akong tubag ana tito. Ipaglaban ko siya hangtod sa katapusang gutlo sa akong kinabuhi. Tagana kanin tubag ani mga palangga pero dili ra gihapon ni mao ha. Dito ako ni ay si Dominador Araka, 63 akong edad. Nagpuyo sa may Porok Jess, Nato Esperanza, Agusan del Sur. Ang ako tubag anang imong tigmo tito kay kinabuhi na siya tito. Dili ra gihapon ni si mao, daghana kanin tubag ani ha. Dito ako ni ay si Jose Laude nga daga Zone 5, Mohon. Mohon, taga Talisay City, Cebu ko tito, pero naako karon diri sa may barangay Dalaon, Molabe, Zamboanga del Sur, 62 ang akong edad. Ang akong tubag ana tito kay tao na si tito nga nagbugha og kahoy. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Ropinito Suminang de Ainay. 38 ako edad, taga Kaulayanan, Lerongan. Talakag Bukidnon ang akong tubag ana tito kay Landong. Imanan nga tubag dili gihapon ni mao. Ito maayong hapon si Vicente Igoogan de ini. 31 ako edad, taga Dangulaan, Porok 7, SND, Lanao del Norte. Ang akong tubag kay Lampaso. Manani nga tubag, tito, maayong hapon. Akong tubag kay motor nga naglumba, humanagi hapon eh. Tito, maayong hapon. Ako ni ay si Nelson Ates, taga Gitago, Misamis Oriental, 32 ako edad. Ang akong tubag na tito kay tao na siya tito nga naglampas. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, tubag ko sa imong tigmo. Ako ni ay si Mario Ilagan, na 19 akong edad, akong tubag kay Anino. Kaling Anino mga palangga, kamingon mo 50 katubag ani, kaya kayo. Naghanak kayo ng tubag ani, biyain na ninyo ni. Ito akong tubag ana tito kay Planka sa Kuryente. Managihapon ni nga tubag. Ito ako ni ay si Grace Dumaog. Edad na ko 37, taga Purok, Nangka, Tuburan, Pagarian City. Ang akong tubag anak tito kay usa ka anak o gugma sa usa ka anak ngadto na sa iyang ginikanan. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito si Liza Planganan de ini. 52 ako edad, taga Moncayo, Davao de Oro. Akong tubag anak tito kay usa ka babae nga nagbati kay mga nakay. Manani nga tubag mga palangga pero dili gihapon ni mao ha. Tito si Jeneline Acacio de ini, 36 ako edad, nagpuyo sa may barangay Suites Ramon Magsaysay, Zamboanga del Sur. Ang akong tubag ana tito kay adlaw na siya sa paghukom. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Crispin Calamba de ini, 66 ako edad, taga Purok 3, Katmunon, Esperanza, Agusan del Sur. Ang akong tubag ana tito kay zipper na, zipper na siya sa pantalon. Umanagi hapon ni nga tubag ha. Tito ako di ay umanagi hapon eh. Inyuan tubag mga palangga, panikamuti nga dili gid mahimong magbalik-balik. Ito si Guillermo Algabre na ini. 57 ako edad, Purok 7, Bato, CI, Zamboanga, Sibugay. Ang akong tubag kay tao nga nagsakay kabayo, unya naglumba sila tito og dagan. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Romar Pagonsaga na ini. 34 anyos, nagpuyo sa may Valencia City, Bukidnon. Ang akong tubag ana tito kay salida na siya tito sa telebisyon. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Marcelino Tebes Senior de ini, 83 ako edad, taga June 8, Barangay Bagong Silang, Iligan City. Ang ako tubag anang imong tigmo kay Damgo. Kumananing nga tubag mga palangga pero dili gihapon ni mao. Ito maayong hapon ako di ay si Terso Berongoy. 55 akong edad, purok 5 kahayagan San Jose. Quezon Bukidnon tubag ko si Montigmo akong tubag anak tito kay bata na siya tito nga nahilantan tungod kay naigo man siya tito og COVID. Nagmaoy, naglasong, nagsigi na lang tito og tiabaw unya nagligid-ligid pagyod. Oy. Huwag yun yung mga buluhaton sa mga bata, ilabi na huwag ang inyong anak, mga palangga, mga lakaw mo, o niya dili ninyo pakuyugon, muligid yun na. Kagi ko na, kaniad to, mga palangga, nga muligid, bahala pagkatunukan, gligiran, ligid yun. Ganong dili pakuyugon, mutugbong, mga palangga, no? Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Edgar Tahuda de Aynay. 58 ako edad, Barangay Silanga, Tangub City. Ang akong tubag, anak tito, kay ilaga nga nalitagan. Unya, nakabuhi. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili gihapon insakto mga palangga. Wala gihapon nagatubag mga palangga sa atong tigmo karong hapon na. Ang tigmo nga nasakitan pero di ni mo kayang talikdan. Nidagan pero gusto ni mo maabsan. Hangtod ganusan ni mo siyang ipaglaban. Unsaman. Ayaw lang mo kabalaka, ilabinas mga tubag nga wala na ko nabasa kini mga nag-text human sa akong programa, ako ning basahon. Doon ay insakto nga tubag, huwag mapuhon akong basahon para makahibalo mo kung kinsa ang swerte nga nakatubag o si kinsa ang makaangkon sa atong premyo o unsa ang insakto nga tubag. Ayaw mo kalimot sa atong mga epektibo garantisadong mga produkto nga kanunay giyon nagpaloyo sa atong tulumanon. Atong epektibo kaayo nga mga kapsula Power 10 Probiotic Capsule ingon man usab ang Clay Gel Mix Herbs Food Supplement. Atong pinakalami ka kape Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds ingon man usab ang atong Jazzy Vitamin C Plus Zinc. Vitamina para sa mga trabahante 13 anyos batas ang edad. Vitamina para sa mga kabataan nag-edad og 1 to 12 years old Gromit Multivitamin Serum for Kids. Haplas nga humot magawagtang sa panuhot ang atong Nong Lading Essential Oil. Ngan man usab mga palangga ang sabon nga pampagwapog pampagwapa. Kutis porcelana ka kutis artista basta manabon ka kanunay sa Clay Gel Papaya Soap. Ato pinakahumot ka perfume by 24 oras ay hamawagta ang kahumot sa Kere Perfume. Siyempre ang atong Biscomac Eye Drops alang sa tinaw o klarong pananaw. Wala na ko igong oras mga palangga para mo padayon pa sa unahan. Ini ang inyong higala sa kahanginan ang inyong tito Val Magingon. Igugmaa ang inyong amahan o ginahan aron kamo mabulahan o magkaangkon o taas nga kinabuhi dari sa kalibutan. Nagasalamat sa inyong pagpaminaw o maayong hapon.
4: Nakapalit ko po sabon nga Clay Gel.
5: Mm-hmm.
4: Nindot yung kayo kay isang buntag pa kami lamos pagbantog pagkahapon first pa kayo ang inaong ba?
5: Oo ma, kinsa mo ni ma'am si?
4: Diri sa SMD po sir.
5: Ang singala na to ma'am?
4: Terry po, Terry.
5: Terry.
4: Ubuga po.
5: Sige, salamat ma.
6: Clay Gel Papaya with collagen and mel 10 times power whitening soap. Mupahamis, mupakinis sa atong mga kutis, pimples, whiteheads, blackheads, dark spots, dry skin, ug uban pang problema sa inyong panagway. Huwag tangon pinaagi sa Clay Gel Papaya with collagen and mel 10 times power whitening soap. Clay Gel Papaya with collagen and mel 10 times power whitening soap. Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado. Usa ka OFW nga high blood ug taas ang iyang sugar, natabangan sa Power 10 Probio Capsule ug Clay Gel Coffee Mix. Karun, normal na.
7: Ako si Ray Tianyo, taga Dipolog City. Mayong adlaw nung lading, mutestimony ko sa bahin sa akong BP o sugar. Nga bisan na ako'y maintenance, dili gyud mo ubos nung lading. OFW ko o yearly ko magpamedical. Pero sugod nga, nagtesting ko sa imong product, Rubayo o Clay Gel Coffee Mix. Naagyo'y kausaban kay nagnormal na nga akong BP o sugar. Mao nga nagmaintain ako karon o nagpalit ko tulo ka boxes na Rubayo. Bale, baon ko sa gawas for 3 months kaya okay kaayo.
6: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado.
8: Clay Gel Coffee Mix.
9: Wow.
10: Paibalo
8: sa tanan, usa kini ka binairang programa. Sigon sa inyong madungog, walay labot kining istasyon.
9: Ang musunod nga sibya usa ka binairang nga programa. Ang mga pahayag sa mga nagsisibya, ilaha lamang ning kaugalingon nga opinyon nga wala kini magdala og baruganan niining sibyahanan.

0: oras, alas 4:02 na sa hapon. Gikan sa kasing-kasing sa kamatuoran alang sa katawhang Pilipino. Kini ang tingog nga dili mapugngan ug ang baruganan nga dili matayog. Mayong hapon, tibuok nasod. Oras na alang sa usa ka oras nga tulumanon nga magtuki sa labing init, labing dako ug labing mabulukon nga isyu sa atong katilingpan karon. Kini ang public opinion and point of view. Welcome sa atong papanag-uban karong adlaw. Kini ang inyong tinubdan sa mga labing lapas nga mga balita. Mga impormasyon. Tingog sa katawhan o panglantaw nga adunay dakong kalambigitan sa nagunang isyu sa katawhan. Sa ngalan sa serbisyo publiko, kining inyong news anchor, George Leonis Caygas Jr. Makikuban kaninyo sulod sa usa ka oras nga punog diskusyon o katinawan. Uban ka nato ang technical side, Sir Kevin William Bargin ng IT personnel. O sa maong sibihan sa DXOD 96.1 and Penet Radio, og sa DXPC 90.9 Light FM, ang radio sa kalusugan. Kita mapasigarbuhon nga miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Okay, so nan, sa dili upod nato ni sugdan ang ato karon nga diskusyon karong adlaw. Ako naghangyo sa inyong lumo nga kasing-kasing, sa inyong pagpaminaw o pagsabot. Kini, gikan gid ni sa ordinaryong lungsuranon, hantod gid na sa anaa sa gahom. Kini nga tong programa, magkaigsonan ang public opinion o ang point of view. Gihimo ni aron na dili man ni nga mangguba og dungog. O galabaw nga dili aron pod magdumot, gihimo ni mga kaisunan aron mahimong taming sandigan o tinuod nga tingog sa katawhang Pilipino. Labi na sa mga kabos nga wala gilain na maduulan kung nga sila pakaobson o talikdan. Isip na pagpanalipod sa atong katungod, kining atong pagpadaog sa sentimento, gihimo ni magaisunan ubos gid na sa freedom of speech. O fear comment. Gahayag kayo magaisunan nga gigarantiyahan gid ni sa Article 3 Section 4 sa atong 1987 Constitution sa Pilipinas. O nang ambalaod, nag-ingon nga walay sibisan kinsa ang pwede mo pahilom sa tingog sa katawhan kon kini alang sa kamatuoran. O na, ang matagtiyabaw ang kaisunan, kaguol o pagmahay ng inyong madungog, nagabasi lamang kana sa mga pampublikong balita o aktual pod nga nahitabo sa atong katilingban. O wala man yun kita bisan unsa magyong dautan nga tinguha ang kaisunan, patok sa itong mga halangdong mga leader. Ang amo lamang mao ang pagpahinumdom nga ang gahom nga nagikan sa mga kabos nga mibuto kaninyo, dapat angay unta po silang tahuron o paminawon. O na ang mga punto o opinion nga inyong madungog magkaisunan, iya lamang kini sa inyong news anchor. Walay labot yun ang management o sibyahan ni maong giingon na to nga kalihukan. Wala nga bisan pag-unsa pang baruganan kay sunan. O na, ubanin ko ninyo sa usalamang kauras sa itong tulumanon o diskusyon nga may kaisog apan may pagtahod. O na, sa tibuok rehiyon, probinsya, siyudad o galungsod, maayong hapon. Sa ato mga kabaranggayan, mayong hapon yung tanan. Sa ato mga public vendors, mga drivers, mga trabahanti, mga negosyante, mga estudyante, mayong hapon yung tanan. atong mga avid listeners katong kanunay nagsubaybay sa ato agyong sibyahan. Ang 90.9 Light FM. Mauna magkaisunan, mayong hapon ninyo. Ano nga ang kamaturan magkaisunan, dili gini makit-an sa sulti sa mga politiko. Kundili sa kahimtang sa kinabuhi sa ordinaryong Pilipino. Dili lang sa itong programa, Public Opinion and Point of View, ang tingog sa katauhan o panglantaw. Maunang maayong hapon inyo tanan sa nagasubaybay at laman karon nga Webes. Pitsa 1 sa unag yung pulan sa Oktobre. Ing kasamtagan nga tuig 2026 mga kaigsonan. Maunang naglagiting gyapon ang kainit karo mga adlawa. Para dili ang dili gyapon angay kumpiyansaan mga kaigsonan. Ay base unya mukalit unyang hapog bundak ba. Maunang naglagiting yod. Maunang isang madasigon o bulawanon hapon. Mga sulti sa kamatuoran o tigpaminaw sa tibuok dapit. Sa kung gikaingon na Oktobre 1, 2026, Luyo kanis naglagiting ng kainit sa panahon. Mas nagbaga pagyod ang kainit karon ang hawanan sa Senado. Sa ika-32 nga impeachment trial karong adlawa. O nang nagpadayon karon kay Sunan, ika-32 na sa kasaysayan ang impeachment marathon trial batok kang Vice Presidente Sara Duterte. Marathon trial? Nakaroon pagkukabantay mga Sunan nga doon na din marathon trial. Marathon trial batok kang Vice President Sara Duterte. Gikan gina sa buntag, hantod gina sa hapon. Walay hunong ang paggisa sa mga dokumento, mga bank records, mga kabtangan o mga testigo. Apan samtang nag-atubangay pa ang mga batid sa mga balaod dito sa Manila. Unsa man ang gibati karos katawhang Pilipino. Unsa man karon ang inyong point of view. Inyo akarong public opinion. Mauna, kaisunan, unsaman karon ang gibati, ang tingog ug ang tinuod nga pinitik sa inyong kasing-kasing sa ordinaryong katawhang Pilipino. Kiningin niyo ang paboritong hawanan, kaisunan, ang public opinion ug ang point of view, ang tingog sa katawhan o panglantaw. Kung asa ang inyo karong opinion, mao kini nakunang kamaturan. Kung ang inyo kining point of view, mao kini sumbanan. O nang uban ni kunisyo sa kaoras lamang. O nang mura na mag-isog naman kaya ka, Sir George. Onsa man inyo karong kabalaka mga isunan. Onsa man inyo karong baruganan. O nang kuyogi ko ako sa usa ka oras lamang. O naghapong adlaw, ato marong napasibaw hapong adlaw ang kaisunan. Maraog akong namonitor kagahapong isang adlaw. Medyo maraog salamat sa inyong may puas nga pagsubaybay. Diin asa kumuad to, mapalingki mag-asan dapita. Proud kayo ang kaisunan, nagasalamat yun. Kanunay mo nagsubaybay sa maong sibyahan. Dili lang sa mga ubang programa, kundi tibuok yun. Na programa sa maong sibyahanan. Dagan salamat ninyo ha. At least nga nakakat-on ta. Dili lang sa kuang programa mga kaisunan. Ikang ginas buntag, hantong ginas gabi. Nadlaw yung mga kaisunan. Anaroon mga ginatong papil yun. Kaya to ang mga anchorman. Ganyan mga DJs na to mga kaisunan. Nga mga hatag po kalingawan. Doon na po po'y umaabot tayo po ng atong sibiyahanan kung mga programa sunod tuwid po hon ang mamahitabo magaling madasig po ng atong mga mga avid listeners. Ano yan itong programa magyong public opinion o ang point of view ang kaysa nan. Sa ginpod, dili mapuding o natong lisod pero mas delikado ang kaysa nan. Kung wala tayong mga other na mga source good, ay medyo daghang kay masuko pero daghang sa balukoy daghang sa nagaganahan po magkaisonan pasabot ka maluoy ka isa doon ang atong tingog ni Morag tanaw niyong isog kayo problem mo yan kasing-kasing maghahatag po ni mo o gana ang encouragement ba sa atong mga panghunahon nagdamdamin ba atong kasing-kasing kaya dahil mo na kaya si matisok po niya o mapaambit na to sa oban. Dari lang sa itong kanunay nga istasyon, 90.9 Light FM o 96.1 mga kaigsuunan. Nagsara man ako ni ikasulti tungod kay nakamonitor mong tagahapon o pipila ka mga adlaw milabay. Mauning kanunay yung nagpasalamat sa inyo atanan ang inyong yung subaybayan ng amuag yung programa sa maong sibyahan. Magikan sa buntag hantod sa gabiig yun, no? Mga programa sa mong mga anchorman, mga DJ, mga gisonan, na makahatag ninyo kalingaw yun o matulunanon na edukasyonal. Lahi manggod kining maong istasyon kay sunan kay nunot magunis unod sa kasing-kasing sa ito mga Pilipino. O, di bitaw nga gitawag ginisya o radio sa kalusugan o ang walay panahon na yun ba? Ibuok yun panahon. Infinite na white kinutuban! O na mamayong hapon, ano ay detalyado kayong katingbanan sa kasamtangang marathon hearing sa kasaysayanong impeachment trial batok ang Vice Presidente Sara Duterte. O na, ang schedule karon sa marathon, schedule sa marathon session, nagsugod ni at ibuok adlaw yun ang marathon hearings karong adlaw ang kaisunan Oktobre 1 ika-32 yun nga adlaw sa paglitis oras yun magsugod yun sila nagsugod ka ganina alas 10 sa buntag o mahuman ni unyang hapon alas 6 sa gabi na di nga itong pipila ka mga adlaw milabay nga gikan sa alas 10 kutob na sa alas 2:30 pero karon gikan na sa alas 10 kutob alas 6 o na siguro yung itawag ng schedule sa marathon session. O na, ang ginugayon, kining maong marathon session kay sunan, gipahigayon ni sa tibuok yun si Mana, nga gilauman nga mudagan kinihantod sa Oktobre 15. Agikan karoon no, kutob Oktobre 15, maunang itawag marathon, gigika sa alas 10, kutob sa alas 6, sa hapon na, ang impeachment trial sa Senado. O na nga, kung ato kaning himasimason kay sunan, di na ito kaabot ng alas 6, pero ugma pa nato na masayran ang uban pa mga detalye sa maong kalihukan sa impeachment court. Para karong adlaw, gagini lang sugod alas 6, alas 10, mahuman yung karong alas 6, so ugma pa nato ni mapasibam kay sunan, upan pa. Hone ang katuyuan matod pa sa spokesperson sa Senate Impeachment Court magkaisunan gihimo kini aron nga mapadali ang maong dagan sa kaso og mahatagan na kinig igong oras ang prosecution og ang defense panels sa pagsusi sa daghang mga dokumento. O na karon ang ilaha karon nga gisabutan na dili na lang kuan dali-dali on gyud. O gani ato na masayran o niya tagtaon before ta mag-in nga malagyan na temporary o nang gibasura pertilipaya lukso-lukso nila nga gibasura kuno sa Korte Suprema pero ba sila gabaw nga temporary lang to kay premature lang biya-biya premature ba biya no kay wala pa biya siyempre na mag-in ng Korte Suprema yun ang pangunahing focus karon Article 2 Article 2 kay sunan human kini sa discussion bahin kini sa confidential funds ang trial karon nga adlaw mao na nakatuto karon sa Article 2 sa Article of Impeachment nagi giakusahan karon di si BP Sara Duterte sa giingon nato nga betrayal of public trust tungod ka na sa maong ingon natong unexplained wealth. O wala madipinsahan yun ang mismong katakos sa panalapi ug mga kadangan. Pero parang na ay nauwaw dito kay nagpresentar yun si dating Senador Trillanes na namugos ng mahimong witness pero gibasoras korte. Korte dito sa Senado. Kaya na siya mamahimong witness. Kuhan lang na. Kaya na ang lakbit lang magkaisunan. Kaya kuhan na, mauwangan mo witness mang yun. So, gibasura sila sa impeachment court. Labi na ang prosecution panel. Nga di na kailangan ang mamahimong testigo na si Trillanes. Kaya sige, no? Huwag hapon na. Nag-usik, nag-uras. Ano na, nag-iingon ka rin nga matod pa ang sal-in ka rin ni Vice President Sara Duterte nga kuno, sayop. Sayop ko ng mga deklarasyon ang mismong statement of assets and liabilities and network. Ano na nga, nagpadayon nga po ang ingon na itong interest sa negosyo, business interest, samtang napakaroon sa pwesto. Ano na, magkaisunan nga mga pinakabago kayong nahitabo karon sa Senado ang gikan sa 30 ngadto na sa 32 ining ato karon nga topic sa impeachment marathon trial o marathon hearings. Una ang pagtistigo karon ni Mayor Basti Duterte ato man ang nasayra to pipila ka mga adlaw milabay day 31 miato bang yun sa Senado si Davao City Mayor Basti Duterte kay sunan. Ano lagi nga magdala kini og mga dokumento bahin kini si kontrata nga gihatag sa Davao gingon natong local government unit ngadto sa Ginport. Nga sa kini ka korporasyon din adu na kuno deklarad ang gingon nga deklaradong interest si BC Sara Duterte sa gingon tong sal-in. Aw na gikumpirma gyud ni prosecution of ang ingon niya ma giingon nila bang mga uban pa, labi na katong chip. Nga doon ay 11 na 15 ka kontrata sa Davao sa local government unit. Uban kuno sa mga uban sa Gen Court. Para kuno sa miyagi kong mga public biddings, kundi pinagi kuno sa negotiated procurement. 20 minutos na nagkabay, mubalik ang public opinion at ang point of view. Human lamang ninipipila ka mga painomdom.
1: Introducing Case Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Everspray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what na magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
2: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingon ta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa the lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
3: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. know when to stop.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health, makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kanuman kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon? Laban lang! Go lang! Go for health! Go for life! With EXL! Isang paalala mula kay Ate Anne.
6: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: May buntag din mo diyan, kaibigan. Kinsa niya utaga sa paliog?
8: Ang kutuyuhinas kabuhay.
7: Si?
8: Kutuyuhinas kabuhay. Nagkuyuhin din sa Santo Tomas, Davao del Norte.
7: Okay.
8: Nagsasalamat ko sa PGMAX. Lagi lang ako kayo gamit ang PGMAX na iskan ang kong mata o kiring tuga sa kahoy niya pati-panti. Nagpula akong pata.
7: Okay, tapos?
8: Nag-ubam na hapon man ka to. Wala ko'y pagkagabi. Wala ko'y mapalitan nga sa PGMAX.
7: Oo.
8: Pagkapuntan, nagawas ko sa kuan lungsod kay nagpalit ko PGMAX. Akong patuluan, duha lang ka kapsul, duha ka adlaw, naayo akong mata.
7: Ipatuluan ni mo og Vegimax, duha kapsula, sulod sa duha ka adlaw.
8: Duha ka adlaw.
7: Tapos, nawala ang iyang pula.
8: Nawala ang pula, nagwala ang sakit.
7: Nawala ang sakit. Mata. Salamat sa Ginoo. So okay na karoon mo mata?
8: Okay na.
7: Ay salamat kayo, Igan, taga Santo Tomas.
0: Okay, 24 minutos na nakalabay sa alas 4 mga kaigsonan. Padayon ta sa itong ikaduhang hugna sa itong programang Public Opinion o ang Point of View, ang tingog sa katauhan o panglantaw. Alagi na sa ito na napanubay ang uban pa mga detalye ani ni ang ika-32 ng adlaw sa impeachment trial sa ito ang kasamtangan ng Vice Presidente Sara Duterte mga kaigsonan. Ato na siyang ipasibaw o mga adlawa adlawng Bernes, pero ang adlawng Bernes ug mapit sa Dosman sa Lunes na gina makaigsoonan kay gikan mas alas 10 kutob alas 10 kutob sa alas 6 sa gabi mao nang ato pang i-finalize ug ato pa nang hipuson ug uban pa mga impormasyon ug mga balita aron pod nga mapasibaw na to sa sunod semana puhon mga kaigsoonan. Ug ani kagahapon adlaw daghan kayo nga nahalipay sa akong pag-suri-suri gahapon at tampulas G's magkabi ipod na og ito ko sa mga kaila po ng mga politiko sad magkauban na ito nga nagservisyo po sa natad sa politika ang barangay kaya nakabalo po sila ngayon adto ang mismo nga topic sa classification sa mga nasod lungsod sa ato ang nasod Pilipinas. Og gusto pag daw nila nga dungagan pang pagpalawom pwede na to kayang kaisunan ang mahitabo so depende niya sa sumpay ato mangod adto nga doon na po isgutan na to ang panabo special ang panabo kay diri man ta nahimutang. Pero under po nato na nga unsay ang himuon pero alang nako proud kayo ang Panabo City tungod kay nagkataas man ang development ato karon nga national tax allotment o gadaghan kayo nga mga benepisyo nga nahatag na sa mga lungsuranon sa 40 ka mga barangay tungod ka na sa serbisyo way puas nga serbisyo sa atong halangdon nga mayor uban sa mga kagawad uban pa mga departamento nga kanunay gyud nga nag serbisyo sa katawhan ni ato ang syudad sa Panabo. So lang na sa atong gikaingon na under kita sa probinsya kung doon na may balak nga ato karon nga syudad nga mamahimong independent component city kana tungod kana sa taas-taas na kalidad. Pero kung uban pod, dili sila gusto tungod kay base unya nga dili makatagamtam og mga ayuda ang katawhang Pilipino. Tungod kay kung mahitabo nga dunay pamilyang kabos nga dunay problema, dili dali makaduol didto gyud sa maong probinsya tungod kay dili man ta under kay independent component city man. Una sa karon, ilang gitanaw tanaw, mapitaw gani nga doon na ito mga pangutana on sa inyo makaroon mga public opinion o kang point of view. Musugot mo nga sa kadako na karon ang era o kanana ang intiin ang atong syudad. Musugot mo mamahimong independent component city o nagkinahanglan bagin ng pimaminti na lantang component city. Kaya nga naman, kay component city ang syudad na to, kung dilita makadool dere, labi na kung doon ay mga problema sa panglawas, doon na may probinsya. Makadool man tayo probinsya, kongresyonal, mora po na kalamang sa component city. Wala nga, usang ginama kay Zona, at least nakabalo na mo. So, panayon tayo niya nga ito akaroon kaduwang hugna sa itong programa mga kaisonan. Kani ang mga dugang pag yung detalye, bahin kanay sa mga pamaagi karong sa defense team o ang mga testigo nga gilauman yung karong adlaw October 1, mga kaigsonan. O gani, sa ako'y kaingon ka ganina, nga ang petisyon nga giduso dito sa Korte Suprema, mahintungon itong two-third voting threshold, mga kaigsonan. Medyo gibasura yung gamay, walang yung gibasura. Gibasura yun, sumala pa. Desisyon gina sa Korte Suprema yun, ang ilang ginusok nga petisyon nga ito sa maong korte. Gibasura, tungod kay ang petisyon nga ni, nagduha-duha lang. Iusap ang maong conviction threshold o nang ang mismong ginaghanon sa maong boto. Kinahanglan pag gina nga more pa. Nag-continuous pa man. So wala magpasabot nga gibasura yun o dili na yun. Kundi continuous pa man. So, doon na pa'y time nga makitaan pa to. Dili totally agibasura yun kaya gisunod gitong 14. O, nga na. Kaya instead ka resize, 14 na lang. Huwag magpasabot nga agibasura yun tuloy sa Korte Suprema. Kundi premature pa lang. Una-una pa lang kayo ba? Maraog ay pasiunhan pa nga doon na pa'y nagkaungong pang trial ng kaisonan. Ako na karon ang dipinsa. O gabaruganan karon sa defense team karon ni Inday Sara nga gipanguluhan kini ni lead counsel attorney Sheila Season Kaisonan ugot gibya nga nagdumili na sa mga aligasyon sa prosecution. Aniaya pipila ka mga importante mga lihok o mga baruganan Kaisonan sa korte. Ang pagsupak yun sa pagka-hostile witness. Supak yun ang defense counsel Inday Sara Duterte nga nahimong style witness. Ang ato karong halang dun nga Mayor Sebastian Baste Duterte ng Kaisonan. Ito nga day 31. Kus ganong kiningi protesta ang maong ang defense team. Nagi ni Attorney Justin. Sa dihang nga gihangyo kini ang mismong prosecution nga ideklarar si Davao City Mayor Baste Duterte isip po sa ka-hostile witness. Matod pa sa dipinsa o ang mga abogado ni Inday Sara Kaisonan nga mga pamahayag karon sa politika ni Mayor Baste wala magpasabot nga hostile na hostile witness o batok siya sa mga impeachment court. Bisan pa niya na gideklara gihapon siya sa korte nga hostile witness base sa iyang adverse interest sa kaso. Kay matod pa ang hostile witness mangod mulaban man jud ka didto sa prosecution. Niya di masal basta-basta pod si Mayor Baste Duterte kay ang iha karon nga ang kahimtang karon iya hamang igsoon. So labanan gud niya mag-igsoonan. Wag gid sa mo pabor didto sa maong prosecution o sa maong korte. Tungkol kay igsoon man niya ang impeach. Sulaban gyud siya magkaisonan pero gideklara gyapon siya sa korte nga hostile witness base sa iyang adverse interest sa maong kaso. Ana sa political nga pagpanggukod gihulagway gyud sa depensa ang mismong tibuok kay impeachment trial kanang adlaw magkaisonan isip usa kini ka political persecution nagingon na lang political nga pagpanggukod na wala po ni sapat nga lingkon o legal nga mga basihan. Maunang ugmang adlawa at gini nga panubayong karon ang nahitabong investment trial kagarong adlawa yung nagigikan sa Lasis ko tumalasay sa gabi. Maunang pagtugot karon labi na ang katong bang nagpatik-atik. nga mao siya dating Senador Trillanes. Bisan pa kuno sa una kuno mga pagsupak sa pag-usab sa maong iskidyol sa mga testigo, ipabalog yun ni Attorney Sheila Sison nga kung mahimo manggaling nga si Trillanes ang maong mawitness ay andam kanunay ang Defense Council. Musugot gyapon sila. Pero si Antonio Trillanes kung miss incest good o ang prosecution, basura. Kinsa man karon testigo karong adlaw, ato nang panubayon magisunan kung kinsa man gyud ang testigo gawas pa ni Buster Duterte o ni Trillanes nga wa gyud madayon. Gusto mo siya magpasikat dito sa maong lingkuranan pero wa gyud gitugutan. Kinsa man karon ang witness karon nini karong adlaw, ato na panubayon karong adlaw gyud ang dagan karon sa marathon trial nakatutok na karon sa pagkuha og mga ebidensya og pagbisto sa mga financial records og propiedad. Ang prosecution panel gilauman kini nga mosalang sa musunod nga mga personalidad, mga opisyal kini sa probinsya og registered of deeds nga gipaabot ang pag-atubang karon ni Attorney Cathy Florence ang Baldonado sa Davao City Register of Dates magkaigsunan. Aron muhatag kini og katinawan og testimonya bahin kini sa mga giingon na kabtangan og tinuod nga propiedad sa bana ni Inday Sara Duterte nga si Manasis Mans Carpio sa Matina, Davao City. Mauna nga anti-money laundering council po isalap usab nga si MLEMLC Executive Director Ronel Buenaventura. Aron ko rong opisyal ng mabusisi ang mismo mga bank o financial records nga nalambigit sa maong giingon nga gitago nga bahandi o unexplained wealth sa maong mga Duterte. Okay, sumala pa sa itong gikaingon ang former Senator Antonio Trillanes. Si Trillanes na nagpabiling gyapon nga willing gyapon siya bisag ibasura na. Willing gyapon siya, ready gyapon siya nga musaka karon sa mahimong witness stand. Nabugos gyud. Isan pa ngon nga gipahinumduman na ni Senate Presiding Officer Chis Colero ang prosecution nga dili na ay saka ang mismong karwahi o na sa kabayo. Stick to the proper order nga unahon ang mismong mga bank records. Dili si Trillanes na posible kining isulong na karong adlaw karong gabi before mag-alasize ang musunod nga mga adlaw uguban pa. Wala karon magkaisunan ang katawang Pilipino karon alang sa ingon natong pag-analisar. Aron pod nga mununot og madasigon gyud ang mga paglatid ba sa diskusyon. Aniya mga upat ka mga dagkong kabalaka sa mga Pilipino. Kato karon nga kutloon kay Sunan, pangpamukaw kini sa tigpaminaw. Lagi na ang ekonomiya karon og ang pagkaantala na sa serbisyo. Ito na itong economic and governance press. Ang kabalaka na karon ang mga tao katauhan. O tungod kay nakatutok ang tibuok gobyerno o senado sa impeachment. Nabiyaan na mag-exonan ang dinalian karong problema sa nasod. Sama sa pagsaka karon sa presyo sa palaliton na ma-implisyon. Kagulang sa trabaho ang mga pagpagingon na ito nga pagpasa sa national budget para kasunod katuig. Samtang naglalis pa ang mga politiko, nag-antos po ang ekonomiya sa ordinaryong pamilya. Advance lang mag-aigsonan ang pagpalaom at mga kaigsonan. Ang iyo diyan, ang sama ninyo karong public opinion ang point of view mag-aigsonan. Samtang nagisalang pa ang Vice Presidente Duterte karoon sa Senado, unsa mapod sa langon maghapot yapon ta. Bilang isa lang sa kalisod. O nang nahadlok ang mga Pilipino karon sa grabe nga divide o paggabayin-bahin sa katilingban. Ang wa ko ni tali sa mga pro Duterte o pro Marcos. Ini ang marathon trial nga mahimo ko nung magdala o kagubot sa politika. Namusampot kinis kawalay kapaniguruhan o instability sa tibuok Pilipinas. Ano yung kaisunan ang kamaturan versus political nga dula? Justice versus political circus. Ano nga, isuga ba? Mao na magkaisunan ang ato akong programa, gidala na ito magkaisunan, ang tingog sa katawahan sa programang Public Opinion. Ang naglibog o nabalakan ang katawahan magkaisunan kung tinuod ba na hustisya o kamatuuran ang gipangita sa Senado. O sa bakanik, usa labang kini, kadakong political circus o dula sa mga gamhan ng pamilya isip pagpangandam sa umaabot ng piniliay. Gusto ba sa mga tao nga klarong tubag sa isyu sa confidential funds o unexplained wealth? Ili ang pasangil lang kung sa mga kanyang mga public opinion ang puwit o biyong kaisonan. Ano yung mga kakulangan sa pagsalig sa institusyon kung erosion of public trust? Ano yung mga kaisonan? Ano yung ato ginipalauman pag-ayo ang paggawas karon sa isyo sama sa tago nga bahandi. Minilyon nga kantidad sa mga armas wala na nabidding nga mga kontrata sa Davao aton palagi pinagi sa GenCorp. Nagpahuyang sa pagsalig kuno sa tao sa tibuok opisina sa gobyerno kung sa pikas nga habig. Kaya ang kabalaka ko no, mao, kinsa paman ang angay sa ligan sa mga Pilipino kung ang mga leader mismo nag-away tungod sa salapi o gahom. 40 minuto na kalabay, mabalik ang public opinion and point of view magkaisunan, humalamang nini.
9: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
10: Usas mga nagamit sa Power 10 Capsule, Clay Gel Coffee Mix ug Jazzy alang sa iyang bana nga dunay bato sa apdo. Human sa usa ka bulan nga pag-maintain sa ato mga produkto, hingpit nang nahilis ang bato sa iyang apdo atong paminaw.
11: Ako si Irene Minyo Savilia. Unang-una kong kasalamatan Ginoo din og ni nung lading. Unang-una na problema ko sa kumbana finding na ibato sa apdo. Nabalaka ko ba kay suunan po din. Akong gigamit ang product ni nung lading, Powerzen, itong kape o katong vitamin. Mga 1 month ito yung mga products yung gigamit. Nautasong sag utro. Salamat kasi Ginoo nga. Ang iyang na, nabili na lang siyang apdo na ay polisterol. Salamat kasi Ginoo.

0: Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay, mula ulo hanggang paa.
1: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog ka og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na, apil na. Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto ug saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL.
2: Testimonya!
3: Oh, kasinatilaan. Nga nung nagtiili mo, Mama Susima? Milaggo man. Mihugo ka.
4: Tungod siguro niya sa akong sakit ka diabetes.
3: Paglikay na lagi anang mga ginadili ni mong pagkaon, Ma.
4: Ay, nilikay naman, bitaw.
3: Tanahin noon sa klinik, Ma. Kaya ipa-check up ti ka. Dali na.
4: Ah, di mangani ko makalakaw.
3: Unsa? Mas maayo pa siguro, Ma. Nga ipa-admit na lang ka sa ospital.
4: Ayaw na. Palitin na lang hinoon ko palihog atong nabati na ako sa radyo. Daghan kayong testimonya nga nakapamatuod sa kaipiktibo ni ini.
3: Unsa man, Ma?
5: Mga kaparagis, niya karon sa itong istasyon. Ang usa ka nanay nga buot mo pabati sa iyang kasinatian. Maying adlaw nay.
4: Ah, maayong adlaw, sab-sir. Ako di ay si Susimadagsaan, nga taga-aper limato.
5: O sa mga ibong balati, anay, ya magsige magka o balik-balik sa pagpalit sa paragis bilabila herbal capsule.
4: Diabetic man ko, sir. O niya, manakipirming akong kalawasan. Maulian man ko basta makatumar ko.
5: Kapila man imo imno?
4: Katulo kada adlaw.
5: O sa mga kinay ibong gibati sa una nay, kantong pagka magtumar sa itong produkto.
4: Na, di ko makalakaw, sir. Oy, tanawa na gud ng akong tiil. Lagom kay nasuna. Masamad, dugay kay maayo. Pero nagmintihin lang ko. Wa, gig ko mubiha, sir. Sobra tuig na para wa, nagig ko'y problema.
5: Gamit sa kya sa paragis bila-bila herbal oil?
4: Oy, maoy akong haplas.
5: O sa may ika-advise ni mo sa itong mga kagsuunan, nga naminaw karon, nay.
4: Ako, gud silang dapiton, nga mamalit sila sa maong produkto sa paragis bila-bila. Kay ako, naulian yun ko. Maugyod na ikamatuuran.
5: Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Okay, 46 minutos na nakalabay sa alas 4, mga kaigsonan. Padayon tanining gamanalan nga nahabilin sa itong minuto sa ito ang programa Public Opinion o ang Point of View. Mahalagi niya mga gisonan ang ato karon pagpalaom mga Hagit Challenge. Ano yung karon na kuyawan yun ba ang Pilipino na kung magmonitor na kuyawan mga gisonan, nahadlok ang mga Pilipino sa grabe nga divide o pagkabahin-bahin sa katilingban. Ang away sa itong gikaingon na, nga ang away tali sa mga pro-Marcos, pro-Duterte. Nagitawag na itong administrasyon. Kinibiya ang marathon trial nga mahimok ni magdala o kagubot sa politika. Nga musampot kinisiwala kay kapaniguruhan mag-exonan kung instability sa tibuok yud Pilipinas. Auna nga ako'y kaingon na kamatuoran versus politika. Kamatuoran versus political nga dula.

0: versus political circus. Unang naglibog o nabalakan ang katawang Pilipino, kontinuod ba ang hostisya o kamaturan ang gipangita sa Senado? O usa lamang kini kadakong political circus? O dula sa mga gamhanang pamilya, isip pagpangandam sa umaabot na pinili ay? O na karoon kaigzonan ang pagpagawas karoon sa isyo sama sa tago nga bahandi. Apan wala man kini, kundili bahandi unta, yung apod-apod sa mga taong kabos. Ang gipangita sa Pilipino. Mauna ang mga proactive ato ning mahatagan o gamay ba nga pangunahuna na to, mga pangutana ba? Karoon mga panahon na nga kanabang andam bataan eh, alang kanato unsa ang mas angay tutukan sa gobyerno karong adlawa, karong hapuna mga igsunan, ang tago nga bahandi sa mga Duterte o ang pagkataas nga presyos bugas o palaliton sa merkado? Ini ang mismong istruktura na maghatag kanato ni og lig-on neutral apan hait kayo mga kaigsoonan nga pamaagi sa paggiya sa mataga panahon. Aw na kung atong tanaw ng pangutana o yun baka mo nining maraton. O yun baka mo mga isona ni ining marathon session nga tibuok adlaw aron mapadali ang kaso o giusikan lang ang oras sa gobyerno. Marathon man yun. Bagay, tinuod na po nilang giingon na i-marathon kay para lagi madali. Marathon session nga para lagi ang tibuok adlaw mapadali na. Nga malites yun. Alang ninyo, unsay gusto ninyo, dugay-dugayon o dali-dalion. O na, ang hagit karon, ang hait nga hagit sa katawang kabos. Kini nga bahin, pwede ba nato ni isgutan? Tunga-tunga o sa dili pa? O kini ang punchline ba? Nga magpakita sa kalainan, sa kahimtang, sa mga politiko o sa mga kabos. O lagi na, mga kaisunan, samtang nagbasa pa ang panahon, pabuton pang mag-uga. Samtang ang mga dagkong leader nag-away sa unexplained wealth, kung tago nga bahandi, ang ordinaryong Pilipino, ang ordinaryong mga mumuo, mamumuo, nag-atubang karon sa unexplained poverty. Kung tago nga kawadon, kabisan unsaon nato mga igsoonan ug kugi ikan sa kabuntagon hangtod sa kagabion, dili gyapon paigo ang silyo sa musul sa suhulan tungod kana sa kamahal sa palaliton. Okay, mga kaisunan, ang hagit sa itong programang Public Opinion, ang point of view, kung sa inyo kung mga panglanto, mga pangunahuna, mauni ang hait nga hagit sa kamotoran, ang tinuon nga biktima, inindula sa politika, sa kauluhan, maugyod ang tiyan sa mga taong kabos, nga nagpabiling hawang samtang ang mga papil Senado padayon gyapon pagbaha. Ani nga buat kayo mga igsoonan ang pagpanapos sa atong programa. Challenge gina sa atong mga pinanggag binahal nga mga leaders sa nasod sa Pilipinas. Ano na ang lisod hunahunaon kay igsoonan? lagi na namatay gidapigan. Mao ning ang reaction karon sa katawhan, public opinion, gibahin kini sa tulok mga dagkong pundok ang opinion sa publiko. Karon panahon na base kini sa discussion sa komunidad ug mga social media, ang kampo sa mga Duterte supporters, kung gitawag na diehard Duterte supporters, political witch hunt. Pagpamulitika, alang kanila dili kini makiangayon ang impeachment trial. Isip nila kini nga paagi sa mga kaatbang sa politika aron gupo ng pamilyang Duterte. Na mga eksonan, lisod man kay ang kampo sa mga kritiko o mga pro-administration. Panahon sa accountability, manag panubag biya sila. Okay, para daw nila, lihitimo ang trial o angay lang kunon tubagon. Inday Sara Duterte, ang ingon bilyonis ka pisos nga cash flow o ang zero cash nga deklarasyon sa isyu sa Salen. Na magaigsunan ng away sa ilit. Daghang ordinaryo mga Pilipino ang naluoy o gikapuyo na sa mga sigig away sa politika. Marcos versus Duterte. Ang ilang reaksyon kay mas maayo pang tutukan sa gobyerno ang kalisod presyo sa bugas. Asa ang 20? 20 ang kilo sa bugas. Paginabuhian kaysa mugahin og dako nga panahon sa kwarta sa impeachment trial. O na mga isunan ang matuod nga kusog sa usa ka nasod balagi diha sa gahom sa pipila. Kondili ana sa kamatuoran nga gihumtan sa tanan diin ang inyong tingog mao'y maghari. O na mga isunan ang public opinion ug ang point of view, ang tingog sa katawhan ug panglantaw. Gidala ka ninyo sa pagkikalayon sa itong mga mahinungdano, mga sponsor. Ang Kagapi Glass and Aluminum Services, Ligon o Dindot ng Glass and Aluminum Works sa inyong obalay opisina. Ang Kagapi Glass and Aluminum Services, makita lamang diha sa ito akarong syudad sa Panabo. Magipanagiya ni si Roderick Kagapi o matawagan sa numero 0921478047. Kagapi Glass and Aluminum Services. Labi na ang Tabiano Telorem Gaisonan, di kalidad nga tahi nga naadiha gyud sa maong palingki. Sila ang eksperto karon sa paghatag kaninyo og mga saktong pit og nindot nga disenyo. Ayaw kalimot og Tabiano Telorem. Og nangita ba pud mo og mga barato nga di kalidad nga audio setup? Ayaw pong kalimot magkaisunan ang GMG Audio Installation Services. Kompleto sila nagigkan sa produkto, hantod ka na sa servisyo para sa inyong sakyanan o panimalay. Doon na sila ay barato ka produkto magkaisunan, Tusundra Unit, para ka na sa nindot nga dashboard setup. Doon na sila ay speakers and amplifiers para ka na sa kusog nga og tinaw nga tingog. O nga doon na sila ay category saving amplifiers magkaisunan, high quality performance. Sound accessories. Nindot pa sila diha. Ay doon na sila yung mga kumpletong wires and connectors. Doon na sila yung mga mixers para ka na sa saktong timbre sa tingong magsunan. Mga servisyo nga ilang gitanyag. Doon na sila yung card audio installation setup para sa inyong mga sakyanan. Doon na sila yung professional audio setup para ka na sa mga tapok-tapok magsunan. Doon na po sila yung house audio installation and setup para sa nindot nga sounds. Asa sila makita na lang sa Purok, Tambis, Barangay Santo Niño. Ngayon syudad sa Panabo, doon lang po na sa Mirinol. Ang atbang niya na Jubas Witnesses, ang GMG Audio Installation Services. Magipanagihan ka na ni Sir G. Pritohoy, na matawagan sa numero 0923180809. Magkaisunan, ayaw kalimot, GMG Audio Installation Services. Oga mga boss, mga amo, mga manager, mga ma'am, gusto ba ninyong mudaghan pa ang inyong customer? Oga mailhan po ang inyong negosyo, dagmay-dagko, bisang asa mo dapit nga lugar. Nagtanyag karon ang 90.9 Light FM o 96.1 Infinite Radio, mga kaisunan, o mga baratong radio advertisement package. Nga dako kayo sa inyong tabang, sa inyo ang mga negosyo pinagi sa kahanginan. Ay doon sila ay bronze package, silver package, o doon na po na sila ay gold package, mga kaisunan. O sa matag package na doon na ay dako kayong spots kada adlaw. Doon na po na sila ay bonus spots kada adlaw, mga kaisunan. Doon na po na sila ay bore bonus pa. Matime check plus Saturday, Sunday, airtime, mga kaisunan. O interesado mo, duawa lang ang mismong sibihan sa Sikal Prodeco Building, ha? Bungkawel Street. Ngining ato ang syudad, ha? Sikal Floor. Ang mismong sibihanan, o pwede nyo matawagan sa 0936-270-0941, okay, Sonan. Sa pagtiklop sa atong panid sa mga balita. Karong adlawa o sa kinikadako nga hagit ang gibilin ka na to. Ang pagsusi sa kamaturan, taliwala sa mga sapa sa palibot. O ang pagpadayon sa pagpakabana, bisan pa sa kalisod sa panahon. Inumduman ito mga isunan ang usang kaligon nga nasod, hili masukod sa kadako sa iyang edipisyo o sa gahom sa mga leader. Kung hili masukod kini sa tiunay nga paghigugma sa katawahan ngadto sa iyang sigkatao. Kini ang inyong tingog, kini ang inyong baruganan, kini ang public opinion and point of view, ang tingog sa katawan o panglantaw. O diyan natapos ang usag oras na itong pagpanakuban sa ngalan si Kinitibukang Puwersa sa 96.1 Internet Radio, mga kaisunan, o sa 90.9 Light FM ang radio sa kalusugan. Sa ngalan sa itong station manager, Attorney Ulysses Salabaw, Ma'am Rosemary Amit, Bulpag Engineer Walt Piorio, labi na kay Sir Kevin William Bargin ng IT personnel, o kininyubo sa gala sa kanginan George Yunis Caygas Jr. Mingon. Diha sa kamaturan ang impormasyon gahom, apan ang saktong opinion ug ang panglantaw mo kini magdala kada ato kay sunan sa hustong dalan. Magay sunan, mayong hapon and God bless us all.
1: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon Region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Ops, sigala, adtoa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair. Og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dunga ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
3: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punon. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero base nang ginahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsog nga lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
4: Uy Mare, asa man ka paingon?
5: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta magkita ana?
4: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
5: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
4: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Ono Store na anahimutang sa Central Market, Panabo City. Starts working like Miley.
6: Ang Cesar Ono Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuanin niyo og palit na sa Cesar Ono Store.

0: sapod akong manghudron na stroke siya. So, giingnan ako siya nga palit og bigimat. Pagpalit niya bigimat siguro to isa ka grapag asa to siya magpalit. Ngayon siya nga kumusta man wala mang gigumaloyan nang wala gyud siya nahiwi na iyang dila ni lubag na. Pero wa gyud siya muunsa gumikan sa bigimat. Mosa igsuon ato nang yun ang paningkamutan nga maayo ang atong lawas ang bigimat yun as in makaayo yun kay katong pag-bleeding yun na ko 1 month. Wala yun ko. Wala yun hunong sa akong dugo nga nigawas yun apol-apol murag kinumo kadag ko. Ngayon sila nga mamatay na ko. Kay luspad ako kaayo. Pero gumikan sa bigimat na tingala, natingala sila nga pag inom na ko sa bigimat. Nihupa akong dugo, tapos pag tulog kag adlaw, gikan karon tulog adlaw, nagtrabaho dahil ko sa Flying Bay. Di ba basta-basta magtrabaho ka sa Flying Bay? So, naayo to siya. So, pasalamat po po sa Ginoo nga siya naghatag ka na ko ang taas nga kinabuhi, protection, kinahanglan yun, iksoon nga. Magpadayong ta sa pagpangalagad sa Ginoo, mapinud-anon at ubangan kaniya nga. Kay ang kadaugan na to, anaa ang kaluwasan. So, Pastor Dan, salamat nga. Ang panalangin sa Ginoo o protection sa Ginoo, bisan asa kanila ka, ang Ginoo nag-guide kan mo. So, thank you.
1: Introducing Kay's Fragrances, para niya sa mga babae o lalaki nga gusto magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
2: Morning, Pastor. Kumatrob ng tawag sa mo, Pastor. Katong testimony ko ba yun sa Bigimar, Pastor?
3: Pailayla sa kaibigan kong taga-asa ka o kinsa.
2: Ako si Ram, na tagong barangay kanugutan. Ako hinat, Pastor, sa CBC1 na Pastor.
3: Okay, tayo, maayong agad na sa imo.
2: Bigimar, Pastor, ako kay taman sa akong kinabuhi. Kagi bro po, nakasugat ko problema, Pastor.
3: Yes.
2: Umaga kong ito, Pastor. Niyaway lang yung ako ikon. Video mark yung, Pastor.
3: Mao ba?
2: Antun, Pastor. Isa ka, buti lang. Ang palit dito sa kuhan. Si Butika.
3: Okay.
2: Antun, nubuto siya, Pastor.
3: Niubag ang imong itlog, tapos nibuto?
2: Oh, nubuto, Pastor. So, wakukawurot na, may di ka buha kong ilong. Nubuto, Pastor. Nagawas na ng mga hugaw, Pastor. Pero din ako pasalamat sa Gino. Salamat, Panginoon. Sa imong tambal man ni muli grasyahan Gino.
3: Salamat kayo Tatay Ram of Tagum.
2: God bless you, Pastor.
3: Okay, salamat din kayo.
4: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
5: You're tuned in to the best, the frequency 90.9, the station Radyo Kalusugan, your best music station in creation 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Maayong balita mga mommies, mga daddies. Aniya nagkaroon ng kumpletong vitamins and minerals nga angayan para sa atong mga chikiting. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Kompleto sa mga ikinahanglang bitamina sa bata. Sama sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, D3, and E, folic acid ug zinc sulfate. Aduna pa kini lysine nga makapakusog sa bukog ug muscles. Taurine nga makasuporta sa metabolismo sa bata. Ug ang Corella nga adunay growth factor nga makatabang sa pagdali sa pagtaas sa bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Makapagana, makapahait sa memorya, ug makapataas pa. GrowMate Multivitamin Syrup. The complete multivitamins for kids.
1: Ako si Herilyn Cabadlab, taga Upper Sumilong Payaw. Salamat ko sa Power 10 nga mo ay nakahatag o kaayuhan sa kuwa. Kay, sa tinod lang, bag-urag yung ko naka-recover ng lading, di ka nabughat, na ka nang mangihi ko maggawas ang mga apul-apul nga dugo. Nga hugman yun, nga murag wala, nagdalag na akong panit ba. Kanarang Power 10 may gisigihan akong inom.
2: Karon, okay na yung paminaw ma?
1: Oo, ng lading. Dili lang po kay ako lang nagamit na akong bana, pati akong inahan kay Nasha'y Goiter. Maor po na iyang gimintin ron, hinggamay na hinahinay ang iyang liog. Salamat kayo ng lading.
3: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado.
4: Nakapalit po ko sabon nga Cligel.
5: Mm-hmm.
4: Nindot yung kayo kay isang buntag pa kami lamos, pagkahantod pagkahapon, first pa kayo ang unaong ba?
5: Oo ba, kinsa mo ni ma'am, si?
4: Diri sa SMD po, sir.
5: Ang singalan na to, ma'am?
4: Terry po, Terry.
5: Terry.
4: Ubuga po.
5: Sige, salamat mo ha.
3: Glajo Papaya with Collagen and Mel. 10 times power whitening soap. Mupahamis, mupakinis sa atong mga kutis. Pimples, whiteheads, blackheads, dark spots, dry skin. Uguban pang problema sa inyong panagway. Huwag tangon pinaagi sa Glajo Papaya with Collagen and Mel. 10 times power whitening soap.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Op, sigala. At tuwa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, og ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa atong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
2: Oy Mare, asa man ka paingon?
3: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta magkita ana?
2: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, baning, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
3: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
4: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
5: Ang Cesar Uno Store, kompleto o solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster o guban pa. Busa, giawhag ang tanan ng mga security guard at tuan ninyo o palit na sa Cesar Uno Store. Yeah, yeah. We were high and we were so
6: bad. Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng kutis mistisa. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of kutis mistisa for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis mistisa, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
7: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punun. Usahay mo yung unta tungod rani sa panahon. Pero, base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una, ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C, makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness, inubanan sa himsog na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
8: You are listening to the most sought after radio station. This is 90.9 Radyo Kalusugan. First in news and public service. The best in music and entertainment. This is your number one radio station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Sulayi ang 12-in-1 na kape na yaman sa antioxidants o superfood. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Ginawa sa purple corn, mangosteen extract, guyabano extract, moringa, ginseng, turmeric, barley, agaricus mushroom, grapeseed, robusta coffee o stevia.
1: Sugdi na ang healthy lifestyle kauban ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
2: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural.
1: Mapalit na ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1 sa inyong mga suking tindahan o butika dool sa inyong lugar.
3: Mister, kulang ba ang imong performance kay Mrs.? O di ka ha, Mrs.? Kulang ang imong performance kay Mister.
4: Sulayi ang TerraMax Herbal Capsule.
5: TerraMax Herbal Capsule.
4: Ang pinakakusgan o pinaka-epektibong adult supplement capsule for men and women. Ang TerraMax Herbal Capsule, adunay sagol nga, maca root, horny goat weed, cinnamon, ginseng, tongkat ali, ginger, ginkgo biloba, ug saw palmetto. Kung asa da kung tabang, aron ayuhon ang may erectile dysfunction o prostate cancer.
5: TerraMax Herbal Capsule.
6: TerraMax Herbal Capsule.
4: Diri na ta sa orihinal. Kung asa, siguradong Terra to the max. Mapalit sa mga butika.
7: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay, mula ulo hanggang paa.
8: Alang sa panginanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamarikya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Purok Pag-asa, Gredo, Panabo City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.

0: Ano-ano nga ba ang sanhi ng hyperacidity? This is caused also by your lifestyle, like for example, yung mga kinakain natin. Another cause can be lack of sleep and lack of rest. Andyan din po yung mental stress. Kulang din ang ating regular exercises. And of course, the excessive use of alcohol and smoking. So paano nga ba makakatulong ang ating CMB sa hyperacidity? So, ang ating CMB is an alkaline mineral supplement. So, ibig sabihin, makakatulong po ito para magbawas ng pH o yung tinatawag nating power of hydrogen, which is pag sobrang acidity, then since this is alkaline, manu-neutralize po niya. Aside from that, yung mga composition po ng minerals, like for example, aluminum and magnesium, these are minerals na makakatulong po sa mga cases ng hyperacidity.
1: Ang atong CMB ni Health Code International, available nino dinhia sa istasyon. Ug dugang kasayuran, pwede kang mutawag o mutext sa atong numero sa 0912-71-89-028. Pwede mong mutawag sa atong numero sa 0912-71-89-028.
2: Power 10 Pro Bio Capsule. Just see! Vitamin C plus.
3: Oh, good evening, Nung Lading ni?
4: Yes, sir, Nung Lading. Kasi nga lang na to, sir.
3: Ah, chief ko rin, sir, si Diyoskuro de Hilo, taga-Diplahan, sir.
4: At taga-Diplahan. Ang sa itong testimonies product, sir?
3: So, pasalamat ko sa inyong product sa Jassy o Powertin, sir. Okay na kaya kung lawas.
4: Katong wala pa ka nagamit sa Powertin o Jassy, unsang tayong gibati sa una?
3: Ang gibati na po sa una, sir, kanang mo tungas ko, ang akong ko. Dahil pagka ako hilig man yung kumaminaw sa inyong programa sa nung labing magabi eh.
4: Mm.
3: Ako isulayan. Isulayan na kung pawirte ng Vanjase.
4: Mm.
3: Lamig, lindot, kaya akong pamatay. Karoon muna nga, akong karoon nga, testimony sinu ang pagkanduta dyan sa pawirte ng Vanjase. Wala nila yung pangtambal akong kanyan. Okay na kaya akong lawas. Yung skuro di hilo, taga-Diplahan, sir.
2: Power 10 Probio Capsule. Just C, vitamin C plus zinc.
5: Lisa sa Hulga, sir. Nagpasalamat ba ako nung lading kay kining akong mga anak bitaw diha sa younger years ba nila. Gagmay kayo na sila niya. Karon wa ko magdahom. Nanambok na sila o niya. Nitaas. Kana na mato lagi kog eskwelahan ang mga maestra, ang mga kapwa inahan ba. Natingala kay ngano ko nung ni kalitra ko nung sutoy nga samantala ko nung sa una murala sila mga tukog. Nya matong mga tana sila unsay vitamins nga akong gihatag sila ha sa moto nga kanang ningon ko nga nindot gyud ang growmate nalisay ko nang lading ba kay sa una mong gusto gagmay pa sila.

0: Bulacan, Zamboanga, Cebu guys. Akong sistema ni sa Clayfield Coffee Mate, sa termino pa din na kung nainom, tungod kayo nakapatik ko sa pagdrama ninyo, pagkauma na yun, ipalit yun ko. Pag-try na ko inom, lamit yun kayo siya, so pag yun siya kalami. Nawala yun akong kakapoy nung laging niya. Saan akong lawas, saan akong paminaw.
1: Clayfield Coffee Mix, lamit na, magkaayo pa. Clayfield Coffee Mix.
2: You're tuned in to the best, the frequency 90.9, the station Radyo Kalusugan, your best music station in creation 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Opsigala at tua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, og ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
2: Oy Mare, asa man ka paingon?
3: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta magkita ana?
2: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Banay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
3: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
4: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Starts working like Miley.
5: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We
6: were high, we were so high. Nagato ko sa ako ang best friend. Ngayon siya, ay, nagsakit ba ya akong anak? Ngayon siya, sakit niya. Kalintura. Kusala yung good ang bidimak friend kay nang sakuan. Experience niya na ako nga naayog yun ko. O niya kay, ngayon siya, tinood ka? Nakadiha. So, nagyod kay, hindi mo ko magpakawala og bidimak. Nagpalit ko sa malandag. Ngayon siya nga, kuanab ko, bi, isa lang. Ngayon ko, duha, dagana lang. Sa dili, isa lang. Ako yun yung anong tanawon og maayo bagyod ko iampu ipud ayo pud dayon og paggamit og dili ni ampuan kay kanang naay gyud ang iyang anak
7: okay
6: kalintura, kalintura gyud to siya gikalintura gyud maayo napagkaugma siya maligo na kumita kay naayo naman ko napagato na pud nako siya ang anak ko plus dalan maayo na ka maayo na ko ba kanang mo ka sa malandat magpakuan ko di mag kanang mag tugon ko nga magpalit ko para pud sa akong anak
7: okay siya.
8: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsog nga lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
9: Memories. It makes you smile, but sometimes it makes you cry. Feel the inspiration, the love, the songs of your life. Let music say what words could never express.

0: You're tuning into a special program dedicated to the golden days and romance. This is DJ Aryan, and tonight we're sharing beautiful love songs to keep your heart company. Alright, at ang oras makaibigan, it's already 7:13 in the evening. And welcome sa tong programang Night Express with DJ Aryan. Ayan, sumayong gabi sa tanan. Kamusta man, no? Adlong Webes, October naman di. Ay, October 1, 2026. Ayoy! So, dali sa adlaw, uy, October na mo. Pag ani pag September, karon October 1 na. So, 2 months na lang hapit na mag-December. Paldo na naman. Sana all paldo. Ayan, so maayong gabi sa tanan. Once again, welcome sa tang programang Night Express. Kauban ninyong DJ, si DJ Aryan. Ako on board yun takarong gabi o na, no? Ayan, so maayong gabi sa tanan. So, uban ko ninyo sa tang programa sulod sa duha ka oras, 7 p.m. to 9 p.m. So, maayong gabi sa tanan sa mga naka-tune in karong orasa. Tune in na kay naka-onboard na si DJ Aryan. Sa mga suking tigpaminaw na nag-atang sa tuang programa matag gabi. Pero usahay, di madyo ka-onboard si DJ Aryan, no? Kagahapo ay kagabi, di ay nag-message. Abi daw nilang nag-onboard ko kay nag-ladyo daw patukar ilahang radyo kay nag-atang sa tuang programa pero waman convert gabi si DJ Aryan. Karon na lang daw sila maminaw. Sa mga suking tigpaminaw, no? Ayan, so tune in na sa 96.1 Infinite Radio and sa 90.9 Light FM. So connected ta karon sa Kibawi Bukidnon sa okay, so dili data connected. Ayan. So maayong gabi sa tanan, no? All the way from Santo Tomas, Kapalong, Talaingod, diri sa Panabo City, sa Tagum, sa Davao, and kung asa man kutob madungog ang tingog ni DJ Aryan, maayong gabi sa tanan. Sana all, bisag asa ramabot ang tingog ni DJ Aryan, no? Ayoy! Mas ang takalaga ni Glagyo, oy. Ayan, so maayong gabi sa tanan sa mga gusto mo text, no? Kung namoy song request, panawagan, mga birthday greetings. I-text na sa itong text line number 0912-175-1291. Naka-Facebook live ta karon sa ito ang Facebook page sa 96.1 Infinite Radio and sa 90.9 Light FM. Comment na mo sa ito ang comment section kung na mo yung mga panawagan or song request, mga pa-shout out. Mag-song request, mga kaibigan, katong mga love songs lang po. Adlong Webes, October 1, 2026, and happy birthday sa mga nag-birthday karon.
1: Happy birthday!
0: Asa may birthday, kaya ma-birthday si DJ Aryan. Ayan, and advance happy birthday sa mag-birthday ugma. Ay, kuan man day karon, Teacher's Day. Ayan, so happy Teacher's Day. Happy World Teacher's Day. Ugma is mag-celebrate ang Teacher's Day, not Teacher's Day. Ugma is mag-celebrate miss amo ang Teacher's Day sa school and dira sa may Panabo Gym ugma po. So yung mga mom and sir, di buok teachers dari sa Panapo City, so mag-abot mi ugma puhon.
2: Ayoy!
0: So na all, makasayaw, Miss DJ Aryan. Miss Dili, taganahan mo sayo, maka-appeal tag sayaw, ani. So maayong gabi, no, sa mga teachers na to dari sa Rizal Elementary School na namino karon, na naka-tune in karon. Ayan, so maayong gabi, mga gwapo na to, o mga gwapa na mga mom and sir.
2: Ayoy!
0: Time check, it's already 7:17 in the evening. Bukining rasa atod ka na to sa tuang sabon na kutis misti sa tuang carrot papaya soap and glutathione with collagen. Sa mga gusto mo gamit sa tuang sabon, mga kaibigan, available na diri sa tuang istasyon and sa mga dool na to na butika. Kunamoy mga pimples, mga acne, oily of face sama ni DJ Aryan gamit na sa to ang sabon na kutis mistisa sa wala pa rin nakatod sa to ang istasyon mga kaibigan located under sa Bongkawil Street Barangay Santo Niño Panabo City kilid lang sa PC Inn sa A Square Building and saka lang sa second floor turn left second door so, panuktok lang mo mga kaibigan para matagad mo sa sulod. Okay, nanatay nag-text. Sa mga gusto mo text, no, unya lang tamo dawat o call. Text lang sa atong dawaton karon. Sa mga gusto mo tawag or text sa atong hotline number, text. Okay, sorry, absent-minded si DJ Aryan karong gabi una. Sa mga gusto mo text, text mo sa tong text line number 0912-175-1291, 0912-175-1291. Text mo makaibigan kung ano may mga song requests, birthday greetings, mga pa-shoutout, panawagan. And again, naka-Facebook Live ta sa tong Facebook page sa 96.1 FNN Radio and sa 90.9 Light FM. Okay, time check. It's already 7:19 in the evening. Kining orasa hatod ka nato sa tuang Case Fragrances perfume sa mga nangita og long-lasting and affordable na perfume mga kaibigan sa mga mahilig og pahumot diha no sama ni DJ Aryan. Sipat ka klase ang pahumot ni DJ Aryan. Sa mga gusto stay humot. Ayan, so gamit na sa to ang Case Fragrances. Available na diri sa to ang istasyon sa Panabo City. Natay tester diri mga kaibigan para makapili mo sa inyuhang gusto na humot. And kung mupalit mo sa to ang sabon na Kutis Mistisa na may free na 3ml sa to ang Case Fragrances perfume. Okay, nanatay nag message or nag-comment sa to ang Facebook Live. Yan na to ni basahon mga kaibigan sa to ang pagbalik. Ayan. So, mubalik taon niya taon mga kaibigan. Stay tuned lang sa 96.1 FNN Radio and sa 90.9 Light FM sa to ang programang Night Express with DJ Aryan. And we will be playing the song Ngayon at Kailanman by Basil Valdez. And we will be right back.

0: Introducing Kay's Fragrances para niis sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
1: Nahadlok ka ba sa cancer, high blood, diabetes, myoma, UTI, udikhatrang kaso, insomnia, mga bukol-bukol sa imong lawas? Ayaw nagkabala ka? Inom na sa Mega Pure Herbal Capsule. FDA approved o aprobado sa mga eksperto. Mega Pure Herbal Capsule. Mega Pure Herbal Capsule. Napamatud-an ng epektibo, batok sa bisan unsang balatian. Kaya mo fight back sa mga viruses sama sa COVID-19. Mega Pure Herbal Capsule. Sigurado ang alibyo. Ang Mega Pure Herbal Capsule adunay siyam ka mga naturally powerful ingredients na dunay healing properties sama sa purple corn, moringa, ginseng, turmeric, barley, grapeseed, agaricus mushroom, mangustin extract, ug guyabano extract. Mapalit na sa inyong mga suking butika.
2: Theramax Capsule.
3: Sir, may buntag na imo, sir, no? Misulay ka sa kining Theramax. Unsay epekto, sir?
4: Tinood, sir. Nagasulay ko Theramax. Nagsulay ko, nainggan nyo kwan, tungod kay manguhit atong misis, wala kay mahimo kay kapoy man. So, bitso gyud ko tulo. Pag sulay na ko sa Theramax, sir, pag abot siya sa kauras, tingala ko nga, ni kondisyon man, ni barok man si Manoy. Wait ko sa kong asawa. Murag masuko akong asawa. Pag tanaw na yan, murag magdilihok ang ako, ha? Motong nibalik ang iyang pagtagat sa kuha mo ito, naglabing may awag na ko sa inyo, ha, para masulayan yun ninyo. Balit mo Theramax para mapareha mo na ko nga magbalipa yun kapat si Mrs. Kung kada ito initugulo si Mrs. sa kuha karun permintin na may labing-labing.
5: The greatest hits, the best love songs on Night Express.
0: The greatest hits,

Heart Speak Through Music here on 90.9 Light FM. And welcome back sa tong programang Night Express with DJ Aryan. Time checked, it's already 7:28 in the evening. O kining urasa hatod ka nato sa Meadowbrook Farm Plant Nursery. Sa mga gusto mo palit og mga grafted seedlings, sama sa cacao, durian, lansonis, rambutan, ug uban pa ng mga grafted seedlings, available na sa Meadowbrook Farm Plant Nursery. Ilahang nursery, mga kaibigan, is located lang sa National Highway.

0: 0912-0909-748-3712. And sa tong Aryan's Best Pure Tablia, sa mga nakita og pure na tablia, sa mga mahilig og champurado dihan, no? Yes, available lang ato ang Aryan's Best Pure Tablia. Contact lang po sila, sila ang contact number na 0948-0900-131 0948-0900-131. 100% pure, walang halong chemical. Sa mga gusto mo tawag, ayan ay, nagtawag, wala na to natubag, no? Karistorya pa man si DJ Aryan. Sa mga gusto mo tawag or text, open na tong hotline number sa 0912-175-1291-0912-175-1291. Now, may mga song request, panawagan, birthday greetings, tawag or text na sa tong hotline number. Ayan, naka-Facebook Live ta karon. Again, sa tong Facebook page sa 96.1 Infinite Radio and sa 90.9 Light FM. Comment na mo sa to ang comment section. Ayan, nanatay isa, duha, tulo. Comment sa to ang comment section. Alright, natay caller. Hello, good evening.
1: Good evening,
0: Didi Aryan. Good evening, Fatima, our first caller for tonight.
1: I'm your first caller and I'm your
0: avid
1: and listener.
0: Thank you for calling. How am I help you? Ayoy! Call center. Okay, Fatima, dagang salamat sa pagtawag. Unsa man ako ang ikalaga diha kanimo?
1: Wait lang ko, Didi Aryan, sa ako ang mga palalaw, guys.

0: Tuhan kepada IKUM. Long life, good health, and I will see you soon.
1: I'll see you soon. Sana all.
0: Sana all. I love you so much.
2: Happy birthday!
0: Kaya nito si Kate Abril o maayong panglawan o pagaan sa Lord o hait na kaalam na aron makalampos siya sa iyahang pagtuon o happy birthday para ugma Kate Abril.
1: Okay, unsa may title sa imong song request?
0: Para mo sa ko ang palalag ko ang awang ting song kay kan man mo karon kana masari man mo 1 year and 5 months karon ko an awang ting song nga ko an kani from this moment by
1: from this moment
0: Larian.
1: gusto niyo makanta ko from this moment. Wala na po kabalo. Ay, ayaw lang kay basig mo kalit o kusugugal.
0: Maulan po lang na ulit sa ulit.
1: Gani no, lisod na. Ayaw na lang. Okay, dagang.
0: Ang kanta na ito yan, si Kanaya Tuwing.
1: Unsa?
0: Oh,
1: okay, sige. Ito ano pangitaon sa to ang playlist no from this moment.
0: Okay,
1: okay, ito ano yung i-play jud no kay para sa inyo hani ni Ate Christina.
0: Yes, ako ano yung song ni Ate Christina.
1: Okay, dagang salamat sa pagtawag Fatima from Mako Davao de Oro. Ay, naapa di. Ay, abin ako tapos na. Okay, go ahead sa mong mga greetings. Abin ako mauna na to. Ayoy!
0: Ayoy! Ayoy! Ayoy! Ayoy! Ayoy! Ayoy! Ayoy! Ayoy! Ayoy! Ayoy! Ayoy! Ayoy! Ayoy! Ayoy! Ayoy! Ayoy! Ayoy! Ayoy! Ayoy! Ayoy! Ayoy! Ayoy! Ayoy! Ayoy! Ayoy! Ayoy! Ayoy! Ayoy! Ayoy! Ayoy! Ayoy! Ayoy! Ayoy! Ayoy! Ayoy! Ayoy! Ayoy! Ayoy! Ayoy! Ayoy! Ayoy! Ayoy! Ayoy! Ayoy! Ayoy! Ayoy! Ayoy! Ayoy! Ayoy! Ayoy! Ayoy! Ayoy! Ayoy! Ayoy! Ayoy! Ayoy! Ayoy! Ayoy! Ayoy! Ayoy! Ayoy! Ayo

0: Ang Gina o kay Uncle Joel o kay Uncle Genio o kay Auntie Gina. O kala lang, dito ay
1: okay, dagang salamat, Fatima.
0: Salamat.
1: Dagang salamat kay Fatima, our first caller for tonight, all the way from Maco, Davao de Oro. So maayong gabi sa mga listeners nato karon, no, diha sa Maco, Davao de Oro. Grabe, grabe dyan si Fatima. Ikaw na dyan, ikaw na dyan ang gitakna. Ayan, babasahon nato ni mga nag-text. From 482, hi, good eves, Miss DJ Aryan. Ako ikrit akong makauban sa Ratsada Toda Tricycle Driver sa Panabo City. Sila Panagsagan Family, Salino Family, De La Cruz Family, Madera Family, Tobias Bato Family, Apiledo Family, Rapas Family, Vidal Family, Aspire Family, ug sa akong makauban sa balay si Donald Suelto, Ismael Eufemia, Jimboy, Sally Wawikem Amor, Vilma Ruby Junjuran, Inday Ating, Edwin Joy Hermosa Family, Ukat Family, ug sa tanang namino karon ang nagreet Jojo Tampos from Santo Niño Purok Tres Carmen, Davao del Norte. Request kog song Bakit Ba song by Renz Verano. Thanks sa pagbasa. Ihangak si DJ Aryan umbasa sa text ni Sir Jojo Tampos. Grabe ragan kay sigipang shout out. Dagan salamat sa to ang solid listener, no, na si Sir Jojo Tampos all the way from Barangay Santo Niño Carmen. Ayan, so maayong gabi sa tanan, no, sa mga naminaw nato dira sa Barangay Santo Niño Carmen and sa iyong mga kaubanan sa Ratsada Toda Tricycle Driver diri sa Panabo City. From 104, request kog song Excuse Me song by Junior. Salamat sa tong texter, 104. From 429, good PM, DJ. Shoutout ko sa family Ponseg sa mga mag og sa magulang nako, Penyo, Marian, Joel, Tita, og sa apo nako, si Kate, ugma ang birthday.
2: Happy birthday!
1: Mag-8 na siya. Ayan. Happy birthday kay Kate. Happy birthday, Kate.

og sa oh nanay ap ah, okay sige and kay Kate pod nalipog ko sa text but anyways mo na siya. Ayan, so nagang salamat no sa atong texter 747. So mayong gabi si tanan sa mga naka-tune in karon dira sa Baghdad no sa Barangay San Vicente. Okay, dirita sa mga nag-comment sa to ang Facebook Live. Again, mga kaibigan, naka-Facebook Live ta karon sa tong Facebook page sa 96.1 Infinite Radio and sa 90.9 Light FM. Time checked, it's already 7:40 in the evening. O kining oras, hatod ka nato sa tong JK's Marketing, ato ang Mega Pure Herbal Coffee, ato ang Mega Pure Herbal Capsule, and sa to ang Terra Max na available na diri sa to ang istasyon, mga kaibigan, and sa mga dole nato na butika. And sa tuang sabon na kutis mistisa, carrot papaya soap, and glutathione with collagen. Personally, is mo nang ginagamit na sabon ni DJ Aryan, no? Kay oily man o face si DJ Aryan. Ang ginagamit is katong carrot papaya soap. Available na sa diri sa tong istasyon, sa mga dole nato na butika. Again, mga kaibigan, kung wala pa nakatod sa tong istasyon, is located lang sa Bongkawil Street, Barangay Santo Niño, Panabo City. Kilid lang sa PC Inn, sa A Square Building. Saka lang sa second floor, turn left, second door. Panuktok lang mo, mga kaibigan, kay wala pa tayo doorbell. Para matagad mo sa sulod. Alright, so basahon nato ning mga nag-comment sa to ang Facebook Live from Jong Dets. Hi DJ Aryan, greet me diri Detros family, naglata mi og tiil sa lamisa. Dugaya malata oy. Solid fans club ni DJ Aryan Tablia Club. Ayoy. Sa mukha sa Tablia Club. Ayan, sa mga gusto mo pa sa itong Aryan's Best Pure Tablia, contact lang ninyo sa 0948-0900-131. So 100% pure Tablia na siya. Walang harong, walang halong chemical. Dagang salamat kay Sir Jong Dets, no? And kay Lucia Limosnero, Happy World Teachers Day celebration sa tanang teachers, labi na sa mga teachers sa La Paz National High School, kang Ma'am Gwen Selgas, Ma'am Zerline, Ma'am Alvi, ug kang Sir Visto. Happy World Teachers Day no sa tuang mga teachers. Happy retired Teachers Day. Sa akong pinalanggang mother dear. Ayan. So shout out sa mga teachers nato dira sa La Paz National High School. Shout out po dako si Ma'am Zoylin Bemban nga mag-celebrate sa birthday sa tanang retired teacher sa DNSC ug labi na ka Ma'am Paulina Baba, college librarian sa DNSC. Ayoy! Isa naman si DJ Aryan, nagisod na mag-koan lipo. And kay Lizelle Balye Falda Sanchez is watching. Ayan, so nagang salamat kayo ati Lizelle, no? Pa-shoutout siya, I miss you. I miss you too, te. Ayan. Wala na ta nakita, dugay na kaayo, no? Librehin ako tibi atong sabot, no? Murag na drawing gihapon, wa pa na kuloran. Sandro Sersan. Ayan. So, hello Sersan, kamusta naman, no? Ato mga peso personnel dira sa PC Stack, no? Located lang dira sa Dato Abdul, likod sa Motor Pool. Kamusta man ako ang mga kaubanan dira sa trabaho sa una, no? Ayoy! Peso personnel. Ayan, so maayong gabi mga ma'am and sir. Time checked, it's already 7:43 in the evening. O kining oras sa hatod ka nato sa to ang Case Fragrances perfume sa mga gusto stay humot. And ang ita mo long-lasting and very affordable na perfume, available ato ang Case Fragrances na mapalit na diri sa tong istasyon sa Panabo City. Perfect any kung naumoy ka ng hatagan, no? Perfect ni siya pang birthday gift.
affordable ra to ang case perfume. Case fragrances perfume.

0: ako dai si Ryan Gudinis, nagpuyo sa Midsayab, North Cotabato. Isa ko ka si cab driver nga nagabiyahe adlaw-adlaw. Nga kanang inig mauli ko sa balay, wala na ko'y time sa kong asawa kay tungod kay kapoy na kayo. Sa diha nga nay naka-recommend sa kuha aning Tiramax capsule nga nindot daw kayo ni inig mo inom ka ani, mabalik gid ang performance nimo sa imong asawa. So kaning paggamit na ko ani na iba na gyud kay sa performance na ko sa kong asawa, nindot na gyud kayo ug nalipay gyud akong asawa sa tungod aning Tiramax capsule kay ang time nga nawala ni balik na tungod sa Tiramax capsule.
1: Tiramax capsule
2: mapalit sa mga butika.
1: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
2: Libuan sa tibuok kalibutan ang nag-antos sa insomnia ug lisod nga pagpagawa sa hugaw. Ug usa si Ginang Teresa sa mga nag-antos niini. Apan sukad nga niinom siya sa Mega Pure Herbal Capsule, nawagtang na ang iyang insomnia ug constipation.
3: Ako si Teresa Castillion, nagapuyo sa Rangani Province, 49 years old. Ang akong basalte sa Mega Pure Capsule, okay gid kayo siya kay dati wala pa ako nakatek niini. Pero nga ay ko problema sa akong bowel movement ko, na ako problema niya. Tapos sa pantry sa akong pagtulog. Pero after ko nakatake sa Mega Pure Capsule, okay na kaya akong bowel movement na ako. Ang akong pong pagtulog, okay na gid kayo siya. Kasi sa katong wala pa nakatry ni ini, ina nang itry para po nila ma-experience ang akong na-experience.
2: Ang Mega Pure Herbal Capsule, mapalit na sa inyong suking butika.
4: Ani ana, sadak bayan sa Davao ang Cutis Mestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagkaproblema sa masakas pa, itom-itom sa panit ug bekas nga labing problema sa mga kababaihan. Baho sa ilok ug tiil nga di kapugngan. Sakit sa panit sama sa buni, up-up makapawala sa blackheads, whiteheads ug makatabang sab. Sa pag-ayo sa pimples nga problema sa mga kabatan-unan, mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababaihan. Sulay sa pagamit aron mahimong Cutis Mestiza sa sulod sa pito ka adlaw. Hayahay.

The greatest hits. The best love songs. On Night Express.

0: Heart Speak Through Music here on 90.9 Light FM, and welcome back sa tong programang Night Express with DJ Aryan. Time check, it's already 8:10 in the evening. Kining oras sa hatod kanato sa JK's Marketing, ako ang Mega Pure Herbal Coffee, Mega Pure Herbal Capsule, and sa tong Terra Max. Sa mga gusto mo pa sa ato ang produkto sa JK's Marketing, available na diri sa tong istasyon and sa mga duol nato na butika. Sa wala pa nakatunwa sa atong istasyon, mga kaibigan, located lang sa Bongkawil Street, Barangay Santo Niño, Panabo City, kilid lang sa PCIN, sa A Square Building, saka lang sa second floor, turn left, second door. Panuktok lang mo, mga kaibigan, para matagad mo sa sulod. Kaya wala pa na ayo ato ang doorbell. And sa to ang sabon na kutis mistisa, carrot papaya soap, and glutathione with collagen. Unaamoy mga acne, pimples, and oily og face sama ni DJ Aryan. Ayan, so gamit na sa to ang sabon na kutis mistisa. Available na dito sa tong istasyon, mga kaibigan, and sa mga duol nato na butika. Sa mga gusto mo tawag or text, atong hotline number 0912-175-1291, 0912-175-1291. Naka-Facebook Live ta ka sa to ang Facebook page sa 96.1 Infinite Radio and sa 90.9 Light FM. Comment na mo sa to ang comment section, mga kaibigan, sa mga naay magpa-song request, panawagan, mga pa-shout out, birthday greetings. Okay, so dirita sa mga nag-text. From 7... Ah, okay, nabasa na day ni. From 860, DJ Aryan, pwede request song Sa Puso Ko by Vina Morales from Jimenez Family. Puro freebie, Santo Niño, Carmen, Davao del Norte. Maraming salamat kay Jimenez. Salamat sa Jimenez Family. Maraming no karon, all the way from Barangay Santo Niño, Carmen. Dagantag mga listeners dirang dapitan no sa Santo Niño, Carmen. And some part sa Carmen. Ayan. So, dagang salamat kayo, no, kay naglanog-lanog na dirang dapita. Happy tune in po. And sa tong texter 140. Hi DJ, miss you. I miss you too. Texter 140. DJ song nako yun ka. DJ song nako kay ikaw nga, ikaw na nga ito. Tapos ikaw ang sagot. DJ song nako kay All By Myself. Ganon yag si kwan uy song request. Ay, 5 lang po. Ayan, salagang salamat sa tong texter 140. Again, sa mga gusto mo tawag, no, atong hotline number 0912-175-1291, 0912-175-1291. Happy tune in, no, sa mga namino karon diri sa may PLDT, sa tong palingki diri sa Panabo City, mga kaibigan diri sa may fruit stand. Naghantag mga listeners, no, ato ang mga fruit vendors. Happy tune in po mayong gabi. And sa mga naminaw po nato dira sa Ulingan and sa May Manukan. Shout out sa Romano family na naminaw karon. Ayan, nagasalamat kayo sa pagpaminaw sa tuang programa karong gabi una. Okay, dirita sa mga nag-comment sa tuang Facebook Live. Okay, Glenn John Jordan. Shout out na ko sila mama na naa sa Carmen. Kinsa man na mama, sir? Sa pangalan sa imong mama, sir. Ayan, so shout out sa imong mama na nangino karon all the way from Carmen. Hindi naman matingog niya to ang... Okay, nasa naman niya tong effect. Alright. And kay Sandro... abi na kog unsa ba? Huhuhuha. Pa-shout out ko. Ayun so. Nagang salamat kay Sir San. Kamusta naman mo dala sa PC stock mo? Ayan. So, thank you for watching po, Sir San. And kay Angie Dap Og Villegas watching live, Allen of Rizal Elementary School. Panabo City, Happy World Teachers Day to all and to you, Ma'am Che. Ayan. Happy Teachers Day po. Kali kay si DJ Aryan makasayaw jud ni ugma. Why practice ni dito sayaw. Impas jud ni Ron. Ayan. Thank you po, Angie Dap Og Villegas. And kay Ginski Abonero Kacho. Hi DJ Aryan, pa shoutout ko sa kuwang anak Julian og sayang papa Hulmin Romano og sa kuwang pag-umangkon Dodong Nakua og kay Jojo Rudith Paluga. Request kog song, Bakit Labis Kitang Mahal? Thanks sa pag-greet ni mo, DJ Aryan. So, dagang salamat kay Kingski Abonero Kacho for watching and for listening, no? Sa tuhang programa all the way from Suarez Compound. Bonin sila itong mga avid listeners na mo-message jud kung mo-onboard ba daw ta. Ayan. Karong gabi yun na is naka-onboard si DJ Aryan. Ayan. So, shout out sa mga avid listeners na naka-tune in karong orasa. So, mayong gabi isa tanan, no? And, condolence day sa Flores family. Si Nanay Tio Pista Flores. Tio Pista. Kasi makabisita na dira si DJ Aryan, no? So, condolence sa family, Flores family. Time checked, it's already 8:16 in the evening. Okay, so natay mga bago nag-text. Duha ka buok. From 4 to 9, good PM, DJ. Request kog song, birthday song. Salamat DJ, patugtog ha. So, ganyan salamat sa itong texter 429. Okay, magpatugtog taon niya o birthday song. Happy birthday sa itong texter 429.
1: Happy birthday!
0: From 140, DJ, shoutout ko sa kong anak na si Chestine May. Lakaba na sa banay-banay. Sana happy siya akong anak. Salamat sa itong texter 140 and shoutout sa mong anak na si Chestine May Lakaba na

mag-text sa itong hotline number 0912-175-1291, 0912-175-1291. Time checked, it's already 8:18 in the evening. Mukining orasa hatod ka nato sa Meadowbrook Farm Plant Nursery. Sa mga gusto mo palit og mga grafted seedlings sama sa cacao, durian, and sonis, rambutan, ang uban pa ng mga grafted seedlings. Ayan, available na sa sa Meadowbrook Farm Plant Nursery. Lahang nursery, mga kaibigan, is located lang sa National Highway, Barangay Santo Niño, Carmen. Og makontakt sa lahang contact number na 0909-748-3712, 0909-748-3712. And sa tuang Aryan's Best Pure Tablia, sa mga mahilig og champurado diya, and nakita mo og 100% pure na tablia, available na tuang Aryan's Best. So, makontakt sila sa lang contact number na 0948-0900-131. 100% pure tablia, walang halong chemical. Sa mga naaday business, mga kaibigan, and kung gusto ninyo i-promote or i-add sa inyuhang mga business, pwede kayo mo message sa tuang Facebook page, no, sa 96.1 Infinite Radio and sa 90.9 Light FM aron ma-promote na inyuhang mga business. Okay, natay texter from 654. Good PM, DJ. Mag-request kog song Dito Ka Lang by Moira De La Torre. Pahinungod na ako sa akong palalab na si Ate Christina. Unta ma-play ni mo Fatima ni ng Mako Davao de Oro. So, dagang salamat kay Fatima na namino ko ron all the way from Mako Davao de Oro. Kamusta na ito ang panahon nila sa Mako Davao de Oro, no? Once again, mayong gabi sa tanan sa mga listeners nato na namino ko ron sa Mako Davao de Oro and nila sa Mawab Pod, mga kaibigan, no? So, yung gabi is satanan. Naka-Facebook Live ta karon sa tong Facebook page, mga kaibigan. Comment lang mo sa tuang comment section para mabasa na ito, mga kaibigan. Kung na may mga song request, panawagan, mga pa-shout out. Ayan. So, una is World Teachers Day, no? Ang gina-greet day, Happy Teachers Day at mga teachers, no? Sa Rizal Elementary School. So, kaganina kay nag-practice og sayaw, pero wala nakaabot si DJ Aryan kay nanguli na sila. Bas yun ni Uma, bro. Sabi lang, basta importante, manikamot raman tagsundog sa stepping. Ayan. Happy Teachers Day, no, sa mga teachers na to all over the world. Happy Teachers Day po. Digitally, may mong maestra. Ayoy! Salute to all teachers. Time check, it's already 8:21 in the evening. Sa tong programang Night Express with DJ Aryan. So, maayong gabi sa tanan sa mga namino na to karon diri sa Panabo City, diri sa may Ibanez Subdivision, diri sa may Gala-Gala, sa may Palengke, no? Na naglanog-lanog ta dira, mga kaibigan, dagang salamat. And some part diri sa Panabo City, sa mga kabukiran nato diri sa Panabo City na naglanog-lanog ta, mga kaibigan, sa mga naka-tune in karong orasa, dagang salamat and maayong gabi sa tanan. Time check, it's already 8:21 in the evening. So, mabalik lang taon niya taon, mga kaibigan. Stay tuned lang gihapon sa to programang Night Express with DJ Aryan sa 96.1 Infinite Radio and sa 90.9 Light FM. We will be playing the song Sa Puso Ko by Vina Morales and we will be right back.

0: Express.
1: Introducing Kay's Fragrances para niyo sa mga babae ug lalaki nga gustong magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, humot nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
2: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza. Gandang pantay mula ulo hanggang paa.
3: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
4: Ang constipation usa ka kondisyon kun asa gahi o lisod ang pagpagawas sa imong hugaw. Ang constipation pwedeng magresulta sa almuranas o dikaha sakit sa kasing-kasing. Ug usa si Nanay Rosa sa mga nag-anto sa constipation. Apan sa kanunay nga pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, regular na ang iyang pagbawas.
5: Si Rosa Bisaga, 65 years old, nagpuyo sa Kawa, sa Rangani Province. Ang akong gibati sa wa ko makainom og Mega Pure Capsule, dili ko halos makabawas. Sa nakainom na ko og Mega Pure Capsule, makabawas na ko sa hagatulo sa usa ka adlaw. Sa wala pa makasulay, sulayin ninyo.
4: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.

The greatest hits. The best love songs. On Night Express.

Heart Speak Through Music here on 90.9 Light FM, and welcome back sa tuwang programang Night Express with DJ Aryan. Time checked, it's already 8:48 in the evening. O kining ra sa hatod ka nato sa JK's Marketing atong Mega Pure Herbal Capsule, Mega Pure Herbal Coffee, and atong Terra Max. Sa mga gusto mo pag sa tuang produkto sa JK's Marketing, available na diri sa tuang istasyon sa Panabo City and sa mga dool nato na butika. And sa tuang sabon na Kutis Mistisa Carrot Papaya Soap and Glutathione with Collagen, available na diri sa tuang istasyon, mga kaibigan, and sa mga dool nato na butika. Kung na may mga pimples, dark spots, whiteheads, acne, and kung sama mo ni DJ Aryan na oily of face, ayan, so gamit na sa tuang sabon na Kutis Mistisa. Ang ginagamit ako na sabon, mga kaibigan, is katong Carrot Papaya Soap. So, gusto mo hamis, no? Ayan. So, gamit na sa to ang sabon na Kutis Mistisa and sa to ang Case Fragrances Perfume. Sa mga nangitag long-lasting and affordable na perfume, perfect kaya niya pang regalo sa mga nag-birthday, mga kaibigan. Ayan. Available na diri sa itong istasyon. At ay mga tester diri para makapili mo sa inyong gusto na humon. Time check, it's already 8:49 in the evening. So, pasahon na ito ning nag-text diri, no? From 262, DJ Aryan. Thanks, DJ Aryan, sa pag-greet ni mo sa amua. Ayan. So, welcome po, no? Sa ito ang texter 262. 262. Wala na pa si DJ Aryan. From 140, DJ Song na ko kay Yunka. Ay, lahi day ako na play. Katong ikaw na nga ito. Sorry ka, ayun, no? Narong ang kuan pag-play na song ni DJ Aryan. Oh, sige. Next time na lang siguro na imo ang song request. 140, no? Ayan, so narong o play ni DJ Aryan. Mapasaylo pa ba si DJ Aryan? Sa mga nag-comment diri sa tuang Facebook Live, kaya naka-Facebook Live ta karon sa tong Facebook page sa 96.1 Infinite Radio and sa 90.9 Light FM. Gingski Abonero Kacho. Ah, okay. Hi DJ Aryan, shout out ko sa akong anak Julian og sayang papa Hulmin Romano og sa kuang pag-umangkon Dodong Nakuwa og kay Jojo Rudith Paluga. Request kog song Bakit

Labis kitang mahal. Thanks sa pag-greet ni mo, DJ Aryan. Ayan. Ato ananing na-play, imuhang song request, Gingski Abonero Cacho. Ayan. So, happy tune-in po, no? Sa mga naminaw nato karon dira sa Suarez Compound. Ayan. So, natay texter, new texter. Salamat sa pag-play, DJ Aryan. Shoutout na ko sa akong pinakamamahal nga la-love, si Ate Christina. Happy 1 year and 3rd month, sari ate. And sana magtagal pa ang relasyon natong duha. And I will always love you, Ate Christina. And advance, happy birthday this coming Sunday from your loving loved one, Fatima ng Mako, Davao de Oro. Ayan. So, dagang salamat kay Fatima, no? Kay Christina Ponce. Okay, so birthday day ni Christina karong Domingo. Advance happy birthday kay Christina Ponce. Mabirthday si DJ Aryan Ana, ha? Ayan. Talagang salamat kay Christina and kay Fatima na namino karong orasa. Ayan. So time check, it's already 8:52 in the evening. Wala na dyan tayo oras, mga kaibigan. So, katong wala pa nato na play ng mga song request, next time na lang siguro, no? Kaya kailangan na pa sa itong oras, mga kaibigan. Next week, nasad ta ninyo mag-uban-uban, no? Nadetay programa sa Domingo. So, wala pa nakabalo, natay program every Sunday, alauna hantod, alas 3 sa hapon. Sa ito ang programang Your Moment, Your Song with DJ Aryan. Song request lang gihapon, mga love songs lang po atong gina-play. Sa mga wala na play nato na mga song request, pwede nato na siya isong request this coming Sunday. So, wala man tayo oras karon, mga kaibigan. Medyo kaulan nun nasad, no? Kay nagsigi nagdalugdog pangilat. Kasi mabtan nag-ulan si DJ Aryan. Bahalag mo ulan, basta inig-abot na ako sa Mumbalay, dira na mo ulan. So, pauli asa si DJ Aryan. Ayan. So, dagang salamat sa mga naka-tune in karong orasa, sa itong mga avid listeners. No, dagang salamat sa pagpaminaw sa itong programa sulod sa duha ka oras, 7 p.m. to 9 p.m. So, before mag-signing off si DJ Aryan, mga kaibigan, salamatan na to ang management kay Attorney Ulysses Salabaw, kay Ma'am Rose, and kay Sir Wolfie, and sa to ang technical na nasa Picas Lawak, Sir Kevin, and sa mga kaubanan na to ng mga co-DJs, mga news anchor reporters. Ayan, so nga salamat, maayong gabi sa tanan. And of course, sa to ang mga solid listeners. Ayan, so nga salamat kayo sa pag-suporta sa to ang programa Matagabi, no? Sa to ang Night Express. So daghang salamat, maayong gabi sa tanan. Time check, it's already 8:54 in the evening. God bless us all and have a good night.

0: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi po nun. Usahay mo yung unta tungod rani sa panahon. Pero, base na inahanglan na ugdugang suporta ang imong lawas. Palig-una, ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsod na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
1: So, praise God. So dako kong pasalamat sa Ginoo nga naay gihatag sa Ginoo sa ato nga tambal nga bitimag. So ako dako kayo as in taas kaayo akong testimony gyud sa una pang panahon tong 2017 nga nagbleeding ko nga operahanan ko adto nga time nga naay kuan sa akong matris naay bukol dako kaayo. So kapila ko nagtibis dako ko kaayo gasto. So nag-ingon man ang kuan ang mga uban tao sa ako nga ayaw pagpa-opera kay wala na kay kusog. So nagtuo og naglaom gyud ko nga ang bidimak as in gyud makaayo kay wa man gyud ko gadayon og kuan kanang wa ko makuha igyud og matres hantud karon. Dako pa salamat po sa Ginoo nga tuohan gyud nato ang bidimak nga makaayo kay ni agi ko tong una nga bulan gisakitan gyud ko ngipon buntag gabi tungod sa kagahit sa atong ulo, dili ta mo palit kay murag sayang siguro ang kwarta. So ako bungol-bungol lang pud ato na tay nga ang akong ngipon wala koy tulog, sige ra kog ugom og eyes. Daghan tambal nga ako napalit, wala gyud na ayo. So nag-ilis ko ato nga tay kay nagtrabaho man ko sa gasolinahan. Nag-ilis ko nog atubang nako sa pertahan kay mo trabaho na lagi ko kay tulo pa ka adlaw ang akong absent. So pag atubang nako, nilabtik yung kasakit sa ngipon nga walay ka butangan, muambak nako sa bintana sa kasakit. So nag-ingon akong bana, kagahian sa akong ulo, pagpalit lagi og bijima, kay nakadumdum ka ni ato, katong akong ngipon-pud nga niburot og ayaw nga murag mabuslot na direk, 2 times lang siya nagtumar, nibuto dito sa sulod wala dire, pero ang silingan nibuto yun og iupirahan. Pero siya wala yun maupirahin. So sabihang paglaptik sa akong ngipon, niingon ko nga, mupalit na lang kong bijimak. Naghinahinay kong lakaw ni absin na lang kong muna. Muadto ko kang Pastor Lindo, basta makapalit gani ko ana, na ako'y bateon ana. So pag-inom na ko, isa ragyod pag-inom na ko, nga nilanay ang iyang uwil diri sa akong kuan, lagos. So nihupa gayod siya nga hantod karon wala ni bali. So dako ko pasalamat sa Ginoo nga kinahanglan gyud nga mopalit gyud tag bijima kung unsa akong bateon.
2: Indang de Pedro, agalong sulitan diri sa Naga. Ang nagamit aning product ninyo, ako ang Paris. Na siya'y bukol sa iyahang tutunlan. Siyang gipamintin na mga 4 na kabak sa amo ang nagamit. Nawala ang katong iyahang bukol sa tutunlan. Kaya akong mangutan ako sa iya. Kung sukad siya nagamit sa Power 10, Robayo. Okay na siya. Dili na katong mag-istorya siya nga madugay niya istorya. Mapagaw siya.
3: Pinaka-epektibo, pinaka-sigurado. Power 10, Robayo Capsule. Power 10. Probayo Capsule, paglawas mo nga sigurado.
4: Dear Lord, I come before you at the end of this day to thank you for the gift of life. Thank you for inviting me to come closer to you through your word, my family, and my friends. And for every opportunity of finding you in the events of this day, and for all the people that you have sent me today. Thank you, Lord, for the work that I have accomplished and the victories over self. No better gift can I now offer you at dusk than the many hours of the day I spent trying to please you, O Lord. Keep me ever aware of your personal concern, your life-giving presence, and your unfailing love. Amen.
5: You are tuned in to Light FM. We are DXPC FM. Here in Panabo City, we are Light FM, where good music and entertainment, plus public affairs and information come together. Ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: puno ng inspirasyon ang gigising sa'yo sa umaga mo. Pinagpalang musika.
1: Pinagpalang musika.
0: Kasama ang pastor ng bayan.
1: Pastor ng bayan.
0: Na si Pastor Dan, ang kaibigan mong maaasahan.

0: abu.
1: Salamat sa Ginoo, may paglaom nga dala, mga matag-adlaw nga moabot ha, mga kaibigan, mga kaigsoonan. Paglaom tungod kay ang Dios nga atong makauban sa tibok adlaw o sa atong tibok kinabuhi. O sa kalaming gamhanan nga Dios o ga Dios nga matildanon siya mga saad kanatong tanan mga kaigsoonan. Busa sa ngalas buk ang personal grupo sa kaibigan, ako mong gidapit uban ka na ko ang tood alas 5:30. Nindot ka itong unahon ng Diyos, nindot nga sa dilipa kita mga buhat sa itong mga naandan, adlaw-adlang buhaton, o di ba ka sa dilipa kita mga lakaw, padulong sa itong mga importante mga lakaw. Nindot nga itong mauna ang Diyos, kanang ato siya mapasalamatan. O ga, nindot po't igsoon nga kita magpamalandong siya ang balang presensya, makapaminaw sa iyang mga minsay, alang kanimog, alang kanako, alang kanatong tanan, mga kaibigan.
0: Kay kawa na ama.
1: Usa lang kanako, usa kinika pribiliyo, nga iyang gihatag ka na to. O niya, usa kabutanggin po nga that we should be grateful. Nga nakamatapa kita aning adlawa. Og nabuta ani nga pizza 2 sa bulan sa Oktubre 2026 kaibigan. So ako naginaot nga sama sa naandan ana mo di karon nagaatang nagpaabot sa atong pagsugod. Uban sa ipakayo alas 3 pa. Nagpaandar na silang radyo. Although nalipay ko na yung mga radio station igsoon nga alas 3 pa naka-on air na og nagka-connect na sa atong apps nga asa madungog ang mga awit ng makalangit. Mga kaibigan, mga kaigsoonan ko. Og sa tanan nga karon pa nagkapaminaw, mga kaibigan, ako kini si Pastor Dan Dangalio. Og broadcasting live tadi ni sa Dakbayan sa Valencia. Madugo kita mga kaibigan sa 98.5 Radio Kaibigan. Og nakahook up ang atong programa sa lalaing mga radio stations. Dini sa Mindanao og naa po tayo partner station sa Visayas. Og mausap igsoon nga makita o madugo kita sa atong Facebook kay naka-live ta karon sa atong Facebook account Dan El Evangela. Og salamat sa tanan nga share sa atong live. Dako kay naga kanang kahimo ano katabang sa atong ministry nga inyong gina-share. At salamat sa Dios igsoon aduna tay 52 comment as of now. And then naapod tay 52 ka shares. So, malipay ko kung mo share ka tapos mo comment ka.
0: At kung Dios
1: or mo comment ka and then mo share. O masag-asa din mauna.
0: Wala.
1: Ay importante igsoon nga nag-share ka tapos nag-comment po at isa kong bawaan kung asa tama na itong programa. O gakinsay ka paminaw sa itong programa. Kung karon pa ka o talagsarig ka nga magka-comment din sa itong Facebook Live. Malipay kong masayaran kung taga-asa ka kaibigan. Labi na ka itong gatiks ka na ito sa itong numerong 09-27-71-12-12. Osbon ko, malipay ka ikong masayaran nga naminaw mo, text mo sa itong numero. Labi na sa mga lugar nga wala kay gatiks mga kaibigan, text mo sa itong numero. 09-27-71-12-12 mga kaibigan. Osbon ko ah, ako kay nang kalipay na ko igsoon kung mabawaan ako nga naminaw mo sa itong programa. Maayong buntag diya sa Sungko Lantapan. Diya tagabi diya sa tulugan, aron duyugan ang pamilya saway sa pagpanaw, pagpahulay sa usa ka ilado, respetado, gimahal sa mga katawhan sa Lantapan, siya Dato Miga Gitay. Dato Victorino Asaway, no, diya sa tulugan ng Lantapan na kaya tingdaganas tao gabi dito. Dito ta, taliwala sa kabugnaw o medyo taliksik nga panahon. Halipay ko mga tao to adito aron na ipakita ang ilang respeto o paghihigugma sa pamilya Saway. Salamat kayo mga kaibigan na tuwa dito o galbing ilan ni Igan Hila Dryan. Igan Luloy Apadla, salamat kayo. Igan Bibi, nga usatsab sa nagningkamot po nga magkaservisyo ang grupo sa kaibigan. Oga sa tanan ng mga lideres nato nga tuwa dito gabi, salamat og maing buntag kanyang tanan karon. Igsoon ang programang Pinagpala Musika, quickly, ako lang gini-acknowledge sa kining mga naka-hook up na kanato mga kaibigan, og salamat sa tanan nga naka-signify na din eh. Oga, timaan nga naka-on-air na ha. Oga, madahog na ang programang Pinagpala Musika diya sa inyong lugar. Naguna ganyan mga kaibigan, na naka-signify ganyan kanato ang 98.5 Radyo Kaibigan. Din ni Sadakbayan sa Valencia. O gisundan kini sa GSFM diya sa Bugka, San Fernando Bukidnon. May nanawag mga kaibigan kinsa kanin. Arap din kayo GSFM diya sa Bugka, San Fernando Bukidnon. Radyo Sapol, My FM, Digo City 95.1. Diyosab sa 91.7 D1FM Marihatag Surga del Sur, 94.1 Radio Kamayulenga Surga del Sur, 98.1 Barangay Radio Bislig City, 90.7 Yellow Line FM Pangatukan Bukidnon, 89.3 Heart FM ang radio ko Kalilangan Bukidnon. Nakahook up na po nato ang 96.5 Tribal FM San Miguel Surga del Sur, 100.5 Chel FM Denise Bukidnon, ay mutang diya sa Kabanglasan, o dagamang dapit nga madungog ang 100.5 diya Southern part of Bukidnon. In kaso di mabot o di maka-on-air ang atong laing mga partner station banda diya South Bukidnon, paminawan nyo ang 100.5. Mas buwan ko 100.5 diya sa Damulog, North Cotabato, diya sa Carmin, North Cotabato, diya sa Patis Banisila, North Cotabato, diya sa Tawas, Buda, diya sa Loriga, bisan pa diya Igsoon sa Dato sa Lumay, Baganihan. Padulong ato sa Marahan, paminawan nyo ang 90.5. Or, pwede po ang Light FM, Banda Arakan, Igsoon, abot na diha, 94.5. Anyway, Igsoon, nakook up na ka na to, ang 100.5. Huwag mo sa magkabigan, ang 96.5, Big Light Radio, Kibawi. Salamat, Pastor Eli Tinaco. May radio, 98.6, Kalamba, Misamis, Occidental. 97.9 na Power Radio of Villanueva, Misamis Oriental. 105.1 na DXRM, Radio FM Tagbina, Surga del Sur. 102.9 Metro FM Rosario. 88.5 Flash FM San Francisco del Sur. 90.3 Radio Bandera Talibon Bohol. Audio sub sa 102.5 King's Radio Natuan, Surga del Sur. 96.1 Infinite Radio Panabo City, 90.9 Light FM Panabo City. O kaptabot ko na ito mga kaibigan, ang 94.5 Big FM diha sa Kapalong, naglanog-lanog sa Davao Areas mga kaibigan, 94.5. Salamat umay buntag sa tanan nga mitagbo ka nato sa Kapalong sa akong pagbisita diha. Oga, nagpaampo usab. Gawa sa ilang pagpalit sa itong produkto, nagpaampo usab sila. Apila mga produkto at usab ni paampo ang nagawiton sa Diyos alang sa ilang kayuhan. Malimot magigus ang pangalan, pero nalipag kay ko. Uban kanila, nagwat ka na ako mga 2 oras kasi ayaw pagkayo sila ito ala dito. Salamat na ito mga listeners sa Big FM 94.5. Hook up na po ka na ito magkaibigan ang 92.9 Raka Radio Bayugan City. Hook masab sa 93.3 Tapa Radio Bayugan City. 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. Mapod ni kusog igsuon abot ta dini sa Valencia kung mag-run out ta dini or ana makapaminaw gihapon mo kanila. 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. 106.9 My FM Norte. Ya ni sa Agusan del Norte makaibigan atong bag-ong station nga gihook up ta bulo. Voluntary hook up kanatos pagkaroon. Salamat kaayo 106.9 Radyo ng Masa Sarangani Province. Malimot ko sa frequency sa Radyo ng Masa. May magiging datong sulti din ang frequency at least na magkadungog o yan ang mga parinti dito ilang masultihan na pamina mo aning frequency o idaya niyo yung radyo matagadlaon. So anak, importante iso na binagkong di kay familiar sa ako ang maong frequency. Anyway, salamat kayo Radyo ng Masa. Aumo sa magkaibigan ang 104.0 ICFM Wao Lana del Sur. Radyo Bandera 96.7 Kidapawan City magkaibigan. Aumo sa ang C102.9 FM Kagwait at Surga del Sur. 104.9 Real Betrayo Hingog City. 94.9 DXDD Radyo Kaibigan Nagindingan Misamis Oriental. Salamat kayo Radyo Kaibigan. 101.1 FM Barangay Radio Gipo Sambuanga del Sur. Aoga ang atong bugtong partner sa Iloilo ang GTFM 95.5 Lambunaw Iloilo. 88.1 Metro FM Prosperidad. Aoga ang 99.1 ang atong bagong partner station Digsoon. Mag-1 week pa ang 99.1 Energy FM. Naglanog-lanog igsoon diha sa North Cotabato o pinakmadapit sa Maguindanao o bisan pa sa Sultan Kudara. Text mo ko na ko ang nagkapaminaw sa 99.1 pa tumasayaran kung asa taman maabot ang atong signal. Sa pinakalayo, gikan sa Kinapawan nga naminaw sa 99.1, text mo ko na ko mga kaibigan. Malipay kong masayaran nga naminaw mo, unya, malipay kong masayaran kung asa mo abot kining 99.1 Energy FM, Kidapawan City. Salamat sa pagdayon, palayong pag-shares sa atong Facebook Live o pag-comment din eh. Maayong buntag, maing aga sa imodera, alagad. Alagad Bert, nayuba ni Pumuseno. Diya sa maray-maray, maing aga sa iyong tanandera, maing buntag. Matman niya, Pastora, maayong morning. Salamat sa Ginoo sa pagapukaw sa kabuntagon nga nakapamati kami sa pulong sa Dios. Shout out ko sa akong nanay sa Malipayon. Uli ko dira buwas. Salamat, Pastor Dan. May aga sa imo dira alagad. Dira sa San Juan, maray-maray Don Carlos. Alagad ni sa Simbahan Katoliko diha San Juan. Salamat kanimo ug ato pud ni siyang functionary sa kaibigan diha sa San Juan, maray-maray. Atong oras igsuon garon, 17 minutos makalipas ang alas 4, mag-ampo sa ta mga kaibigan ko. May buntag dai kay Pastor Pat, ano, kang sanay, nawala man. Mag-ampo ta mga kaibigan ko. Mapasalamaton ako Ginoo nga nagaduol kanimo ning takna sa kabuntagon, aning lain na pud nga matahom nga buntag nga imong gihatag ani kanako o ani kanamo. O kauban sa libuang tigpaminawa ni mong programang Pitagpala Musika. Among giusap ang kasing-kasing sa pagpasalamat, pagdaig, pagsimba kanimo. Ning sa kabuntagon samtang kami magapaminaw og mga awit ti makalangit og si mong balaang pulong. Dini sa programang Pitagpala Musika. Salamat Ginoong imo kami gibantayan sa tibuok ka. May labayang adlaw na among mga bulato mga lakaw. Og salamat o Diyos nga imo sa kami gabanan sa among pagkatulog. Itaga kay gayunan nga makapulay kini among lawas. Aroma andam na pod sa laing adlaw na pod nga mga bulaton. Og salamat tungod kay bisan uban kanamo. Basic kaayo. Apan salamat nga nakagahin pa po panahon sa pag-uban kanamo sa pagduol kanimo. Aron nagikapasalamatan sa imo pagkamaayo sa mong kinabuhi. Salamat Ginoo kay bisan pa sa mga hagit sa kinabuhi mong gitugot sa gihapon amo nakita. Oga, nasinati ang imong pagkamaayo. Ang imong milagro, ang imong gahom, ang magkayong matagamtaman. Labi na ang imong balaang presensya, pinagi sa balaang Espiritu Santo. O karong Ginoo, laing adlaw, laing kayo na pod nga kami, magkapaminaw og mensahe kanimo. Nya medi lamang pagtuon, apan agpamalandong sa imong mga pulong. Ang ako nga pag-ampo ang makasing-kasing abli kini nga mudawat sa tanang mga pagtulunan, mga pagbadlong, mga giya, mga ipamangno, mga pahimangno kanamo. Abli kini og anda mudawat sa mga minsay nga imong ipabot kini kanamo karon. Og samtang kami magkausa karon sa pagumalandong sa imong mga mensahe. O ba ni, bantay mo tag-usa kanamo kung asa mang dapit ang mga listeners karon. Bantay sila Ginoo. Apil ang mga OFW. Og bisan pa ang atua sa Luzon, kasagaran kanila taga Mindanao nga atua na trabaho. O bisan pa sa Visayas. O asa mang dapit karon nga naminaw, o ba ni, bantay ang matag-usa kanamo Ginoo. Salamat Lord. Kanimo kita kong gitugyan. Gipasalamatan. Sa pangalan ni Kristo Jesus nga among gidug manluluwas. Dios nga matod anon siya mga saad. Kanamo nga iyang makatawan. Ginoong Hesus Kristo. Amen. Og amen.

Amen. Glory to God, mensahe sa awit ha. Panginoon, kay buti mo sa amin or sa akin. Salamat sa Ginoo. Atong oras igsuon karon 26 minutos makalipas ang alas 4 may buntag kang kaibigang Ilimarir tali sa Aeroflo. Virgie Mandin. Norma Pepito. Maayong pagpaminaw. Mercy Tabunyag. Kahit ako ni Kanora Sudaria, maayong buntag o maayong pagpaminaw. Lindin na Amuntal, og Tuto Kansyonala Kantor. Diha sa Pandan, South OP, Maguindanao, magandang umaga po. Taga Maguindanao, text mo ka na ko kung naminaw mo. Labi na kung naminaw mo sa 99.1 kay atong ginasurvey karon kung asa gyud maabot ang signal sa 99.1. Text mo kanako, malipay kay ko. Taga Maguindanao, Sultan Kudarat. Kaibigang Evelyn of Esperanza, ato man ang listener sa Radyo Bandira Kidapawan kay maabot man diha. Try po daw ang 99.1 para in kaso di madungog ang 96.7. Ang Radyo Bandira, at least na pamilaing opsyon, ang 99.1 Energy FM. Lydia Tambihon, Pulipda, maayong pagpaminaw. Kaibigang Lunarda, Asidilio Bantoto, Banigan Victor, diya, buutang magtiayon, maayong buntagan nyo diya sa Kidapa, sa Dahingoog City. Lourdes Andongo, good morning, Pastor Dan. Excited na kumaminaw sa pulong sa Diyos watching from Mingoog City. Salamat ikayo. Cecil Sarilia Ando, may buntagigan, Cecil. Bisan sakit ang pangitabo, daigong gihapon kanamo, Ginoo. Wow, salamat sa Diyos sa kasing-kasing. Nga despite sa makasakit, andam kaya pumudayik sa Diyos, may aga, may buntag ka ni mo igan Cecil, ando o ban igan dodong dia. Sa mga sarilya family, may buntag. Kang Mama Maria, pagmingaw na ko nila, ani. May buntag ka niyong tanan diha. Biyaya mo sa akin, laging laan. Arlene Salva Aligre diha sa Dubai, maayong buntag, maing pagpaminaw. Greet ko sa kuang nanay Inday Salva diha sa Marihatag og sa kuang manong tata ti Rochella Salva. Salamat pa sudan. Salamat po paminaw igana. Igana mercy. Tabunyag maayong pagpaminaw. Igsoon ato atangan ang balaang pulong sa Dios ng importante ang kabayan sa programang Pitagpala Musika. Right after aning kantang Hindi Ka Nagkulang.

Amen ang pag-ibig ng Diyos. Kanimo igsoon, kanako, kanatong tanan, walay katapusan. Kini ang gugma, wagi paglubada. Maayong pagpaminaw diya kang kaibigang Luwela diya sa Rosario. Rosario Agusan del Sur. Nga naminaw matapanya kusuga. No? Imo nga radyo din eh. Siguro po niya pasabot kusuga atong programa diha sa Rosario. Salamat din kayo kaibigang Luwela. Atong partner station diha magkaibigan ang Metro FM Rosario.

Good morning, Pastor Dan. Napasalamaton gayud ako sa inyong mga pag-ampo og dalaygon gayud ang buhi nga Dios sa iyang pag-ayo sa ako nga mga anak. Sa ilang mga gipangbati og labi na kanako, si Gaga ni Naminaw sa 96.5 Tribal FM. Amping mahal na mong pasudlan. Salamat kayo, kaibigang Gaga. Kanyang tanan nga paminaw sa Tribal FM at San Miguel. May buntag. Unta magkabalik ko diha. Onya kanang mutagbo kanato ang ato mga listeners. Mo nang malipay kay ko kay nakaanak ko dayeg soon o agi nakatagbo na ko ato man tong na announce o na ko mo anak ko malipay ko na mutagbo nato mga kaigsoonan mabugnaw ng kabuntagon pasudan. Salamat Ginoo, taliwala sa akong pag pagtulig iya kaming taliwala sa akong pagtulog iya kaming pukaw para magkapaminaw sa pinagpalang musika. Salamat kami mo kaibigan. Taga-asa ni, may tag magpailaila, no? Balag dili naging full name at is na ko idea kung asa kinsa ni, o niya asa dapit. Anyway, salamat sa pag-text. Junicia Avilla, hi, good morning, Pastor Dan. Salamat ikaw na po ang magwali karon na pwede ko request og awit nga anak. Pastor, mama ni Alexis, Pastor Nini sa Biwak, Bislig City. Di asa Biwak, o sana ka tourist spot. Kanang nindot nga lugar, no? Kito na Biwak, di asa Bislig. Maayong buntag kan mo kaibigang Nini. Na diya ilang balay. At pang mismo, anang Biwak diya. At tuloy moraga plaza na siya nga laaganan sa mga katawahan diya. Naminaw ko sa mga FM Kalamba. Uy, duga-duga niya nga wa magka-text na to si Nanay Ponsing Pastrano. Nakanoon, nag-ikunin mo na ikaw. Kamusta na ka si Nanay, no? Lipay ko naka-text karoon na ikay. Usagin niya sa atong mga diehard na tipaminawan. Unya, tataod na wa magka-text ka na to. Mga video, nakapagutan na ko. Kamusta na ka si Nanay? At isalipay ko nga nasa karoon din eh. Wala, joy absent ang imong yung programa ang magpukaw nako. Salamat sa Dios. In Jesus name, I love this program. Ponsing Pastrano ni Nanay, Nanay Ponsing, salamat din kayo sa matagbuntag sa pagatang sa programa Pinagpala Musika. O sa tanan ha, gabi isamtang na ako diha igsoon sa sungko. Nagi dool na ako nga, pasudahan mo, ikipaltag yun. Di lang ako minakalim mo kung burn out. Kalarag yun. Pero kung way kakulian sa kurinte, naminaw ko siyang programa. Apil ang ilang kolektor dito. Makatestify yun, pasod, grabe yun nila ka diehard. Good on niya. Sa kaibigan po, grabe aktibo. Kay ilagin ang hiatod. Nalimot lang ko sa pangalan, pero salamat ni mo igan nga may tawag ka na ko. Pasudan, wala na sad, nagtingog ang infinite delay sa tandag. Ikadwa na kaadlaw. Kasing-kasing, naghilak nga, wa na tayo hook up di as magkaroon. Sa Tandag City, magkaibigan. Osbon ko, wa na tayo hook up di ha. Sa Tandag, ikadwa ng adlaw di ay karon nga, wa na tayo madungog di ha. Nanay Linda, Oba Santa Josefa, maayong buntag. Naminaw sa 89.1. Asa niyong estasyon ng 89.1 ganiya? Salamat din kayo sa mga parinti ko dira sa Santa Josefa. Maayong buntag kanyong tanan. Igsoon na itong oras karon. Uy, 37 minutos na. Paspasin mo na itong oras igsoon. Magabasa ko sa balaang pulong sa Diyos alang sa atong nubong pamamalandong. Kagabi samtang tuwa ako sa haya, nakigduyog sa pamilya, saway sa ilang kasubanan. Akong gishare igsoon ang may tungod kang Haring David sa iyang kamatayon. O gusto na ako, akong gibati, akong ishare ang pipila ni ini karon tungod ini, ubanik ko sa pag pamalandong ni ini igsoon. Makita sa libro sa Unang Kronika, Kapitulo 29. Nakafocus ko sa bersikulo at alim mga katapusang bersikulo aning
Unang Kronikos Kapitulo 29 makaigsuonan moragikan sa verse 26 may akong gibasa. 26 o 27. Og ang versikulo 28. Pero atong tanawon igsuon ang mga nag-unang bersikulo ani alang sa atong pagmalandong. So akong basahon bersikulo 1 mga kaibigan makigsuonan taman sa bersikulo 9. Ubanin ko samtang ako kining basahon para sa nubong pagmalandong. Ang mga gasa alang sa pagpatukod sa templo. O niya miingon si Haring David sa tibuok katilingban sa Israel. Ang akong anak nga si Solomon nga gipili sa Dios batan-on pa og walay kasinatian. Dako ang buluhaton kay ang pagatukuron nga templo dili alang sa tao kundi dili alang sa Ginoong Dios. Gimo ko ang tanan kong mahimo sa pag-andam sa mga materyales alang sa templo sa akong Dios. Daghang mga bulawan, plata, bronze, puthaw, kahoy, mahalong bato nga onyx. Emerald, mga batong nga nakalinlain ang kolor o guban pang nga matahom nga mga bato. O daghan usab nga marmol. O tungod sa akong dakong tinguha, alang sa templo sa akong Dios, ihatag ko ang akong kagalingong mga bulawan o plata alang sa pagpatukod ni ini. Walay labot sa mga materyales nga natigom ko na alang sa balaan nga templo. Muhatag ako og usa ka 100 katunilada nga bulawan gikan sa Ofir og 250 katunilada nga plata. Gamiton kini nga paghaplak haklap sa mga dingding sa templo og alang sa tanang mga kagamitan pagaymuon sa mga panday. Karon na kinsa kaninyo ang gustong muhatag alang sa Ginoo. Onya kinabubuton nga mihatag ang mga pangulo sa mga pamilya, mga pangulo sa mga tribo sa Israel, mga commander sa nindibo o ginatus ka mga sundalo, o ang mga official nga gitugyanan sa pagdumalas sa mga kabtangan sa hari. Mihatag sila alang sa pagpagtrabaho sa templo sa Dios, o 175 katuniladang bulawan, 10,000 ka pilak nga bulawan, 350 katuniladang plata, 630 katuniladang bronze o 3,500 katuniladang putaw. Ang adunay mahalong mga bato mihatag usab ni ini o gitipigan kini didto sa budiga sa templo. Templo sa Ginoong nga gidumalahan ni Idya Jihil nga kaliwat ni Gerson. Nalipay pag-ayo ang mga tao kay mihatag sila nga kinabubuton o kinasingkasing ngadto sa Ginoo. Nalipay usab kaayo si Haring David. And then, versikulo 26, 27 o 28, makibigan, ato lang na yung iskip ang bang versikulo. Naghari si David nga anak ni Jesse sa tibuok Israel sulod sa 40 ka tuig. 7 ka tuig sa Hebron o 33 ka tuig sa Jerusalem. Nagkinabuhi siya nga malipayon, adunahan o dungganon sulod sa taas nga panahon. Namatay siya nga tigulang na kaayo o gipulihan siya sa iyang anak nga si Solomon. Igsuon mao kini ang balaang pulong sa Dios. Ato ni basahon igsuon ato ning pamalandungan. Og ako pag-ampo nga atong tugutan ang Dios pakigsulti kanato siyang kabulungan pamaagi. Kami duman igsuon while ato ako sa usa sa mga hotel ato li kondo sa Cagayan de Oro City. Last September 25. Kay advance lang mi adto dito tungod lagi kay mutambong kita sa anniversary sa kaibigan sa Barangay Mambuaya, Cagayan de Oro City. Og igsoon
Kamduman po ninyong adunay akong giwali. May tungod sa kataong nahimong hari. Ang pangalan niya si Jehoram. It was actually, di kayo ga-replay. Pero that time ang God, medyo lisod kayong kusog akong tingog. Kay na ay mga pikas-pikas kwarto man at bang kwarto po na. So basi makadisturbo ko maong akong gireshare ang usakawali. May tungkol kang Jeroham nga makita sa ikaduang kronikas kapitulo 21. Og sa maong pagtuon atong siren nga adunay usak kahari igsuon nga namatay. Ang subo lang makaigsuonan, namatay siya nga way usa nga nagsubo sa iyang kamatayon. Maugi na ay pinakapait. Nga way nagsubo sa iyang kamatayon tungod kay grabe kang hilad nga hari. Siguro buhi pa nitong luho na sa uban. Siguro sa buhi pa siya, ang mga tamingon, maayong tag, mamatay ng hari ang way kaluoy, mantas kaing hari. Posible daghan na nangando siyang kamatay, numaunga sa iyang pagkamatay, igsoon, tungod sa iyang sakit. Wagay nahilak sa iyang kamatay. Kung karon pa siguro na igsoon ka ng murag susama lang nga gihaya tapos wag yoy ni duaw. Although ingon nato bisag unsa kadautan sa tao pag mamatay siya naagyoy mo hilak o niya mingon kinirabas siya kay bisag unsa kadautan ang tao naging na siya ay a good side nga to kaniya. Naging maayo gyapon nga atong makita kaniya. Pero lahi igsoon ang kamatayo ni Haring David. Kay matud pa si David na matay una tungod siya katigulangon namatay siyang malipayon og labaw sa tanan namatay nga adunay dungog nganuman nga ingon ani ang kamatayon igsuon ani dungog ngano yung kamatayon maingon nato dakong kadaugan ngano yung kamatayon igsuon usa ka malipayong kamatayon. Grabe ka, bless. Di maging perfecto ang kinabuhi ni David, isip po sa kahari. Pero ato gimakita kung unsa ka maayo ang Diyos yung kinabuhi, kung unsa sa pagpanalangin. Tungod igsuon sa unakita sa nga rason. Sa atong ibasa na makita kini, kung unsa may priority sa kinabuhi ni David. Ato na sayaran igsuon sa diyang sa iyang pagkahari. Sawa pa siya matay, usa sa pinagkamangdanong proyekto niya. Mao ang pagpatukod sa templo. Matupad din he. Patukuron nga templo dili alang sa tao kung dili alang sa Dios. Onya, dako kayo di ang tinguha in verse 3. Nga matukod ang templo sa Dios. Kanang iyang desire ba nga matukod ang templo sa Ginoo. Now, igsoon kung akong tanawon pag-ayo kini siya, nganong nahimong malipayon ang iyong kamatayon? Nganong nahimong kadaugan ang kamatayon? Nganong nahimong man siya dungganon? Tungod siyang kinabuhi, igsoon, una sa tanan, ang Diyos mo ay pinakauna sa iyang kinabuhi. Kung imong tanawon ang kinabuhi, David, og isip una siyang kinabuhi ang kanunang girecognize ang pagka-Diyos sa Diyos nga to kaniya. Ikaduwa, he always desired to worship God. I mean, he loved to worship the Lord. Kana usa sa kataong malipay sa pagsimba sa Diyos. Mamaganing naninguwa siya nga matindog ang templo, kadiya sa templo magudigsoon, magtapok sila aron simbahon ang Ginoo.
makigsuonan. He loved to worship the Lord, mamanggani usa sa mga gasa kaniya mao ang pag-awit para sa Dios ug ang pagtugtog sa usa ka musical instrument igsuon katong harp. Gay kasi pagkabata mamagina iyang iyang habi, iyang kalingawan igsuon ang pagpatugtog sa harpa. Kana samtang kapatugtog sa igsuon pa kanako is a way of worshiping the Lord. So sa iyang dagang mga proyekto isip sa kahari, nakaunaw na agad siya igsuon nga ako nito koron para mga tao magtapok o niya magsimba sa Dios. Kay alang kanako igsuon sa kinabuhi ni David, ang Dios gawas nga may pinakauna, iya usab gyung gibutang siyang kasing-kasing ang Dios kanunay masimba o madayig sa iyang kinabuhi. Mamanggani diha sa Psalms murag chapter 122, kundi kumasayop igsuon verse 1. Mingon diha, nalipay ako sa diyang nangingon sila kanako, mangadto kita sa balay sa Ginoo. So isip sa kahari, siguro giingnan siya sa posible siyang asawa o sa mga katawhan dito nga Haring David ganang ubanta adto ta dito sa Zion niya magsimba ta sa Ginoo. O sa iyang reaksyon, isip sa kahari, daghan siya mga pwede ihatag nga rason, mahimong alibay. Pwede siyangon nga dilan sa ukaron tungod kay daghang pagkaiko at timanon nga mga tao. Isip mo sa kahari, di lang sa karun, gay kanang dagang ko mga buhaton, isip mo sa kahari. Wa niya nga gisulti, igsoon, kay gani ang gisulti, nalipay ako sa diyang ila kong gisultian, mangadto kita sa balay sa Dios, sa balay sa Ginoo. Ganuman tungod ang kasing-kasing ni David, igsoon, kasing-kasing nga andam kanunay nga musimba sa Dios. He loved to worship God, igsoon. O maupo niya ang ako gayong handom kanatong tanan. Kanang excited ta kanuna igsuon maminaw sa programa Pinagpala Musika. Kay dinhi magos ang programa Pinagpala Musika, walang tagatuon din eh. Walang tagatuon. Apan labaw sa tanan na malandong ta sa pulong sa Dios og nagsimba kaniya. Kanang pamalandong mag igsuon, we are allowing God to speak to us. Mao nang gitawag na kong pagpamalandong. Lahi ang pagtuon, lahi ang pagpamalandong. Mao nang akong ipinangkamutan igsuon sa atong presentation sa pulong sa Dios. Possibly wa mo masulat nga outline diha, pero sa kasing-kasing nitusog ang pulong sa Dios. Mga minsay pagtulunan nga ito nakatunan, gikan kani.

Although di nilalim, di sayon igsoon, pero nikamot kita. O kami po din sa radyo, nikamot po din nga maka-on-air. Muntang kong isulti kahapon igsoon, nagbiyahe ko gikan kong Davao. Di lang ko nakaprograma kay Thursday man sila ni Pastor Tim, pero nakubasig na ikakulian. Labi na nga wala si Pastor Nick. Kanya si Pastor Tim gikan pag manaybalay. Wa tay balo kung unsa gyud magkakulian kung inkaso itugot sa Dios. So at least na ako nga makahulip og programa. Muning kamot ko igsoon taliwala sa medyo kapoy nga lawas. Kay gikan dinhi akong ruta magud igsoon. Alang wa makaminaw kahapon kay last naman ta last part naman ta nagtingog. Pagkuman ni Pastor Tim ni puli ko padayon ko. Wala na ko pagbalita kahapon, ipatayon lang ko. Akong isulting at tumilabay ng gabi ito ako dito sa kauban sa mga kauban ng lideris sa simbahan sa AMCC sa Valencia. Ni at tumitambong mi sa haya last vigil dito sa Kalinan. Dito sa Barangay Tansing. Kalinan na o kanang Baguio District, Davao City, makaibigan. Nakapauli mi din ni abot mi din ni murag alauna na sa kadlawon. Og despite ni ana makigsuonan nagmatapak ko. Anang pagka nakatulog lang ko mga siguro usa ka oras o duha ka oras nagmatanapog ko para mga programa. O niya mas programa nang hipos na pugo kay ni biyahe na pugo ko. Kay na ako importanteng tuyo ngadto sa Davao o niya nilabay ko din ni sa Kapalong, kaya na nagpaabot ka na to, nga nasairan nga muadto ko, o niya Asunsyon, Tagum, o niya Panabo, basta perting kapuyan ako. Pagabot na ko sa Panabo, nakalingkod taong ko dito sa silong, ito na ay simento dito. Di man to lingkuranan, pero nakalingkod ko sa kakapoy. Wala ko nakasakag balik dito sa taas, kay muraga, kapoy kikay ko. O niya, wapang ikapanood to, mag-alas tres na. Kaya di man ko pwede mohonong og maniod to, kaya na yung mga tao nagawat ka na ko, maluoy po ko nilang paabot ka na ko. So na ito yung mga stopovers igsoon at to higayo na. Latong sulti igsoon, nagkapauli ko, niabot ko ni alas, hapit na yun alas 4. Andam na programa, pero salamat sa Diyos paglabay na ko sa istasyonan sa radyo kaibigan na ang pulang pick-up ni Pastor Tim gikan Malaybalay, igsoon. Kung niabot siya before 4 o'clock, siguro abot siya mga 3:30. Di na sa'yo nagsuon, kaya siya mugikan silang balay, wapay alas 3. Kung mugikan sa wapay alas 3, sumamata na siya alas 2:30. Di na sa'yo nagsuon. Pero gibuhat na mo na, modesty aside, tungod kami na sa'yo, daga mga tao, nag-atang, nagpaabot sa program, pinagpaalam musika, nga mabang ka na mo sa pagsimba sa Diyos matagkadlaon, samtang maminaw o mga awiting makalangit o sa malang pulong sa Diyos. Maudin ka paningkamot ko igsoon nga makatag kog mga panahon sa pagpamin nga makapaminaw tag mga awit. Mapasaylo alang ko kung akong oras limitado sa pagbasa o mga text messages ay alam taong kimo pagmahay. Kaya sa programa ka paningkamot ta igsoon nga play ang pipila ka mga music. Mga awit ay makalangit kaysa diya makasimba kita sa Diyos. Igsoon si David ang iyagayong tinguha nga ang Diyos kanunay niyang masimba og modahig. Mao nga sa iyagayong programa proyekto. Mao ang ipatindog igsoon sa templo sa Diyos. Templo sa Diyos. Dili iya sa tao kung dili iya sa Diyos. Mao nga kini nga proyekto iyang gitao sa kami ng danon og dapat ganihan og dakong kantidaat. Ipakita niya mabitaw ni igsoon nga pertinindutan niya nga templo. Igastuan o imagine, tunulad ng mga bulawan, pangtunawon, mao ilang i-finishing, mao nang ilang i-taklap diha sa bumbong, bulawan, tunawon. Tunilada, ang usa ka tunilada igsoon equivalent sa 1,000 ka kilo. Niya, mo ni ilang hatag ni David. Usa ka gatos katuniladang bulawan. Grabe. O niya mga tao po ni hatag po nga malipayon. Kinabubo

Good AM, Pastor Dan. Greet ko akong anak si Claude Mark Ganiahan. Glaysa mi Ganiahan. Og akong pare siya, Jumark Ganiahan. Ogangan mama bami og bami Ganiahan og baban Charimi Ganiahan. Gikan ni Glaydela Linoy sa baguhan lilingayon. Kini baguhan mabaw tong lugar nga magbuhat og orientation. Gan idita may buntag kanimo diha, gan idita lim. May buntag kanyong tanan diha, no, sa lilingayon. Karo ba itong October nga nagandom ko nga matapok na ito atong mga functionaries sa kaibigan alang sa itong meeting. Salamat sa Ginoo Pastor Dan sa pulong sa iyong kabuntago na makahilak yun ko Pastor. Ika ni sa 6473. Salamat sa Diyos Igsoon. Magampo na ta. Atong itugyan sa Diyos atong kinabuhi Igsoon. Wabang kita mahimok kung walang Diyos. O niya siya mong handom sa kabaguhan, o ilahing makatabang kanimo o rumaangkon ang kabaguhan, ang Ginoo lamang giyod. O samtang buhi pataning kalibutan, atog yung tugaan na luna ang Diyos sa atong kasing-kasing. O atusin mo ang atong prioridad. O niya ato'y kalipay ang pagsimba kaniya. O kanong itang mangandoy sa iyong balaang presensya. Konon sabod ang imo mga kabugaton sa kasing-kasing itugyan sa Diyos ang tanan. Mga panginanglan, mga pre-request. Saligi ang Diyos, Igsoon. Siya ang Diyos, nagpangga kanimo, nagpangga kanako, nagpangga kanatong tanan. Og anda mo tabang kanimo. Og siya usab ang atong gila doktor sa mga doktor di kaya kanya wa imposible. Busa kung nakay bartian ayaw kadlok saligi ang Diyos, ayaw kawalag paglaom Igsoon, saligi lang gyud ang Diyos. Magampo ta langit nung amahan nga salamat sa imong balaang pulong. Salamat sa kinabuhi ni Haring David. Di man siya perpekto pero mo nakita kung unsa o kinsa siya. Isip mo sa kari sa Israel. Nibiya man siya, pero salamat sa balaang pulong nga nagpainundom ka na mo, nga namatay siya siyang katugalangon. Mali pa yun. Nakaangkon o dagang panalangigikan ka ni mo. Namatay siya nga anay dungog. He died with honor. Tungod kaysa iyang kinabuhi, ikaw mo'y pinakauna, ikaw mo'y pinakaprioridad. O ikalipagay niya ang pagsimba kanimo kanunay. O nangandoy gid siya nga, masinati ang imong balaang presensya. Ako pag-ampo o Diyos, patagusa ka na mo, makusap ka na among pangandoy. O tinguwa nga ikaw mo'y pinakauna sa among kinabuhi. Malipay mi nga makasimba mi kanimo, kanay mi excited nga makasimba kami kanimo. Labi na sa adlaw nga among gigayin nga kami makatapok aron ikaw simbahon sa espiritu ug kamatuoran. Ogang, kanan namang pagandoyo na imong balaang presensya. Presensya nga anaa sa tanang panahon og sa tanang dapit. Salamat Ginoo og karon. Ako gitugyan kanimo ang tanan ng mga pre-request sa makigsuonan. Ikaw o Diyos na sayo kunon sa mga kanauban kanila mga panginanglan. Gahad ako nag-ampo sa pangalan ni Kristo Jesus. Matagbo ang ilang gikinanglan ng among gikinanglan si mong kibulong pamaagi. Ako sa mag-ampo, labi na gyuda sa programang Pinagpala Musika. Salamat sa mga katawhan nga imo sab gigamit aron paluyan ang programa. O bisan pa sa produkto sa imong padayong pagpanalangin aron makapadaboy yon ang pag-sponsor, padayon makasponsor sa programa Pinagpala Musika. O madugog sa daghang mga dapit.
Lord, ako pag-ampo nga. Palain ka magatagbo sa mga kinahanglan. Aron ang mga bayaran ang binulan ng mga bayaran noon sa mga radio stations. Aron makatawan, padayong malipayong mag-uban ka na mo matagbuntag sa pagpaminaw sa programang Pinagpala Musika. Salamat ang uban na i-access sa internet. Itagbo lang ikinalan nga makapalood sila aron sa magpaminaw sa live in kaso di mabot ang radio sa ilang mga dapit. Lord, ikaw ang tinubdan sa tanan og di akong wala imposible. Itagbo ang tanang gikinahanglan sa makigsuonan karon ang panginahanglan. Og niadtong anay mga balatian. Ako nagampo sa pangalan ni Kristo Jesus, masinati nila ang imong gahom. Magaliho ka. Uban ka na mo. Nakaschedule ng operahan. Sagya pa malaumon kami Ginoo. Nga sagya pa mo at milagro. Di magin na mo yun matungkad kung unsa klaseng milagro ang imong ipasinati. Pero ako nagtuo Lord na lagi kay pagabuhaton. Busa ko nagampo sa tanan nga nasa ospital. Napatambal uban ani operahanan ako pagampo Lord. Akaloy ay sila tabangi sila. O sa kanila mao si Mamuing Objensan. Lord, nakakita man ka kaniya, nakailang ka kaniya. O sa siya sa diehard nga ating paminawan sa programang Pinagpala Musika. O sa siya sa imong anak nga malipayong kanunay mo simba kanimo. Ako pagampo, Lord. Right now, masinati niya imong grasya. Ang imong pagbuto ay matuman kung ikinalan siya ma-undergo o ga operasyon. Ako pagampo, Lord, mamalang puso ng mga operasyon. Wala mga komplikasyon. O matagbo ang tangikinalan kay di po dalim ang kalaku sa bayroon noon ani. Salamat Gino. Kaya kanin mo na ikalinaw, diya kanin mo na ikalipay, diya kanin mo na ikatagbawan. O sa uban pa Gino nga nagkinalan sa susamang mga pagtandog upang pagtabang. Di maginag ko maminsyon ang pangalan din is kanginan. Apang yun ikaw na kailangan to kanila. Ipasinati kanila o Diyos ang imong grasya o milagro. Salamat Ginoo. Karong adlaw bantay matag-usa kanamo. Ilikay kami o Diyos ng matang sa kadautan. Sama sa disgrasya sa kadalanan. O bisan pa diya sa mga trabaho malikay sa mga disgrasya. Iatang kusog ang magkinalang o Diyos aron amo gayo magampanan o mahimo ang among mga obligasyon o mga trabaho karong adlaw. Gihay kami aron dili kay masayop sa mga lakang, ang mga transaksyon o mga lakaw. Gihay kami og panalangin ni O Diyos ang mga lakaw karong adlaw. O bani ang mga estudyante panalipdi sila kanunay. Og bantay ang mga anak nga di sila madala sa mga daotang mga barkada. Og ligon nila kanunay nga bisan pa nga adoy mga hagit usab kanila isip mga batanong mga estudyante. Lord, tabangi sila. Makabarug sila og musalig kanimo kanunay og di mawadag paglaom. Panalipdi ang mga anak nga moadtong eskwelahan. Apil ang mga teachers. Og tanang mga empleyado sa eskwelahan, panalipdi sila kanunay Ginoo. Salamat sa sakripisyo sa mga teachers. Padayon ka magagamit kanila sa pag-edukar sa mga anak. Salamat, Lord. Talagon ka sa katapusan. Ang dagan sa mong nasod ay masayod kung nasa kinipadulong. Pero sa gihapon malaumon kami nga di ni mo kami pasagdan Ginoo. Nagihapon kayo pagkabuhaton. O kintanan alang sa mong kayuhan. Salamat Lord, og kanimo kinamong gitugyan. Ipasalamatan.
sa pangalan ni Kristo Jesus nga mong Ginoo ug manluwas giampo kining tanan. Amen. Oh, amen.

Maayong buntag, pasudan. Salamat sa Ginoo sa pulong nga mao o nga among nabati karon. Ampo ko pa akong mga anak nga magpadayon sa pag-alagad. From Ima Pacheco Sumaylo. Mga gidikanan, ato gining paluyang pag-ampo ato mga anak labi na karong panahon nga di kayo, kayo masabtan. Dagan sa mga anak na wili sa social media. Dagan diya nga di maing talanaon sa mga minor o sa mga bata. Mokin na lang yod o mga pag-ampo para nila o giyaw sa ba. Amen o salamat sa Ginoo from Hanita Okoy Diyansay. Lia Miliani sa Mangkaw sa maayong pagpaminaw. O kang Igan Mercy Kaulugan. Igan Lisa Sabas, may buntag ba ni Igan Dani Dia? Noni Pinardadap, Lolita Ampuni Usab o Josephine Tenorio. Consolation Boy Sir, Maria Sara Isoto o kang Elsie Bayukot. Miraflora Budak. Salamat sa pulong ni God, Pastor Ayob and pray mas dagan pang makadungog. Salamat, no? Muna igsoon nga at banig yun sa pag-ampo. Salamat yun sa tanan, no? Kasing-kasi ang pasalamat sa nagatabang sa itong ministry. Salamat yun yung tanan. Igan Nelson and si SBB nga Dulo o Bayugan City. Kaibigan Diding Sibog ang tagiya sa Lamiang Litsumanoka. Kahapon gidadaan niyaga Lamiang Litsumanoka ang atong opisina sa kaibigan. Enjoy in town, gisilag kaon. Niapin na pagkoga paniudto nila sa opisina kahapon. Salamat ikan diting Sibog, ang Lamiang Litsumanok di Asawao, Banisilan, Salawagan, Kison, o di Askalilangan. Ipatronize siya igsoon kay dako na katabang para sa Blaton sa Diyos. Anak, balik na kanindot sa song, Lord, tanang nag-backslide, balik na. Salamat sa prayer pasudan from Mary Ann kahapon. Igan Mary Ann, may buntag diya kanimo. Nang salamat for a being a blessing usab. Anak, balik na. Atong oras igsoon karon 23 minutos maglipas ang alas 4. Yun na rin layawon o bani alagad nards, may buntag kaninyo. Salamat sa pagpaminaw. Maritis sa siga o bani alagad dudo nga siga diha sa dingo o gamay buntag. Salamat din kanunay sa inyong pagsunod sa programang Pinagpala Musika. Erlinda Suli, good morning, Pastor Dan. Makapamati na pod ko karon sa pulong sa Ginoo. Praise the Lord. Yan ang tisga niya sa iyo. Salamat, Gyod. Sa tanang pagdaig o pasalamat. Murang nag-order ni Gavigi Max nga dua ka garapa o napulo ka butilya nga aroma herbal oil nato. Salamat din kayo. Kaibigang Erlinda Soli, taga sa kainin siya. Yani ay sa kwan sa Balasyao, Kiblawan, Davao del Sur. Di ba ni sa kwan no katong tumoy sa Kapatagan? Di kay ko sure pero murag tumoy mo gudan ni na dito sa pa nga gihimungdam para sa Davao Lights mo ba ni? Na simbahan diha sa Alliance sa di ako kani adto may buntag kanyong tanan diha. Sa tinula nag-order lagi ni gipadalaga GRS pero why GRS dito pero gitry ang GNT, I don't know kung na GNT dito mo deliver. Salamat igan Erlinda Suli, dako katabang ng inyong pagpalit sa atong produkto diyan mismo ka nang gikan sa ato, no? Daga mong gabalig ya karon sa VG Max Zone pero di mang tanan gikan sa ako. Ang gikan sa ako igsoon mo na dakong tabang para sa atong radio program. Salamat yung tanan ga patronize gikan kanako nga atong produkto. Bus pwede ra gid namo igsoon ipadala kung wala di sa istasyonan o layo mo sa istasyonan o layo mo sa atong mga kaibigan na tindahan.
Kay bin ati Lord na ibkas may muntang igan ati ang ginong Dios paday magapamuhat di kanimo. O paayon ka makasinati sa milagro sa Dios o siyang grasya. Ato po ning dealers ng produkto nga Vegemax o Aroma.

Good morning, Pastor Dan. Salamat. Nakita na gyud kanako sa personal. Og appeal ka ng kanunay sa imong pagampo. I-appeal ka kanunay sa imong pagampo. O appeal ko kanunay sa imong pagampo. Arlene Vitor, oy, salamat igan Arlene. Nalipay kay kuban sa iyang kapikas. Nagkita mi dito sa Tagum City. Salamat ka na Arlene na sa pagtagbo. Arlene Vitor. Maayong pagpaminaw diha sa Barangay Gasipan, Sison, Surigao del Norte. Jing Daddy Tukan. Pasudan, salamat sa mga pulong nga ako nadunguga. Karon pa po kong mawala ng akong balatian. Nga gasakit akong kilid. Ako di ay si Chacha. Tumanggong taga Malungon, makilala ko tabato. May bunta kayong tanan diha. Duha ka istasyonan pwede uminaw ang 96.7 o ang 99.1 Energy FM. Good morning, Pastor Dan. Condolences to family Gahinlay and Chavis. Buruk Ono Bantuanon from Inday Carrizosa. Faye Lopez, Masayon, may buntag kanimo og kang Estila Salvador. Lorna Mabini, usa maayong pagmahina og maayong buntag og kang igan G-Lordia sa Hingoog. Josephine Apologinio o Apolokyo. Maayong buntag. O kang Merle Lagari Gaan. Dagang kaayo mga mensahe, ipabot ka ni kanato sa ato mga listeners. Salamat yung tanan mga igana. Good morning, Pastor Dan. Malipayon kanunay. At itong kalag basta makakaon from Pipin Anberto and Pastor Oscala of Aplaya. Salamat kayo, salamat kay Pastor Elmer, mga Oscala family, may buntag kanyang tanan. Salamat sa pagsunod sa itong program Pinagpala Musika. Yan sa... Asa ka napit na inyo?

Good morning to General Duran of Lumbo. Kung bakit ako... Salamat kayo sa tanan nga kapaluyo ka na to sa inyong tabang. Salamat kayo. May buntag di ay kang kaibigang Jocelyn Bato o kang Nanay Miding diha sa Laak. May buntag. Sa matayog na ambisyon, nagtiwala sa... Salamat sa inyong pasudaan sa pulong sa inyong kabuntag at makahilagig ko. Hanggang ako'y mal... Amen sa pulong sa Diyos. Pampo ko sa akong pamilya tuas sa malapang Ilumundaw nga maayo ilang panglawas. Salamat kan tito, gimingaw nako sa Malapangi mga kaigsoon ato sa Lions Church unta makabisita ko diha no. Ayop nagapaminaw sila sa ato partner station kun diha 96.1 og 94.7. Duha ka istasyon po sila minaw. Tagalumundaw, Malapangi, Salaysay, Kantimon, diya sa Masawang. Uy, namatay si Pastor, diya sa Babaw Salaysay, nalimot ko sa pangalan ni Pastor, ang apelido ba? Na, I don't know kung nalubong na ba kung wala, sultiin niyo ko kay mabisita ko diya. At bukas ang palad niya ang ibinigay. Salamat sa matahong mga pulong nga maoy kusuga namo sa matag-adlaw. Great dayon ko sa akong apo, si Cassie Rivas, ika 12 years birthday niya. Happy birthday apo from Nanay Beta. Salamat kay Bigan Alma Lutrago, Igan Rubicento, Kagawad Idna Dangalyo. Salamat kay Kagawad Idna ng Ed. Salamat kayo. Kagawad Mayang de Villieres, Bitol and Blackie Lumiston. Salamat din kayo, Igan Bitol at Igan Blackie. Mga kaibigan sa Sungko, pinangulan Igan Bibi Apat. Huwag mo sa Bigsoon, oy, pamilya pit ni Igan Petrona, pasilo ako, wag ko makaduaw. At rin ipadala si Pastor James Sido o Banila ni Pastor Amin o Banila ni Igan Hill sa Las Vigil. Salamat usab mga kaibigan sa Kulasihan. Pinangulan ni Igan Maning Pardo o sa inabagan sa ato mga functionaries diya. Salamat yung tanan. Igan Ann, Igan George, ila Igan Dailit o guban pa ato mga functionaries. Salamat yung tanan. Igan Jerry Vico, Igan Lorna. Og bisan pa sa atong Federation Officer sa kaibigan sa lungsod sa Lantapat, pinangulan ni Igan nila Dryan, inabagan sa atong mga functionaries, sama ni Igan Ilin Kamike. Mga Igan, wala tayong oras, lagpas na ta. Sa atong programa pinagpala musika, musod atong Mindanao Visayas Headlines. Di mahihiya, tagana kayo na paabot ng inside ni Kanato. Morning pasudan halimot ko sa October. Oh no problem, Igan ding, salamat din kayo. Na naman di ay gahapon na next lang na okay. Nangumprag kog coffee sa kaibigan daghang ganahan. Oh, salamat kay Igan didi nga ang atong coffee herbiba na diha sa Sibog Retso Manok. Oban sa tong aroma herbal oil. Di mahihiya. Sistina, may buntag diha kanimo. Yug, ako pag-ampo unta makapasar, no? Abad sa tabang sa Diyos, isip, may mong usag ka. Registered engineer! No, atong gideclare na kay karong adlaw mo gawas ang result. Atong milabayng board exam for engineering. O sa kanila, si Nicole Bautista. Pabor sa Diyos no, yang maangko na. Exxon sa kalatbuk ang persa sa grupo sa mga kaibigan o ni mga istasyon na asa kita madungog. By the way, bangko da malay-balay atong anniversary sa kaibigan, inyong anniversary karong pitcha Jis. Ibutang sa iyong kalendara, tambungin mo kay mo anak ko. Bohol, pabutan niyo ko, humanaan ni siguro pitcha Jis kumugikan itugot sa Diyos huay kakulian. Karong dagang kakulian. So, ingon ako sa akong grupo nga unya na talakaw sa pitcha Jesu right after aning anniversary sa kaibigan sa bangkod. Litso na yung tagkagayang derosite and din Bohol. Ang atong t-shirt para sa mga kaibigang uniform para sa bangkod available sa atong
printing shop din niya sa kaibigan. Salamat Iga na Bitan Selmo at mga functionaries. Patayin ito mga andam, pasak lampusan sa atong anniversary sa kaibigan diya sa Barangay Bangkod, Malaybalay City. Diya pagkabuhat nun sa iyong barangay covered court. Asbon ko, ako kini si Pastor Dadanggalio, temporaryong manamilit para sa programang Pinagpalang Musika. Magaingon ka ninyo, ang pagmamahal sa bayan ay ang pagmamahal sa Diyos. Maayong buntag kanyong tanan. To God be the glory.

0: sa bukid ni Shinsa ni palihog taga asa.
1: Si Mark Vitaling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
0: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
1: O, mag-testimony ko. Bakawahin sa aroma, Pastor, nga atong ang isimana, wala ko nakalakaw tungod kinagubag ng tuhod. Hatlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
0: Taas ay mong, asa man, kanang naka-arthritis o taas o sa may imong paminaw de sa lawas?
1: Nakoy arthritis.
0: Arthritis.
1: O, nagpapit ako sa doktor. Arthritis daw ang aking sakit.
0: So, igan, okay na karun. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
1: Tulog ka-adlaw.
0: Tulog ka-adlaw. Okay. So, karun, okay na karun. Makalakaw na kahuman ka, nakapra sa atong aroma.
1: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo sa among kinabuhi.
0: Amen. Okay. Salamat din kayo sa pag-testify.
2: May buntag mo di, kaibigan.
3: May buntag, Pastor Dan.
2: Ay, yes. Akin sa niyo, og taga-asa.
3: Taga-kuan
2: ni Taga-Uhaw sa Jensan. Ah, Uhaw sa Jensan. Ah, yes. Pwede ang bawaan ang pangalan?
3: Ah, si Villarin ni Pamilyang Villarin ng Parayat.
2: Okay. Kaibigang Elsie, kung sa may atong ipabot sa kanginan?
3: Ay, nagpasalamat po ang Lugi Max. Isa may nagpalit anak. Lugay na po ko. Mga 13 years na, o ang akong malatian sa sinabuhi, buta ko. Mama, kung wala na po ng sigig kuhan sa radyo ng Big Max, nagsisim ko kapalit. Pagpalit na ko, naulian mo na nga akong puso, nakahugas na kong plato, makalaban ako, nakasimba na kong pagbalik.
2: Mga naman mo...
3: Ang pila kong lakaw, so naaram na susunod sa balay.
2: Ah, murad naman ang kagusog.
3: Oo.
2: So, sa imong pag-inom, nibalik ang kusog diya kanimo.
3: Oh, naulian na kong naulian
2: ka.
3: Kusog,
2: Salamat kayo sa Ginoo. So, usa ka ka buta?
3: O, isa ka kabuta. Ako manghod po, isa ka buta. Pero naman kami yan, hindi na kapaminaw sa inuwa.
2: Salamat sa Ginoo. Nalipay kayo ko. Salamat kayo, Igan Elsie. Salamat kayo.
3: O, naami diri sa Uhaw. Tibukan dili man din mo sa kawag o makatext, makachat.
2: So, salamat ikan LC, salamat ikayo.

0: Bagsak. Mindanao, Visayas Headlines. Mindanao, Visayas Headlines.
1: Oras sa Pilipinas, alas 5:40.
2: Sa matag pitik sa orasan, andunay mga panghitabo nga angay masayran sa publiko. Gikan sa Mindanao, paingon sa Visayas. Nga ihatod kanato sa basaligan nga mga provincial reporters. Kini ang Mindanao Visayas Headlines. Ug karon, ania ang inyong news anchor, ang kaibigan at pastor ng bayan, Pastor Don Danggalio sa Mindanao Visayas Headlines. Mindanao, Visayas Headlines.
1: Sa ngalan sa Vigimax Plus, ang pinagpalang kapsula. Oga, sa ngalan usab sa itong aroma herbal oil, ang itong pinagpalang haplas. Sa ngalan sa itong mga partner stations and reporters, kaibigan, uban-uban na punta, ang itong dalasays, natay pipila ka balita, nga atong ipabot nga ni kaninyo, hatod ka nato sa usag ka food supplement, nga gitawag Vigimax Plus, ang itong ilang pinagpalang kapsula, magkaibigan, magigsuonan ko. Gibuhat gikan sa 25 ka mga tanom o gatungod sa panalangin sa Dios. Nahimo kining tambal sa kadaghanan o base sa mga testimonies nga perting daghana. Dili na gyud mahiyap igsoon ang mga testimonies lalay mga sakit. Timaan nga kining atong produkto halos atong maingon all in one mga kaibigan. O sa klaseng sapula, sa kapsula, lalay mga sakit ang matagag alibyo. Kahapon na mitawag ka na to, kahapon, nagpasalamat sa Diyos. O sagit po siya na kasi nati igsoon sa kunun sa kamayo ang Diyos nga iyang gipanalanginan ang produkto nga Vegemax. Mga daghan kay nga gamit ani. Daghan nga gamit ang igsoon, mauning gasuporta sa atong radio program. Pero nabot man sa punto igsoon nga murag lisod na nato i-sustain ang uban ani kay maski paubsa na to atong presyo. Mga kung naman tayo ginansya, gagmay lang naman tayo mga expenses. Muna nga, huwag ko usahay, mas short kita sa ato mga beronon sa radyo. Pero sige lang, we will continue to trust the Lord. Dahil ay pamaging Ginoo. Kaya ako magunghandong, gipaubsan nato ang presyo para mas naganta matabangan. Nga adunay mga balatian ngayon taon. Magawa sulod sa ospital, pero huwag yung kayuhan. Although, ako gaingon nga di yung ospital ha, sa inyong pag-inom sa Vegemax tapos wag po'y alibyo, pa-check up mo. Importante pa-check up pag naigamay yung batiyon sa lawas, pangita ang pamaagi mga check up mo. Kaya lisod na kayo kung mulalaan na itong sakit. Monang ako, bisag na ako'y Vegemax igsoon, ako'y haplas. Regular kong gapa-laboratory, regular kong gapa-check up. Kaya kining ato mag-gong routine, mga kanunay busy, kulang sa tulog, onya. At ang pagkaon polluted na kaayo. O niya magsigit ang lakaw, o niya namagay mga kaibigan nga andaman magid nila, pagkanoon magid na, bisag damat yan, di unta kumukaon, pero pagkanoon magid ta. So kung sa nasa lamisa, makapil magid ang kaon, igsoon. Labi na kung wala nagilain diya, kanaragyo diya, sa lamisa. Muna ang ako nag-ani is pag-ampo, o niya, pa-check up. Inom na yung Vegemax para makatabang igsoon sa pagtunaw sa mga dapat matunaw sama sa mga aksyon ng turok na cancer cells o mga tumor sulod sa lawas at makita. Muna ang kanoy tang mag-inom ani. Patasan nung ginato igsoon pag-inom kay atong ituan ang resulting prevention is better than cure. Ay nawa ta igsoon nga mas mulala pa mo dako ang sakit bago ka mag-inom. Mas nindot tungwa pa, mag-inom ka na. Kaso lang, kitang Pilipino, di na lang ta mag-inom kung naanagyod. Kani, kung makikaya pa, di pa kita mag-inom. Ay nawa ta igsoon nga mas mulala pa na siya. Ang kwarta makita ara. Pag ma-hospital ta, nagtipid ka, mas dako ka magasto. Vegemax Plus, na imo ato kining kaabag sa programang pinagpala musika o kaabag sa panglawas sa daghang makatawa. Salamat o dalaygon ang Diyos kayong tanan ka patronize ni ini. O niya, kung usaka sa nakaangkon o kayuhan, iksunay ang kaulaw, tawagan ni ka na to. Ipabot ang istorya sa kayuhan ni muna angkon, naman kami gamit sa itong produkto nga Vegemax, naman kami inom o guman po ka ng haplas sa atong haplas ng aroma. Atong haplas ng aroma, perting ninduta kaayo. Labad imong ulo, haplasi. Sakit imong likod, haplasi. Ikaboy ka, haplasi. Panuhot ka, haplasi. Sakit imong tiil, halos di ka makalakaw, haplasi, nangopong ka, kahit asin mong uric acid. Ama mo itong testimony ato itong taga-marihatag ni kaibigan nini o marihatag. Taas itong uric acid. Mawangin taon, pinatukadlaw din siya kalakaw. Nakinabawaan igsoon nga taga San Agustin, Surigao del Sur. O sa kabulan, halos magkamang, kay di katindog di kalakaw. Kay grabe kataas ang uric acid. Nanghubag ang mga tiil, sakit kayo, magtusoko na sa dagom, imong tiil, basta taas ang uric acid. Vegemax ra igsoon ang iyang giinom. Vegemax ra yun. Nawala. Miani di ka nato igsoon kay nipalit. Nipalit og murag pila to, 20 bato kagarapa. Pas-pas na hurot, kinakita mo ko sa mga tao. Unya, unsa may nakainom nimo di ay? Imong giinom niya, Vegemax, ya plus mo aroma. So, paglabay na ko dito, sungod kinurot na, gibina na ko siya og murag 70 bato kagarapa o 60. Kanyang gipalit din sa Valencia, murag 40, dali na nahurot. So, akong gibina og taas daghang kayo, 60 o 70 kagarapa. Ang problema, human ato, wala naging siya makabayad. Di na ako makita, pero sige lang. Okay ra. Bala na karunig soon nga watag pa consignment, ha? Ay, basic na po nga di tamo bayaran. Marabon yung gatabang sa itong radio program. Vegemax Plus ang pinagbalang kapsula, mga kaibigan makigzonan. Pwede nindota kayo. Adlaw nga Biyernes karon o gapit sa dos aning bulan sa Oktubre 2026. Di na ko maglangan, aniya ang ulan tudling sa itong mga balita.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Balo misulong sa balay sa iyang uyab nga Minyo. Gidungga patay sa bana sa South Cotabato.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Oy, nga nung nulong man. Anyway, like balita mga kaibigan, lalaki patay human gidunggab tungod lang sa lalis sa Bukujos sa Manolo Fortis, Bukidnon.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Huwag yoy, hinungdan. Huwag yoy. Anong rason ba? Maglalis tungod lang sa Bukujos. Misang ko sa pagpangdunggab. 34 anyos na lalaki si Kupinagi sa search warrant. Balor, 297,000 nga shabu na kumpiska sa may kantilan Surigao del Sur.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Kanapusang ulan tudling sa ato mga balita mga kaibigan. Mga minor de edad nga nang hold up sa Pabia, Iloilo, indi membro sang organized gang suno sa mga pulis. Mga ato balita hiligay nun mga kaibigan. Makingsunan, ato atangan ang detalye ni ini, hatod ka nato sa produkto nga Vegemax Plus sa pinagpalang kapsula. Bisita mo sa mga estasyonan nga asa mo gapaminawan. O di ba ka sa ato mga kaibigang centers o tindahan? Pag naa ka diya sa Hingoog, diya sa Guzmana Building, doon lang yun sa terminal, anak mo diya mga kaibigan ko. Kanang baklay ka padulong sa ospital na si mong right side, malabyan ni mo ang atong kaibigan center. Nanay Kratula, diha ang atong produkto ng Vegemax. Umatay discount diha, no? Amin na special price ang ato diha. Mas ubos kaysa atong kanagitawag na itong suggested retail price, SRP. Nga imbis 1,500 ang garapa, diha, murag, pila na lang diha, 1,000. Diha mo palit igsoon sa ingoog sa atong tindahan. Ang atong kapsula diha, kung di umasip, murag tagbanching kura instead of 30. Ato nang pinagpala igsoon nga kapsula. Og diha po tong aroma na putay coffee diha makaibigan. Sa mga estasyonan, medyo lahi lang presyo nga naman kay normal man ang patong sila igsoon. Kung direct sa amo, basiingon mo ala, 1,000 na ito gisulti ni Pasudan nga nung inyo dirita guwanto or 1,300 baka. Osbon ko, kato sa among tindahan, laipod sa estasyonan. Kay normal pumapatong po sa ginagmay at makatabang ka nilang pangbayad sa kurente para padayon silang magka-on-air o padayon tamadungog sa programang pinagpala musika diya. Atong oras karon 49 minutos makalipas sa 5 karon sa detalye sa atong mga balita.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Balo misulong sa balay sa iyang uyab nga minyo, gidungga patay sa bana sa South Cotabato. Aron ihatag nato ang detalye atong dawaton ang report ni kaibigang Noenim Rafisura Kainoy, nanukad sa Radyo Kaibigan ng Valencia City. Kaibigang Noenim, ibalita mo.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
3: Patay ang usa ka lalaki human nga gidunggab sa gikaingon nga bana sa iyang uyab sa Purok Mabuhay, Barangay Silway 8, Pulomulok South, Cotabato. Gila ang biktima sa pangalang alias Remark, 24 anyos, laborer ug balo nga residente sa nasangpit nga lugar. Samtang ang suspect giila sa pangalang alias Racine, 39 anyos nga silingan lamang sa maong biktima. Sa pamahayag sa suspect, matud pa nga gisulong kini sa maong biktima rason nga iyang gidunggab tungod kay giprotektahan lamang niini ang iyang kaugalingon. Sumala pa niini giangkon sa iyang asawa nga magunom na kabulan ang relasyon nila sa maong biktimang balo rason nga giingnan matud pa niini ang suspect nga palay-an ang iyang asawa tungod kay aduna sila'y anak. Giangkon usab niini nga una pa man ang maong panghitabo niadto kini sa balay sa biktima asa gipangita niini ang iyang asawa tungod kay nangita usab ang ilang mga anak sa ilang inahan. Sumala pa niini nga gikatawan lamang kini sa iyang asawa rason nga niulit na lamang kini apan pagkabuntag gisulong kini sa biktima rason nga iyang gidunggab patay. Sa kasamtangan, balhog na ang maong suspect sa Pulomulok Municipal Police Station nga nakatakda ng pasakahan og kasong murder. Balitang hatod kanato sa Vigimax Plus Herbal Capsule ang pinagpalang kapsula og Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Nanukad gikan sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City News Center kini si kaibigang Nione Montes Rafisora Kainoy para sa Mindanao Visayas Headlines.
0: Mindanao Visayas Headlines.
1: Dahil salamat kaibigan Nionem Rafisora Kainoy sa maong report nanukad sa Radyo Kaibigan ng Valencia City. Laing balita mga kaibigan, lalaki patay human gidunggab tungod lang sa lalis sa Bukodyos sa Manolo Forte sa Bukidnon. Aron ihatag nato ang detalye atong dawaton ang report ni kaibigang Charemy Pahangin, nanukad sa Radyo Kaibigan ng Valencia City.

0: Kalit ka ni Buro Tukutsilyo ang sospek o ginunggab si Nikki sa walang bahin sa iyang hawak. Paspas ka nidagan ang biktima o ang sospek human sa insidente. Pagkalisete sa buntag surod adlaw, nakita na lamang sa local rescue team ang nagbuyod patay ng lawas si Nikki sa usa ka waiting shed. Nagparayang karon hot pursuit operation sa kapulisan aron marakpan si Brando o matagan ang ustisa ang kamatayon sa biktima. Balitang hirugranato sa Vedzum Exposed Herbal Capsule o Aroma Plus Herbal Oil. Narakada lamang gikan sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City News Center. Kaisigan Charmy S. Pangin. Para sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Mindanao Visayas Headlines.
2: Dagang salamat kaibigan Charmy Pangin na nukad sa Radyo Kaibigan Valencia City. Salamat sa mga report. Atod ka na ito sa produkto ng Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula mapalit din ni sa Alquino Emporium. Sa Dakbayan sa Valencia, bukas na igsol matag-adlaw, alas 8 hangtod alas 5, anin pag-adlaw Domingo, alas 12 rata, abli taman alas 5 sa hapon. Pwede po mo palit niya sa atong printing shop sa Kaibigan Center na ito sa Valencia at bang sa NVM. Naibang ko diha bang bagubakati niya sa second floor di atong opisina sa Kaibigan. Naiprinting shop diha. Diha mo palit. Oga, kung sarado na, anam mo sa istasyonan sa Radyo Kaibigan kay naapot ay produkto diha sa Radyo Kaibigan. Kay na may bisag gabi diha, pwede lagi mo mag-santa na ka-on-air patanagi tao diha. Pero pag gabi na kayo diha, put mo abli ang atong technician diha. Laing balita mga kaibigan.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
2: 34 anyos na lalaki siko pinagi sa search warrant. Balora 297,000 nga syabo na kumpiska sa may kantilan Surigao del Sur. Alang sa detalye atong dawato ng report ni kaibigang Rinalyn Rosit Martinez na nukat sa DXRM, Radyo FM Tagbina, Surigao del Sur. Kaibigang Rinalyn, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
3: Nasakmit sa mga operatiba sa Police Regional Office PRO 13 of Philippine Drug Enforcement Agency Confidia 13 ang gibanaaban ng 43.87 kagramo nga gito ang syabu nga nagbalor og 297,704 ka pesos atol sa gipaygaing anti-illegal drug operation sa kantina sa Surigao del Sur nitong September 29 to Smell 26. Nahitabo ang mga operasyon pinagi sa search warrant nga gipagawas sa Regional Trial Court ang Branch 41 sa kantilan batok sa suspect nga nailhang si alias Rafael, 34 anyos og lumulupyo sa Purok Size Barangay Parang sa maong lungsod. Nasakmit gikan sa suspect ang 17 ka transparent plastic sachet sa gidulang syabo uban ang nagkadaiyang paraphernalia ang maong pagsusi gihimo atubangan sa opisyal ug sa barangay ug sakop sa media. Ang suspect ug ang mga nakonpiskang ebidensya ang anaana sa kantilan municipal police station alang sa pagpasaka ug kasong paglapas sa Republika ka number 9165 o comprehensive dangerous drugs sa 2002. Gikan sa 105.1 DXRM Radio FM Tagbina Surigao del Sur, kini si kaibigan Rinalyn Rosette Martinez sa ngalan sa Vegemax Plus ang pinagpanang kapsula para sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Mindanao Visayas Headlines.
2: Dagang salamat kaibigang Rinalyn Rosette Martinez na lukad niya sa DXRM Tagbina Surigao del Sur. Ang atong produkto nga Vegemax o Aroma mga kaibigan na palit sa maong istasyonan sa DXRM. Pag naamo diha sa inatuan at tumo sa King's Radio. Pero pag doon nagid mo sa mga goy at tumo sa atong kaibigan center kaya na di atong produkto nga Vegemax o Aroma. Pag naamo sa Lianga, uy, muragwa na kung tayo aroma diya sa Lianga. Kagawad na ikapangita o aroma. At tula mo sa Radyo Kamayo. Atong oras igsoon karon 57 minutos makalipas alas 5 katapusang balita, balitang hiligay nun mga kaibigan.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
2: Mga minor de edad nga nang hold up sa Favia Iloilo indi membro sa organized gang suno sa pulis. Aron ihatag kanato ang detalye atong dawaton ang report ni kaibigang Randy Lasa nanukad sa GTFM Lambunaw Iloilo. Kaibigang Randy, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
4: kinkumpermar ni Police Major Bonifacio Alabi Jr. Jefe sa Bavia Municipal Police Station ngayon ang miyembro sang organized gang ang tatlo ka minor di edad nga involved sa pagpang-hold up sa Baray Pandag, Bavia, Iloilo. Sino pa kay Alabi nga wala sa panatandaan o kung tatu sa lawas ang mga minor di edad. Dugang pag-turnover na sa kapulisan sa Municipal Social

0: Animal Welfare and Development Office o kon MSWDO ang mga na-rescue para sa regaigong evaluation samtang nagapabilin si Gyapon nga at large isa sa apat ka mga suspect pasakaan sa kaso nga robbery ang mga minor di edad. Sa ngalan sa BMAX Plus ang pinagpalang kapsula, kagaruma ang pinagpalang lana para sa Mindanao Visayas Headlines. Radila sa nag-report. Nagikan diri sa 95.5 JTFM Lambunao Iloilo, Turug na Baskog ba? Ay.
1: Mindanao Visayas Headlines.
2: Madamugid nga salamat kaibigang Randila sa samaong report. Maayong pagpaminaw diha sa Saudi Arabia. Diya sa daman kang Elski Pitch. Thank you for listening. Ang atong produkto makigsuonan diha sa oy may buntag diha sa public market sa kalilangan kang Ruby Oliveros Hadman Pigarido. Thank you for listening. Palit mo sa atong Vigimax diha sa butika kalilang. Napo di atindan ni Igan Marites Bersila o sa panimalay ni Igan Atelor na Ibgas o di ba ka sa Madayag Store. Pili na mo. Asa mo pwede palit o napo di sa istasyonan sa Heart FM. Maayong pagpaminaw taga Balasyao Ecofi Church sa Kiblawan, Davao del Sur. No? Salamat sa Igan Erlinda. I don't know kung naamabot ba ang G-Anti diya kaninyo kay ang G-R is wala. Igsoon diya sa Asunsyon, nagmalito o pulo kagarapang Vigimax si Nanay Nidi. Flores diya sa Purukdos na Punggas, Asunsyon. Anak mo diya sa Purukdos na Punggas, Asunsyon kay available itong produkto ng Vigimax o Aroma kang Nanay Nidi. Yang morag na po tayo kafe diya nga Herbiba nga perting lami akayo atong Herbiba Coffee. Nalaputay dealer sa kuna exclusive dealer na to Ixon sa atong Haplas o Coffee. Nadiha sa Tagum, ako ang nasugma kanalimot ko sa iyang address. Basta nadiha sa Tagum at least natay dealer yung katuan pag kinalaman palit o usag rapa o di ba ka kanang per capsule ang anak mo diha. Ugma ako i-announce ugma nalimot na ko sa address pero atbang sa eskwelahan katong card o sa tong eskwelahan nadiha banda. Mga igan manamilit ako at kung oras di ay sa Kapalong anak mo sa Big FM kay nanatay produkto diha maski paubsa na tong presyo sa binotelya murag tag 25 I mean 15 ang butilya nila diha og ang atong kapsula tag 25 diha sa istasyonan sa Big FM Kapalong ang atong exclusive distributor sa atong produkto labi gyud sa atong aroma igsoon naputay Vigimax diha. Sa ngalan sa Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula o sa atong aroma herbal oil ang atong pinagpalang haplas. Kaibigan, ako kinisip pastor na nanggalit temporaryong manamilit o magaingon. Prevention is better than cure. Amping mga kaibigan. Dalaygon ang Diyos.
3: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: Lahat ng bagay na narito sa lupa, biyayang galing sa Diyos kahit nung ika'y wala pa.
5: Kini ang programa na magahatod kaninyo og mga kaayuhan alang sa kinabuhi sa tao, ang espiritual o pisikal nga panglawas o mga hisgotanan sa mga produkto ni Health Code International. Kini ang inyong HCIBIS consultant, Florante Alandria Jr., CNP, o inyong espiritual mentor dinhi sa kahanginan. Kanunay ako mag-aingon kaninyo nga ang pagtuo o pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan sa panglawas, inubanan sa pailog, pagkamalahutayon, og disiplina sa kaugalingon.

kining recovery, no? Na imuhang na experience karon, gikan ka na sa makagagahom. O kana nga recovery higala, na imuhang na-avail pinaagi sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi, holistic healing program, no? Sa pag-inom sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi, water therapy powered by CMD. Nga imong napalit gikan sa ato ang CMD caregiver, no? Karong adlawa pasalamatan nato ang atong makagagahom. O karong adlawa higala, no? Sa announcement sa ato ang CMD caregiver paminawi ang iyahang schedule, no? Sa iyang announcement o mga promo, no? Nga inyohang pwede ma-avail na i-announce sa atong CMD caregiver after aninga program, no? So muna nga karong adlawa, pasalamatan na ito makagagahom na ining sayo sa kabuntagon, matahom nga adlaw, nga gihatag niya kanatong kanan. O dili ta malimot sa pag-inom karon sa atong tulo ka baso nga tubig. Aron nga matuloy-tuloy na to ang ato ang programa nga holistic healing program, no? E moni ang kabahin sa atong holistic healing program sa kaayuhan sa kinabuhi. Kining ato ang kaayuhan water therapy. Dili man pwede nga ni undergo ka sa kaayuhan sa kinabuhi holistic healing program kun wala ka ni avail aning ato ang kaayuhan water therapy. Karnibitang 100 drops nga 200 pesos nga imong na-avail. Og napalit ni mo na dire sa atong stasyon sa ato ang CMD caregiver, no? Og ni-avail sa ato ang door-to-door delivery, no? Og na-avail gihapon ninyo through CMD caregiver, no? Nga kining atong CMD caregiver siya mo'y nag-provide sa inyo, ha? Sa inyong panginahanglan bahin aning kaayuhan sa kinabuhi water therapy. So karong adlawa, papaminawan nato ang programa sa atong CMD caregiver sa iyang mga announcement. So muna mga higala, subaybay ang atong kaayuhan sa kinabuhi program, ang atong CMD caregiver pod nga program after niini, no? O karon mga higala, ang kaimportansya, no? The importance sa spiritual nato nga needs. Kung atong masangkapan mag-provide ni siya mga higala, mahinay-hinay o balik ang kahimsog diha sa atong mga panglawas.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi po nun. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero, base ng inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una, ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C, makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness, inubanan sa Himsa the Lifestyle. Ang Vital C, FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
2: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Opsigala, adto ana ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 05 3904, o sa tong globe number 09551019993. Octaviano Tailoring.
3: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado.
4: Consistent lahoy-lahoy sa bagong maslong.
3: Unsa may testimony sa atong products, ma'am?
4: Ningot jud siya tanang product ni mula tilawan jud na nako ng nading salamat jud kay ning nading kay. Wala na koy gibati, dili da ko kapoy, ana magilok-lihok ko na na, dili ko luya tan-aon. Mo ana gay ning uban ay adtik lagi kada ang sing bisag tikto na kahapit niya na sa kuit pa ng umaga ng nading niya dugan ba siya binawag lang tan siya ang kung inom dali na kasi niya ulian ningot yun siya ang akong bana gani gisakitan ang hawak yun kasi mag-ali-agay.

0: Kung di pa ino mo power sa Jack, nasa na itong mga ding. Indot yun siya nung lading ganitong muna. Mag-ambo dito sa Ginoo nung lading nga. Kanang imong mga tambay, mga product, yun medyo na mawala. Kino din ay among gimintin ka rin. Ah, nga, suki na ko din na ina kuya pandiri nga na, ano, nag-gurug-gurug na gitong now. Akong di pa ino. Inaampoy ako. Dahil nung lading, wala na yun siya nagkurug. Wala na siya ka na naang nag-gitakigan. Anak good siya, daghan kayong salamat na yun. Kung pagpalit yung isa kapad, pagpalit.
1: Power 10, Probio Capsule, panglawas mo na sigurado.
2: Uy, Mare, asa mang kapaingon?
3: Nita, lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita, ana?
2: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar, ana. Uniforme po sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar, ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar, ana.
3: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
2: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
4: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalia like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We were high and we were
5: so bad. This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
6: Uban pod nining inyong alagad sa tulumanong rapido! Nagmadaugon kinis Congressman John Flores. Nakuha ang pwesto sa segundo distrito. Mahimong congressman, ugani, nibalibad ni sa kining paghangyo nga irinyo ang prangkisa sa ABS-CBN. Good morning ato kang Cristil Gantalaw. Diya sa Panagtalan Maramag, may buntang nyo diya. Pamilyang Gantalaw, igunsa to ni mo tong presidente sa kuan? Kanabi to mga kuan nga mga puti bitong gagmay nga yuning shuttle bus nga Cristil. Imo tong mama, imo auntie or suba? Nambuntag niya Cristil Gantalaw ha, diya sa may Panagtalan Maramag. Libad na siya kang Charo Santos Concho. Ibalibad na siya. In fact, si Gabby Lopez nagighinabi pa siya ito sa telepono. Balibaran niya kay siyempre, nidawag siya under the banner of Duterte. And at the same time, si Duterte was issued a closure order of the franchise of ABS-CBN. Rapido! Nahangtod karon, wala pa hatagi o bagong prangkisa ang Alto Broadcasting System o Chronicle Broadcasting Network EBS-CBN para pagbalik sa ere. Rapido! Rason tungod sa korupsyon, rason tungod sa tax evasion. Rapido! Bisan si Marcos na ang nahimong presidente sa Pilipinas, wala pagyapoy dalan aron makabalik si EBS-CBN sa iyang network. Rapido! Himo karon sa EBS-CBN gigamit ang social media. Nagpalit sila mga oras sa ubang mga radio stations kauluhan. Ang ilang mga banggiitang personnel kaniadto nagkabuak-buak na. Nguban na nagpalit na og mga oras, nagsiparit na. Tungod lagi kay usahay bias gyud ang media. Labi na ka ng media nga naas kaluhan, labi na kabayas. Sa una bitaw din ni Manny Nasamo, din is Mindanao. Pag naay coverage, gikas nasyonal, kwa magini, muhari maning national media. Ang resulta lagi, sa una, sa among panahon, sumbagay lagi paingon. Rapido! Sinikhanay, sinumbagay ang paingon. Dili man na malilong, kaya tinuod man ang naitabo. Viral man na. Nahi mo ng talk of the town. First time in broadcast history. Puro mga sakos media nagsumbagay. Okay, malagi nang mo-overpower ang national. Ano naman tayo local. Nga mas wito, ha, diya sa iyang lokalidad. Rapido! Nabang itawag nilag protocol. Kaya kami nga mga media din is Mindanao, wag tumig Luzon, we will always observe the so-called protocol. Rapido! Pero kung hindi ng mga media national din is Mindanao, murag si Kinsa nga magpata ay Pastilan Dolores, Pabayo, Santimaan, Santa Cruz. Rapido! Mayo panglaparuho ni mga tawana, sikad-sikari ba yan? Ha? Kanibunay sa mong sibiyan, si Kapitan Richfield Basarte rin mo tindak-tindak ninyong mga tuntuha mo. Rapido! Huwag kinsa mo hari. Saka hari ka. Bitaw, balik ta sa itong mga gisgutan. Kinis kay John Flores. Huwag siya palagi pasultiyo, magukumay mo kay siya magkuno mo ay vice chairman sa Committee on Justice diha sa House of Representatives. Ikaduwa siyang Jirby Luistro, abugada pod. Ni abugadang ganganga, tulo ang laway. Rapido! Kung si John Flores ang pasultiyon, wala kuno si mahimo Kapitan Richfield Basarte. Rapido! Wa si mahimo is only, ang iyang mahimo matod pa, is only to perform his duty as the vice chair of the Committee on Justice diya sa Kongreso. Rapido! Eh, tugtanta. Tugtanta. Tugtanta. Si Congressman John Flores. Bisag unsa niya kaniya tulikay-likay, matod pa niya nga, digig ko. Dili siya mamayong prosecution o prosecutor. Likay-likay yun. Pila ka mga media, sagos media, ng utana nga, gabi sir, paghiringan na sa impeachment, ikaw gid ang usas mga kining House Prosecutor. Lingon po Flores nga, mubalibad ko na siya. Mu-inhibit siya na. For how many times? Pero kanon, usa manggid siya, nakuha manggid siya, nagagapon. Dito yung isa-isa sa impeachment. Natupakulang ko na sa mga dokumento, di ko na mao. Pero kung boto na naon, bito, kinintawhana. Dako kinig utang kabubuton sa iyang kadaugan sa mga pamilyang Duterte. Nabinakang Inday Sara kay si Inday Sara gid mismo ang nagpayong ana niya. Ah, si Inday Sara Duterte. Bisan kaniya to, grabe gyud ang kwan. Grabe gyud ang pagbiyay-biyay kay itong panahon ni Presidente Duterte during sa kining proclamation rally. Siya gigiisa iyang kamot. Di ito man ito, naitabo Rich Pell sa Valencia City. Kaya dito sa malay-balay, ang giisa dito, wa man ito maisa itong kamot ni Manyaki, Manyaki Inyaki. Pastila ni Ba-Ba po ni Rapido! Ang kaneng mayor ni Richfield Basarte. Rapido! Nausahan ito maging ni Kapitan Richfield. Nidaog maging ni Jean Flores. Pero karon, uy, tanaw ko sa kining hearing kagahapon sa impeachment. Ako man itong ulat-ulat ba Kapitan Richfield Basarte nga mo istorya to si Tiling-Tiling o Gotok? Senador Antonio Tiling-Tiling sana, Trillanes? Rapido! Katubito ay mong gitawag Kapitan nga Trililing. Rapido! Ako tong giulat nga kuan nang mo gawas kay hambugiro maganing kulira nga dako. Rapido! Binata si Juan Bacalso niya sa Purok 14 Yarda Poblacion Sor Don Carlos. Rapido! Kontag niya lang. Bansay mong mamagpapa niya, may muntag. Ako tong gihulat-hulat kagapon. Sus, Ginoo. Wa man gipresent sa prosecution, sa prosecutor, si kanhing senador Antonio Tonyo Tililing Trillanes. Grabe gid kabatak sa iyang kwani, kining ambisyon na mamahimong taas nga opisyal as gobyerno. Unsaon taman ka sir nga, taman ramang kagkasinado. Bisag unsaon mong dagan-dagan, di gig ka mahimong vice presidente, labaw nga di ka mamahimong presidente sa Pilipinas. Rapido! Kung kini siya mahimong presidente sa Pilipinas, na, ambot na lang, o mahitsura baning nasura. Rapido! Tumala to yung gibuhat sa una sa Oakwood Mutiny. Nagpaila nin tawhana nga maing laki. Pasalamat siya kay gipasaylo siya sa gobyerno. Kay bag-o pa man siyang graduate at dos Philippine Military Academy. Katong gisulong-sulong niya atong Oakwood. At dos siya dito sa Manila Bay, iya di gikangker ang Manila Hotel. Oh. Grabe kiniya klase sa tao. Ang mga tao nga maghilabot niya, panghilabtan, purbida. digid mo. Digid mo saler. Digid mo uyon ang mga tao nga tagaan ni siyag taas ka posisyon kay unya simbak ko. O makalingkod ni taas ka posisyon pagkadelikado na lang gayon. Ilang gi mo kunong witness pero later on ilang gi wala ang appearance niya as a witness dito sa witness stand sa impeachment trial. Rapido! Ay hambugiro kay itong tawhan na. Ang hambug na gid siya. Dabi kay mismo man si Senate Impeachment Court presiding officer, presiding judge, Chief Escudero, kaya bugado lagi, wa po siya mo tugot. Wa niya tugote. Kay nakasabot si Juan, presiding judge, Chief Escudero nga binuang maning gabuhaton sa prosecution. Rapido! Moto kagapon nga, sus. Siya malingaw bito ka manindot. Kaya bitong ikaw Richfield, nagkuha magkasi imong Masters of Public Administration, kanunag ikaw magsunod, ana, labi na impeachment. Kay nindot kayo lang taon, aga, grabe tong magbangga ang mga maayong pangisip may tungod sa interpretations balaod lami kay paminaw ng mga debate. Rapido! Pero nasubo ni Richfield kay naapil man taong pangalan ko dito sa parliamentary contest sa Min Campus Malaybalay. Wara bagi ko hinanawan anak Kapitan Basarte. Yang ako raging nasairan, magyaw-yaw radinis kanginan sa atong tulumanon o inyong tulumanon. Rapido! Nadinita sa laktod na punta, bali, biyaan na toto kay karusunod si Mana. Piling man, resume ko nos pilings kumilik, karong sunod si Mana ha. Katong mga interesado nga magpapili, katong nagtingo ha, napagluso na mo siyong certificate of candidacy. Kaya bukas na po next week si kumilik para sa piling sa certificate of candidacy. Kung magpapili mo, tanaw ninyo siyong kagalingon na you are deserving to serve your constituent. Try to run and sell yourselves. Baligya imong kagalingon. Gantos katauhan. Pero mo lagi na, ang problema lagi karon ana, Kapitan Richfield. Ang kwarta, ha? Kaya wa kay kwarta karon, ambot na lang. Ang tao ba eh? Huh?

Manugo sa kong kapitan, be. Takayara sa kong lukewarm di agab, be. Bugnaw ang katunga init. Matod pang kapitan Richfield Basarte, isan unsa kamaayo. Ug musulod kas politika, wa kay kwarta. Puyo, pagpuyo, katulog na lang. Maliyaw kong kapitan kay Pedro. Ay, no, kinisip on. Basta. Ayaw mangos buntag. Uy. Ang panahon baya kay kanang di masabtan. Di masabtan ang panahon. Muy pikto banislawa sa tao. Muna nga, ligid malikayan porbida gining sipon. Unsaon og pugo mutulo gayon. Sa mas mga luha ni Kapitan Richfield Basarte nga mutulo bisan og unsa og pugong kining mga public official labi na kining gadagat tamis kini sila og mga tamis sila og pahiyom tamis kini sila paminawon mamulong. Pero makalingkod na gaya ng mga animas, ko'y ginoo ko. Ambot na lang. Unsay imong ika sulti ng mga tawan na kung mga pili na diyas katungdanan. Kay sa ilang pagpangampanya, grabe kayo kabuutan. Halos dili makabuak og baso. Kay lagi grabe gikay kabuutan. Pero di ay paglingkod, pagpili na sus. Kagay man di ay nga bisag unsao nimo og pailin-ilin dili na gyud mabalik pa ang iyang pagka hinlo nga klase. Mala rago ng baso. Kanang baso, kung imo ng baso, pasaya-sayaan. Ini kabuak, ana. Bisag gamay lang kayo nga buak, ana. Damage na na. Ibutan ta lang ang nabuak nga baso, kanang imong gaimnan. Di alanggit sa kanang atubangan. Wagin maunsa ang baso, tibuok it just in tibuok. Pero as long as nga naanay lama, ingong nga lama, naanay buak, dili na nimo makonsider nga buo, pure. Di na nimo na makonsider nga pure, puro. Ansa na? May buntag niya kang Guapo Tix Vlog. Manoy Onyo Kopira. Diyas pangantukan bukid nun. May buntag ninyo niya. Ha? Ang tagiyag tagdumala sa Stallion Radio. Diyas lungsod sa pangantukan. May pagpaminaw, may paglantaw. Ang host sa tuluman nun, ang sana, kalambuan sa kaumahan. Buntang nyo diya, Stallion Radio, pangantukan Bukidnon. Teka, puliki, taning kalakiya, Manoy. Puliki, taning karob, dakop-dakop, asa taning mandakop. Rapido! Lang. Sige lang kay di mangin na ang Ginoo nato mo kuan
mobiya. Basta mo salig lang gas Ginoo. Wag eh. Rason nga dili kanya dunggon sa imong mga pag-ampo. Kay nining madanlog nga kalibutan, Dios lamang ang atong sandigan. Diyos lagi na ito sandigan, kaya wa man tayo laing saligan. Magsalig ka na yung mga imong gituhuan nga magkatabang. Sus, kulira. Asa na ba ni na maingon ni mga tawa na di naman ni mo hipalgan. Mga hilop man lang. Mga hilop lang, di na ni mo mga palgan. Huwag asa na maingon ni mga tawa na. Bitaw, karon nga pagkakaroon, ang ayan kita nga magkuha, no? Magmatlon kay lisod na. Kusad, ingon sila nga, inis ka baraban. Wa kuya Pil, release sa AX, mot na lang. Kanang baryo, sir. Sukad sa akong pagpuyo diyan ni Adong 2000 G's. Opisyal. 2000 G's. Sukad ko pagpuyo anang dapitas 2000 G's. Wa ko kadawat og wa ko katila unsay lami sa mga ayudas gobyerno lokal dias barangay, sir. Nang dili na lang ko magdahom nga apilon ko niya nang ayuda nila kay kung ang ilang pulok purok leader nga adik pasultihon 50 ra katao ang ilang gilista kay maura kunoy hatagan og ayuda out of almost 7,000 registered voters sa Purok 6A, only 50 people or resident lang ang maka-avail sa ayuda. Parehas bugas nga gihatag ni BBM, bawat bahay makikinabang. Pero ang gitagaan dia 6A, 50 katao lang. Rapido! 50 katao lang gitagaan sa BBM nga bugas. Rapido! Plus ang second batch nga gikan sa province. Nagiapod-apod paras mga kabaranggayan. Kadugo lang sa purok leader ang nakadawat tanan. Rapido! Membro suyop-suyop ug asong puti. Muna inyong ipasigarbos ako, Barangay Sur Don Carlos. Rapido! Sultian tamo diha pa kumubuto. Wala man ko makatransfer kay nakat abdan man ko skat op. Diha pa ko anang baryuha mabutar. Even sa 2028 election, diya pa kumubutara ng lungsura. Sukad sa akong pagpuyo ng lugar, wa ko kadawat ug ayuda. Gikan anang gobernuha para nako buisit nga gobyerno. Rapido! Guwapo kay titulo honorable
kaluod ninyo. Patawag pa mo, honorable. Ako sultian ta mo para nako. Kanang word nga honorable, angayan lang na gamiton niya itong mga tao nga deserve para ni anang titulo. Pero kana sila karon dias kasamtangan? Peh! Kaluod-luod lang mo. Obitone, kami gusto nami mag-ilis og leader dias baryo. Pero saan taman bisag taliwala nga gusto mi mag-ilis? Ang mga sungayan, manduol man dayon og mga politiko. Muadto kang congresswoman Inday, muadto kang mayor, muadto kang senador, mangayo og ayuda para pamalit og boto. Panahon sa eleksyon, resulta mangdaog gihapon ning mga sungayang dagko. Kaya mga tao, umikas kalisod sa panahon, ang Diyod, mulang gituyo punis mga lintik ng mga politiko, nga ilang ipit-ipiton ang tao, ang ayuda, pili-pili on lang ang ilang tagaan. Kaya pag-abot dito sa eleksyon, dito po nila ibuhos ni tanan. Rapido! Kaya sa tinood lang, may tarong nga liderato diha. Katong mga konsyal sa lungsod nga giisip kong akin ni tarong ni majority ko na sila as council, pero ang resulta ha prangkang istorya. Walay bisag usa sa ila, ambot lang ka ni Kirtlin Kabadunga kay kuaman ni Adventista man eh. Pero halos silang tanan. Stipler ang ba-ba. Tinakupan ang ba-ba. Munakuha ko mo bilib. Sa mga lideres diha sa Don Carlos. Ambisyon na raba sa anak, ha, sa mayor. Karon 2028, mao'y mudagan pagka mayor Diaz Don Carlos Bukidnon. Rapido! Og asa si mayor tuwa ginang anak? Kumbabit sa saya ni nanay. Rapido! Kamu kabantay anak? Taga Don Carlos, kung asa paingon si nanay, uban-uban gyud gunit sa saya ha, si konsihal. Rapido! Muna, Vice Mayor Luloy Absuelo, imo ng panahon. Kung ambisyonan mo ang posisyon pagka-mayor, pangutan na ang mga kauban mong konsihal. Otro pod nga, ako prangka-prangka kumo istorya, di ko saludo anak nila, pero kay mudagan kag mayor Diaz Don Carlos, pangonsulta nila. Tanaw ko, panahon na po siguro ni Segundo. Segundo. Panahon na siguro Segundo, nga lain na sa siguro ang apelido
nga modumala sa rindas pangagamanan Diaz Lungsod sa Don Carlos. Rapido! Lay, napod tingali. Ayaw napod siguro ha, kanang kasamtangang apelido inyong ipadayon. Rapido! Lay, ni mga tawhan na kakusukin ni magdumot. Rapido! Dumot pa, mor. Ako, prangka-prangka ko niyong istorya. Isag-kinsa ka pa. Ayaw ko tistingi kay... Di na nato niyagig po sa may sumbagay ito, eh. Master mga kag-pangamo, tanaw tag... Magsilbi ba ng imong nakatunan? Ha? Rapido! Pero square ta, bisikasa! Aon talagig, asa tama ni mong abilidad? Rapido! Goy! Kusog kay mo mag... Atubangan sa tao, dagan tao, ah, buutan ka ni mga tawhana. Pero, wala ka ni tao, ah, balikasong ka walang tuulangit, tanang yawa, mga demonyo, ah, imo lagi tanan. Rapido! Lagi nag-iingon nga, ang gaba, dili, raba magsama. Ang sakit, sakit. Unya, ang silot. Silot yod. Rapido! Gaba, raya mo ah, ninyo. Rapido! Gaba, raya mo ah, ninyo. Wa mo'y mga kapuslanan. Gipili gani mo na mo kay mo'y mo serbisyo. Abusado na may noong mga tunto. Rapido! Ah, karon, paumot kisag maya social media. Ay, nay ambisyon man niya eh. Rapido! Ako, di ko pabor. Sa iyang ambisyon, di ko pabor. Time nga, mupili tao, lain na po siguro ng apelido. Lain ang apelido na. Kay, Rob, kung sa sudan bito na, pamaha, panigunto, panihapon, nagsigi ka lang itlog, inigtigab bito ni mo Richfield, Rob, bahong bato-bato. Rapido! Sige, sa kagkaog bulad. Inigtigab ni mo. Mura na magkasilyas imong. Rapido! The same situation. The same situation mga sugi kong tigpan. Muna nga ako, kalma. Okay. Sinsa mo kay nang ako lang gi neutral akong kagulingon na. neutral atani. Ha? Ato lang gi neutral lang atong kagulingon kay di ta gustong pagabot sa panahon, ha? Try me. I will give you what you want. Rapido! Engineer Wolpe Muniba Oriozer, maimbuntag ni mo. Wa man ko ni mo gihulat. Rapido! Wa man ko ni mo gihulat. Ay, pastilan. Mayong paglakaw, ha? Amping sa biyahe.
Pastilan gini mga. Una ko dia, bahala mo dia, basta ang importante kung tagaan kagkaigayonan pagservisyo, servisyohi ha ang katawhan, servisyohi ang tao. Kaya di mo na servisyohan ay puspusan tagig ka pa na kayo na yung ako gani mamay mo ako'y tagaag panahon as kaitasan nga mamay mo kung opisyal pakit on tamo unsay serbisyo publiko. Rapido! Ha? Pakit unta mo unsay serbisyo publiko, dili purhisyo publiko. Rapido! Kaya ka nang inyong kapambuhaton karon purhisyo nas publiko, dili na serbisyo publiko. Awa ratong kuan scholarship kuno dia sur ang mga estudyante si Imyo estudyante og polytechnic estudyante og liceo Gandioro estudyante Valencia estudyante bukso min campus og dinhi sa Kitaw-Taw. Hangtod karon unsay nahitabo niana nga ayuda. Nagsige lag tamsab dito group chat. Ang ubang barangay girelease na. Na-enjoy na sa mga estudyante ang ilang financial assistance. Pero si Barangay Sur, daghan pa kaayo ang kute. Rapido! Daghan pagrason. Unsa may buti pasabot ani mga tawana. May buntag kang Anit Joy, uton kabaktulan. Diya sa min campus bukso malay-balay bisan og break sa mga estudyante pero busy ni karon kay gapa-exam pa ni pa-exam pa ni siya karon Birnes man ba gapa-exam pa ni si Anit Anit Joy si AG Kapitan Richfield, si AJ. AJ sa AJ, kabaktulan. Rapido! May muntag di ate. Muntag, may paglantaw sa tuntuluman nun, may pagpaminaw. Antod ka ron, wapagyapon. Ang mga estudyante, sige laglaong. Sige lang, thumbs up kuno ay dito sa kwan. Ha, kanang singan na, group chat. Ya, paisturyahon raba ni sila. Kebab, maraming laki lagi. Ayaw ko, ako imong sunod. Imo kong istoryahon di Mayo, di bab. Laparuhon tagyo ka. Ha? Pag-opisyal ka sa barangay, ayaw ko binuwangi, laparuhon tayo ka. Rapido! Di naman na makatarungan nun. Pareha na, oh, magatag sila gayuda. Adto ka o katong, kuhan, katong, unsa nga na, nadagang kayo sila kapadtuan. Muhato pa ka sa, kining civil, asa na, Register of Deeds. Mga ipag-certification nga mapasertify ka nga wala kay property. Huh? Sa Don Carlos,
aya ka pa maka-receive og ayuda kay kaputragis. Kadaggan ba kayo ninyong mga rekisitos sa kolektahon? Makaingon lagi tanong sa naman yung gobyerno ha kini nga abay tinuodan eh. Rapido! At ito pagkakakap sa itong sa na universal healthcare para sa mani. Before kuno ka makadawa to gayuda, kinalang ang muagi sa kana mga ikag-certification. Yut, pastilan na ni mga rapido! Umuma na lang ninyo na. Ayaw ninyo na ipahibalos mga tao maghatag mong ayuda. Rapido! Gahinangal man yung mga tawana na. Oh, ay kuging na diasun, ganun mo kabatiin ako. Galanog-lanog ni nga kong broadcast diasur. Yes, Don Carlos. Baga na sa kibog mga naong, oy! Rapido! Sa mag-imos, mga barangay kagawad. Mga barangay kagawad, ya. Mga sapian. Asawa, urbana sa ganang mga opisyal sa lungsod. Mga iladong pamilya. Mga balay, serbisyo publiko? Nabisan gani pagbarog aron tagaan og hustisya og kaangayan ang iyang konstitut, ang iyang residente. Di gani makaatubang oras sa panginanglanon. Wa gani diya, pero panahon gani sa eleksyon ang mga sungayan magpatawag-tawag dahil kuno ayog tigom-tigom agkoy kamayo bagirin nyo pang lapwaig ininit. Rapido! Mayog ikay mo lapwaag ininit. Grabe sad mo ay mga bagak ibong mga naong. Umitaw ka ng susambot na ng baryo ha. Naamaunta niya ang seat of power sa municipal government. Ang seat of power sa municipal government under sa jurisdiction sa Barangay Sur Don Carlos Bukidnon. Rapido! Huwag ako'y leader, ako'y official. Pabayaran ninyo nag-tax ng munisipyo eh. Gamit-gamit mo property. Wa gani mo'y bayad-bayad sa inyong buhis. Rapido! Ilalom na sa pagdumala sa Barangay Sur. Which is ang barangay dunay dako kayo og katungod. Dunay gahom diya sa iyang jurisdiction. Ron sa netabo diya, sir. Ah, usara ka. Ingon lang. Ingon din nga. Ah, dumtantang mayor aning kalakiha. Jesus, morbida. Rapido! Naga rason, tinalawan mana. Kap. Dias imong baryon, imo kontrol tanan. Ang imong tingog ang balaod. Ang baryo is autonomy. Dili siya pwede gamhan kay autonomiya siya. Ang nalimot ka, ba? Unsa man di mas kumutuo nga nagpapili ka pagka barangay opisya wa ka kabalo sa
Republic Act 7160, the local government code of the Philippines. Imposible ga ka mamasa. Ug unsay imong idili, dili. Rapido! Kung ang municipal government magmagay, naa kay katungod, dias imo kay propriedad mo ang ilang gitungtungan. Rapido! Jurisdiction mo sila. Pwede ko na mo yung kapitan ito. Ayaw, mayor, magkwanda, mayor, tagal. Ipatas na ito, ne. Pero amot, dili, amot mo lang. Why non? Kapitan na maginilibog, Zidzil. Zidzil Tiano, maginilibog. Magkasis kapitan. O sa'yo, malibog lang ni siya. Kinapod niya sa iyang baryo, yung mga kauban niya, nga, sus, pagpita. Labaw pa man sa ning kapitan, Zidzil silang tanan. Rapido! Kapitan Richfield Basarte, asa naman to akong lukewarm? Palihog ko ba? Kay murag. Kanang di na matabang, mutulo na.

0: si Kuna lagi.
1: Mida.
0: Si Kunsaon ni mo pugong-pugong. Hindi, Giyod, makaya. Rapido! Nigid makaya. Sa kung saan ni mo pugong-pugong. Anyway, 48 minutos na mula pa sa alas 7 ang taglas munta. Munta kang Kapitan Rio Chige sa Barangay Poblasyon, Tautau, Bukidnon. Yan pinalagang kapikas Ma'am Lisel Chige. Ngayong pag-

Ayang pinalanggang amahan diha, pagpuntag diha sa may village na Kitauta, barangay poblasyon. Pamilyang Mulat usab, ang Jomar Mulat, ang ginikanan diha, pagpuntag niyo diha. Paigsoon. Geralding Lasa Labesore. Nag-init ka dito, Kapitan? Ikaw kay Kapitan, wansi ka mag-init, Kapitan. Dito sa ito, Kapitan, may bagay. Kapitan Fitzfield Basarte. Awas may ikuan, no? Si E.G. Anit Joy. Anong nimo di Anit? Cinquenta minutos sa mula pa sa alas 7 ang tag nas buntag. Tatamag kining bulag-bulag. Ay, alas 8 na tama na itong oras. Masugi kung ting paminaw po. Gantag mga gimbulwa to, no? Pangitaon sa nato itong usa ka tipasi nga bugas. Katong nahulog, bitaw, amo taas na itong nahulog, Kapitan. Asa ka itong nahulog, itong tipasi, at makita na ito niya. Pag makita na itong tipasi, ipares mo na ito, Anto. Okay. Nakup lang kita ni Karun, kay, kay naunsa na ni. Ito. Kinis Richfield kung tagaan ni Kahigayunan. Bisyo publiko man eh. Hindi maging mamuris yung publiko. Sayang ang pagka-public administration graduate. Ano alumno na ba eh? Alumno? Alumna? Alumnos? Huh? Alumnos na ba eh sa Bukidnon State University. Morning sa itong mga magtutudlo, tutungha, sa amo ang presidente sa Bukidnon State University.

0: akong igalagali, Dr. Lorenzo Inso Dinlayan III. May buntag ni Budya Kuyang, ang head sa College of Public Administration and Governance. Siya ba Richfield, no? Si Doc Inso? Doke, may buntag ni mo, Doke. Ha? Student Affairs, no? Buntang nyo dyan. Uba ni sila si Annette. Ba? May buntag ninyo dyan. May pagpaminaw dyan sa College of Public Administration and Governance. SIPAG. Apo na nga itong mga head diha sa SIPAG. Magtutudlo. Mga profesor. Appel na ni Doc Inso Dinlayan III na kung palaran itugot sa katauhan maabot ni nga kongresista diya sa segundo distrito. Dako ba ni siya potential Richfield, no? Pero sama sa atong nahisgutan niya itong mga kalabay nga mga adlaw. Never to tell. Never to tell. Ha? Okay. Nalang mag inaipahinog. Di ang problema, Manggod. Kanabang leadership diya siga, sikan district. Huwag ipuli po ni mo itong usa, si Kunsihal. Asa? Katong ana. Ato na lang ko Inso.
1: Rapido!
0: Murag anak kini kalakiya.
1: Rapido!
0: Anak kini kalakiya ba? Ito sa tinod ng istorya. Kami din eh liberal kami, independente mi og mga pangunauna, independente may panlabanan. In our opinion, in our decent opinion, we are both liberal. Unsay among pagapilian? Wa, may maglabo. But in terms of principles, maglahi gid may. Maglahi gid may. Pero kung kato na lang duha ka konsihal, ato na lang sa kong Inso.
1: Rapido!
0: Inso! Duke! Bahala ka, Duke.
1: Ha? Rapido!
0: Sa imo na lang ko, Doke. Ha?
1: Rapido!
0: Doke, Dinlayan. Ani mo ang head sa Student Affairs no, sa Bukidnon State University. Kitaw-taw. Min campus, Malay-Balay.
1: Rapido!
0: Ito na lang ko, ane. Murag, naapay puruhan. Ang problema lagi, pamagin yung problema, Richfield. Ang problema, Richfield, mauni, di na lang ta mag-tell.
1: Rapido!
0: Mag-tell, kaya mamagin yung problema. Pero kung ma-patch up bitaw na, ma-reconcile bitaw na, the potentiality para sa iya, naa. Grabe yun, as in. Ngunang, sir, we will talk about that in a proper time.
1: Rapido!
0: Captain Richfield Basarte, we will talk about that over a cup of coffee. We will discuss matters, especially in politics. Dr. Lorenzo Inso Dinlayan III.
1: Rapido!
0: Galag, soon video, apikikos panahon. Iya nasang ekstro bang kanang pinalumanay kayo sa ngalan ingon palagi nila nga walay butang sa kalibutan na magpermanente gawas lamang porkining tanan aduna gayoy kausaban.

Sa ngalan sa kinatibukan puwersa ning sibyahanan, sa ngalan sa tuang mga tagdumala nining sibyahan. Sa ngalan sa tuang president o director sa Light FM Philippines, agipadagan sa Katigbak Broadcasting Enterprise. Kauban ko sa ngala sa mong station manager, owner si Sir Engineer Wolpe Muniba Orio, ang amo ang Chief Operation Officer Ma'am Rosemary Bulpa Orio. Kauban ko sa Technical Department, si Sir William, no? Dito sa Panabo. Kevin, no? Kevin Williams, ha? Kevin Williams? Kaya, no? Murag, kaduhog ko, no? Sir Kevin, of course, kang Kapitan Richfield Basarte. Inyong alagad sa kahanga. Ray Balagot Kabaraban. Uy, may pagpamino sa des mga Galdo pamili. Adias kitaw-taw, mga Tapay pamili, mga Kalayka pamili, mga Aligato pamili, o sa akong igala kang Tinoy Kason, o kang Imi Kulanggo, kasi pinulang kang Kapikas, o mga pamilyang Suralta, kailan sa mga pamilyang Kurutan o Serbo. Ako inyong alagad sa kanginan, Ibalagot Kabarapan, pamilit na o muingon. Hangtod ugma, samantak na o samang istasyon. Nagasalamat sa inyong pagpaminaw o mag... Inaot ko nga ang Diyos ng labing gamhanan o magkagawang sanan mag-uban unta natos kanunay.

0: isa pud akong manghudron na stroke siya. So, giingnan ako siya nga palit og bigimak. Pagpalit niya bigimak, siguro to isa kagrapag, asa to siya magpalit. Ngayon siya nga, kumusta man, wala mang gigumaluya nang. Wala gyud siya, nahiwi na iyang dila, nilubag na. Pero wa gyud siya muon sa gumikan sa bigimak. Busa igsuon ato nang yun ang paningkamutan nga maayo ang atong lawas, ang bigimak yun, as in makaayo yun kay katong plug bleeding yun na ko 1 month. Wala yun ko, wala yun hunong sa akong dugo, nga nigawas yun apol-apol, murag kinumo kadag ko, niingon sila nga mamatay na ko, kay luspad na ko kaayo. Pero gumikan sa bigimak, natingala sila nga, pag inom na ko sa bigimak, nihupa akong dugo, tapos pag tulog kag adlaw, gikan karon tulog adlaw, nagtrabaho dahil ko sa flying bay. Di baya basta-basta magtrabaho ka sa flying bay. So, naayo to siya. So, pasalamat po sa Ginoo nga siya naghatag ka na ko taas nga kinabuhi, protection, kinahanglan yun, iksoon nga. Magpadayon ta sa pagpangalagad sa Ginoo, matinud-anon at ubangan kaniya nga. Kay ang kadaugan na to, anaa ang kaluwasan. So, Pastor Dan, salamat nga. Ang panalangin sa Ginoo o protection sa Ginoo, bisan asa kanilakaw, ang Ginoo nag-guide kan mo. So, thank you.
1: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Ops, sigala. At tuwa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, og ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 05 3904 o sa tong globe number 09551019993. Octaviano Tailoring.
2: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon na at ang kinis pa.
3: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
2: Uy, ano yan? Patry naman, baka maging kami din ng crush ko.
3: Cutis Mestiza lang yan.
2: Cutis Mestiza?
3: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na, inspired ka pa. In just 7 days, Cutis artista ka na.
4: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
5: Mega Pure, testimony.